0: da libre. Waay bayad ang check-up. Ayos. Bisan pisos, waay kabayran. Kung pabayron ka sa doktor sa check-up, dala sa akon ang resibo. Kag kung ma-confirm ko, nga ginpabayad ka mo sa check-up, ako mabayad sa doktor. Sure na yan. Ako pa mapliti sa imo, ako pa mapapamahaw sa imo. Bisan sa aling ka pa sa Higantes, waay problema sa ako na. Pero, ang doktor sa life extension, waay bayad. Libre. Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smart. Dari mga kaladyoman, kadto na, bisita na, pakonsulta na sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa, sa Estancia, Sudan San Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Probinsya, sang Guimaras.
1: Tatak, RMN.
2: RMN News. RMN News Sports.
0: Magkaradyo man, gin-imbitar si Lionel Messi sang Argentina para maghimo sang appearance sa kahong friendly farewell match batok sa Benin sa Monumental Stadium sa October 6, 2026. Inagin kumpirma ni Argentina Football Association President Claudio Tapia kasunod sa international retirement ni Messi. Magampang sa ang Argentina sa tatlo kahong friendly matches sa September 21. Tumtum October 6 nga FIFA International Window nga mo man ang ilang manginuna nga mga hampang halin sa natapos ang World Cup. At tubangon sa Argentina ang Bolivia sa Mario Kempes Stadium sa Cordoba sa September 30 antes magkanto sa Buenos Aires para mag-host sa Burkina Faso sa October 3.
3: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kod BCO kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ibagabalaka inang slenement all muna. Yo.
3: Good morning, boss. Tito Eric.
0: Boss Tito, basubas na gid ko balatid, basubas na gid yan. Sa mga tao pala mati natin, mag-dance elemento, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok. Kay may name 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa mailong, wala na sa iban. Nance elemento oil.
2: RMN News Entertainment.
3: Kasunod sa mga insidente ng pagbaha sa pungsod, nagapod na ang veteranong aktor nga si John Arcilia sa panawagan nga ipasar na ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Concadena Act. Pinakabantog si John sa iya role sa pelikula bilang si General Luna. Sa iya Facebook page, ginpakibay niya ang post ni G. Converalio nga naging ganyo sa iban nga content creators na suportaran ang nasambit nga hagna ang ginaduso ni Senator Bam Aquino. Kung ayon nga mangin isa kalayiga requires ang Kadena Act ang tanan nga ahensya sa gobyerno nga mag-upload kag regular nga i-update sa isa ka digital budget platform at detalyado nga mga dokumento na tuoy sa pondo sang pungsod kaangay sa mga kontrata, balor sang proyekto, bills sa mga materyales kag procurement records. Pagi sini mas mabantayan sang publiko ang kwarta sa gobyerno kag matap na ang korupsyon.
0: Ako bilang isa ka content creator.
3: Ay, oo. Dala ka di gali.
0: Ay, kabalo nga
3: kagapon. A follower mo, no less than.
0: Off the night kami kagapon ni Sir Rico. Ito sa likod. Tapos pa niya.
3: The RMN EVP.
0: Oo, ang EVP kag COO sang RMN.
3: None.
0: So niya, Busa Idol. Niya, follower
3: po ako.
0: Nakafollow ko sa vlog mo. Niya, naka-monetize ka na. Sinan ko, sir, maliit pa lang. Sinan niya, tuloy mo lang yan. Dadami din yan.
3: Grabe no. Grabe ka supportive.
0: Kahit hindi mo ako, sir, sabihan ng ganyan, dadami talaga yan. By hook or by crook.
3: Abi ko, kahit hindi mo ako sabihan, sir, alam ko anong gagawin ko. Nawad ano, bra?
0: At least ang amon nga EVP kag CEO.
3: Supportive.
0: Naga-support siya sa vlog ko.
3: Nagpa-birthday pa siya sa imo.
0: Kita mo ang birthday ko, Rajuman Mags. Kadako sa binayaran ni sir sa birthday ko. Sir Eric, thank you. Sir Rico, nakabalik na Sir Rico sa Manila. Like pa maruwas pa sa kagapon. Sir, kung nakikinig ka ngayon, thank you talaga. Hindi ko to inakala eh. Hindi ko to iniisip na darating ka sa birthday ko. At saka pinakain mo yung mga taga-RMN, ha?
3: At IFM.
0: At IFM. Ang yung sa akin lang sana, yung mga close ko lang yung pakainin ko dito. Pero nandun ka naman eh, so pinakain mo na. Thank you, sir, ha? Sana sa 24, balik ka
3: December.

0: pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, Myos Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit na paralisar nga mga kaugatan, kag parang hindi madapuan kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nan's Liniment Oil, kimisangkap ini nga Nimpre Extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent, ang Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
1: Mga karadyuman, kung gamit panguman naman ang ginapangita ninyo, kadto ka sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Meseres Terminal. Choy, kung gamit panguman, makina ang ginapangita ninyo ay nakamukatuan ng iban. Patihan nyo ko bala? Sagi ka mo pati-pati sa ibandang. Ako lang patihan nyo. Kadto ka mo sa Iloilo New Agri. Ngitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera. Ang bala nyo natin yung refer ka mo dibo sa idol. Kung nakabakal ikaw sang gamit panguma worth 3,000 pesos minimum, may ara ikaw sang coupon. And ang coupon ngayon na December 5, bunuto natin. Amin nyo yung pinaka the best. Ang grand prize natin, isa ka brand new tractor. Ang bilisin na 1 million. Bisan piso, suway ka na iasang gastuso na. Libre na. Tilibre na, hindi ka, araw-araw ka pa imo yan. Part lang ina, and then malamo kita sa mga limpak-limpak ang mga papremyo nga iparagtag sa inyo. Gani mga karadyuman, sa masukin natin, ganto na sa Iloilo New Agri. May seeds man sila, may fertilizers man sila. Hambalan nyo lang natin si Ma'am Susan, natin si Boss Idol na nag-refer. Ma'am Susan, may magkanto na gani, payo-ayo agamay. Doakon eh. Sa mga tagpalamatiin natin, ganto na kamo sa Iloilo New Agri, mga karadyuman. Rajuan Mang, sinong ibar pa nimo nga mga talamyawon?
0: Good morning mga suki, hindi nato sila maisa-isa Boss Idol. Ang aton lang panugyan sa atong mga kauturan, grabe na gid ang depresyon subong. Kabalo-kabala mga karadyuman nga depresyon, isa ka seryoso nga kondisyon. Problema ini sa bugos sa kalibutan kag wala sang may ginapili nga edad o estado sa kabuhi. Bangod sini, nag-research ang mga siyentipiko kag naibaluan nila nga ang EPA kag DHA mga klase sang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Maayugid sa mga may mood disorders parehas ng depression. Isa man karason nga epektibo ang Dr. Pinoy kay ini nagapastibol pagid sang hormone sa lawas. Kay ang hormonal imbalance taga-resulta man sa depression. Ang omega-3 fatty acids kag squalene nga ara sa Dr. Pinoy nagapataas pa sang serotonin level sa lawas ninyo. Amo ina ang itatawag nga happy hormones. Gani mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Rajuman Max, gina-congratulate kali naton ang top 9 sa social work licensure exam si Mr. John Marlo Salido sang Central Philippine University kag ang duha pa ka mga top notchers. Ang pagpanamyaw, ang pag-congratulate halin sa inyong proud professor sa kay Dr. Neneth Kinyon Pador.
0: Wow, congratulations.
1: Sabi nyo,
0: basta social work to ilagay.
1: Ah, si Pio ginaya. Di ba sa aton, di daw si Pio lang ang may...
0: May ara man, I think, sa doctors.
1: May ara man ang doctors.
0: Sure, do may ara.
1: Pero basta social work siya, si Pio ginaya. Kalabanan din sa mga social workers naton, si Pio. Amo na bala, radyuman magsang ubra nga pirti ka para sa akon. Kung mahina ang imong...
0: Selfless.
1: Kundo, mainugtason ka, hindi ka da... Maluoy ka, hindi ka da... Grabe, ganyan. Adlaw-adlaw nga tanang kita ko sa Kapitulyo. Susara imo da tawo nga do. Wa igahubas.
0: Ang pisit sang pasensya mo dapat labalab.
1: Labalaba gina. Amo na nga gabilib ako sa mga social workers ngani. Magkuan bala mag sulbar sa problema magatubang sa tao. Guys, smile pa na niya bisan way guro gani ka pamahon, aga smile na sila. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko kamo sang maayong aga mga karadyuman. Salamat kin sa pag-upo ninyo. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Untat na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
7: Tusiran Forte!
3: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Apo, ulat anay, nagalibot ang akong pananaw, dumatumba ako.
11: Lolo, pungku anay kita, kaputigit sang inyo naong.
12: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo, Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: So, konskuran mo ni 3-1.
1: 3-1 ah.
0: Tatlo ang nagambal nga pwede panubuan sa two-thirds or sa 16 as threshold. Kag isa ang nagsiling dapat 16 gid. Pinakagaan ko wait nga statement ang ginambal ni Anay Chief Justice Renato Puno. Nga kung mabatian mo balabo sa idol, makabalikid ka kang magambal sa lawas mo nga ay tuod, no? Kay siling niya, wala kita may ginambal nga 16. Two-third lang. There is a reason why nga ang ginambal ina nga two-thirds sa 16.
1: Yeah.
0: Two-thirds of kung pila na eh.
1: Kung pila na eh.
0: Necessarily 24.
1: Yes.
0: So, diri kumambal nga lain gidman niya kung mga nakalabot na sa level sa justice, ang ibutang mo kay tituod man, ang iban sa ila, they may be ordinary lawyers prior sa appointment nila sa Supreme Court. Pero sa tinuig mo nga tiner sa Supreme Court,
1: grabe na.
0: Damo ka sa mga oral arguments nga nasaksihan,
1: yeah.
0: Damo ka sa nabasa nga mga written documents, damo ka mga desisyon nga gindesisyonan, nagatanglas ka. Munang ngambal nila, experience is the best teacher. So basahon tabla Jace, liyo ko zoom in. Habal ni Chief Justice Hilario Davide Senior. Nya, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate.
1: Kiklaro na.
0: Si Hilario Davide, nga isahanon nga Chief Justice, sa apat nga ini ka mga justices, nga nakaagi iya pungko sa impeachment court.
1: Tiyo eh.
0: The rest, why niya ka pungko?
1: Why is lang pungko ni?
0: Anong hambal ni Justice Artemio Panganiban po sa ito?
1: Malamu, hindi ko kakita.
0: Siling ko gidaw. Ginatistingan ko lang.
1: Hindi ko kakita.
0: Kung makakita ka pa. So, butang balon po sa idol. Sa edad mo nga 40, ako 41, lamang-lamang ko kung layo.
1: Kung lapit kita ko na. Pero hindi ka, ikaw hindi ka naman gawa ka kita kung lapit.
0: Kung lapit kita ko.
1: Kita ko, no.
0: Kita ko na.
1: Magbasa wala.
0: Aw.
1: Ang hambal ni retired Chief Justice Artemio Panganiban.
0: Ang chick boy.
1: Seriyete.
0: Ang chick boy.
1: Sultiro man sa kuno yun.
0: Tunto ka, Chief Justice, ha? Mga luyag ka pa kay Rizal Ontiveros, ha? Mga pilatan mang classic malam ni.
1: Mga pila na edad ni Chief Justice? May 18 ni siya.
0: Mga almost kuro. Pinaka magulang si Ascuna.
1: Si Ascuna pa magulang? Sa ila?
0: Si Ascuna. Yat simpon kore pa niya.
1: Pero doon ko ba taon patsura yun?
0: Ah, ti pares man si Imo bala.
1: Gani bagay.
0: Sino mo gano'na ang 40? Sura mo, no? 20?
1: Ang hambal ni...
0: Tonto man on the lighter side.
1: On the lighter side.
0: Palili, palaydahid pa sa kay Rizal. Ang tineros nga. Balang kong laga ka. Ako laga man. Chief Justice, waay kagid ka pa kadto ni sa Iloilo.
1: Kadto mo na sa Iloilo?
0: Pangimunan ka sa taga Iloilo. Halungan mong baba mo.
1: Halungan mong baba mo.
0: Hindi ka magambal sa kamuna, Chief Justice. Halungan mong baba.
1: Makasaklaw ka sang Ilunggo.
0: Makasakit ka balat sagon sang parehas namon nga Ilunggo. So Chief Justice, please. Wag kami. Sige, anong ambal niya po sa idol?
1: The Senate has 24 members. Two-thirds is 16. If we must use mathematics. But there is a difference between abstraction and reality.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Te, anong namin niya sang there's a difference between abstraction and reality sa pagkaintindi mo po sa ito?
1: Radjumanovi, ang layi, nagambal, kung usarunta ang math, ang iyang two-thirds ang 24, 16, gitman.
0: Oh, fix na iya.
1: Fix na iya. Pero sila niya, ang realidad, subong nagambal, ngang aton nga mga senador, hindi man ang tanan sa ila, ara.
0: Kaya hindi man tanan, naka-oath as judge.
1: Naka-oath as judge.
0: Oh.
1: Di paano ka, Radjumanovi, makadhatag sang desisyon, ngaway ka man ka-oath.
0: So, meaning, why hindi kadi? Ka magdalon sa isip sa 24.
1: Hindi ka magdalon.
0: So, mangita kita sa new 16 o kung two-thirds
1: yes.
0: sa new numbers ng senators mm. nga aktual lang nga pwede ka buto. Amo nang butang balon sa reality,
1: reality
0: over abstraction. Abstract bala. No? So, actually, ang iyan ni ginkuan lang ni. Gin... widen nga perspective
1: pero
0: sang to specific nga perspective ni Chief Justice sa Davide.
1: Ang kay Chief Justice Davide ya Radyo Manubi.
0: Amo pinaka simple.
1: Why ya duro nga kiay-kiay ya.
0: In other words,
1: straight to the point niya.
0: Kung sa maestro ini si Chief Justice Davide ang mas gusto mo nga maestro.
1: Yeah.
0: Kay ka simple mag-explain. Okay?
1: Diretso, diretso gid sa iya.
0: Hindi sa makog sa istorya.
1: Hindi sa makog.
0: Kag kun naabtan niyo ni siya sa mga wala kabot, i-check niyo sa YouTube. Kung ano sa pag-preside niya upod kay Senator Nene Pimentel sa impeachment trial ni Estrada, makita mo si Davide tama kaklaro.
1: Klaro. Namin articulate na sa mga gambal, Radyo Manubi.
0: Next sa ginambal ni Anay Chief Justice Renato Puno. Niya Article 11, Section 3, Paragraph 6, should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But it did not say so.
1: Gusto na.
0: Instead, the language used a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate. Amo nang ambal niya.
1: Tikon ako.
0: Pareho
1: man gaya po ni.
0: No? Kay pero nami man ang iya.
1: Nami man ang iya.
0: Sa two-thirds na nag-atake. Niya yeah. two-thirds nga ni. Pero ang two-thirds, why ginhambal 16?
1: Ang oh. punto yung nga daw na insidian ko Radyo Manubi, tani sila niya muna na niyo, para maging specific ang konstitusyon gid. Wala sa nagambal nga 16 period meaning sinasabi niya dapat si 16 gid. Niya wala nagabo na ang aton sini nga konstitusyon, ang hambal sa konstitusyon naton 2/3 sang tanan nga miyembro ti Radyo Manubi amo na ganing hambalanon nga kung wala kada gagway ka man so hindi ka madala sa 2/3, hindi ka madala sa isip, hindi ka madala sa 16. Ang tenor sang argumento ni Chief Justice Renato Puno nagapakita nga sila niya ang 2/3 nga 16 pwede ina maibanan bangod man nga sa iya nga pagrealisar no sa iya sila nga paglantaw nga wala naghambal nga specific nga 16, nga 16 gid matabo man, why man o kun ara ang senador, dapat 16 gid. Pero sila niya gingamit diri ang fraction nga 2/3.
0: Yes. Kadto kita sa kay Associate Justice. Why ni saya ka Chief Justice?
1: Associate Justice
0: Adolf Ascuna.
1: Adolfo. Sila niya, no person shall be convicted in an impeachment case without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
0: Yung iyaya,
1: yeah, dapat
0: nakasumpa kagwala, napriso kagwala, nagalayas kagwala, kinanglan ara kagid sa 2/3, which is 16.
1: Kaya ginambal niya nga, all members eh.
0: All members. Muti ang all members ang Senate, 24
1: mo.
0: Ti, kay 24 ang slot sa para sa senador. So para sa iya, mas take siya sa 16.
1: Hindi ko nalipat ko kung sino sa kay Panganiban or sa kay Puno ang nagambal. Hmm. Nga daw ginabaisan bala nila Radyo Manubi nga
0: round up
1: daw something
0: nga round off mo a fraction
1: daw something amo na no may dayon nambal niya
0: duha sila gin pamangkot ni ang sa fraction di kon pila ang 2/3 sabi sa 20 di no 13 point something
1: 13.3
0: oh ti ang isa i round up mo I think si Puno nagambal si Panganiban ya siling niya ti kon 13 point something,
1: 13. Now, 13.3 lang siya mo.
0: No. So, si Panganiban ang pinaka-liberal di sa ila. Mm. Si Puno, amo ang medyo semi-liberal.
1: Yeah.
0: Si Ascuna, amo ya ang conservative.
1: Conservative si Ascuna.
0: Si Davide, amo ang pinaka-liberal sa ila. Magambal kita liberal, hindi nga party ha. Huwag kayong bubo ha. Mag-liberal bla, medyo sangkat
1: ang paminsaro niya.
0: Huwag ka kapahigot sa kung ano lang nabutang sa libro. No? Hindi man siling out of the box. Kaya kung out of the box karon, it's no longer within the frameworks ng what is legal. No? Or what has been written in the books. Pero magambal liberal, medyo Kabalo sa magpaano, depende sa sirkumstansya. Munang ginahambal ta bala. Kita nyo bisan sa judicial process, magkinasuhay bala sa korte. Antes mo i-convict ang tao, why kaya gambal lang do sa idol nga i-convict mo sa example, murder, pagpatay sa tao. Halimbawa, si Juan, ginpatay niya si Pedro. Nagkaso ang pamilya ni Pedro. Pagabot sa korte, nagtudlo sila nga nakita ginila si Juan. Tiyang korte, why na dayon ay gambal nga, okay, you are guilty of the crime of murder. Hindi bala mamangkot anay ang korte. Ano ang imo sabat, Juan? Ano ang sirkumstansya, Juan? Timambal si Juan. Ginpatay ko siya, kay gintayaan niya ko, tiginunahan ko na lang siya. No, why labot sina, may mga baka pa siya ng mga barkada niya, ngalampusan ako.
1: Yeah.
0: Tiko ni kawang Diyas, mambal kang, yes, siya gidman ang nagpatay, pero ano ang rason nga ginpatay niya? So, amo nang ginatawag nga, in this particular example, liberality. Being liberal, in looking at the situation, ti ang judge si Mambala na imbes nga maximum penalty, buin-buinan tagamay,
1: yeah,
0: ang penalty sini, kay hindi malang gali kay tuyo niya, magpatay gina. No? Do may part man nga, gusto niya malang dipinsahan lawas niya, o ginunahan niya na lang, kay outnumbered siya. So, amo na ang opinion. Pero again, opinion lang ini.
1: Opinion lang ini.
0: No? Pero, ini nga opinion, kay mga respected ini sila sa patag sang kasuguan. Bisan sino pa ni nga abogado
1: abaw,
0: sa katikal-tikal.
1: Why ka mo niya kakurti suprema?
0: Why ka mo ni sa ilang level? Ti gamater ini sa idol, kay ari na ni sa official transcript of record sang impeachment court.
1: Yeah.
0: Nga mangin basis man sa pag-render nila sang desisyon sa kaso nga ini ni Vice President Sara kag sa pilakadlaw sa mga future,
1: yes,
0: impeachment proceedings.
1: Although nga gagapo na si, I think si CJ Puno. Siling niya, si Puno or si Panganiban, daw nalipat ng Kuna Jumanovi. Siling niya, may mga nagkatabo man na, nga pira sabi, isa ka judge, ma-retire siya, masailo siya or masailo siya sang iyang lugar, kundi naman sang judge. Ang iyang kaso, i-turn over ina sang another judge. Siling niya, tunan ina, do something tunan sa another judge, and baka makakuan siya, maka derive man siya at Jumanovi sang iya nga desisyon, why sa payan nga why sa nakapamuno sang kaso, di ba? May mga may mga kaso nga halin sa isa ka judge gin silo sa isa naman to ka judge. Pero siling iya ina ini mga tao nga ninga mga West gin tunan nila ya mga lawyers ini sila. Ini mga senator judges nato na Jumanovi hindi ini iya lawyer. So automatically ang aton nga ang ilang appreciation sang layi, hindi amo nakasangkad, yes, sang appreciation sang layi sa mga huwes nga bisan ka piyong ni sila iya, balaan nila kun anong ila sini nga trabaho. So ang punto ya lang diri nga daw hindi mo bala mahambal nga ang ginaobra sa mga judges nga ni ipariho man sa mga senator judges nga bisan wala ka, wala ka di, wala ka to sa 20 pungso nga pinalagyo ka or priso ka, makahatag ka sang imo verdict or makakuan ka, maka decide ka. Kay ti hindi ka man katuon sang sinaginobra sa mga huwes nga ni Radjumanovi sa mga regular court.
0: Yes. So muna, kung sa kuan palbla, kung sa simple nga pulong, paano mo ya paupdon sa pagdesisyon sa kaso ang wala ya nag-attend sa hearing?
1: May gaten sa hearing.
0: Ti, ano ang hustisya? Da, amo na ang punto nga gusto ihambal ni Justice sa Artemio Panganiban. Mag-judge ka mo not as senators, kundi kung ano ang hustisya nga kinanglan sang pumuluyo
1: na
0: naghalal sa inyo. Ti ang gina-expect sang pumuluyo nga hustisya, hindi ang kunbala pro Duterte sila, orantay Duterte sila, kundi kung ano ang matuod. May paglapas ginman bala o kun wala. Insakto ang paggamit sang kwarta sang tao, gamay man o kun dako, o kun hindi.
1: Yeah.
0: Ti, gusto niya ipaintindi nga ti, kung wala ka di, why kay mo kasunod sa hearing?
1: Ti,
0: masulod ka lang di ako magambal
1: nga,
0: antay ako or pro ako sa impeachment? I-convict si VP or ang isa, i-acquit si VP?
1: Ti, ano na
0: ti, kung balik doon ka di karon sa mga upod mo nga, why absent da ka magambal mo, huya mantasin mo ba? Kami ang nagpisa-pisa di sa tanan.
1: Ari kami di ya.
0: Nagbinantay kami di, sanggin present ang mga witnesses.
1: Ikaw yaway ka di.
0: Pero mabuto ka lang yan dayo. No? Katawa isang kabuhi mo, no?
1: Diba?
0: So amo na tali ang gusto ihambal ng Day Davide, panganiban kag puno.
1: Yeah.
0: Siya skuna naman niya, ti iyaman ang paglantaw.
1: Conservative ni siya.
0: Hindi mo man sa mambal nga wala git sa bases. Kaya yeah. Ti isang time nga ginubra nila na.
1: Sila na nagubra eh.
0: Why man sila abi magunahuna nga may amuni nga sitwasyon subong nga may mga patay huya nga mga senador. No? Nga ang iba niya hindi mag-attend, malagyo. Ang iba niya, wala pa, may desisyon na. Orang iban sa ila, nagkakaso. O luwa sabi nga, why nila ma-project or ma-predict sa unang may patay huya ng mga senador? Why man sila maglaong may presidente man nga pangprisuhon niya ang pila ka mga senador antes ang formal trial?
1: Why na nila mapinsan sa unang kung pinsar tani nila Radjumanovi?
0: Oh.
1: Natuno na nila.
0: Si okay, ang impeachment hindi common mo.
1: Yeah.
0: Ang sa Bill of Rights ta iya, ining mga mang priso ka nga way sang Miranda Doctrine, White yeah. Process.
1: Yeah.
0: Pirmi na, so muna na-anticipate nila na. Pero ining impeachment kay laka lang ni, why nila na-anticipate nga tiyay tuod, no? Nga mastick kita sa 16.
1: Yes.
0: Or two-thirds ang 24.
1: Kiti, why sila tuya mo?
0: Kung wala tuod ang iban sila, what if may napatay?
1: Diba?
0: Nangin disable.
1: Napriso.
0: Napriso.
1: Ato nagayas. Ato sa iban nga lugar.
0: Oo. Okay. So tuod, ti, paano mong kukumpyuton? Da, parehas na bala mo sa idol? Sa sulod sang classroom.
1: Hmm.
0: No? 20 kabilog ang estudyante. Gapamangkot ang maestro. Para matigayon, eh, kinanglanta may two-thirds kita. Ti karon abi, timing nga nagbinutuhay na, ini gustong iban nga mag-successful ang pagbinutuhay. Nagwabing lima mo sa idol? So diin ka makwa two-thirds. Sa 15 o kung sa 20 gyapon. Di kung sa 15 ka makuha, mambal to ang naguluwa, paano mangin legal na kay nagwa kami?
1: Mm-hmm.
0: Pero maestro mamangkot man, tinga nga sa chimpo ginbuto ay mo kung magwa. Di karon way kita may madesisyonan sini, nga muning pinaka-importante nga desisyonan sa klase ta. So mula na kasimple. Anyway, para nga madesisyonan ang amon eh, ang majority gyapon ang masunod. Kung magambal karon ang Senate Impeachment Court nga, okay, I move that we will adopt the new two-thirds based sa aton iyang internal rules and procedure.
1: Tumba ka na.
0: So, may ma-oppose, simpre.
1: May ma-oppose. Tama na.
0: Pag-oppose, division of the House.
1: Yeah.
0: Kundiin sa duha ang mga ibabaw, ang nag-oppose o kung ang nag-aduso. Ti siyempre kung may majority ka, madaw kang gaduso. Ti pag amuna na, pag desisyon man sa conviction, amuna ang resulta eh. Kung sundon talang ni Gapon ang majority, minority, pero malay mo, pag abot sang end stage sinisang trial, base bala kung may ara man sang anti-Duterte, nga makarealisar nga daw pigaw kay Debidinsa. Hindi ako ya. Or ang piyak to, nga pro-Duterte, makarealisar man nga ay do kakuso gali sang ebidensya ti mabuto ako for conviction.
1: Pero ako Radjumanovi pananaw ko kay politika ini. Do nagamatter gid guro kun ano ang balatyagon sang politiko.
0: Hindi daw mo ginay.
1: Hindi bangod sang merito Radjumanovi. Pero balikan ko lang gamay, matras lang ko gamay lang gid. Kagina gid pamatian ko ang ginambal ni CJ Puno. Silingya, ang pagka-insindi abi Radjumanovi sang iyang ining party sa 16, silingya may ara sang by the book nga pag-insindi nga intutugid sa aton nga konstitusyon. Ikaduwa, may ara sang ginatawag nga daw ka liberal ka. Sili ni CJ Puno, silingya mo ni. Paghambal abi nga 16 sa by the book, mambal kita 16 gid. Dapat 16, 24 ang senador, 16 bisan ano matabo 16. Intuto na nga pagkainsindi naton. Siling niya ako hindi amuna. Bilang former chief justice, ang pagpaminsar ko kapag appreciate sang layi hindi amuna. Siling niya may ara kita sang liberality, Radjumanovi. Hindi na ko sure sang term nga liberality ha, pero do something amuna. Siling niya daw pareho ni Balanga. May ara kita sang Bill of Rights. And naka-stipulate Radjumanovi nga no law shall be passed abridging the freedom of the press, expression, in something. Di ba may low kita?
0: Kun... Lain na gidman, Mark, no? Mark, pati ka, Mark. Lain na gidman.
1: Balanta ka nga.
0: Lain na gidman.
1: Radyo Manovi.
0: Balik naman yung istorya ta sa Pulsay.
1: Radyo Manovi, sang akon nga college days, ang Pulsay 1 ko kay Sir Arnulfo Lima.
0: Siling ko, gid mo.
1: Ako lang pirmi nang gina-question man. Ako ara sa puno mo, arlos mo.
0: Okay.
1: Di ka na-question ni Sir Lima sa akon. Sabat ko na mo.
0: Okay, lain na
1: gidman. Di mo na nga... Ang hambal ni CJ
0: Puno. No law shall be passed abridging the freedom of the press expression and the right to peaceful assembly.
1: Tikon kun intuto ra Jumanovi nga pag-insindi naton, di ba? No law shall be passed. Busi ningon kun intuto naton nga paminsaron gid wala sang layi.
0: Why na gid lang eh?
1: Why na gid lang eh?
0: Pinagusto ta di.
1: Pinagusto kita sila ni CJ Puno, sila hindi na muna. Ti ma pinagusto lang kamo hambal.
0: Yeah.
1: Why natani subong sang cyber libel? So, why natani?
0: Amo na ang safety net sa pag-exercise sa nga aton nga freedom nga ginambal ginapirme nga kun ga-insist ka sa imong freedom, you should also be conscious about your responsibilities.
1: Kita nyo sila nga...
0: So, may limitations. Na'y freedom of the press kita, pero hindi ta pwede nga basta talanding balon ng tao sang tanan nga mga bagay nga ikaguba niya.
1: Yeah.
0: Nga wala kita balasihan. Bisan gani may balasihan ka pa, if it is proven to be without public interest, hindi na pwede iya nga sagad muna ka-broadcast.
1: Ginkuan galini, grabe ko nung dibatihay sa US Supreme Court Radyo Manovi. Kaya may isa ka justice nga amuna nga ang ginduso niya. Kasi hindi. Kung amo niya nga law, wala gid niya sang layi nga pwede niyo ipasar kay amo niya very kwaniya Radyo Manovi mo ang no law shall be passed something.
0: Abi akwan sa absolute.
1: Absolute siya.
0: Absolute siya.
1: Pero
0: para sa iya why nagidya?
1: Why nagidya pero gin ba isan gali na sang US Supreme Court kag napirdi na Radyo Manovi amo nang amo nang rason kun nga nga may ara subong like sa Bill of Rights naton plastado dira. Pero pwede ka subong, tuduhan mo din hambal sa tao, ti freedom of expression. Ay, may higo ka sa slander, may higo ka sa libel.
0: So, freedom is never absolute.
1: Yes.
0: In the exercise of your freedom, you should be watchful of your responsibility.
1: Sili niya, muna paminsan ni CJ Puno. Sili niya, kung naghambal ang aton nga kasuguan, ang Constitution 16, why na aga kaulugan ng amugin na? May ara inaiyasang pag-interpret naton nga hindi abuna. Ti... Kung ako lang niya, buksan mong tagipusoon ni CJ Puno na Jumanovi. Aklaro-klaro gini niya. Ang sabat niya, ang two-thirds ang 24 or ang two-thirds ang senator niya, hindi 16 na Jumanovi.
0: Yes. Habi mo, subong mo sa idol, gambal kasi na. Nanunduman ko si late Justice Secretary Raul Gonzales. Sa ginfailan niya ko blas ang libel dito sa Makati City.
1: Lilayo.
0: Sa Makati pa na.
1: Isang time na to. Kaya pa gani ito, iya Facebook mo.
0: Magkunta ko pala, edad ko sa una.
1: Pala, edad mo to?
0: 20 anyos. No? Sa Makati City.
1: Pila ka pa lang ito ka-bulan nga nag-angkor man. Isang time na to? May netuigan ka na, way pa?
0: Wala pa.
1: Way pa guru may ito.
0: Baptism of fire ko to, tiga huro-huro. Mga tatlok bulan, label na yun. Amal ni Sir Jinel niya. Puwerte nga record ni. Tatlong bulan ng kurman, 20 anyos, bago graduate sa West, label na yun.
1: Label
0: Justice Secretary pa.
1: Grabe ito. Anong pundir siyang Justice Secretary na?
0: Kiamak mong piskal under siya.
1: Oo eh, may sa kaon yun eh.
0: Ang ma-resolve siyang label ko, tao niya.
1: Tao niya.
0: Oo. Oh. Tibo sa idol, ang time nga to nga nagawin na swasanay, gid. Kami isang publisher sa Panay News, that time ang critics na gid, si late Mr. Daniel Fajardo. Di kami ni nung Danny sa una, gataw ganay. Amo to naglabot siya sa point nga sila niya noy. Batunon mo ang offer. Ma-unite kami ni Mr. Bernie Miyake sa Daily Informer. Ikaw ang ubrahon naman presidente sa Iloilo Press Club. Siling ko ga inaway ka mo, hindi pwede. Nga hindi, ma-unite kami, ikaw. Oh. Pero hindi kuya eh. Amo nang ambal ko na sa imo, hindi ako ya into power mo sa idol.
1: Duro lipog na iya.
0: Tamaran ako ya sang puder.
1: Oh, kuya, tamaran ko na iya, Radyo Manovi.
0: Oh, okay lang ya, mahubog kita sa beer, hindi lang sa puder. Dinalin, kay former Governor Jovito Plamera sang Antique. Sili niya, nobe, okay la na tana ma hubog taton sa beer, bukol at sa puder. Sila may wisdaman.
1: Ito man.
0: Ti gusto tana ya, simple lang tayo. Diray lang tayo sa kilid-kilid. Sa kinaraya, pa sa binit-binit. So at the time, ginpasar ni Sec. Gonzales, kaya the time deputy speaker sa House of Representatives, sa congressman pa lang siya, ulihin ng Justice Secretary siya. Ginduso niya ang Right to Reply Act. Ang Right to Reply Act, ang salient nga provision niya sini, nagasiling kung halimbawa, pasimpliyon ko na lang, ginatake ka ni Busa Idol sa straight to the point, sa amo ning oras,
1: dapat na man sabasabas.
0: Basabton mo man siya, sa amo man ning oras.
1: Yeah.
0: Or hindi gani, kung may sunod pang adlaw, the same mga time slot, the same nga program,
1: dito sa
0: tira mo siya pasabton. Sa print, amo man na, kung gin front page mo siya,
1: front page
0: sa
1: mo
0: front
1: man
0: page mo man siya pasabton. Tida time ang debate nila, ang nagabit-bit kausas ang antay, si Congressman Rufus Rodriguez.
1: Ah, okay.
0: Gataw ganay pa ni kami sa una. Kay si Rufus Rodriguez, matanda ini sa kasuguan. No? Ang pinaka-expertise niya, local government code. Siling ni Congressman Rodriguez, sila niya dati, this is infringement of the freedom of the press. Violation ini sa Philippine Constitution. Sambal niya sa anong grounds? Sila niya, ginadiktahan mo na iya ang media.
1: Tama na.
0: Kung paano niya padala ganon ang iya editorial policy.
1: Yes.
0: Kung sa newspaper, editorial policy. Kung sa radyo, amo man na actually, editorial policy man ang tawag, generic niya na.
1: Yeah.
0: Pero to be specific, ang programming template mo eh.
1: Oo eh, pag gusto kami iya kung anong among programa.
0: Te sila niya, can you imagine? Sa newspaper, front page na ang balita, subong adlaw. Sunod nga adlaw kay development na na, paano pa namang in front page?
1: Yeah.
0: Siya inside page na dapat. Hindi pwede nga design nga topic front page. Sila niya, ginaintrahan mo na ang editorial policy sa ang isa
1: tuna.
0: Ka print media.
1: Tuna, tuna.
0: Kung sa broadcast naman, ginaintrahan mo na kung paano nila padalaga nun.
1: Ang programa nila.
0: Pasabton ka lang niya eh, pero hindi ka magdikta kung paano.
1: Nah.
0: Dira na nagsugod, nga na-allergic ni si Sec. Gonzales. Bisan na notice mo sang nagsulod na kamo sa radyo.
1: Yeah.
0: Hindi na siya halos magpa-record sang interview.
1: Tuna ini sa interview.
0: Gusto niya ya live. Kaysa dira na sa nadudla sa amon ni Radyo Man Rod Tekson. Niya budlay niya sinubi kag si Rod kay
1: hindi to.
0: Uluot doon nila ang imo bisklet kag pusdakan ka.
1: Kaya mo na gusto ya live.
0: Why kami may gina-twist? Bisan sa subong.
1: Wala kita may gina-twist ah.
0: Ti para sinang interview kahapon abi sa kay sinong gin-interview ta kahapon? Si Director
1: si
0: Iduspan.
1: Iduspan.
0: Ti 15 minutos bing interview kay Director. Ti live to ya mo. Ti sunod nga adlaw brahan mo na news item.
1: Hindi mo man na play up 15 minutes.
0: Tapos butangan mo lang actuality sa broadcast term, no? Butangan mo actuality ang balita mo meaning voice clips.
1: Yeah.
0: Ti kon butangan mo voice clips, di ka kakita voice clip nga 15 minutos.
1: Ano ka imo ye? Naubos mo
0: ang
1: programa.
0: Di na tayong galing si Secretary Gonzales, ang interview namon nga nakaigo sa iya, ang ginpabati namon to, ang pinaka-important nga part lang sa gin-interview namon nga again sa iya.
1: Uh-huh.
0: Dahil yung nagkomentar kami.
1: Hmm.
0: Ti gusto niya iya,
1: bilog.
0: Muna, mabilog niya, pag gusto siya, maudak sa nakambal. So, dira nagsugod ang Right to Reply Act. Pero why na ma-approve Busay doon?
1: Eh, Balan Manila nga hindi magsugot Radyo yes. Manuvi ang kalabanan sinayon.
0: Kag siya na nagrason sang una kay ginahambalan sa ni Congressman Rodriguez, no law shall be passed abridging the freedom of the press. Pero sabat naman ni Secretary Gonzales, may point man.
1: May point man.
0: Siya ti, kumaga muna, why na kita gali safety nets di? Kung natakiyon, natakiyon kita. Bawas ang tang ginahambal niya na kagaran na sa balita. Gatsat gakuan kami gatek sanay kami ni Nong Danny Pardo. Siling kunong, pila na edad mo? Sila nyo'y mga 60 plus na ko. Siling ko, tigulang ka na kag mga priso. Bako ako no hubin-hubin pa. So muna Boss Idol. So ang interpretation ni isang anay Chief Justice ta. Amo nang ginambal nga tikun magambal na karon nolo sa bypass sa bridge.
1: Why na karon ni?
0: Why na pinagustuhan na?
1: Pinagustuhan nila na karon ni.
0: Oh. Okay pa kita.
1: Yeah.
0: Nga matultulan kita kung kasuhan.
1: Tiyo eh.
0: Paano ini mga vlogger nga feeling ni Jaman? No? Diyan mo sila tultulon kay way na isigla kabalo kun way kita kabalo din opisina nila
1: sila. Diyo, way man sila babalo kun nila sila kapuruli.
0: Way man na may ban restro sa
1: way sa SEC.
0: Way man na business permit. So paano sila matultulan? Mag-service ang pina? So ang sense of responsibility nila or accountability sa ipanghambal nila against sa tao bordering to libel or slander, hindi mo matalakay, hindi mo maserve.
1: Uy.
0: Lain sa aton, nga bisan wala sang laye nga gadiritso hambal nga i-abridge nilang freedom of the press mo. Pero bala nila nga ang sabpina, pwede maserve sa Luna Street, Lapas, Iloilo City. No? Sa sunod, Luna Street, Lapas, Mangyapon, pero lahi na ang
1: building.
0: Base ang number.
1: Silang bala. Nga magdugay.
0: Wish ko lang.
1: Wish ko lang. Pero, Radyo Manuvi, ang edad gali, kagina bala sa mga aton sila mga lawyers, ining mga justices, ang edad ni Adolfo Ascuna, 87.
0: Sabi at 87 ang muna tsura niya.
1: Grabe, bata pa siya, 87. Si Artemio, Artemio Panganiban, 88.
0: Bawa magulang pa siya?
1: Magulang pa siya.
0: Oh.
1: Si Renato Puno, 86.
0: Ay, abaw.
1: Si Hilario Davide, 90.
0: Ay, abaw, 90 na siya.
1: Oh, 90 na?
0: Pero makita mo mo sa idol, no?
1: Believe ko mga edad, no?
0: Pero out of that, no, sa ngayong research, may na paminsara naman ako nga mas dalom kag mas nami pagid nga topic.
1: Ano-ano?
0: At this point in our history, we can tell as it unfolds, yeah, philosophical, no love letter, as it unfolds, Busa Idol, there is a reason why these four are still alive,
1: ganino?
0: Busa Idol.
1: Ganino?
0: At this point in our history, in one of the most challenging times in the history of our country, a country turned into pieces. Bangod sining dinamakanay sa politika.
1: Inaway.
0: No? Kag pagsulod na sang social media nga ginmango niya ginang pumuluyo sa pagpili sang lideres, may rason nga buhi pa ni sila hasta subong. Tiyamak mo, 86 ang pinakahubin sa ila.
1: Grabe, 86.
0: 87, 88, kag 90 years old.
1: 90 years old?
0: Kagway mo na na ginalauman nga makalas pa sila muna. Pero, sharp pagyapon.
1: Why, Radyo Manuvi? Ang iba na yaga, uli ano na na mo?
0: Si Justice Panganiban niya, mga luyag pa siya kay Rizal Tibiros, kapo, no?
1: Tibati pa siya.
0: No wonder, ngambal niya sa tiro, siguro nabalo na niya, kay katigulang, nagiba siya napatay ng asawa niya siya na?
1: Daway sa kuno ba, asawa?
0: Or sultiro, ini?
1: Sultiro sa kuno?
0: Oh, tuntumang laon nga ni. Tuntumang laong malaong nga ni. No? Pero, Justice, kung makasaway kami sa imo, hindi. Masakit mo ang balatsagon sang Ilunggo nga nagapalangga kay Rizal Tibiros.
1: Di mo kay Justice Panganiban,
0: si Jay. Ang age gap, Busa Idol.
1: Mga 20 years mga guro.
0: 23 years more guro, no? Mga... So, no, pwede giman gali magigumana yung amunang age gap.
1: Oo, pwede. Pwede,
0: ha?
1: Pwede na, pwede na yara dumalo.
0: Kung si Risa tulukon mo, hindi man si Sinta.
1: Hindi man si Sinta.
0: Oh.
1: Si Kwan na, si CJ na, pa si CJ Panganiban, sa edad niya nga 88.
0: Bisan ni may migaman muna. Pero ka joke malang
1: joke
0: siya.
1: Joke
0: no?
1: Siya.
0: Mga malam, balo naman kung sa mga malam, mag-joke. No?
1: Pero kaya si Jay sa dason, hindi ka na mag-joke party sila.
0: Siling ko nga, nga si Justice Puno, ya mo giniya mag, kuano, mga diksyon niya bla. Mga so Pinoy gidya bla.
1: Pinoy gidya.
0: And wonder siya. Because of their age, why na sila iasang biga-biga mag-pronounce pariyo sang subong at simpo. No? Nga may mga American or British accent.
1: Ila yan sa muna, wala yan. Normal na.
0: Mga 80s na gali sila. Abi ko gani, iban 70s lang.
1: 80s na sila yan.
0: Grabe, no? Ti, pero may rason nga buhi pa ni sila sa subong.
1: Tuto na.
0: Sa panahon nga kadamo sang senador ta ang hindi abogado, bisan ang abogado na gaminang man, ginahungod bangod sa lining sa politika, may rason nga buhi pa ni sila subong apat. Kay para nga mapainchindi nila ang mga senador, kagkita nga mga ordinaryo nga pumuluyo sa pinakasimple nga pagi. Kita mo si Justice Tang sa Sandigan Bayan pag-appear niya nagligad? Gapamati ka lang Busa Idol, bisan hindi ka lawyer, kung amo ning profesor mo, nga gadwa-dua ka pa nga makapasar sa bar, mapasar mo ang bar. Kay nami, gid siya nga teacher, magpatagya. Bisan mango, kagapamati, kalamasanagan ka na yun.
1: Imagine mong tag 30-40 anyos nga experience. adlaw-adlaw ra Jumanuvi, layi ang ginabasa, layi ang layi abi ya. Kuha na ya mo nang way na balagalain-lain kung ano mga section, mga provision. Amula na ya interpretation na lang ang nagalain. Imagine mo sa sulod sa 30-40 anyos, nga mo na adlaw-adlaw ang trabaho mo, hindi mo mamastirado.
0: Yes. Tatak RMN. Sanbay si Rajuman Marjorie Miane. Masubo ini nga balita, busay doon.
1: Yes.
0: Ang 11 anyos nga bata, PWD pa ni, I don't know kung ano ang disabilities ang bata, gingutrab ang liog niya sang nanay niya. Ang nanay may postpartum depression kuno ini. Ang iban nga membro sa pamilya niya gambal may nervous breakdown. Pero
1: tinagugat na guro sa postpartum eh.
0: Nagapati ako ya mo sa idol nga ang common understanding sang common tao diri sa aton. Basta gani medyo may lisa gamay sa imo nervous breakdown na natawag. Iban gani sa aton di gamay lang di prinsa ba nila buang. Kay ti kanubo sang understanding sang tao sa medical nga terminologies. Dita sila mabasol because sa produkto sila sang susudad nga nangin tama sila ka hook sa ilang nga ignorance. Kagtiway manabi garit sa utang DOH sang una to educate people about sang ano ang mga mental health issues. Kagkategoris sang mental health issues sang kada tawo. So, hindi pa ta sure kung may nervous breakdown. Pero ang circumstance, dako chance nagasiling, may postpartum depression sa.
1: Yeah.
0: Twice kuno siya nga nahulugan. Kaya busong gede, tino kunulugan. Kaya tino bata ka man gyapon eh. Actually, sa period of pregnancy pa lang, gasugod na da, no, ang postpartum depression. Pero try ta kung may maka-explain sinikaroon sa aton sa medical nga aspect sang postpartum depression. Pero kung, hindi ko may imagine, no? Kalimtanta na yung postpartum depression. Kalimtanta na ang may bata ginpatay sang nanay niya. Ano ang feeling mo nga ginggutrabang liog mo? No? Nga samtang nagapadugo kada helpless ka way kamay mahimo. Wala sa may nagbulig sa imo kay wala sa ibang tawos balay mo. Kag sa memorya mo, nanay mo pa nga dapat among ga-protect sa imo, ang nagimo sina sa imo.
1: Ginapinsar ko lang Radyo Manuvi, perti ka kuan mo.
0: Perti ka ngilo mo sa idol.
1: Mangilo mo.
0: Sulsugol na ganing ingron mo.
1: Perti ka sakit!
0: Ano pagirabi kung puwak mo nga perti ka madugo mo sa idol? Wala na daya tulaan mo.
1: Muna nga ining mga nanay, Radyo Manuvi, halungan ginaton ining mga nanay naton nga nagbata bala. Kay ang mental health risk nila after sang pagbunag, kag maigo sila sang postpartum depression, ining postpartum nga ini, inang gabatsyag bala sila sang daw wala na pag-asa, or may aras na batsagan nga severe anxiety nga kita daw hindi naton ma-explain sa lawas naton kung anong aton siling himuon. Balantayan ina sa mga nanay. Labi na gidra Jumanovi, 6 weeks up to 6 months nga period daw amugin na kuno ang pinaka
0: vulnerable niya.
1: Vulnerable gid ba lang nanay?
0: So mo man nga ning amo man gani.
1: Amo na.
0: Nga may mga ginpalawi nga kita nga paternity leave para makaalalay ka.
1: Kalalay ka
0: sa panahon nga wala tulog. No? Tapos naglinagumbang hormones ang baye. Kaya amak mo na. Do ano bala nang isahan nun lang lawas mo? Sinudlan ka na sa gayon nga tawo?
1: Ipagwa mo na.
0: Tapos sa kalawig sang siyam kabulan nga ginbusong mo, nga finally naka-adapt ng lawas mo nga may foreign object na sa sulod.
1: Ipagwaon mo na siya?
0: No? Pagwaon mo. So, hindi minsindihan.
1: Hindi, grabe.
0: So, that is why nga alalayan nyo
1: gina. Alalayan nyo gina ang mga asawa nyo.
0: So, stand by ha. Kay Istoryahan ta na dugang.
1: Radyo Manuvi, may kubod naton in a while or sa inibadugay si board member Rolando Distura. Kay kung sa city council may ara man sa ginaubra ang siyudad sa Iloilo, si mayor, ang city council, ang province, si governor kag ang provincial government. May mga proposal man kag may mga action man nga himuon para pamalang, no? Mapasabat naton kag matukbulta ang national government nga kung pwede. hindi na magdugay ang aton sininga power interruptions diri sa Iloilo.
0: Pag-timely man eh, kasi board member Distura, amo ni ang nag-advocate sa renewable energy. So, yeah. Base karon kung mangin manami ang diskusyon ta, base may mga tips si board nga masugo, blaon masugid sa aton. Kung anong brahon ta nga mangin sustainable ya, nga aton yung power supply sa household level. Kaysa tuod lang, mabot ang simpo, busa idol, kulangon gikita sini. Kapin pa, kung na madiktag yapon sa kung sinong ma-elect nga presidente, ini mga nagapalati sa fake news. Kaysa tuod lang, kung dila ni si Marcos presidente pa. Busa idol, life would have been different. Tigaling, hindi ka mong pati mo. No? Hindi ka mong magpati. Pero kay kami gambal nga may specific nga tao ha?
1: Ah, wala. Sino ha? Basi karon kumambal naman
0: kamo
1: kung sino ha?
0: Pero hindi tani siya. No? Kay kapila naman kamo nambal sa nag-gobernador siya sa Ilocos. Natawan yung Ilocos.
1: Saan siya nag-senador na? Anong ginuburayos na?
0: Lain sa aton diya nga kung nag-presidente si Defensor makambal ka o kay nami giman ng Iloilo. Sang time niya, kung nag-presidente si Jerry Trina, nami, gimanabing Iloilo City.
1: Patay ka mong kaduso, sinasanagligad ng eleksyon.
2: Tatak, RMN.
0: Check tanay, update sining nanay nga ginlaslasan niya puwak ang bata niya, Radyoman Marjorie Miani.
2: DYRI, Radyoman, report.
3: Radyoman Novi, Radyoman Regan, according diri sa Oton Municipal Police Station, nga wala pa makadesisyon ang amay kon mapal sa kaso sa Iloy or sa iyang asawa matapos nga gin patay sini no ang ila nagaisahanon nga 11 anyos nga bata nga babayi sa Barangay Kabanbanan Uton kahapon. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Sipule nga nagkadto diri ang amay kag nagistorya kay nagapangduha-duha pa ini siya Radyo Manovi, Radyo Manregan kun ma-file sang kaso kag nagsuggest diri ang kapolisan nga istoryahan nila ini ang magpamilya no both sides kay syempre ang pamilya kalalaki gusto man nila nga mahatagan balasang hustisya no ang natabo sa iyang or sa ilang bata according diri kay Sir Sipule nga based sa pagpatpat sa pamilya, kag sang bana mismo, nga ako niyang asawa ni 41 years old, ang bana 47 years old, ang asawa ni, na ako sa na-mention ninyo, nga may nahulugan kaduha ka beses, kag doang ginbusong yan, nagbusong ni siya liwat, amuning ginbusong yan yung iyabalang nga bata, nga ginpatay niya, do 6 months lang ni Radyo Manovi, Radyo Manregan. And ang bata ni, na-diagnose ni Maniko no, nga may hyperactive autism, according sa kay Lieutenant Colonel Sipule. Pero may na sila nag-aaway, kay nag-aisa-isang iyang Iloy, Radyo Manovi, Radyo Manregan, kag based dari sa pagpangusisa man naton sa palibot, na halos nga ang routine lang ni sa mag-Iloy, magwa sa ila puloyan, idulong sang nanay ang iya nga bata sa eskwelahan, tapos upod man sila pa uli. Wala ni sila halos nagagwa ka nagahalubilo sa iban nga tawo, and even sa dira sa iya nga sa pamilya sang bana sang suspect. Makita lang ni nila nga nagagwa kung may baklon sa Tiangi, pero gaduko lang ni kuno kag wala nagaistorya. Radyo Manovi, Radyo Manregan, dugang pa diri ni sang bana sa pulis nga may ginatumar ni kuno nga ang term, wala lang ma-specify kung ano gid nga klase ka bulong. But according kay Lieutenant Colonel Norbert Sipule, nga based sa pagpatpat ka bana, nga nag-take inisang pampakalma ang ining asawa, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Ari bala ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepe sang Uton Municipal Police Station sa atin interview.
4: Pagkakagkinga na tabo sa Barangay Kabanbanan ato ni Lilo, wherein ang victim natin is a minor and alisli ang suspect natin is ang iyang mother. Subong ongoing ang investigation natin and ang mother niya ari sa custody natin sa buong power and further investigation. Ang panahon sa buong ma'am, visit ko sila na maistorya kami ang both parties ng pamilya nila para maistoryahan i-ano natin sa ila ang father, pati nabalan ko sumpe ko ang father niya ang may ano, kung anong desisyon niya. Inaulat naman. Sa iya kanina ma'am, na hindi siya lang ang istorya, ito nagaduwa-duwa siya, but Tinambalan ko siya, istorya ko mumayo sa both parties, sa Piyakang side, sa Piyakang side, para ma-analogit. In case naman pa natin, ma'am, is pari side niya siya, ma'am, kay bata niya ang iyang ano.
5: Sir, hindi ko lang na may
4: hinahasok na rin mag-iingon sa mother? So, ma'am, wala pa sila may kipisensya doon, but sunod,

0: iyang misis. Then sa pag-usong niya na sa batang biktima naton, though organic na 6 months lang.
1: Si Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, Radyo Manobi, Radyo Manraygan, ang hepe sa Otan PNP sa ato ni interview. Nagtinguha kita ka mag-istorya sa pamilya, pero hindi, insulihan gid nato, no, kung anong ilang sitwasyon subong. And actually, si hepe nag-ayo man gani, nga ginaayo man sila ka pamilya. Galing kiti kinanglan man nato ma-update ang pumuluyo, no, sa natabo ng insidente. So, nag-try kita nga mga sisa sa mga tupad balay. So, naka-interview kita sa isa dito, kagati mo na ganing hulag kuno nila, no, normal man lang. Galing kayo, wala sila nagpakigistorya sa tao. Do, ang term ba doon, nagaduroy lang, magwa sulod, mapuli, mapaeskwilahan, mapuli, kag-upo din sila permis ang iyang bata. Ari si alias Neneng, isa sa mga kasalingan, sa biktima, sa aton man interview.
2: Magwa sila ni nanay, ay upo sila kung magpakaeskwilahan. Amo man lang naman pagkagwa sulod, magbalay eskwilahan para nakapakita na mo. Pero wala sila na halagilo sa talibot. Ano ay, Monday, permis man lang na sila sa ilang malay. Ang nanay, kung magwa ang bata, yung kahigit. Kung nakapun na sila, huwag mo kung ikaw, nagagwa na sila, basta nagagwa na sila, yung mga atlantis pilahan.
3: Ako lang ka. Ang routine na routine.
2: Oo, sa dulong suga. Kung sinaulat niya ng atlantis pilahan.
3: Ay, mapuli ko dyan sila.
2: Oo.
3: Tapos na, wala na sila gagawa.
2: Huwag naman, huwag mo kung ikaw. Nagagwa ay ang nanay, kung may maklon, guro nga, pagkaon nila ng halon.
3: Pero nagahalubilo sila sa inyo, sa pumuloy niyo.
2: Duway man, ang gagawa mo ng nanay ko may maklod, kanto kung di kayo may maklod siya, hindi. Ako may pakita naman, pero kung di man, hindi mga
3: rin.
2: Na ito, ako may maklod, sa hagatin dira, pero kung wala, duway mo.
1: Si alias Neneng, Radyo Manobi, Radyo Manraygan, ang isa sa mga kasilingan nila, no, sa aton daring na-interview. So, medyo ang hulag gid Manila do hindi siya bala like
4: may iba na abing mga kasilingan kita Rajuman Marjorie nga aga pakalibutan ato na to nagapakig istorya may mo na mo ako hindi ako mo ako nang atawo nga makadto bala dayon mapakig istorya pero may mga time gid ya nga nang do nagahalubilo ka man bala pero kun do ikaw permido wa ikaman gagwa ara ka na sa balay mo nga mga kilala mo malang na dang sa palibot kapin pa kun hindi na subdivision bla mo lay na abira Jumanovi kun subdivision mo ang mga tawo sa subdivision nakita ko daw hindi gid man yan magpakig istorya sa mga
5: tupad balay lain ang kuan abi lain ang kun may bago ka bata lain ya ang imumudo kun barkada mong ara.
4: Oo, ah.
5: Lain. Para mo sa pamilya mo.
4: Oo, ah. Lain, lain, lain mana, galain mana.
5: Notice mo ang pamilya mo, they're busy about life, daw man sila labot. Simulo istorya gamay, pero mga miga mo ya. Amo ginayang katsismisan mo.
4: Ah, tiner gani ginasay mo.
5: Pero sa kapoy naman, advantage sa mga may postpartum, kun ara, buwi pa ang ugangan. O buhay pang nanay niya.
4: May istorya sa bala.
5: May tapos may utod abing laon. May nagamuli gaos bata blang mambal tulog to ah.
4: Ikaw naman
5: paglagaw to kami balas bata.
4: Na muna.
5: May mga nanay abi Marge, maabtan mo ginapila kadlaw Marge no. God willing no. May mga nanay abing nagaka-depress kay feeling nila kadugay pa ni magdako sang bata. No,
4: ilabla tanan.
5: Sano ko di makahalin? Sano ko di sano kuya kalagaw?
4: Kapin pa kun ginakulang.
5: Sano kuya matatap lawas ko?
4: Ginakulang ka.
5: Pero may araman kun kay isa nga ibili ng bata pero hindi man sila kasaho. Kay galagaw sila tuod pero napaminsa na lang bata kay hindi man sila kasalig sa kabantay. Pero kun nanay niya tiyala hindi siya magsalig sa nanay niya kay sa gani na padako ni nanay niya sa una. Kun arading lula. Dayon may mga granda anpa, mga lula nga laon.
4: Mga tiya.
5: No? May mga tiya. Tapos sara paginabi ang bana man nga hanson man. Or may mga utod, may mga magulang bing bata niya nga dagko na nga pwede mo na mabilinan. Inaya Marge, gahapos para sa bago bata ang mga sitwasyon nga pareho sini. Or kung may timbang ka man, mayaya ka, nga masaligan.
4: Usually ang gagkatabo Radyo Manobi like parehas sila sila lang yung tao sa balay
5: kinakulang ka na
4: ulang ka na
5: PWD pang isa mo kabata kay may autism gaway pa sila pirme nahulugan pa siya yung bana niya sa layo manubra no?
1: Actually ang gincheck na to nasa sila ga-star sa compound no to paday gisila balay dikit-dikit gid sang iyang nga in-laws
5: pero sa ilang balay sa lang
1: doon wala sila gawag sa PR in-laws.

0: And then, sang gabi ito kuno nga, asang kagapo, nabalaan na lang ang natabo pagpuli ka ba na? Halin sa obrahan, kaya ang banag, obra sa takas lang. Sa unahan ka pa na, no? Radyo Manobi, Radyo Maregan, kay utilities yung siya dati sa ospital. And then, ang nabatian lang kuno sang ugangan, sang ining suspect. Kaya ginapatulog niya iya nga bata. Kaya mo nang routine nila mo nga patulogon ko nung to.
1: Okay.
0: Ti wala kagahod, basi pagtulog bala, kagso natabo ang insidente, Radyo Manobi, Radyo Maregan.
1: Sino nakadiscovery sa bata, Marge?
0: According sa police and according sa kapitan, ang tatay, kaya nakasarado ang pirta. And then, pagbukas siya, i-check niya, linong-linong. Siguro naanad sa Blanco Permiga ba isay? Linong-linong. Gintiklod niyang pirta. Nakita niyang bata niya nga, amun na itong sitwasyon, puro dugo. Tapos ang iya asawa, nagpauli na sa Barangay Libu o Dingle.
1: Hindi, pwede nila na sa sulit-sulit. Nila na sulit-sulit ang Dingle na. Pwede nilang. Pero kalaway sa Dingle.
0: Sa may probinsya sa isa, Fort District.
1: Yeah, sa Libuo din.
0: Yeah, Libuo din. Sige, sige.
1: Sige, anyway, thank you again, Marge. Sa medical aspects, ini. Kaya liog dahil sa buong Mark kay Doc Bambi Tupas. Kay mapa-educate lang ta sa perspective sa isa ka medical doctor. Ano bala ang ginatawag na postpartum depression? Kag paano mo ni ma-detect early? Kung ma-detect mo, anong dapat na management sini? Anong dapat na treatment sini? Sige, thank you, good March.
0: Yes, Radyo Manobi, Radyo Manrega. Naman na madulong natin yung update na gikan sa Banwasang Uton. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
2: Tatak, RMN.
1: Si Radyo Mana, Marjorie, Miyane.
3: Isang nagbusong ka ng batang asawa ko, Radyo Manobi. Ang last, labi na gina, ang last ko ni, ang agot. Ginabantayan ko gina si Mrs.
1: Sa hindi subang ko, mo kay Gude, mapusta ko bo sa idol daw sa wala lang.
3: Duway, way.
1: Kay way takin chindis na.
3: Way, wala, bata pa ko, Radyo Manobi. Oh. Sa subang, wala. Sa ikaduwa daw, something, wala pa. Pero sang, sa agot, Radyo Manobi, sana inchindihan ko na ni bala.
1: Kaga mo na nga time nga bisan ka duyo, kas tuyo, piliton mong lawas mo, kag aware ka nga may mas na tuyo pas na sa imo.
3: Dayon, magluwas sabi sa kapoy, no? Sa kapoy, normal ang kapoy. Kay ti, siyempre, ang bata, makapoy kagid na. Pero nagtatakit sa pinsar, kung hindi ko sa pagtagaan sang lain buot. Balan mo ang kakapoy, Radyo Manobi, makatulog ang tao, makakuha na, madula na ng kakapoy, pero kung tagaan mo sa sang kalain sang buot, inaway ka mo pirmi.
1: Manumdong sa lain-lain.
3: Sungod sa pirmi sa imo. Dayon si Mrs. na sa una, way na sa gakuan ba sa akon, kumangakig ko nang mahipos na siya. Pero dito siya mahubra na sa isang sulat, so may diary na siya. Dito yan ato na paupok sa sulat ang akig niya sa akon.
1: Kagway sakbalo na basa mo.
3: Sang uli, nakita ko Radyo Manobi ang notebook, puno-puno ng notebook. So, basahon ko, so ito tinamaan.
1: Kaya mo na nga aware ka.
3: Sa nabasa ko na,
1: siling ko hindi. Nag-adjust ka.
3: Nag-adjust ko. Hindi.
1: Ibasid hindi, worse na matabo.
3: Hindi tama bala ng mga hilimuong
1: bala.
2: Tatak, RMN.
1: Pero ti, iniya mga layman lang kita sa musim.
3: Oo ah.
1: Kahit ano yung maiskwilahan.
3: Yan.
1: Sila yan, iskwilahan nila ni, kag na-experiencehan. Ari sa aton nga linya subong. Ang aton nga resident doctor on air. Na, nag-specialize niya sa internal medicine. Kag sa medical nutrition. Kaguntap sinati, isa siya ka medical doctor. Pamangkot kita about postpartum depression. Ang harapang busa idol, kag Doc Bambi, sa Straight to the Point.
4: Tatakari, man.
1: Si Doc Marie Bambi Piudina Tupas. Doc, si Radyo Manobi, kag si Boss Idol. Good morning.
5: Good morning, Boss Idol and Sir Novi, mayong aga sa tanan nga listeners.
3: Doc, kinaistorya namon ang postpartum. Ang natabo sa Banwasang Uton, ang hambal nila ng postpartum ini, napatay sang nanay ang bata niya, hindi sa oras, gutrabya ang liog, etc. Doc, kadamo subong sa mga nanay nga nagapamati. Lingkugani, ako may asawa man si Radyo Manobi. And part sang amon nga komentary, kami nga mga lalaki nag-adjust kami. Kay base balakon sa tion nga pagbata nila, iguon sila sa postpartum, magka anxiety, severe, and makabatsyag sang hopelessness. Doc, ano ang ginatawag nga postpartum and paano ini? Ano ang mga sintomas ini? If indeed may ara gid man ang aton sini nga mga Iloy, Dr. Bambi.
5: Okay. So sa mga kakatapos bata, no? Mga even nagabusong pa, may mga ginabatsyag na sila ng mga dysregulation sa ilang mood, behavior. Pero kinala natin ma-differentiate kung bala ang ginabatsyag sa patient indeed postpartum depression siya or may ginatawag kita nga baby blues. Na balang daw umalagi lang nga presentation sa patient kag hindi siya mahambal naton nga nasulod na siya sa malala nga aspeto nga ginatawag naton makonsider ta nga depression. So ang difference nila nga duwa, sir, is kung maghambal kita postpartum depression, inisa severe na nga ginabatsyag sa pasyente nga kasubo, sadness, anxiety, despair, and hindi na siya ka-function well in terms sa iya nga matag-adlaw nga ginaubra kag naga-persist beyond, usually beyond 2 weeks. Pero kung maghambal kita ya baby blues, na parang daw ano lang siya, daw part lang siya ya sang daw response lang sang body sa, di ba, kinaglain na ang dynamic sang imong nga family, sang personality mo kay may bata ka na. Though normal lang ini siya nga response ang isa ka nanay nga kumbaga kung kaisa daw nagahibi for no reason, daw naga trouble sleeping, may mga problema sa kaon, pero ini siya ya, wala siya gago beyond 2 weeks. Eventually, ma-resolve siya ya.
3: Okay.
5: Tapos kung kaisa, maka-feel ang mga nanay, abi nga daw, gaduwa-duwa sila kung makaya nila ang pag-handle sang bago bunag nga bata. Pero inaya, kung maghamal kita baby blues, after a while, usually after 2 weeks,
3: umpawan na sila.
5: Makaya, maumpawan ka na. Pero ya, ang postpartum depression, usually, ya, daw nagalala pag idang imo, ginabatsyag, nga daw hindi ka naka-function well, nga daw gago beyond na siya pila na kasinimana, nagliliga, do amo, daw mas nagalala pag ang ginabatsyag mo. Kag daw kinang feeling mo, daw hopeless ka na, kag daw kinanglan mo na kung kaisa, may maka-intervene na sa imo behavior, inaya ang postpartum depression na ina probably.
3: Okay. So kun manutis sa mga nanay, amo na nga ti subong mayo gid kay ara ka sa mga linya, no, may paintindi mo kami. So kun sige-sige na amo nang kurbaan, kun sige-sige na sinimana na binula na nga daw ang lain ang batasan sa nanay, medyo may severe anxiety na siya do mga lain na ang mga kinaandan nga ginaubra niya. So amo na ini ang mga sintomas sa dok nga kinahanglan na naton kung ako ang parent o akong tatay, dalon ko na siya sa aton nga may kinanglan na sang medical intervention, kinanglan niya na nga ipadoktor, and basi kinanglan niya na sang mga bulong, Dok Bambi?
5: Yes, correct. Kinanglan niya na ma-screen. Actually, hindi pa man siya nga mambal. So nga, ay basi amunagid niya ang sakit sa patient.
3: Okay.
5: Kinanglan lang madala siya sa isa ka masaligan na doktor na maka-screen, kag maka-label nga kinanglan naton tagaan sang pagtamod ini kay ti probably based sa screening nga ginubra ko, may ara na sa senyales nga may depression siya.
3: Okay.
5: Anyway, sir, mahatag lang ko sang kumbaga daw ano ang mga group of individuals.
3: Yes, ma'am.
5: Nga pwede siya bala, do prone nga mag-develop sa postpartum depression. Ang nasiling sa pagtuon, diri sa atin sa Philippines, based on the screening nga giubra sa mga individuals, no, nga mga nag-present sang changes in behavior, ang latest nga prevalence, so magamakita prevalence, ang na-pick up subong kag in the past. Ang minimum is 16% to as high as 60% of those screened. Kag ang edad, nag-range siya sa 18-year-old, tugtog 24-year-old nga mga nanay. Kag very prone siya sa single mothers. Kag for those patients nga nag-undergo cesarean procedure.
3: Okay. So inaya study na ha, nga may mga basis kita subong nga may basihan kon ini mga edad nga ini amo ini ang prone sa postpartum depression. Pero Doc, may mga naga-message diri, if ang nanay may nagpositive abi no sa screening nga may postpartum siya, madasig ina nga ma-remedyuhan, namin ko mabulong ina siya, may chance siya, o anong pwede himo undok? Yes ma'am.
5: Ang usual nga nag-handle sini sang mga kaso sang postpartum depression, mga colleagues naton nga psychiatrist.
3: Okay.
5: Kay may mga bulong na sila, most commonly nga ginahatag would be in general antidepressants. So madamo siya nga mga klase sang antidepressants nga ginahatag para ang purpose nila is makontrol ang mood sang isa ka nanay. Nga hindi bala siya mag-sige present sang mga sinyales nga eventually basi magka problema kita in the long run.
3: Okay.
5: Ang aton lang diri nga para lang may idea kita nga aga katabo ang postpartum depression.
3: Yes, kay
5: tungod tatlo na siya ka in general ha, tatlo na siya ang kausa nga aga katabo ini siya. Number one, hormonal dysregulation. Kundi sa aton lawas may mga ginatawag kita chemicals or hormones nga normal nga makita sa sulod sang aton lawas o sa aton nga brain. So kung kita gabusong, ang mga chemicals nga ni nagalain ang level sa aton dugo kung kita gabusong. So for example, estrogen and progesterone. So amo ni siya ang hormone sa isa ka babayi nga kung gabusong kita, ganubo ini siya. Na ano ang problem sini kung magnubo balaan ng estrogen and progesterone, amo ni sila ang mga hormones, isa sa mga hormones na nagakontrol sang mood. So kung nugbo siya kag hindi siya magbalik agad-agad sa normal nga level, pwede siya nga mag-cause sang depressive symptoms eventually.
3: Okay.
5: So ang next naman, may ara kita nga ginatawag nga serotonin or isa man ni siya ka feel-good hormone. So kung mag-disrupt ini siya, ma-cause man siya sang mood changes sa isa ka nanay. So kung gabusong kita, amuni, magaga-disrupt man ni siya ang serotonin level sa aton dugo. Another, nagataas ang aton nga inflammatory or ang naga-cause bala nga dugahubag ang aton lawas, which is a normal nga response ang lawas naton kung kita gabusong. Pero problem, ga-disregulate siya kung mag-postpartum depression. Duga sige siya balataas, hindi na siya ma-regulate. So, mga interleukins na siya nga ginatawag. So, kumbaga, may mga normal na hormones sa lawas natin nga nagalain ang iya level kung kita gabusong. Pero ang problem is, kung after natin busong or even during pregnancy, naggalain ang level niya. Kag ang problem natin, kung magbata na kita, kung hindi siya bala magbalik sa normal nga level, dira nag-set in na probably basi makadevelop ang isa ka nanay sa ginatawag natin na postpartum depression. Kag tungod sini nga mga hormonal changes, dugangan pa sang nagapamati ako sa inyo ka earlier, psychological and social stressors. Amo na niyang gakatabo sa lawas ang isa ka nanay, dugangan pa sa environment. No? Wala din na intindi sang upod sa panimalay. Especially sang husband. So nagadugang pagid ang feeling sang isa ka nanay nga do hindi niya na maintindihan ng iya nga ginabatsag. So it would equate to kundi naga sila usually ang nagabantay sa bata, nagapulaw. So madugang pagid ang sleep deprivation nila, but ang balon, hindi na gid sila katulog. Kag ang feeling nila nga, do wala ako sa palautwasan. Depressed na gid sila. Wala. Kay kung istoryahon kung ako nga husband, do ginahambalan
3: na. Wai ka kwaon.
5: Wai ka palautwasan sa balay.
1: Ginagaslight ka, Dok.
3: Gaslight ka pa.
1: Gabay sina, mamon na bla.
5: Iban ka batsag na, wala man gaamu sina.
3: Mugina pirmi ba ti anta? Gaslight.
5: So hindi kita balaan kaintindi. Kung kita, wala kita ya kaagi bata, wala kita ya kaagi banta. Kumbaga, hindi kita ya sa ilang lugar. Hindi na nato niya mabatsagan. So, kung ang isa ka nanay, gabat sa nasang amuni nga mga hormonal changes, kagdugangan, pasang mabatian nila constantly sa sulod balay. Persistent nga amuni ang ila nga mabatian, eventually, mahulog gid sa postpartum depression ang isa ka nanay.
1: Okay. Grabe. Pero sa amor sini nga mga case, Doc, may management ini. Medically, pwede gid ini ma-manage.
5: Yes, kaya ni siya as long as ma-pick up the earliest possible time. Kay may mga bulong na pwede mahatag sa isa ka pasyente. Kag may ara na siya nga mga luwas sa bulong, may mga other pagina maneuvers nga pwede i-recommend ang aton mga psychiatrist in terms sa pag-istorya sa pasyente, pag kumbaga hindi lang sa bulong kundi holistic management para sa isa ka pasyente.
3: Amo nang problema bido kay igo na naton kung kaysa manutis labi na gid kun ang mga involved bala wala man kwarta. Hindi anay magpadoktor kun daw hindi na grabe. Igo na nila dalon sa psychiatrist kag kinanglan sang intervention sang doktor.
1: Malala na.
3: Malala na. Inablang dinalaga na ang nanay, hindi nakatulog, lain-lain na panghambal. So amo na tani no nga siguro basi subong sa mga nagabuso magpa-prenatal, part na naguro, why lang ko kabalo ha, why makuya ka pa-prenatal mo. Nga, dala na bala dok sa doktor nga ginahambal nga, amuni inyo, kung muning postpartum depression, amuni, dapat nato ni Moon. Dapat part na sa para ang nanay, maintindihan niya nga kung nagbatsyag sa mga sintomas nga amuni, uy, basi kung postpartum ni nga, or amuni, at least, bisan paano, timprano pa bala dok?
5: Yes. Para nga ma-identify nila kung normal, simple baby blues lang siya, or postpartum na bala ang imo nga mga ginapresent na symptoms. Ang ginahambal sa mga references or articles, ano ang mga protective factors para sa isa ka iloy? Number one, gid, insakto na, boss, nga regular prenatal care. Amugid na ang pinaka, isa sa pinaka-importante nga aspeto sang pag-protect mo man sang imo nga kaugalingon bilang nanay no, pag kabalo mo nga ikaw daw nagabusong or may ara ka nang suspecha nga ikaw nagabusong, umpisahan mo na sang prenatal care kay hindi kita kabalo kung diin siya mag-set in. Kay ang postpartum depression pwede siya mag-set in during pregnancy or even 1 year after the pregnancy. So hindi tanana mabalaan kung diin kadira nga aspeto or spectrum sang pagdevelop sini nga condition. So amo na nga very important gid ang pagkadto sa isa ka doktor or sa isa ka OB gynecologist once may ara na kamo nga suspecha nga kamo nagabusong. Kag dapat regular. Hindi pwede nga nagkadto kamo ka isa enough na ina. So okay. kung maghambal ang inyo doktor, ang OB gynecologist ninyo or sa ating mga umano bisan ng aton nga mga medical MHO ang tawag no nga ginakadtuan bala nila on a regular basis, kung sano ang inyo schedule nga kadto gid, hindi pwede nga enough na ang isa. And then number two, na very important would be family support and the husband support. Amugid na ang isaman ka pinaka-importante nga aspeto para hindi mag-develop sang mga senyales, sang emotional dysregulation ng isa ka nanay. Kay dako gid na iya ang mabulig sang matawhay nga panimalay, may support ang husband sa isa ka iloy.
3: Yes. Anyway, salamat gid ako sa siling tion. Kung nga ang barko gid kagina, siling ko si misis ko, isang time na to nga nagbata siya, di ko gid sa gusto nga maghibi bala, nga may kalain sa sambuot sa akon. Kaya nakulbaan ako nga ang nanay, ang mga kababayan na iguon sang postpartum depression. Dok, salamat gid sa siling tiyempo nga ginahatag diri sa Army Iloilo. Good morning, ma'am.
5: Thank you, and susunod naman yung mga topics natin. Thank you, good sa pag-accommodate.
1: Thank you, Doc. Tatak, RMN. Hindi, tama ka, klaro, may data pa.
3: Klaro,
1: si Dr. Bambi Tupas.
3: Hindi nyo nipaghambalon nga daw, sa mga nanay ka pumati subong ka sa mga tatay, ha? Hindi nyo panghambalon nga, wala na! Titi mo na. kaon ka lang utan.
1: Way na,
3: hindi na. Way na, sa utok tani. Kag-hormone ini sang tao
1: mo. Ito yung hormones, hindi mo na ma-explicar. Yawan ka na kabalansi kung hindi ka kabalo. So, muning natabo siguro grabe. Kasi kulang sa emotional support.
3: Matyag ko emotional
1: siguro,
3: support.
1: Siguro may iban sa ito. Hindi man na nila gusto nga pabayaan ng nanay nga ni, orang sawa niya. Orang nahulugan nga ni. Pero hindi sila aware. So, dapat sa mga usually kakatabo ni sa mga pigado.
3: Kaya
1: mga may sarang niya.
3: Ah, katunan din.
1: Enough sila katuna, to detect.
3: Paduktor na din yun niya.
1: Sa mga rural health units ta, kinanglan explain gid ini, tani sa prenatal bala kay tigina require naman
3: natin. Gani amo gina eh.
1: Sa prenatal, at least may 2 to 3 sessions tani nga ginaupo ng bana. Kagang balo ng bana nga son expectaron mo mister, may matabo nga mo ni.
3: Yes.
1: Pag nakita mo nga mo ni, kinanglan tutukan mo sa kag ipabulong mo gid sa.
3: Una kay wala na
1: kay balo. Wala kay kanugon sang kabuhi lang tawaw. Si Anyos niya pinatay niya.
3: Di niya man gusto ti ano mo na kay bangon sang hormones niya dayon ti may anxiety na siya. Ti Radyo Manuville amo na gani nga hindi tayo makita ang gaubra sa kun anong arang unod sang tao mo. Ti kapin pa subong mo nang imo gina komentaryo pero nga kun may madugaan dalan ta sa doktor po piranta. Pero ang iban nga may ara na sang ginapinsar sa ulo sa utok ta. Mambalang kita. Sarangan man na sa iban, ikaw yun, di ka kasarang, ano ka klase tao man.
1: So, hindi mo na.
2: Tatak, RMN.
1: Storya naman ta, brownout to.
3: Ano yung brownout tanayo?
1: Daw taga syudad lang, pero may nga pamuntos, ti syudad ya, bisan pano, more power, ginamanage sa mayadi mo. Pero sa ilikuan, to kag tre, ay daw makanami, magurumintado. Ari sa linyata si board member Ruli Distura. Board, mayong aga.
4: Mayng aga Rajiman Novi kag Rajiman Regan, mayng aga gid sa tarangan tagpalamati.
3: Sir, anong pwede naton mabulig? Anong pwede subong nga ginaobra sang imo office kay sang gunyang palalawigan sa problema naton sa hindi nagidya maagwanta, way kita control no diri sa aton nga power interruption sa board member Distura.
4: Thank you sa sining oportunidad. Actually sang September 8 pasar ako sang resolution nga nagapangabay sa tanan nga mga dalag kong establishmento, dalag kong mga kumpanya sa probinsya sa Iloilo nga kung pwede maka-enroll sila sa ginatawag nga ILP program sang Department of Energy kag sang ERC. Ang ini ang ILP Interruptible Load Program, ini ba lang during peak hours, peak demand, ini mga factory, mga dalago ng mall, they can generate their own power mo. May mga gensets ni sila.
3: Pandaro nila.
4: Para amoy niya mag-hatag sang power sa ilang establishmento. Para hindi na sila mangin kabahin pa sa nagkuha o nagkaon sang load nga halin sa grid.
3: Okay.
4: So, karon para ang supposedly nga power nga kauno nila, i-consume nila, magamit pa sa mga panimalay kagagmay ng mga negosyante sa probinsya. No? And although, of course, lain ang probinsya kag syudad, it also goes without saying, base pwede man inada sa syudad.
3: Actually, board may ari man sa syudad sa Iloilo. Gin-propose man ina nila, I think, mga 2 weeks ago man, una-una lang sila guru gamay sa imo, mga isa ka semana, nga ginaduso man nila ina, nga during peak hours, ang aton nga mga dalagko diri nga mga establishments do pan something do pandaron Manila ang ilang mga gensets pero ti maka entail sina go board sang dugang nga gasto mahal subong ang gatong the moment ka obraho nila ina like sa province nga during peak hours ang aton abi malls dira no sa province of Iloilo patyo nilang kurinti nila gamit sila genset ti magamit sila sang ilang nga mga gatong mahal ang gatong anong balik sa ila if indeed ubraho nila ina board member Distura.
4: I am sure may ara ina si mekanismo kag agreement pero before sila sinaya maghimo sina may agreement na, na sila with DOE kag sang ERC. I'm sure nga may ara man na sila sing magabatunon nga ano nga nga support upon masi later on gani may mga benefits man na sila. Ang pointo sini although hindi
3: okay. si board member Distura na ang nag-umpisa si Nera Jumanoving Iloilo City mo. Tunduman ko gid nga gid adto suni lang during peak hours na si Joy Gorosal ang aton nga interview sini. Nga daw magamit ka generator. Then parang ang imo nga power nga kanon mo ihatag mo pa to sa iban. So ang supply ba sang kuryente. Pero ti
1: pero galing
3: amo na knowing sang gatong bala.
1: Why mo na sa gingaan power? Tapos pa generator mo pa sa iya na mahal man ang gatong subong.
3: Amo nang isa da. Ti depende ini ti siling ni board member Distura ti basi kung may ara man sa
1: pero
3: mga
1: pero kung may incentive sila.
3: Incentive sila.
1: Ginaguro daw pwede ta.
3: Kag daw bawi Manila doon ni mas lapirde. Basi pwede na. Balikan ko si board member Distura. Sir, balikan ko lang to. So may depende ina kung anong istoryahan na inila na binigay sa taga Department of Energy board member Distura.
4: Yes. So, may ala ina sing mekanismo ang DOE kag ERC. Pero ang akong pag-isini, the best nga para pagid no para sa tanan ang isa sa kadako nga bagay is ang pag-efficient gid nga paggamit mo sa mga panimalay.
3: Yeah.
4: Ang isa number one, ang pag-ilis mo sa mga bumbilya mo sa LED lights na.
3: Dapat gid LED gid.
4: LED na ikaduha, kung may chance ang aircon mo dapat island mo na into inverter type.
3: Yes.
4: So, inverter type ka na. Tapos, dapat ang imo temperature between 24 to 25 lang. O, hindi ka mag-nubo pa da. Kahit daw hindi naman inefficient kag sa mga panimalay kung wala na ginagamit ang mga ang ato ng mga TV, mga computer, laptop.
3: Patyon gid?
4: Paon yung gid ang sasaksakan. Kag ang pagpamalansya, dapat kung pwede ginakwan na ginaplano gid kag ginakwan ina once
3: week tingbanay
4: no
1: or di gani ti uling na lang or di uling bla sa una
3: di uling ayawan ka naman nakabatas ka uling sina
1: di uling board o di na usos mo bro
3: abi mo board pero, di sugiran ta ka ang akon bayo nga ginasuksok adlaw-adlaw maglaba ko na Radyo Manuvi way ko na napugaan
1: Para ni na mo lang sa.
3: Ibutang ko lang sa hanger, then matulo na siya para hindi ka na magplantsa. Do okay man, do okay man.
1: Do mayo man mo minsar parente mo board.
4: You know, may innovation sa pangabuhi kag diskarte.
1: Correct, correct sakto na.
3: Sakto na. And siguro ti sir, ikaw ang sa nagduso sang renewable energy. May amat-amat na subong ang tawo nga naga-convert na. Into solar ang ilang mga balay although ang iban hindi gid ka kasaranggid mabakal sa mahal gid nga installation sa solar batteries nila pero subong at least amat-amat na nga kung gabi ang papasigas ang suga nila ara na sa solar board member Distura sir
4: gusto ina ko so amat-amat na kag subong balan mo nagabarato na ang mga kwan ang presyosang pag-install kag may ara na subong ko na balan nga may nagapaloon gani hasta even sa mga rural banks na. Nagapasugot sila nga sa mga panimalay, nagapacilitate sila nga pwede na ka-loan kung mapa-install ka sa solar sa imobalay, nga i-approve ka sa mga rural banks. Sa mga government employees, subong ang GSIS, even pag-IBIG, balaan ko may window na sila nga pwede makahulam kag para mo na i-install mo sa install ka sang solar sa imobalay. Sa ako experience ko ya subong mga less than 1,000 na lang gani ginabaydan ko kada bulan. Average ko sa una dagla 7,000, 8,000, 10,000. But because of that one gid na novi kag regan.
3: Ang pag-drop
1: kag ti dayon kun brownout ya board why kay imo ya interruptions balay mo.
4: Wala. Kaya ang point pag gidi isang pagkuhan gidi ang pag the way magid ang ibuta mo gid ang imong pagano paggamit mo gid no bisan sa mga balay nga mga o sa establishmento example may lima ka suga da ang hallway tananga sililiga
1: patyan mo na
4: eh makanya lang butangan mo sang sensor eh
1: isa lang
4: gasiga pero pag may naglabay masigang lima
1: mayo gid no eto isa panahon subong board ang power generation na be hindi naton niya control mo why kita di may mo gid hindi ni naton ma silinga lain sa kabinet ya pagambal ng guba kabinet mo mabrak lang bago no o mabakal ka lang Arya, hindi amo ni Kapos. So, on our own, kinanglan mag-imo man kita sa mga adjustment board member, Distura.
4: Yes, correct. Kag-inantisipar nga, actually naka-join ako to sa meeting with Governor Toto kag sa power sector. Ginapaabot pagid ang El Nino. So ang the best one solution gidiya is ang efficiency sa paggamit mo sa mga panimalay. And one thing also dito nabalan ko man nga I think more will be procuring the aran sa procurement stage. May install siya sa duha ka 40 megawatt nga power barge. Nga install I think one in Guimaras and one in Bohol to provide additional though ancillary power
3: dugang
4: pagid no. Kag actually yes, sang Martes nagupod kami ni board member Rolex Suplico nagpasar sang resolution nga gapanawagan kay President BBM through and Secretary Sharon na kung pwede i-direct ang NGCP to increase the capacity of the substations in the province of Iloilo. Kay madamo na sing interested ng mga renewable energy company pero ang substation naton sa NGCP naton do hindi ka-accommodate sa mga i-generate ng mga power niya ni.
1: Kay pagyaman gyapon sa ilabor mo no, di ba?
4: Yes, maagi gyapon abi sa substation nila. So we need that. Although may existing na subong ongoing duha nga amo lang sa Solaris kag ang Apo Lucky 8 up and running ang construction hopefully within the end of the year pag operationalize sila pero kinahanglan gyapon naton damo kag damo ang interested diri kay nakita sang mga renewable energy company nga how investment friendly ang probinsya sang Iloilo. So by way of saying that kinahanglan in advance maka-accommodar na ang aton nga substations para maka kun may madugang ang mga renewable energy company ang gina-provide nga power kaya sang substation nga batunon. Isa pagida ang improve nila ang mga ilang mga backbone line especially in diri sa aton nob sa Dingle going to Santa Barbara ang mga line no. So I hope nga nagaang gini ni sing dako nga igtalupangod.
1: All right, sige. So at least na istoryahan nato ng mga paryosin eh. This time hindi kita iya pangaway. Gapangita kita sang mga remedy nga bisan paano ma-lessen nato ang impact no sining power crisis ngini. Board, salamat gid kag maayong aga.
4: Salamat man Radyo Manovi kag Radyo Manregan. God bless, mabuhay.
2: Tabak RMN.
1: Sige, soon na istoryahan tani kay while gambal man ang mga power generators tang ma-fix na ini soon. Tayo na gid Oktubre first week. Pero
3: mabalik man gyapon.
1: Mabalik man gyapon.
3: Balik man gyapon Radyo Manovi kay samtang nagadamo ang aton nga mga establishments damo tawo. Ginakulang kita sa supply sa
1: kuryente.
3: Ang demand mo na nga so, kun may kwarta. Si board to sang una 8,000 subong isa na lang kalibo Radyo Manovi.
1: Eh namin na gid.
3: Ti ang imo to nga ginbayad sa kuryente mo na ibayad mo sa imo loan. Ti ambal niya may mga rural bank na subong nagapalon. Ti i-grab na to ng opportunity nga maka-loan kita Radyo Manovi.
2: Tatak RMN.
1: Bawi lang ta siguro buwas mo sa idol.
3: Mabawi kami buwas pero bago kita matakop Radyo Manovi sa mga suki naton, inom kita sang aton sining kape ang Santon Gold Coffee Mix. May ari ini sang glutathione kag collagen gabulig ini para magbakod kag magputi ang aton sining panit. May kape ka na, gwapo ka pa. Ikaduwa, vitamin C, mighty C, alkaline, digalidad, and effective nga vitamin C. Mayon isa ito nga inyong asipon, ubuhila na trangkaso pneumonia, kaiban pa nga baratian. Ganis mga karadyumanaton, mag mighty C, kag D3 Bio and D3 Bio, produkto ini nga para sa inyo. May ara sa ang MCT, medium chain triglycerides, nga nagabulig pa fit pa rila sa ato lawas. Kay ikaduwa, may virgin coconut oil, nga nagabulig naman para punggan ang mga bacteria kay viruses nga magasulo sa ato lawas. Nagapadamo sa ang cholesterol or good cholesterol, kag ginasilig niya pagwa ang bad cholesterol. Mga karadyuman, mag D3 Bio.
2: Tatak RMN.
1: Health News, Radyo Man Joel Franco.
6: Ang ining bahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo bala kamo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang bitamina, minerales ug insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
7: Nakita sa pinakauli nga clinical trial nga ang meditation makabulig sang dako sa mga
6: mga tao na nagabatyag sa migraine. Inikabahin sa tawag na mindfulness-based stress reduction o kon MBSR. Target sa mga researchers na makakita sa ibang alternatibo nga bulong sa sakituga sa migraine maluwas lamang sa kinabakal sa mga butika. Sa isa kapagtuon nga na-publish sa JAMA International Medicine, nakita nga ang mga tao nga na-expose sa mindfulness stress reduction, mas malaka lang ang inadlaw na ginatake sa ilang migraine kundi pangis sa mga tao na wala nagkapidalom sa meditation. Inibangod nga meditation, nagabulig sa tao sa usong response sa mga stresses na kinakabig nag-trigger sa migraine.
7: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Loves ko si Mother Earth, Rajman Joy Paraonda.
8: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Mga kasama, aton amligan kag protehira ng aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang rechargeable flashlights. Indi kaangay sa ordinaryo nga flashlights nga nagadepende sa disposable batteries. Ang rechargeable naman ang nagalikaw sa battery waste. Suno sa US Environmental Protection Agency nga ang ginagamit nga batteries dapat nga ma-recycle man sang maayo kag indi pagihaboy sa basurahan bangod pila sa mga ini ang nagatugas sang risgo sa palibot kag sa aton kaluwasan. Ang rechargeable batteries naman mahimo man nga recharge sa pila ka beses gani mahaganhagan ang kasubong sini nga basura sa aton palibot gani sa tion sa mga emerhensya brownouts o kon pang adlaw-adlaw nga gamit pilion ang rechargeable flashlight nagakinot na kita sa kwarta ginaprotehiran pa nato ng aton planeta. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat Rajuman at Joy para Onda. May nakita tsempo, boss idol.
3: Kita na kita, boss.
1: Rajuman Novigwas.
3: Rajuman Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Misis, ano gani ka, ma'am?
20: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom, taakon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko gidney niya.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ang galing! Pangmatagalan!
22: Parang tayo lang, han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Gigan!

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mabakal, sumanguti ka. TTX
3: 500 Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: buhay? High blood gid ko.
4: Ano sa una angin mo?
5: Blood pressure
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day gina akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio, with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher, kagisaman kang adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsano.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. Bio TTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
9: 470.
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
9: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
1: TTX 500.
10: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
11: We are World Connect.
1: Sample Plus Gold.
12: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Bisan ka boy, kayo diapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Oras tatak impunto alas 10.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Community. Community Health Alarm. Kaupo di Papaji.
21: Nuts! Herbal Capsule! Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
22: NANS Herbal Capsule!
21: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
22: NANS Herbal Capsule!
21: Yara lang sa mga butika.
22: Mega on! Mega on!
21: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba. Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tobsan. Oh, dapat hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
22: Megaman. Herbal Capsule.
21: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may arak maka. Hornigot, witong katali, kag-ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
22: Megaman, Herbal Capsule.
21: 30 minutos ang partner.
22: Yara na ang panating
21: Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
22: Mons, Lemon Oil.
21: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkrapak at ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kun diin pada nga lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
22: Mons, Linen Oil.
21: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nans Linen Oil. Marilip kag niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
22: Nans Liniment Oil.
21: Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Sila na trangkaso. Dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced phobia.
22: Nans Liniment Oil.
21: Mabagal sa mga butika.
22: Nans Corn Coffee.
21: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mang mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
22: Nans Corn Coffee!
21: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang yun, partner, ang Nans Corn Coffee. Caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadulay asini ang pagka-nerbyoso mo.
22: Nans Corn Coffee.
21: Ang nami pagitsang Nans Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
22: Nans Corn Coffee.
21: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
22: Megaman Good Coffee Mix.
21: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
22: Megaman Gold Coffee Mix.
21: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
22: Megaman Gold Coffee Mix.
21: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
4: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: TX500!
23: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Calan, 32 years old. Sang una, kadamo sa ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500, kadatapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX500.
5: DTX500!
24: Ako si Jean Paul Hinoloso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX500 kag ni Mighty C sa atong general well-being. Kaupod na sinakaroon ng diskusyon na amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, doc.
25: Pero radical si. Di ba di mo na ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, di ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
24: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
25: Actually, Sir GP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir GP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kay damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya. Tindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ikaw ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
26: Mga cakes.
24: So unless kung...
25: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
5: DTX 500.
24: Ang buang. Kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang ginadiabetes ang buang. Eh, wala sila.
26: Wala mang ginatapikan virus.
25: Hindi na mo ang ilagin na kaon. So, wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kaya ila problema, aran na sa utok.
0: 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
2: Kailangin mo nga gininom nga kakapsula.
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong sugar.
2: So, wow.
0: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi rin akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil. Mabakal na ka mo. Sandetex 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
25: Isa-isa akong ta, Sir JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa atong lawas. Una, ang epekto sino sa atong kaugatan. Mangkot ko sa inyo, kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlak. Mantikaon sa aga. Log na gimprito.
2: Gimprito?
25: Magal to, linaga. Sobra na guru, 20 anyo.
3: Ang average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
25: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo, pala sa boy, pero tinglagdo ka nagtipik, tapik skilid.
25: Hindi pagi ka pala inong DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So, ining LDL, Dok, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kaya ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
25: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatambo, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo na eh, sulihi, mahulog ng hypertension. Siyempre, puno na naman, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kamalawala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kumpara sa cancer.
2: Tawag
25: mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi ka gaino. DTX 500.
6: DTX 500.
25: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginatake mo free radicals. Pang, kuha nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
25: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginatake before pa makareaksi, glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir GP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na dahil sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
2: may mga toxins.
25: Pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa GP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
2: May reserve ka na.
25: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano?
2: DTX 500.
6: DTX 500!
7: Ito si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times CD.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga, Max Protect.
3: Help stop cavities even before they start. Bucky Big Red.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
5: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
3: Mang!
6: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Ama ka
6: diba?
7: Na?
6: Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing once.
6: Pero galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Tanugun.
7: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, maging good balang future.
3: Kun ako, pahamba nun. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, ka gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Pahambanon!
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve?
19: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako nga ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Bad! Oh my condition, tapriyaw!
22: Ah, oh, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
22: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega-3,
4: uy,
22: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre!
23: Dr. Pinoy!

0: Voice, Qualin Capsule. Mabakal sa mga butika.
1: Oras tatak alas 10:15.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
4: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
8: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
7: Mahimo bala nato ning awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
8: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
7: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
9: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: D3Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Pio, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3Pio. Ang D3Pio.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may
15: D3.
16: Mataas mga butika.
15: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mabaka sa mga butika. TTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
15: TTX 500. D3Bio with Vizio.
19: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3Bio.
16: Ang D3Bio.
15: You might Vizio.
16: Ang Vizio.
15: You might D3.
16: Mga butika.
20: Hey, Kidney Care time.
21: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
22: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Kahit ko sa outfit ni Delilah. Nag-obra sa ospital. Nag-obra ko sa supervisor. Siya ko pasyente. Sorry lang. Ay! Kasi mapaktulan ako din lang. Ay, sorry lang. Ay, ano ko ah. Di ko po ito ngayon pa ang sulat ni Lina. Ang ataga natin sa ang pagtamo. Lina! Hala, Bilada!
1: Maayong adlaw lang sa inyo, tanan, ah. Ako gali si Lina, ah. Kabalo ka mo, maayog ko bilang amiga, ay. Bisan ginahungit ko na gani sa baba, kuya. Tagko pa na sa amiga, kuya. Kag-indi, kuya Luyag, namangin makaluluoy sila. Huh, labi na gid sa mga nubyo nila. Hindi ko sinaya magsugot siya. Hindi ko Luyag na makakita sa babae nga ginasakit. Agod mahibal, anyo na lang ang tanan, suguran ko sa pagsaysay.
2: Nugaya, nugaya. Nugay, nugay.
1: Nugay, bala, nugay, nugay, nugay, nugay, nugay, nugay, nugay,
2: oh? Ano nga ginasakit man? Oh. Wala ko sa ginasakit, ah! Oh.
1: Adihan ko, gibilang ka nakagay siya, ha? Oh. Bakit silingan nga ginasakit mo siya? Buy isya!
2: Galing mo! Alam ko na!
1: Bigay ko kong pangailaw! Ay, daya! Kinahanglan niya, tindugan mo niya. Ginsakit ka niya, mapasugot ka lang niya ng sakit ang lalaki, ha? Ay, di niya pwede, aday! Pagawin na niya, eh! Pagawin na niya si mamang sa una sa kastigono, siya yung papang, aday! May bilang na yan si mamang. Kagilot-tiloko ng iyong kalawasan. Amo na kagilot-tiloko. Bakit ko kapalingon, kuya day? Hindi ko luyag ang sakiton sa lalaki. Kagpati na ka mga amiga ko, day. Hindi ko yung sigot siya, day.
3: Wala.

0: Nan, amuna ka nag-intra ka.
1: Wala man ko yung nag-intra. Basta hindi ko lang bala makita nga ginasakit ang amiga ko, haw. Okay lang na iya, pero kung ginasakit na ganila, ina na iyang sugilanon.
0: Inano ka man, imuya man. Pabayiida bala. Kung hindi ikaw ang ginasakit, wala ka man daya sa labot.
1: Ay, hindi pwede ah. May labot gid kuya eh. Kaya amiga ko mo, dapat may labot gid ko.
0: Lina?
1: Iya ah, amo gina yung hindi mo pagbaton sa ako na abi ah.
0: Ay, pero abi mo, kung anong natakaan ko, ha? Nga kada kita ay naton, ang mga friends mo ang ginaistoryahan naton. Pwede nga kita naman nga duha.
1: Sila lang balaan eh, ang balanta ka, ga-enjoy ko.

0: istorya nyo.
1: Gawa na kay Bika?
0: Nag-away sila sa Nobyoya, ah. Ano kay? Nag-apin ang Nobyoya sa iloy mo.
1: Ay, dahil hindi niya pwede. Ay, dahil nga ang maapin. O muna na, iniin nga ang lalaki nga to. Ha? Kabalok ako na no to, mas boy to dahil pang italain.
0: Lina!
1: Ay, sus, day, ikaw ay na makaluloy sa pinakadlaw. Nga, ah. Magamon ang pangabuhin nyo. Kahit dito sa ano ba lang ang trahan, permis ang iloy niya ang pangabuhin nyo. Bulagin siya, day!
0: Lina!

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol yan, no.
3: So take note, sir boy. Mabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
2: So, ano imuon sang cholesterol? Pag-imuon ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes sang ato cellula. No, ang lysosomes, atang di ang cholesterol, ki imuon ko ni pader. Pader sang cellula. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
3: Medyo... Kaya niya mana obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagitambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize? Oh.
3: Mangin blockage na siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
2: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kay dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto sina Sir Boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sa imo nga HDL.
2: HDL.
5: So, kaong ka mga good fats?
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na D3 Bio ka.
3: D3 Bio!
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
2: D3 Bio, ginang sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, why na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
5: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo lang makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
3: ang
2: sa
3: bile, sa gallstone dako.
2: Dako. Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop sang gallstone.
3: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon,
2: correct.
3: Ang solusyon is support.
2: Stop food, stop get.
3: Hindi
2: stop
3: ka na magkaon.
2: Stop get. Hindi ka makabab, boy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
2: Ang namin pag-git. Ang namin pag-git. Once you fast,
3: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. Chris. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
7: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
9: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Live work ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gidang akon matakong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kay mga suking butika.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: let's go with the flow.
7: Cellphone Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo kit ang akong arthritis.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Cellphone Gold. Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Nainbidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Sinuma na, Hinebra na,
12: Kingston na, Lo Promo na.
13: Tignan ang ilalim ng Celio account
14: ng Hinebra product.
13: At i-claim ang premium sa partner outlet sa Shelly na.
15: From 116 to November 15, 2026. For DOH FDAC FAR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Cellphone Plus Gold.
16: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold. Hindi.

0: Alas 10:32.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: Pila pila win, San Miguel pila win.
8: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupad sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3 ang brand ng Vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mamakal sa mga butika.
12: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Nagambal lagi ko nga dito lang kami matingob sa birthday ni Mama. Hindi siya. Ano pa naglayan ng boto? Ha? Kakagod nga, hindi kami mag-away. Ah, naglakat na lang ko eh.
1: Wala ka na luyag sa amiga ko, hao.
0: Ha?
1: Nga, kahapos na lang sa'yo, mga talikdan siya.
0: Ah, Lina?
1: Wala kayo mo yung kaluoy sa amiga ko. Tani ko na mo sinang-importante sa'yo mo si Mama mo. Wala ka nagbubya eh.
0: Tingnan mo eh.
1: Oh.
0: Wala. Ay, daw mas aki ka pa siya sa lubya ko, hao.
1: Dapat lang, no? Kay man ang amiga ko, buot na yan mo. Hmm? Ikaw yan, no kaya? Mamas boy kaya?
0: Lina?
1: Abi mo, ginambalan ko na lang amiga ko nga bulagan ka na lang. Kag ikaw, upod ka na lang to sa iloy mo. Kamu upod ka na, ha? Mamas boy!
0: Ang sungad mo.

0: ba mas boy. Ay, kitoon ba na? Hindi ba na? Ha? Ha? Ano? Ay, Lina, kabalo ka bala nga. Hindi na siya yung mamas boy, ah. Kundi yung palangga lang niya si mama, ya.
1: Palangga, ya? Kag ikaw, ya, ano na lang gali?
0: Ha? Lina?
1: Tuon ba na?
0: Si Kalay, kag ang nobyo, ya. Nagbulagay naman. Tapos kami naman ni Alex, inatanan tungod sa imo. Ikaw ang balasulon sa tanan ngayon, eh.
1: Ano? Kaya ako basulon niyo? Naglubyo ka mo sa mga pasaway, kag!
0: Kung nga! Si Abby, hindi pasaway, haw, ha? Maayo ka lang maghambal sa mga nobyo naman nga wala pulos. Pero ikaw ganing nobyo mo, may iban man nga nobya. Bantayan mo lang kami, ha? Pero ang imo, ha? Pabayan mo. Si Abby, ha? Kabalo ka? Ha? May nobya nga iban!
1: Ano?

0: Sakta ko!
1: Una! Una! May iba na kong anubya. Amo na! Kaya hala mo ya kabantay ang mga amiga mo! Kada kita ay ta, mga amiga mo lang hambalanta! Wala ka nag-resang ginaistorya sa akon! Kundi ang mga amiga mo na lang! Kapila na ko maghambal sa imo ha, nga aton relasyon ang hambalanta. Tito wala man lang yan sa bungog mo! Kundi nangita ko yung iba, ninang maisurya ko, kag mahambalan ko, kung anong plano niya sa amon relasyon! Ikaw ya ano? Ha? Ano?
0: Ha?
1: Ha? Ha? Wala lang ako makachimpo ha. Pero break na kita.
0: Be, ha? Hala? Ha? Hindi po ko ruya. Amo na ito kapos? Break na kami? Hala?
2: Ano ko no?

0: The Secrets of Health.
1: Ang anda patatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Natapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdinas sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sining pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel lang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig panami sa digestion bangod sa siringa mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then, amon yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar.
0: The Secrets of Health.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Goodbye.

0: Semenjak melukis, sepamainmu membeit. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Magabuti ka.
2: TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibugit ang akon ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sang akon dilargo. Nagamay ang akon nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Visio,
2: you my D3.
8: Hello, anak.
9: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Alas 10:48.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Van, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
5: Lalakas.
8: At gaganda ka pa.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina. Tusiran forte. Bulid mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
11: Tusiran forte.
3: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
5: Santon Plus Gold.
14: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
5: Pinahusay.
8: Santon Plus Gold.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number one.
17: Malain ang ginabuhat ko, how? Concern ako sa mga amiga ko. Kung kahibalo na sila nga palangga ko sila, kag hindi ako luyag at tinuntuhan na sila sa mga lalaki. Galing kay tipating nobyo ko, nagtinunto man sa akon. Ah, ano nang buhaton ko sa mga lalaki, man? Sa inyo ba ko kamong pambalon, Lina?
18: Lina gapok, gid.
19: Kagano mabinggagad mo, Lina, nga astaya sa inyo nga moment sa inyo nga nobyo. Miga mo man gihapon na imong ina istorya.
17: Kay dapat kahibalo ka maglugar sang imo kaugalingon.
18: Baulina, kundi.
17: Hindi mo na yung pag-intrahan ang problema sang iban nga tawo. Bisan pa mga miga mo na sila. Ako gani yabalaling kung miga ko ya, wala ko ga-intra sa mga love life na nila.
18: Advice ka lang.
17: Oh, pero kung makita ko gani nga daw, ano ang balon ko, gaya, ay yung lalaki, ang nobyo mo kalawa ay gali, no?
19: Kasakit mo yun sa iyo yung kagano'y.
17: Duwala. Kaniwang-niwang.
19: Sabton, kagurus ng laki. Wow, mahuya mo na sa... Huya mo na sa iyo, Delayla?
17: Kaniwang-niwang, gali na. May unod pa ng iya. Maskulo.
19: Uy, di ka blakapakot. Kaya mga niwang na tuwal, pero... Ay, busog-lusog.
17: Bukluhan. Ano na?
19: Nabal mo?
17: Bukol-bukol. Bukuluhan. Ano?
19: Laila ako na. Ay, di Laila, makasala ako sa ipo. Mga bukuron, o wala?
17: Oh, bukol bala, nagka-bukol-bukol. Oh,
19: gangiti-ngiti.
17: Bukolohan.
19: Bukolohan? Kailain na ako. Doon, yambal ko na, hindi ka pa.
17: Ikaw bala? Kung ano, giba, ano mga lain-lain ba lang kasunod sa oy mo?
19: Ah, basta magatubang kahit bala, di Laila, yung boot na lang gina. Di na to, kay Lina. Balik na kay Lina, oy! Lina, nanugay na ka. Ano na yung problema na Lina?
17: Kaya, ang mga nobyo, sang iya, mga amiga.
19: Kay gawa ikagabutang sang limitasyon.
17: Kaugalingon mo sa imo.
19: Boundary. At wala ka lang, ibutang mo, ang malugar
17: ka lang. Lang.
19: Kita mo, may isa, may miga, tapos naging basol pa sa ganit.
17: Oo, hindi ikaw ang nobya, hindi ikaw nagagugma. Kita mo, gibayaan ka lang sa nobyo mo, kaya muna. Kaya ang ginaintrahan mo yung mga problema yung sa mga miga.
19: Kaintribida sa imo da.
17: Kung talaka.
19: I-mind mo, amun eh, kung wala man ka pangayos si mo advice da,
17: pabayin. Pabayaan mo.
19: Oo. Pero kung arab lang idutdot mong self mo sa sitwasyon nga ina, nga hindi mo man kinangla nga idutdot ang self mo, kag makaibutang mo malang ang self mo sa itali-ital, hindi na lang.
17: Oo,
19: imagine kung isave mo tong ilang relationship, imo naman ang relationship mo naman, no? Ang naguba.
17: Ginbayaan sa sila lang.
19: Ikamot ang lalaki, duwala ka na time sa inyo nga relationship. Nag-focus ka na tuya sa iba nga nga relasyon. Nawa ay kagapang minsan nga, ay laga ka gamatamat, gali, lamat ni nga hamon nga relasyon sang akon nga nobyo. Gali, ay,
17: naguro, hindi, man, hindi man siguro 100% nga in love sa lalaki, Ling. Kay kung 100% ang gambal ng lalaki sa iyo nga, aton bala problema sa pag-upod at pag nabiyuhan na itang aton hambalan.
19: Mm-hmm.
17: Hindi kay problema sa mga miga mo da. Di wala man sa namati, Ling.
19: Gani man.
17: Di hindi man kaguro 100%.
19: Basi na tiaw sa balahaw. Arab lang nadaran sa balahaw. Arang katulog na sa balahaw. Pero ang mamensaro niyo balahaw, amiga ko, tigisakit.
17: Oo. Dupraning ka.
19: Dupraning na sa?
17: Ay, nano. May diferensya makaguro sa ulo. Ay, pareho kay kilala to naman nga isa to. Sa nagligad nga daw to nga.
19: To?
17: Oo. Kay pareho kay digno. Galing na ilan nga case ang iya niya.
19: Ang imo naman
17: niya. Imo
19: na ano siya tawag na, na-obsess siya. Mm-hmm. Sa iya nga.
17: Kaya ano, arang ginaya ang mga miga to. Udling nga nag-intra sa problema sa mga miga nila. Mm-hmm. Ti akuya, agaling ka ti akuya kung miga kuya. Bayan ta kaya imo na yung problema. Hindi ko dahil mag-intry unless nga mangayo ka da-advise ako.
19: Kung mangayo ka, bulig.
17: Oo.
19: Pero kung wala ka man dahil...
17: Kaya, siyempre, Ling, kung makita mga ginasakit na, di maano ka na siguro, mabulig ka.
19: Oo, ma-interfere ka na yan. Oo. Hindi pwede.
17: Kay, hindi mo na pwede nga pabayaan mo miga mga ginasakit na.
19: Ging takbol okay na to pag ginakastigo na sa ambaya, nang wala man siya nangayo sa akong bulig. Hindi mo naman sa amo na, ah. Kung amo na nga sitwasyon, timuligan mo, hindi nga amo sina, tawag kaya pulis. Ay, wala pa man sa kambal, miga, buligin ko. Ah, wala man na, duwala sa go signal.
17: Sakto na.
19: Hindi pa mo kamo sa amo sina kapunto. Pero amo sina, lesson learned na sa imo. Kabay pa nga, galing kayo may nobya na to, iya nga boy, amigo yan, ho.
17: Wala na chance, ha. Tumita ka na lang iban, eh. Tapos lesson hindi ka
19: learned
17: na mag-intra.
19: Lesson learned na.
17: Sa mga, ano, anong... Gugmas ang imo, mga friends.
19: Oo.
17: Imo na lang yung kaugalingon ang chindiyon mo.
19: Correct. I-ano mo, ana, imo nga relasyon.
17: Oo.
19: I-plaster mo da iya. Kag kung hindi mga yung advice, pabay, ida.
17: Ay, okay. Budla. Ling, abi mo baliling, budlay ng batasan. Ling, kung makabata, kagdaso ng iya nga bata, intrahan niya man ang love life sang ano sang bata.
19: Ate, wala to na naman ako ipadala na sa aton.
17: Ipadala ka gani ni what sulat.
19: Kaya
17: ikaw na.
19: Kaya si kugon na tayo dugay. Padayo na papadala sa sulat reason para tutun.
17: Kona ko pahambalon. Kona ko pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
26: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
27: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
28: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
29: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang damot sa anumang uwi ng sakit.
30: Ang

0: Celebrate the best birthday ever with
1: Go- Oras tatak impunto alas 11.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Bisan kapoy, kayod yapon, sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow, with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo, ginagambal na maayo, gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani, amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay kubala kay matama to nadula ang bukol.
6: Sangkong Plus Go. Makak sa mga butika.
8: Estudyante ka bala nga sige lang laptop ukon cellphone?
9: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
10: Ako man, kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
8: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
13: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
16: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Kapos si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibong ang mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ni kawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pulusyon o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, tiyag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kay hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga levels ng vitamin D sa dugo related sa pagtaas ng cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ng hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
2: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkati pan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldin na nating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: The number one.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasaysayan ni Idel sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: anong siling mo, Dina? Nagabusong ka na?
1: Ay abaw, kanami ko magsubong sina. May gamay na kita nga kalingawa dris balay. Naidlaw, lagi po nga magkita kung makaangkot sa gamay na bata dris balay, ah.
0: Ay, pero, kwan.
1: Ma? Ay, naano ka? Nga, hinali lang nahulog ang kuya mo. Iyabi ko, ano, ikaw nalipay ka nga. May bata na dris balay sa plakadlaw.
2: Ma, anong butsilingon siya ng pamulugso mo man?
0: Oh.
2: Disgusto ka ba lamang nga makaangkon ka mo sa apo ni Papa? Na, no, wala ka ba lang malipay nga makabata kami ni Dina? Ha, ma?
0: Edmond, kukuhan, ining, nalipay, siyempre. Oh. Ang ginakahangawaan ko lang, anong madangta nila pananglit may bata na sila? Masarangan ayan nila? Hindi ayan nila pag isalik sa amon. Kay bisan aho tiligangon nila, wala nila inigina panumdum. Ano ayan na madangtan sa ilang bata kung magwa na siya sa kalibutan? Oh, Diyos ko. Basi kun ahon pa inipala sa anon sa pilakaadlaw.

0: isa pa.
1: Shit! Oh, kagawa ng bata.
0: Sige pa, sige pa.
1: Ginakapoy na ako sa kalakabon asay mo. Tama na kasakit sa nabot siya ganit ko.
0: Isa na lang, misis. Hapsahangin, iubos ang imukusog. Magwa na tayo si baby. Sige na. Isa, duha, tatlo, buta! Ari na inyo, baby boy! Wow! Sa pagkapagros ng pagkagwapo nga bata!

0: Na, kainap pa kita balang hilibi sa bata mo. Dayan-dayan ba lagod nga maghipos? Wala ka maluoy sina sa iya? Daw hindi tayo nakatusgaw sang hibi, ho?
1: Ay, gutom siguro, ina. Abi, paari, abi na.
2: Walang ganit sang gatas ka nagagawa sa didi ko.
0: Sige, halang balang palutgot sa iya. Kay makibot ka nalang nakaroon, matubod ang gatas mo.
2: Taga sa lalakit na ganing utungutungan ko. Anong ko na kayo wala sang gatas ka nagagawa?
3: Ina? Oh, anong bata? Managala na iya kay Bi?
1: Mon, dabi, pabakal na rito sa nga formula ka, baby Ron, na guto nga. Baka, abi, di na nga puna mo ni mama mo. Guto mo ni kayo.
3: Bi, ikaw na kwarta, Bi.
0: Bi.
1: Ano?
0: Ano? Eh, wala ka mo ya kwarta, ha?
3: Wala eh.
0: Eh, paano ka wala ka mo kwarta?
3: Humbo?
0: Wala man ka mo sa may ginagastuhan?
3: Ginahatag ko manitanan sa iyang sweldo. Inaobos silang pamakal sa online na blaw. Mga kinanglano niya.
0: Oh. Ano?
2: Oh? Nagagiduot mo ko na iya? Nga sa akong tanan nagakadto, haw?
3: Oo mo na.
2: Inabaklan, taman ka! Plus, namakala ko sang kinhanglanon sang bata.
0: Wala bala ka mo nagahatag ni Onsente mo dali sa balay, ha? Kagangambal yun, nagasupot ka mo para sa inyo future? O te, diin na to.
2: Wala eh.
0: Hmm.
2: Kanamiin, no? Kinabantayan yung galiang amon kwarta kung diin nagakadto?
0: May, ano? Kami pang malain sa
2: mo? Wala ako yung may ginahambal nga malain ka mo. Kula mo inang sa pensan ninyo, di ba si kung ginahimo nyo ginamatuod?
0: Nagasabot ka sa akon, Dina? O gagan mo ko bala? Ay, ambot ah! Hadaw gina-stress na ako subong palag!
1: Oh, Ario, kwartario, nilakatid mo. Bakit itong bata ang sanggata sa kutunga? Nakadidi na ina. Ay, suhos ka ka mag-umpat ng halakay busy na kayo. Makaluloy siya tulukon. Lakat na.
3: Ah, baby, oh. Kung maubos ni, bakla nyo ko na yung liwat, ha? Lala ko lala, ubra subong.
0: Mom, anong siling mo, Edmond? Wala ka na sang ubra?
3: Sulit sa ulit. Wala na gani.
1: Hey.
3: Kana, naglakat sila ni Ama sa Amerika. Nanira sila, anay. Tiyan mo na, eh. Wala ko yung ubra subong.
0: Oh! Hey. Edmond!

0: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS,
1: let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with a flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy, let's go with the flow.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatoy, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, api kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3 Bio.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
12: Number 1!

0: Edmond! Edmond! Edmond!
1: Sampansin mo, ma? Manukaw!
0: Diyapalumba ka mo sang tulog at tatlo. Adlaw na kaayo, ho? Kataas na sang adlaw sa gwa. Abi pagbangon na dira.
1: Mano ka, mahaw?
0: Ay, te! Wala ginagasulod sa ulo mamangita sang obra? May bata ka ba lang ka ginagatas? Dapat may kuhaan kasi na.
1: Ay, inabaklan man na ni Papa? Oh. Nano problema ko pagid na iya?
0: Nagisalig nyo kay Papa mong tanan? Siya lang bala isang nagapangita sang kinawala diri sa aton. Tanan kita, palakan o niya.
2: Aki pagbangon na, Edmond! Kang maglakan! Pamahaw to kong mangita sang obra ka nagautas na si Mama mo, ho?
0: Ay, ambot na lang, gid! Ay, Pao! Nagkaka-stress ako, permi ko na amusin ka upod ko diri sa balay. Mag-amusin nga hindi ako makatulok sa kinahanglanon sang bata. Ako nalang mangita sang obra. Para bisan paano, babag akong gata sang bata. Oh, mga irresponsible klase nga mga ginikanan.

0: Buset! Buset, gen! Nakariyo-ariyo na. Type ko gid ni enemy. Ang gid ko, yeah! Ang ngayon, gid ako si Nebu, buset!
1: Ano naman ang halam mo kay Muta na sa cellphone man? Ano naman halam mo na ka-scroll-scroll? Online naman? Order naman? Basta wala inubayad?
0: Order ko ni Bio.
1: Kailan mo ibayad ko na? Nga ano? Kasi may kwarta ka pa da, kay ikaw man yung katago sa kwarta kung kasweldo ko. Di na yung kwarta to, wow.
0: Hoy! Hinugay mo ko ganit kasukot-sukot sa mga kwarta nga to, Edmond, ha? Kay ginahabal ko na bala sa imo nga wala na to tanan, wala na bilin. Matag!
1: Peste! Winaldas mo kuro tanan!
0: Peste ka man! Abi pa ganit sa turban ko, Edmond, ha? Oh. Wala ka gina pulos klase ba na, no?
1: Ano? Ano sila mo, ha? Wala ko pulos!
0: I am bought sa imo! Kataya ka sa imo istoryahon! Set! Kalami sa imo, no? Tagin pa busong mo ako! Anay, kinakabata na ako, nawad-an ka na sang obra, kitagid nga duha. Hindi na ko yung makabaka sa mga gusto ko, ya. Di malas nga klase bata.
1: Anong siling mo? Uy, hindi din pag dalahig ang bata, ha? Dalahigo mo pang bata mo din sa mga luho mo?
0: Ay, hindi, haw! Sugo lang sa naguang bata nga ina, nag-imol kita. Duhalos makamang na lang kita sa kapigaduhon. At ano po't sa liyon sina, ha? Kundi di malas ang bata nga ina. Ipalayo na sa akon, ha? Buisit ang bata ngayon na Edmond!
1: Di na!
0: Mainit ko gano'y, layasan ko kamo! Wey! Halos adlaw-adlaw nga tanan! Ginabuisit ako sa inyo!
1: Una, latawa na! Nakibot na lang ang bata sa kagahod mo! Kung nga na, agad ka maghipos!
0: Ikaw ka!
1: Hindi ko gano'y karong kapugong! Matagasa ka ginsagaw!
0: Dalawa!
1: Ipong karoy ako!
0: Dalawa lang! Katupaan mo ko kay makita mo ginan mo!
1: Buisit! Maniga pa ka
0: pagkakasin! Buisit naman!
2: Ano pala nagkakatabo, dere? Oh. Ha? Agapok ko. Ay, to. Dali-dali si Lola, to.
0: Set.
2: Ang makaluluoy ko nga, apo. Ay, dito kita sagwa. Dali.
0: Eh! Para malugaling nga may managbantay isang bata? Ako pag-iis ang obligaron mo?
1: Set. Aray ka, aray ka. Ano mong bagay na? Kaginukuha mo yan sa salapitan, ahaw. Di na, ano man?
0: Set, animal.
1: Kaginapanulot mo ng bayo mo sa baghaw.
0: Ay, mabagot ka pa! Layasan ko ka mo! Buisit!
1: Di na!

0: ng ulwasawa mo, Edmond?
1: Wala na papugong sa ako na. Ito, naglakat git.
2: Oh. Tagbakala ko gatas ang para kay Tuto. Pagbalik ko, wala na siya.
0: Pati maayong ginakay nagbakal kay Del. Isang diin na magkatong niya iloy sina nga daw wala sarabot sa iya.
1: Mugid.
0: Hindi magutman ang bata. Eh, paano na karon kay naglakatang luasawa mo, Edmond?
1: Ah, bahala na siya pa. Ako pang pahugo niya. Tanawon ta eh. Ang importante ay aras ako ng bata.
2: Edmond?
1: Mabalik mo na sa Gabon si Pilakadlaw?
2: Pag kung hindi siya magbalik, paano ina Edmond? Ha? Anong matabo sa kabuhin ninyong kaduha ni Toto? Paano mo siya padakoon sa maayo? Ha, Edmond?
1: Ma?
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original. Sample Plus Gold.
7: Ako galing si Sherry.
8: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Alas 11:30.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
14: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom. Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
6: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Bal, dermay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ECS.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number 1.

0: si Dina sa poder nila ni Edmond kasang anak sini? Paano ang kabuhi sa mag-amay pananglit hindi na ini magbalik pa? Mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Idel sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: Mmm, smells good.
3: Tikman natin.
2: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
4: Love?
2: Ano Everbest food mo in the world?
3: Of course, yung ginawa natin together.
2: Aww.
5: Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
6: Life extension, vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: San Miguel Pilan Wing!
12: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
13: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
14: San Miguel Pilan Wing Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number 1!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon naton ang kasaysayan ni Idel sang Roa City Capiz nga aton gintiguluan. Seed of Grace. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Pati ng ulo asawa mo, Idmot.
1: Wala na papugong sa ako na. Ito, naglakat git.
2: Nagbakal ako sang gatas para kay Toto. Pagbalik ko, wala na siya.
0: Wow, mayo git. Kinabakal ka, Idil. Bisan din magkantong iya iloy nga daw. Wala sang nabot sa iya. Hindi bagot man ang bata. Ngote, paano yun nakaroon kay naglakat ang ulo asawa mo, Idmot?
1: Bahala na sa kabuhay niya. Ko pang pahugo niya. Tanawon ta eh. Ang importante ay arisato ng bata.
2: Oh, Edmond? Edmond?
1: Mabalik man na si Japon sa pilakadlaw.
2: Pag kung hindi siya magbalik, paano ina Edmond? Ha? Anong matabo sa kabuhi ninyo kaduha ni Tuto? Paano mo siya padakoon sang maayo? Ha, Edmond?
1: Eh, kung hindi siya magbalik, but silingon, material nga butang lang ang gusto niya. Hindi ang amon presensya ni Tuto sa iya. Tanawon tagit, kundi nastang gusto niya. Ang ginapasiguro ko lang, na samtang wala siya, himuo na to ng kutob sa aton mahimu, eh, kag masarangan. Mabuhi talang kag mapadako na to ng akon bata nga wala sang masakit.
2: Edmond!

0: Shit! Sadiin ka na, Dina! Sadiin ka na! Wala ka sang huyak na klase sa babae. Magbatas ka magbiya sa kaugaling mong mga bata. Makita ang ikaw sa akon. Pananglit makita ko ikaw.
1: Kabakalo ko sa gatas si Toto. Toto, dali na lang gid ha. May ngagaw lang si Lola sa pagtimpla sa gatas mo sa biberon.
0: Animal ka, Dina!
1: Aari na. Aari na to. Pagdidi ka na, oh. Nahan. Very good. Kinagipos ay sa makadidi sa biberon, ah. Gutom lang galing amon, baby. Bay, Edmond, nagahibi ka?
0: Sino man aming hindi manipresigid buhat hindi na, ma? Gagoy ako! May anak kami, pero makabata siya nga magbiyag at pagpaliwala sa amon?
1: Oh. Edmond, nak, magpakabakod ka. Karon nga wala na siya. Kuntadi, magbangin responsable ka na.
0: Ma?
1: Pamensara sa masaming anak mo. Ilabi ng iya pala abuton. Hindi ka magpatama sa pagpamensar kag magpangasubo ka daw atong tapos ng tanan diri sa kalibutan. Himuaga inspirasyon ng inyo bata. Agud ka matungdan mong imo pagkaamay sa bata. Palanggaon naton si Toto. Padakoon nga mabuot. Kagtudloan sang iya mga leksyon, oras ka mag-eskwela na siya. Tadulon ka mahinadlukon sa Diyos. Pabahi si Dina. Kung mapakita siya ka magbalik sa inyo, kagtungdan niyang iya obligasyon, hindi kami magpahilabot ni Papa mo. Apan, kung pabayaan niya gihapon ang bata, gaari na siya sa inyo. Pasensya. Apang mapahilabot kami ni Papa mo.
0: Pagitahon ko siya, ma. Nagpabalikon ko siya diri sa balay.
1: Hindi. Hindi pagpilita ang tao nga nagapalagyo. Hulataga siya magbalik diri. Kag among pagbaton sa iya.
0: Kag kun hindi siya bidri magbalik, ma.
1: Pwes, dira ka na makasiling. Gawala siya sa madalom nga pagigugma sa inyo nga duwas ang inyo anak. Kani pa ba siya? Hindi pag-iungot ang buot mo sa babae. Gawala mo lang sa pagkabalaka sa inyo nga mag-amay niya.
0: Ma!

0: Edmond, manira na ako. Mauli na bito.
1: Manira ka na galit, say. Iga, puli na lang ko. Sinsagit, say. May problema na lang ko siya. Nakabayad na ko, say, no? Ha?
0: Oo, tapos na. Kali, sige na. Mauli na sa inyo. Halong da sa dalan, ha?
1: Ayos, ayos, say. Lagi nagpaulis din na sa balay. Kuna mo! Hindi huwag kami galing pala gala sa pata mo. Ilchikin! Ah! Lami maoy! Lami likit sa lunang! Magpakalumos! Hasta mo! Ba't

0: Ma?
1: Sa diin ka magkalin? Ha, Edmond?
0: Wala na lang sa guwanta, ma. Gano'n ka, ma?
1: Ginasibinan kong bata mo na ginahilanat siya.
0: Bebe? Ti, gainit kayo kay Tuto. Kapan, alam mo, mayot hindi himuon, ma. Dalong na si Tuto sa ospital. Galing, wala ko, di ko ito, ma. Diyos ko. Basta kung nanonin bata ko, ma. Mabuli. Buligin niyo ko, ma. Anong dalim bata? Ama, buligin niyo ko, ma.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: TTX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Naminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
6: TTX 500.
10: Alas 11:45.
2: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
11: Ako galay si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio,
13: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. TAKAK RMN.
15: Number 1.

0: kumusta na si Tuto, ma?
1: Sangko-sangko lang siguro ginabatsyag sang bata. Oh. Hindi dahil napagpadalmi pa. Ay, kabudlay sang aton sitwasyon. Kuan, napainuino ko. Kinanglan ko siguro nga mag-ubragod nga makabulig ako.
0: Ma, kagmano ka?
1: Buas, ibilin ko sa imong bata mo. Bantayan mo siya. Kay may kaduan ako. Nakabalita ako nga ari na sila eh. Nakapauli na sila gikan sa bakasyon sa Italy. Kaya nagapangita sila sa manugdulong sang ilapo sa eskwelahan. Bapresentar ako nga maubra sa ila.
0: Ma!

0: Magpungko ka na.
1: Ikaw si Lingmo ang iloy ni Edmund. Ang isa sa amon mga trabahador dire sa store sang una.
2: Oo, sir.
1: Ako na mo. Kamusta man siya?
2: Ato lang siya sa balay, sir. May bata na. O galing, ginbayaan sang iya ulo asawa.
0: Mm. Uy, ano ang obra niya?
2: Wala, ma'am eh. Amoy ng rason nga, anti sa iya. Ako nala maobra, good nga, makabakala ko sa mga kinanglanon sang iya anak. Ma'am, pwede ako nalang madulong sugat sa bata mo sa iya eskwelahan?
0: Gusto namon nga, ma-stay ka man sa eskwelahan. Ago just in case may kinahanglan ng bata namon. Ara kayong sigida nga maasikaso sa iya.
2: Ate, oo, ma'am. Sige, ma'am.
3: Mama? Papa? May bisita, galik kita?
0: Ay, Yanni, come here. Sit beside me.
3: Sino siya, ma?
2: Hi, Yanni. Ay, gusto mo? Ako maging nani mo sa school?
3: Yes.
0: Mabantayan mo balas ang maayo ang bata namon sa school? Pati na sa inyo pagbiyahe, nang?
2: Aba, oo, ma'am. Kabuot ma lang kay Yanni. Yanni, magod ka sa akon?
3: Yes.
2: Ate, okay. Ay, ma'am, sir, gusto niya ako, ma'am? Ote, batuno na bala ninyo ako? Ha, ma'am, sir?
1: Oo, sige. Pwede ka na makasugod, Edel. Kami na ang bahala sa sweldo mo.
2: Madamogit nga salamat, sir. Ma'am, o Diyos ko, madamogit nga salamat. May nagbakal na ako sang gatas ni Tuto.

0: paano ni Karuma? Ginbato na kuliwat nila ni Sir na matrabaho liwat si Ilastor.
1: Ti, paano ni nagkaroon si Toto? Igasugat tulong kamandaan sa Kayanis Eskwilahan?
2: Amo matuod. Paano iniman? Apang kinahanglan niya magtrabaho ako. Ah, sige lang. Bahala na ini. Tilawan ko lang.
1: Ha? Tilawan ng ano? Hama? Hama?

0: Wow, sos! Kinulbaan man ako. Abi ko, anay ko, hindi ka makatrabaho subong ng Idel. Oh, ba? Oh, ay, ginakugos ka nga bata. Nang, madulong ka subong kayani sa school. Paano inakaroon kay ti may dala ka nga bata?
1: Oh, wala abi ako sa mabilinan sa balay, ma'am. Eh, pwede ko man siya dalon sa eskwelahan.
2: Kagano, itadal-tadal mo dito ang bata?
1: Sir, kinahanglan ko lang ang magtrabaho. Ay, sige lang. Wala abi kami sang isagot sa bata nga ini kung hindi ako magtrabaho. Sige lang, sir. Ma'am, hindi ko man pagpabahian si Yani. Bisan pa nga dalon kong ako na po. Nang Idel?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Uy, concerned lang ko, kung di pa maati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel-S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025, Kremel-S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Uy, si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, nalibag ko kung nadiscovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kis ah, masilaw ko yid sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
2: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Cellphone Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin, adlaw-adlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Masarangan ayan ni Edel ang pag-atipan sa iya apo samtang nagabantay naman sa bata nga may special needs. Ano ang palaabuton nga nagahulat sa ila? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Edel sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pintistingan ko ni Oh May Alibiyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Ako, ulat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
3: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
4: Ang gulmi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
6: EQ pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
7: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fail Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw, dumatumba ako.
1: Lolo, pungku anay kita, kaputigit sang inyo naong.
3: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo Leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Bigaman Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Diyari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Bigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Char Fabcon.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bambang kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
16: Sunton Plus Gold.
17: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
16: Sunton Plus Gold.
18: Kal sa mga butika.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Pagalisi, yung balita ko yan.
24: May high blood ka man sa una?
23: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
22: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
7: Tusiran Forte!
3: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start, but keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, pithati sa mga mapang-api. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
14: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan. Targitan ay sa Udto, karong adlaw-adlaw kita subong mga kabyanan nga Webes. Yari kita sa atong pangalagad sa karong adlaw mga kabyanan Webes nga edisyon sa atong palatuntunan. Petsa 17 sa bulan sa Setyembre 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan, tabok sa kadagatan, kaumahang kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome po sa Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
15: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki, malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga kalendarya. Pakadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
14: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa liliswaan sang inyo nga mga radyo.
15: Inyo man makita ng silky smooth nga hair sa akon nga partner sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
14: Sa akin ang nanopo ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan na Master Kilabot, the great of the whole universe.
15: Okay.
14: Wearing green and also green-minded because of vegetables and etc. And you know, green
15: salad.
14: Vegetable salad. And so on and so forth. Master Radyo Mandon, Mr. Green Boy Dolido.
15: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos sa gid-iha, Mr. Hot and Spicy Radyo Maronel Sorbito.
14: Kaginiang Targitanay sa Udto. Subong adlaw dalagko diri nga mga impormasyon ka mga balita ug mga medyo magumguom kan nagdupa okay sa manipis nga ulan. Mga kabiyanan, mainit gihapon nga mga balita nga aton nga pagatalakayon. Ang bana master sa sining Iloy bala sa sining asawa niya nga nakapatay sa ilang bata dalaga pang duha-duha subong nga magpasaka sang kaso kontra sa asawa niya nga nakapatay sang ila kaugalingon nga bata dira sa banwa sang Uton Iloilo.
15: Masubo ini parikoy because there's a problem kuno gay gatik ining iloy sang pampakalma bala, no? So we don't know for sure ko ano gid ang iya sini nga masakit sa panguna-una, pero ti amo ni resulta sa pagpatay sa bata iya. Ayang bata ini parekoy hyperactive o may hyperactive autism siya.
14: Oh, ang bata kagbati ko ang iloy nagatumar ni sang pampakalma.
15: Yes, oo.
14: No? Ti may diferensya kay kedo kapila ko na mahulugan ini.
15: Ay, ti amo gina. No?
14: Basi way so, matagan medical attention bala.
15: Yes, depression, postpartum wala kita kabalo, no? Pero ti anyway, i-check ta na karon sa report upod kay Rajman Marjorie Herbo Miani.
14: Samtang sa piyak na bahin, ihibalos ang ginikanan sa paggamit ng social media. Importante gid para mahibalaan man sa ginikanan ang mga limitasyon sa paggamit ng ilang mga kabataan sa nakalilain ng mga social media platforms.
15: Yes, dapat gid na malantaw sa aton ng mga kabataan inang mga kabayanan kasi mga ginikanan man. Iba mong social media is all over eh. Wala ka kita sa mga mahimo sina, ara na nay.
14: Ang modern times.
15: Gani, may mga ibang gani nga pungso dyan parikoy, katulad sa China, doon dito yung kasulog ganyan Facebook.
14: Di kayo may ilaman
15: sila. May ara sila yung ilam mo.
14: Oh.
15: Tangkilikin
14: ang sariling atin man.
15: O, kag-control yung isang estado.
14: Di, oo, kay ti siyempre ginatawag nga komunista.
15: Yes, yes. Oh,
14: kontrolado mga kabiyanan sa gobyerno ang magsuway bunggo sa pader. Kaya mo nang budlay kay tingato niya too much nga demokrasya master don. Kung kaisa may ara man sang positibo nga mahatag, may mga negatibo man nga mahatag.
15: Kaga subuman na parikoy kapon duman utaran ninyo kahapon do 1 hour lang ang red alert pero gin cancel diyon, no? Gin lift parikoy ang

0: magkakapon nila. Hopefully, until Subong pa rin. Kaya yellow alert lang kita, Subong. Wala sang red alert.
1: Congratulations naman sa tatlo ka mga graduates ang CPU Top Notchers sa 2026 Social Workers Licensure Exam. Nalakip sa listahan ini mga Top Notchers para sa September 2026 nga Social Workers Licensure Examination. Ining tatlo ka mga graduado halin sa Central Philippine University Rank 5D si Chris Ann Masangkay, no? Na may 92.40% nga rating. Kag nagtupa naman sa ikasyam nga pwesto si John Marlo Salido, may 91.60% nga passing rate, samtang 91.40% naman nga rating ang naangkon ni City Maymona Abuat nga yara sa rank number 10.
0: Congratulations gid.
1: Ang nag-rank 1 ining si Zerk De La Cruz halin sa St. Louis University nga may 93.40% nga rating.
0: Ano galing ano na?
1: Kuhanin ng social workers licensure okay. Exam.
0: Okay. Sige, congratulations ha, sa mga Ilonggo naton ng mga
1: Centralians.
0: Mga Centralians. So, malapit ka, malapit sa 100 kay estudyante sang Amaras Elementary School na kabinipisyo sang Maria Corina Canoy Feeding Program sang RMN Iloilo.
1: Salamat gid kay Madam Principal kay Ma'am Elizabeth Taala.
0: Ma'am Elizabeth Taala. Salamat kay damon manager no si Radyo Man Runil Sorbito no sa
1: may mugin double kill.
0: Pero this is one way pa rin ko yung ginatag naton no sa mga kabataan naton. Bala mong subong bala. Siguro may mga report na ligat.
1: San simpo ta abi mo bulgor kag utan malang ti kinakuan utan nga kuan nang malunggay.
0: Dumduman mo na
1: subong
0: sa
1: una. Subong branded na gani mo tong barko gina branded na kay Cup Ising na mo.
0: Oh, sang una dumduman mo na kung ara ka sa malnourish nga listahan.
1: Oh, eh.
0: May libre ka na nga pamahaw yes kantin.
1: Libre.
0: Bulgor. Oh, mayra oh. Nga laswa lang.
1: Oh.
0: Laswa. Kiti ginasunod ang diet mo. Correct. Dapat amuning anon mo.
1: Subong mas.
0: Pero kung miswa parikoy, okay. Miswa di pasahe ko dito kay nami ako nang sa miswa.
1: Basta may gamay lang ang asulo sardinas.
0: Oo na. Na mo na yun.
1: Ti kay inaya, ti courtesy of Cup Ising man.
0: Wow, kanami.
1: Ang pansit mulo.
0: Basta ya pansit mulo, Cup Ising na niya.
1: Branded ya.
0: Sinonimos na niya sa good quality and good taste.
1: Sang una yang aton, generic lang.
0: Oh, generic lang.
1: Subong ya, Master Don, branded.
0: Magambal ka, katulad magambal ka bala parikoy, native lechon manok.
1: Mm-hmm.
0: Tatoy's manukan.
1: Correct.
0: Ang madumduman mo gila yun. Seafood, Tatoy's manukan. Magambal ka naman mga kabiyanan nga pansit mulo, Cup Ising na yun sa sulod sa pinsata.
1: Talaba? Kaya kaya kay Cup. Pag siling mo, tambok na talaba, mila, bebot
0: and mila, bebot and mila, talabahan.
1: Sus, Maria Kagusip, kag sa Sabaw pa lang, ulam na.
0: Yes. So, kag siyempre sa mga, chicken in asal, wala ka na si Ibal para dumun. Next, chicken in asal in seafood resto, parego yun. Grabe, no? So, no, yan ma-feeding program si Parinikman.
1: Kagang Malnores, i-consider ya ikaw.
0: Ako.
1: Anyway, dalagko din ang mga informasyon ka mga balita nga ito pagkatutukan mga kabiyanan. Check ta. Ang mga dalagko man nga balita nasyonal. Kag balita international. Lupod ang RMN Network News. Magabalik ang
0: Targitanay sa Udto.
2: RMN Network News.
3: Aming deployed na police ay yung may iniisip na hindi magandang gawin. So, ang ating pong deployment ng police is we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
4: Dagdag pa niya, ginawa ng pag-aaral at pag-uusap kasama ng mga concerned stakeholders ang nasabing pangangailangan ng dagdag pwersa para matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad ng posibleng isagawa. Tugnay ito, isa sa ilalim ng NCRPO sa full alert status epektibo ng 12:01 ng madaling araw ng September 19, Sabado. Tugnay nasabing mga posibleng kilos protesta. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo.
5: Club 17 po tayo mga kasama, isa sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez bukod kay Zaldico. Abay, nasa labas na rin ang bansa ayon sa Bureau of Immigration. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jairus Peña, Florida.
6: RMN Live Report. Kinumpirmahan ng Bureau of Immigration.

0: na nasa labas na ng bansa ang kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa BI sa apat na inilagay sa hold departure order ng Sandigan Bayan ay dalawa sa mga ito ang nasa labas ng bansa. Yan ay sina dating Congressman Zaldico at Jocelyn Sereño habang nasa Pilipinas, sina Romualdez at si Felicito Guevara. Sa ayon sa BI, nasa labas ng bansa ang dalawang HDO o ang dalawang nasa HDO bago pa man ilabas ang kautusan ng anti-graft quota. Tumanggi ng magbigay ng iba pang impormasyon ng ahensya kaugnay sa kanilang pagbiyahe, alinsunod naman sa Data Privacy Act at iba pang kaukulang batas. Sa kabila niyan, patuloy daw nilang ipatutupad ang HDO at gagawin ang nararapat na hakbang ng immigration sa ilalim ng kanilang mandato. Nananatili naman ngayon si Romualdez sa Quezon City Jail Mill Dormitory. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN. RMN
1: Network News. Samantala mga kasama, ang pagtanggap po ng 75 million pesos na donasyon ni Senator Marcoleta naging illegal dahil siya ay nakaupo pang kongresista noon. Deed of donations, ipinanotaryo sa parehong araw at iisang notary public sa Pasig. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chelsea Als Arcilla. RMN
2: Live Report. Mariin Ugliis ni Atty. Maria Melinda Samaniego Mananghaya Hedson, Luzon Field Investigation Bureau Director sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Webes na hindi malilegitimize ng pagbabayad ng buwis ang 75 million pesos na donasyong natanggap ni Senator Rodante Marcoleta mula sa tatlong kapwa akusado sa kasong plunder. Ayon kay Atty. Mananghaya Hedson, sa una pa lang ay hindi na dapat tinanggap ni Senator Marcoleta ang nasabing donasyon kahit sabihing magkakilala o magkaibigan sila dahil siya ay kongresista o opisyal ng gobyerno. Dagdag pa rito, posible rin umanong makompromiso ang trabaho ng senador para sa publiko noong kongresista pa lang ito dahil mismong si Senator Marcoleta umano ang kusang sumunod sa hiling ng tatlong kapwa akusado na huwag silang pangalanan bilang donors o contributors kahit kailangan. Maliban dito, itinuturing din umanong utang na loob ng senador sa tatlong kapwa akusado ang nasabing donasyon, lalo't alam umano ng mga contributor na nasa posisyon ang pinagbigyan nila ng donasyon. Ayon pa kay Atty. Mananghaya Hedson, ay nasa counter affidavit din umano ni Aristotle Veray na si Senator Marcoleta ang nagsolicit sa kanya, habang lumabas din umano sa investigasyon na sa parehong araw at iisang notary public sa Pasig ipinanotaryo ang deed of donation. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilla, Tatak RMN. RMN Network
3: News. Sa iba pang balita, si Pangulong Marcos ininspeksyon ng mga pasilidad na isang food manufacturing corporation dyan po sa Santa Barbara, Pangasinan. Maki-update po tayo live mula sa IFM Dagupan kay Idol Joanna De Vera. RMN
4: Live Report. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong September 17 ang tatlong pasilidad ng Nutrident Food Manufacturing Corporation sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Kasama ng Pangulo sa pag-iikot sina Department of Science and Technology Secretary Renato Solidong Jr. at Nutrident President Rocky Bastor. Sinuri ng Pangulo ang mga teknolohiya at makinari ang ginagamit sa paggawa ng mga masustansyang pagkain. Gayon din ang mga kinakailangang inubasyon upang mapahusay ang produksyon. Kabilang sa mga produktong ginagawa sa pasilidad ang mga fortified food products na ginagamit sa school feeding at iba pang government nutrition program. Binigyan din ni Pangulong Marcos na hindi lamang sapat na supply ng pagkain ang dapat tutukan ng pamahalaan, kundi maging ang tamang nutrisyon, lalo na para sa mga bata at buntis. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagtutulungan ng research and development ng DOST at kakayahan ng pribadong sektor upang makagawa ng maramihan ng mga pagkain na may dagdag na nutritional value. Sinabi rin niyang nakatutulong ang operasyon sa mga lokal na magtataka dahil kumukuha ang kumpanya ng ilang hilaw na materyales mula sa lokal na producers sa pamamagitan ng contract farming. Samantala, ipinaliwanag ni Secretary Solido ang papel ng teknolohiya at inibasyon sa pagpapahusay ng food production at pagsuporta sa mga MSME. Matapos ang inspeksyon, nagtungo ang Pangulo sa Santa Barbara Central School kung saan sinagawa ang Field Hot Yakap at School-based feeding program kabilang ang pumamahagi ng hot meals at 35 rice sa mga mag-aaral. Kahit samin mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Shuwana Tintera.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Hanggang 10 piso na dagdag presyo sa produktong petrolyo nagbabadya sa susunod na linggo.
1: At pagsuyot sa cargo deck kung saan nagsimula umano ang sunog sa MV Aster sa Coron, Palawan, pahirapan ayon sa PCG. Kapitan ng barko nagbigay na ng inisyal na pahayag.
5: Network News.
6: Maibundag Pilipinas sa inupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
3: 12:24 po tayo. Kasama niyo pa rin po Radyoman Angel Garcia
1: at Radyoman Christian Vascones.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kasama, DPWH Secretary Vince Dison, inspeksyon ng flood mitigation project sa Dagupan, road elevation dapat sabayan ng mas maayos na drainage. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan, si Idol Kate Dispo.
5: RMN Live Report.
2: Dalawang flood mitigation projects dito sa Dagupan City ang inspeksyon ngayong umaga, September 17, ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasunod ng matagal na problema sa pagbaha sa lungsod. Una, nagtungo si Dizon sa barangay Mayombo kung saan sinuri niya ang drainage system at road elevation project. Ayon sa Kalihim, kailangan nang ituloy ang elevation sa mga natitirang mababang bahagi ng kalsada dahil maaari dito ang mapunta at maipon ang tubig mula sa mga naitaas ng lugar. Pero nilinaw ni Dizon na hindi road elevation na mga solusyon. Kailangan anyang sasabay na palakihin at i-upgrade ang drainage upang hindi sa makabahayan mapundang tubig. Sa bahagi ng Mayombo na inspeksyon, mula sa dating 0.6 meter ay pinalaki sa 1.5 meters ang drainage. Mula Mayombo, nagtungo naman si Dizon sa St. John the Evangelist Cathedral Compound upang inspeksyon ang anti-flood project. Kabilang dito ang 3 metrong nalin na pasilidad na kumukolekta ng tubig unan at seepage at inilalabas ito sa outlet. Ayon sa project personnel, isang taon ang inabot ng construction nito. Kasama sa cathedral inspeksyon, sinalingga yung Dagupan Archbishop, Socrates Villegas, Pangasinan 4th District Representative Gina de Venecia at mga abisyan ng Dagupan City at DPWH. Inaasahang pag-uusapan din ng iba pang flood mitigation measures na maaari isabay sa road elevation at drainage improvement upang mabawasan ang pagbaha sa Dagupan. Mula dito sa isang Dagupan, Idol Kitita Bispo, Tatak or Emet, the house will come.
1: Samantala, 3 trabador sa patayan o hiyan natagpuang patay sa Palau, Leyte. Posibleng na-suffocate umano ang mga ito sa usok ng generator. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban si Radyo Manchester Sanita.
5: RMN Live Report.
10: Wala ng buhay nang madatnan ng kanilang mga katrabaho ang 2 lalaki at 1 babae sa loob ng kanilang tinutuluyang stock room sa barangay Campitic, Palau, Leyte. Ang mga biktima ay nasa 8 edad na pawang mga trabahante ng isang patahian sa lugar. Ayon na kay Police Lieutenant Colonel Florando S. Relente, Officer in Charge ng Palau Municipal Police Station, isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng pagkamatay ng 3 ang generator set na ginamit matapos magkaroon ng power interruption sa lugar. Ayon na sa inisyal na investigasyon, pinaandar ang generator mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw dahil nasa loob mismo ng stockroom ang generator at limitado ang daloy ng hangin, posibleng nagdulot ito ng suffocation o carbon monoxide poisoning. Nadiskubre ang mga biktima matapos silang hanapin ng kanilang mga kasamahan nang hindi sila sumagot. Natagpuan ang tatlo na nakahiga sa kani-kanilang mga higaan at naninigas na ang katawan. Agad na isinailalim sa crime scene processing ng SOCO team ang lugar. Paalala ng mga pulis, huwag maglagay ng generator set sa loob ng bahay dahil posible itong magdulot ng sunog at makaapekto sa paghinga. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng kanilang pagkamatay at iba pang detalye sa insidente. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajuman, Chester Sanita, Tatak, RMN.
3: Mga kasama, Batang Bayani sa Lawag City, iniligtas muna ang mga pinsan bago namatay mula sa pagkakalunod. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
5: RMN Live Report.
11: Hindi matanggap ni Mr. Jaime Asuncion, isang mangisda sa barangay 33A Lapas, Lawag City, ang pagkamatay ng kanyang anak matapos malunod pagkatapos itong iligtas ang dalawa pa niyang mga pinsan mula sa pagkakalunod. Ayon kay Mr. Asuncion, ay bagamat ganun ang nangyari ay ninanais niya na mabuhay ang kanyang anak. Aniya ay masakit para sa ama ang mawala ng anak lalo na at magtatapos na sana ito ng elementarya ng may parangal. Sabi pa nito ay walang wala sila kaya naman umaapit pila sila ng tulong pinansyal para makabangon muli mula sa pagkakalugmok sa buhay. Samantala ay sinaluduhan at pinarangalan ng sagunyang panlungsod ng Lawag ang katabangan ni Mark Kian Asuncion na sa mga mata ng nakakarami ay batang bayani ng Lawag City. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak, RMN!
5: RMN Network News!
1: Isang vlogger po mula sa Batangas inireklamo dahil sa pagbabanta na papatayin ang mga aso na sumira ng kanyang tsinelas. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena si Idol Ren Alejo.
5: RMN Live Report.
12: Inireklamo ng isang animal rights group ang isang vlogger mula sa Batangas matapos ito mag-livestream at magbanta na pahihirapan muna bago patayin ang aso na umano'y sumira sa kanyang mamahaling tsinelas. Ayon sa ulat, ipinakita sa video ang paghuli ng vlogger sa isang aso na nais niyang ipapatay. Nalaman ito ng Animal Kingdom Foundation na kaagad umaksyon para iligtas ang mga aso at papanagutin ang vlogger. Nailigtas naman ang aso, samantalang ipinatawag ang vlogger sa barangay at sinampahan ng reklamo dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nagkaroon din ng kasunduan sa barangay na isusuko ang mga aso sa Animal Kingdom Foundation para ilipat agad sa rescue center. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
3: Bad news po para po sa ating mga motorista dahil may nagbabadya na naman na panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Batay sa tatlong araw na trading sa international oil market, posibleng umabot ng hanggang 10 piso. Grabe ang taas presyo sa kada litro ng diesel. May asahan din na mahigit 4 na piso ng oil price hike sa gasolina habang halos 8 piso naman sa kerosene. Ang nakaumang na panibagong big time oil price hike ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
5: RMN Network News.
1: Requirements para sa posibleng fuel tax relief dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng petrolyo na abot na ayon sa DOE. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep.
5: RMN Live Report.
13: Posibleng gumaan ang pasanin ng mga tsuper at mga pamilyang apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito matapos kumpirmahin ng Department of Energy o DOE na naabot na ang itinakdang rekisito sa ilalim ng batas para sa posibleng pagsustindis o pagbabawas ng excise tax sa mga produktong langis. Ayon sa DOE, umabot na sa $99.41 kada barilis ang isang buwang average sa presyo ng Dubai crude oil mula Agosto at 13 hanggang Setyembre 11 ngayong taon. Mas mataas ito sa $80 kada barilis na threshold na nakasaad sa Republic Act No. 12316 o an act authorizing the President to suspend or reduce excise tax on petroleum products. Dahil ito sa sertifikasyon inilabas ng DOE. Bari ng isumite ang usaping sa Development Budget Coordinating or Coordination Committee o DBCC na magre-rekomenda sa Pangulo kung ipatutupad ang pansamantala o bagyang pagsusindi ng excise tax sa mga piniproduktong petrolyo sa loob ng hanggang tatlong buwan. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Green na basid ng pamahalaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya, kabuhayan ng mga tsupera at operasyon ng mga negosyo. Anya na kumpleto na ng DOE ang kinakailangang sertifikasyon at patuloy ito magsisipag-ugnayan sa economic team ng pamahalaan upang makapaglatag ng mga hakbanga na makakatulong sa mga manili. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald Biulet sa Paka.
3: Tiniyak naman ng palasyo ng Malacañang na may nakahandang pondo ang pamahalaan para ipagpatuloy ang tulong sa mga sektor na tinatamaan ng epekto na nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Sa gitna pa rin yan ang patuloy at malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring gamitin ng savings na mga ehensyang hindi nakapagpapatupad ng kanilang proyekto para pondohan ang programa sa ilalim ng uplift. Sa ganitong pamamaraan ay may mapagkukuhanan aniya ang gobyerno ng pondo para naman sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sabi pa ni Castro na kabilang sa mga programang mananatili ay ang kabuhayan, inflation, fuel at transportasyon.
1: Nahihirapan ngayon ang mga investigador na pasukin ang kabuuan ng cargo deck kung saan naman ang nagsimula ang sunog sa MV June Aster noong gabi ng September 9 sa Coron, Palawan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commander Noemi Kayabyab, 75% pa lang ng cargo deck ang napasok nila dahil puno ng mga debris ang natitirang 25% nito. Abang halos nasuyod na ang kabuuan ng accommodation area kung saan nakita ang labi ng ilang pasero.
14: Yung bandang cargo deck na kung saan initially sa mga narrative po ng ating mga survivors ay doon daw po nila narinig yung isang malakas na pagsabog at doon din daw po yung apoy. As we speak po, halos 75% na po ang ating nasuyod at yung 25% remaining sa Ricky, punong-puno po yun ng debris. So iniingatan din po natin na wala rin po tayong masisira na anumang ebidensya na pwede pong makatulong sa investigasyon na ito.
1: Una lang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rapid investigation sa PCG, Marina at PNP sa insidente. Kabilang po sa ikinasa ang Maritime o Marine Safety Investigation kung saan nagkaroon ng kapabayaan sa protocol ng barko at Maritime Crime Investigation na mag-iimbestiga naman kung bakit nagkaroon naman ng pagsabog bago ang sunog. Bagamat binibilisan na ang Parallel Investigation Team, tiniyak naman ni Kayabyab na lahat ng parte ng barko ay may o maikat po na iniinspeksyon upang makakuha ng ebidensya sa tunay na dahilan ng pagkakasunog ng MV Aster.
14: Hanggang ngayon, actually, no, 59 drums na po ng oily water mixture ang atin pong nakuha doon sa engine room. As we speak po, flooded pa rin po yung engine room na yan. So we find na very critical po ang makukuha po natin mga materials, evidence dito po sa engine room. So until such time po, anyway, we expedite naman po itong sinasagawa po nating inspection at itong siphoning dito sa engine room. Mm-mm. Pero tayo po sa Philippine Coast Guard para malaman po at makuha ang buong katotohanan. Mm-mm. Kung ano ang nangyari sa insidente ito. Napaka-importante po talaga na masuyod namin lahat ang kabuuan po ng barko.
1: Martes nang humarap sa PCG ang kapitan ng barko na si Captain Roel Sarmiento matapos ang limang araw na pagkawala. Ayon kay Kayabyab, sumailalim siya sa tactical interrogation kung saan nagbigay siya ng inisyal na pahayag sa insidente.
14: Nasa bridge watch daw po siya, doon po siya nakapwesto. Nang pumasok yung isa sa kanyang mga crew at sinabi meron niya daw po sunog, no? So ang naging tanong niya kaagad ay nasaan? At direkta daw po niyang sinabi, napapasukin yung mga pasero sa bridge at buksan daw po yung pinto. So binigyan din daw po niya yung kanyang crew ng instruction na ihanda po yung hose ng tubig at yung fire extinguisher. Sinubukan po niyang sumilit doon sa kanang bahagi ng kanyang barko at nakita nga daw po niya na napakalakas na po yung sunog. dunog. So, ang ginawa daw po ni Kapitan ay pumunta daw po siya doon sa may VHF radio niya para sana makapagbigay ng public address. Mm-hmm. However, no, aging account po ni Kapitan ay bigla daw po nag-blackout. Kaya, naging instruction daw po ni Kapitan sa kanya mga crew ay ihulog na agad yung dalawang life raft na yun. So, yung ibang mga pasahero at mga crew, yun po yung mga nagtalunan at sumakay doon sa life raft at naging survivors po.
1: Sa ngayon mga kasama, nasa 77 na ang nasawi habang 8 pa ang nawawala sa pagkasunog ng MV Aster habang naglalayag sa Coron, Palawan. RMN
3: Network News. Pampasaherong barko sumadsad sa Occidental Mindoro. Kabuang bilang ng mga sakay, bineberipika pa ng Philippine Coast Guard. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jairus Peña, Florida. RMN Live
0: Report. Patuloy pa nga binaberipika ng Philippine Coast Guard ang kabuang bilang ng mga sakay ng MC Roro Master 5 na sumadsad sa baybayin ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro kaninang madaling araw. Ayon sa PCG, kasalukuyan pang isinasagawa ang investigasyon at verification sa bilang ng mga pasahero, tripulante at mga rolling cargo na sakay ng naturang barko. Agad na inilikas sa mga sakay ng barko ng sumadsad sa layong 30 metro mula sa baybayin ng Barangay Udalo kung saan dinala sila sa Port of Abra de Ilog. Lumabas sa punong investigasyon na napadpadyan sa mabatong bahagi pero wala namang nadamay na marine protected area at hindi rin nagkaroon ng pagtagas ng langis. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba, posibleng pumalya ang gyro compass ng barko na nagresulta sa pagsadsad nito. Kumuha na ng tugboat para hatakin ang barko at nakikipag-ugnayan na rin ang PCG para tumulong sa operasyon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Sa grade 9 student po, nasagip matapos malunod sa isang beach resort sa Butuan City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan, si Radyo Man Prince de las Marias. RMN
15: Live Report. Agad na isinugod ang isang grade 9 student matapos malunod sa Masao Beach Resort, Butuan City. Ang biktima, kinikilalang si alias Jacob, 14 anyos, at residente ng Barangay GP Rizal, Butuan City. Batay sa impormasyon ng Butuan City Police Station No. 3, ang nasabing biktima kasama ang kanyang mga kaklase at iba pa mga mag-aaral habang naliligo sa nasabing dagat nang bigla siyang tangayin ng malakas na agos patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig dahil sa hindi marunong lumangoy dahilan sa pagkakalunod ng biktima. Sa kabutihang palad, napansin ang isang mangingisda ang biktima na nahihirapan sa tubig at agad silang tumugon at iniligtas ang biktima kung saan isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Kalaunan ay muling nagkamalay ang biktima at agad na isinugod sa Agusan del Norte Provincial Hospital na patuloy pa napapagaling sa ngayon. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuara, Juman Prince de las Marias, Tatak, Armin!
3: Opisyal ng senelyuhan ng Armin Network sa Tangaboy This Power ang isang bagong partnership para po sa mas malawak na mga serbisyong hatid sa ating mga komunidad. Sa ilalim ng bagong partnership, magkakaroon ng iba't ibang community level initiatives. Kabilang po dito ang Community Medical Mission, co-sponsorship ng RMN Flagship Anniversary, isang buwan na school-based feeding initiative, coastal cleanup at relief operation. Kasama rin po ang RMN Foundation sa mga community efforts sa ito, particular sa relief operation, cleanup activities at ang Ligtas Eskwela Wash Facility Program. Bukod sa mga community level initiative ay meron ding hatid na kaalaman at impormasyon para po sa ating mga tagapakinig ang pagtutulungan ng RMN at ng Aboitiz Power. Magkakaroon din ng The Good Stories Podcast at on-air segment kung saan magiging host po itong si Rajuman Sander Cayabyab. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang bagay patungkol sa energy at solar education at kung papaano nagsisilbing good neighbors ang ating mga komunidad ang Aboitiz Power. Ayon kay Aboitiz Power VP for Corporate Affairs, Mr. Sue Suarez, isang mahalagang prinsipyo ito sa pagpapalawag na mga ginagawa bilang isang organisasyon. Dahil po sa pagtutulungan ay mas maraming kayang gawin, mas maraming kayang abutin, at mas maraming komunidad na kayang pagsilbihan.
1: Sa balitang sports naman mga kasama, pinaplansya na ng Philippine Sports Commission o PSC ang pagtatayo ng mas maraming tennis training centers sa bansa para mapalakas ang grassroots development ng sports. Halayunin po nitong mabigyan ng mas maraming court at training facilities ang mga batang tennis players at mga aspiring athletes na nais umangat sa kompetisyon. Ayon sa PSC, makatutulong ang pagkakaroon ng karagdagang training centers para magkaroon po ng mas maayos na development program ang mga manlalaro mula grassroots level hanggang sa pagsabak po sa national at international competitions. Inaasahang makatutulong din ang programa sa pagtuklas at paghubog ng mga talento, bagong talento na maaaring maging bahagi ng National Tennis Pool sa hinaharap. Kasabay nito, patuloy na pinag-aaralan ng PSC ang mga hakbang para mapalakas ang suporta sa Philippine Tennis at mapataas ang antas ng atletang kumakatawan sa bansa sa international tournaments.
5: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
3: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
5: RMN Network News.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life extension. Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension.
8: Vitamin D3.
7: Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapagod. Pamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon niya nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon niya tiyan. Salamat gid sa super fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
16: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado.
18: MaxFit, kargado.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
22: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
0: United Home. Unilabyan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Bakal sumanguti ka. GTX 500.
5: Ginakano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya bayuwang.
6: Sa katlo kapila ka mag-inom.
7: Sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagyong ginibatya.
3: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka ang abutika. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. My D3. Mga
10: driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika. Giga.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
12: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
13: Mga Karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RM Enter Gitanay sa Udtong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakala sa 12:54 sang hapon. Standby kay i-check tayo gano'n guys si Rajuman Marjorie Herbomiani nagikan sa banwas ng Uton Iloilo kay gingkwaan tayo yung reaksyon ng iasiling nga bana. Ining babae, Blamaster, amo ang responsable nga nagpatay sa iasiling kaugligon nga bata sa banwas ng Uton. No? Kasubo sini kay ang bana, subo ang libugulo. Nga naman kasuhan ko ni o kung hindi ang asawa ko.
14: Kasi on the other end, parikoy, bata yung pinatay mo.
13: Mm-mm.
14: But on one end, asawa yung napatay. Kagbalaan niya nga medyo may diferensya sa pangununa, parikoy, at the time. So, gapang duwa-duwang banasin ni. But anyway, check ta dugay-dugay. Si Rajuman Marjorie Herbo, Miani Sina, parikoy. No?
13: Hindi nga bahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan. Master Don?
14: Yes, of course, parikoy. Malipat pala kita sa Dr. Pinoy. Dili kita na is Dr. Pinoy. Istoryahan, tasubong tay ang uko ng liver. Ang liver ako natay, isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas ng tao, nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o kung toxins sa aton sining lawas. Gani, hindi na ninyo pagulata nga makaangkon sa problema sa atay kag magaresulta sa kamatayon. Yari ng masaligang produkto nga may kapasidad nga pabakuron ang atay sang tao, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatinluan sang ang aton atay kag ginapagwa sa lawas ang mga toxins nga among ginahalinan sang balatian. Kung ikaw permi nang inom sang makaulubog gilimnon, ini ang kinanglan mo para malikawan ang kanser sa atay. Madamo na sa nabuligan kag napaayo ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mga balatian. Manging problema man ini sa atay, korason, alta presyon, tanan, ginapaayo para sa kabuhi nga malawig, ang Dr. Pinoy Squalene lang ang inyo nga imnon.
13: Kaya magluwas sa atay ang kidney, dapat pagid nga yes. Magbakod, no? Kaya kung paano mamligan ang aton nga kidney, ari yung imuon aton, makonsumo kita dapat sa suplemento nga makaproteksyon sa aton sa ikayong lawas ta. Mag Dr. Pinoy Squalene, isa ka antioxidant kag anti-inflammatory, gani may kapasidad ini nga magtinlo sa kidneys, kag ginapagwa niya ni mga toxins nga yara sa lawas naton. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nag-recruit sila 150 ka mga pasyente para mabalaan ang epekto sa squalene sa mga kidneys naton. Sa ining study, ang mga nag-inom sa squalene, nagdubo ang proteinuria levels nila sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala yung nag-inom squalene. Ang proteinuria, amuna siyang sintomas ang kidney trouble. Kani dapat nga pong ganyan na pagtaasin na. So mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule para makontrol ang pagsaka sa proteins sa ihi para ang kidney mangin healthy. Bakal na ka mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Okay, check natin si nakasunbay na Rajuman Marjorie Herbomiani.
12: TYRI Rajuman Report.
15: Rajuman Ron, Rajuman Ronel, hindi pa makadesisyon no kung ano gid ang plano sang ining bana sa iya asawa nga nagpatay sa ilang nag-iisa noon nga bata. Kahapon sang hapon, dira sa may barangay Kabanbanan Uton, Iloilo. No, ang bana, isa ka 47 anyos. Kag ang iya asawa, 41 anyos. ang bata nga ginpatay nga babayi, 11 anyos ang edad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepe sa Utan Municipal Police Station, nga ginasuwersyon niya sining sa magtimbang nga bahin sa pamilya, bala ka babae kag lalaki. Kiti siyempre, ang galain man ng buot ka pamilya sa lalaki sa natabo, no? Sa ilang hinablos, sa ilang, kumbaga, apo. Galing kiti, ano man ang pinsar ka ba na, kung anong iyang nga himuon. Actually, kiin, naging tragid natin sila i-istoryahon, pero nag-ayo sila sa kapulisan and even sa aton kagiinang sa katapos ng media, nga hindi siya na maghatag ka statement, kiti natabo between sa ilang nga pamilya. Ang pagpatpat din ni si Pule, nga bayi sa pagpangusisa niya sa bana, ining asawa, ang may ginatumar, no, nga ang term to kagay na pampakalma. No, ini matapos nga nahulugan ini siya kadua and nagbusong muning bata niya nito, 6 months nilang naging busong, nagwa dayon. Radyo Mandon, Radyo Maronel, ano ganina, premature. Kag na-diagnose ining bata, according kay si Puli, based sa paghambal kabana, nga may hyperactive autism. Permini ko nung nagabaisay, ining iyang asawa kag iyang bata, when in fact, according sa mga pumuluyo sa palibot, walang daman sang nanay ang bata. Kahit everyday, ginadulong niya ini sa eskwelahan, ginahulat niya gid magpauli. Kagpirmi ni sila opdanay, bisan diin magkadto, Radyo Mandon, Radyo Maronel, pero timula ng ilang routine, eskwelahan, balay. Wala man halos nagapakigistorya sa palibot or nagaburubugno balang sa palibot, ining iloy, basta magwala ni siya pag may lakat sila o kung idulong niya ang bata sa eskwelahan, magwa lang ini kung mabakal sa pagkaon kag kumikinahanglan sa sagwa. Now, ang according kay si Puli, ipatpat niya dali sa aton kay nag-alas mga hapon ni natabo mga 2 or 3 p.m. wala gid may nabatian nga hibi o konsinggit ka bata because nga ang balay nila sa kilid sang karsada and nagaulan, no, during that time. And according kay si Puli, nga ang nabatian sang mother-in-law sang ining suspect nga ginapatulog niyang iyang bata, which is amo ang ilang daily routine bala, no, pagkaugto patulugon. Radyo Mandon, Radyo Maronel, nabatian na lang nila nga may linagapok. And sang nagpuli ang bana, sang gincheck niya na ang abalay, nga tingala siya linong-linong ang ilang abalay kag do medyo na hugot ang perta dito pagbukas kin persa kabana. Pagpersa niya bukas, nakita niya ng bata niya ang amutong sitwasyon na puno sa dugo kag nagaligid sa salog, wala sang kabuhi, sang tangang iya asawa nagpauli sa may banwa sang dingli, which is gin-turnover man kahapon sa pamilya sa kapulisan. Ari walang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepe sa Utan Municipal Police Station, sa atin na interview.
0: Sa iya kagina, ma'am, na hindi siya lang istorya, so nagaduwa-duwa siya, but hinambalan ko siya, istorya ka mumayo ang both parties sa piyak ng side pag sa piyak ng side para ma-ano nyo git. In case na mapay natin, ma'am, is pari-side niya siya, ma'am. Kay bata niya ang iyang
16: Sir, may ipresent sila na documents kung may
0: minasupery nag-iingon sa mother? So far, ma'am, wala pa sila may ipresent sa aton, but suno sa pamilya kag sa mismo nga husband niya na may ginaano sila, ma'am. May ara siya maintenance nga ginainom ang ano, ang iyang wife. Daw para magkalma ang iyang ano, makatulog siya, makapaho daw makaano gid man ang ma-relax ang ano niya, ang iyang paminsaron. Suno sa husband niya, ma'am, na istorya naton, kaduwa ko nung kabisis nga nahulugan niya ang ano niya, ang iyang misis. Then sa pagbusong niya na sa bata ang biktima naton, daw ano gani ko no, 6 months lang. Kung may yes, wala sila man nabati ang nag-gaod sa piyak mga, ano, mga balay. Kaya ipingay lang ito ang mga balay nila, ma'am. Kaya kumpaw na siya. Ang nabatian lang siyang iyang ano, utod sang father na naglagapok ang ano, ang pirtahan sang balay sa sang ano na sang iya utod. Then mo lang to after sina wala na siya mabata ang nag-gaod. Suno sa ano sa pa, ano sa father, ang time na to is ara sa uma nila, nagapang harvest kuno sila sa tanom nila dito. Based man sa kung sa ano naman investigation namon, suno sa mother nga sa suspect natin nga naghalin siya is around mga 3 p.m. i-consider nato na natabuan siya din TS from 2 siguro, 2 p.m. siguro mga dira na nato na ano.
16: So,
0: pag nakapon
16: sa kanya klase, wala ako sa kanya ang mata?
0: Yes, ma'am.
16: So, wala, sinasabihin o ayan, nandun na ka-trigger, sir? Kasi may misunderstanding.
0: Suno sa, ano, suno sa husband, sa tatay nga, kasami man si Ola ko nung nag-ano ay gidman sa ano niya, sa bata niya, ang mother. Pag isaway niya siya, nag-hampang sa cellphone. Pag ginasaway siya, kung kuha ng cellphone, amo na ako na nagpangaking na ng ano, bata.
16: So dati, so naming pag-irente, ano siya nadaan sa bata niya? Ano may record?
0: So sa father, so sa father, sa investigation natin, na wala man mga insidente nga ano. Do normal lang ba lang kung akigan niya ang bata niya, ang bata niya siyempre, hambalgan isang father is na-diagnose siya na with hyperactive autism. Pag ano kung kaugalingan niya mismo kuno na ang ginaano niya.
16: So sin ovid sir ang nakaano, nakakita sa bata or nakadiscover
0: sa ang tuli ang nakakita gid isang father 6:30 sa kahapon pagpuli niya tingala siya sarado ang pertahan sa ilang balay nakalak. Amo naging pwersa niya para makasulod siya, then tingala siya sa first floor sa balay nila is wala tao. Amo na nagsaka siya sa second floor, then dito niya na nakita ang sa kwarto nila sa second floor.
16: So, bali wala dito ang asawa
0: ko? Ah, yes, ma'am. Wala.
16: Sir, sino ang nag-confirm ng asawa kung siya nag-dinig sa pinipa
0: ko? Actually, ang ginakipudlogan nila sa family, kaga sa ato man ang investigation, nag-anugin nga, kaya wala sila upod, iban nga upod ang bata. Kag matingala, matingala, gitita. Nga, amo na natutabo sa bata mo, nga naghalin ka, nagpuli ka sa, ano, sa ila. Kaya alam mo, ang mother is tumandok sa barangay Libuon, Libuo, Dingli. Tingala, amo na isa sa ginakatingalahan namon nga nagpuli siya dito. Sang ano nga na.
16: Sir, wala siya admission, sir.
0: Tuli ang mother, wala mo siya nag-ako na siya ginag-ubra sa ano.
16: Ano naging behavior, sir? I mean,
0: pag-abot, kalma lang? Yes, ma'am. Daw, ano lang siya. Daw, ka-relax kid ang ano niya, ma'am.
16: Sir, pa-verify ko lang, bumakakutsilyo ang na-recover sa papaw?
0: Yes, ma'am, may duha ka kutsilyo na ano.
16: Anong kasi sa kutsilyo?
0: Ang kutsilyo na ginagamit sa ano, sa kusina. Oo.
14: So,
15: Radyo Marunel.
14: Ikaw daw very suspicious ang movement kay Manti Balantayan nga dang bata niya. Magambal kita nga hyperactive autism. Do ano ba do ano
13: lang tawag lagi nakapoy nga kwan.
14: Oh, do permi na siya gahulag, may mga fidgeting, damo siya.
15: Do pa gakwan do ginmention to kay ina ni Sir do kung hindi iya maano iban do ginahalita niya kaugalingon niya. May kita ko na nga nag-vlog ng family pero ano ba kid sila ya nga kaya nila intindihon do level 3 gitu gani ila yang nga grabe gitu yang
13: tantram niya. May mamon mo.
14: Oo. Ti balam ti katulad sina kwa mo cellphone niya mangakig na siya no. Permi man na sila kuno do ginasaway ni nanaya. So anyway, masubo ini no. We don't know kung ano gid natabo kay duha ka bilong akong kutsilyo ang ara to. Very suspicious ang paghalin sa nanay nga ti balantayan ng bata, wala man na siya galinda. Gulpi siya na puli sa ila sining banwa. So dito nagduda ang pulis kay Matis, sila man lang ang duwas balay mo tapos binayaan yung bata, iya mo to natabo.
15: Oo. Si karon actually yung siyempre doble ang problema ka tatay.
14: Oo, oo.
15: Kasi siyempre ka baka-baka sa ubra para sa iyang nga mag-iloy. And then,
14: ang wala ning bata nila, no?
15: Yes, oo, only child na nila. Kay tinahulugan dyan ni kaduha.
14: Mm-hmm.
15: So amo nang nabuo, pero 6 months lang na ako, no? Pero tinabuhi, mula na galing may hyperactive autism. 6 months lang according sa
14: pagpapasabaran
15: sa police.
14: Premature oo, kayo, premature. No? With so, base na ang brain development niya, wala mayo naka-develop ang brain niya. That's why nga, may amuna siyang masakit ining pobre nga bata. But anyway, gaskwila man siya, di ba? Di,
15: but sabi ngon na... grade 5.
14: Okay man siya, no? Galing amula na, sa may hyperactive autism ka, do permi kag salasalabla iada kag
15: salambalget
14: oh do very excited ka, hyperactive ka, no? Do hindi ka kapaway ang tinaga parang nasuna sa mga katigulangan nun, tirik-tirik blad mo na, no? Pero those are no those are signs and symptoms ng hyperactive autism. Kag ano pa to, nag self-inflicted ano siya, no?
15: Kung hindi, kung for example, kaya ginasaway sa permis sa cellphone
13: noon. Ginasakit niya yung lawas.
14: Sakit niya yung lawas.
15: Ginasakit niya kagalingon niya. Kasi, siguro...
14: So, do, hindi mo pwede mapabayaan? Do, muna bla, iada? Hindi mo pwede mapabayaan siya because may mga thinking siya nga magsakit sa kugalingon niya mo, no?
15: Mm-mm. So, sa buhay lang ganito, sabahan na kay Tisha Prince, hindi hantaman nga gusto man niya sa Tisha, galing kay asawa niya naman mm-hmm. ang involved.
14: Kag may ano eh, do may masakit ba ng asawa ya, gainom sang pampakalma nga bulong?
15: O, pampakalma, because after sang, ano nila, to bala, sang nahulugat sa dugin takot sang postpartum,
14: mm-hmm.
15: ang muna nga, nag, ano siya, nag, ang gawang nito, naglain blang-blagan sang reviewer.
14: Mm-hmm.
15: Pero, somehow, ginatinguhaan, ginikabana, kay Tia Bana, actually, yung utility ni kuno sa isa ko hospital before. And then, nag-focus na sa pag-garden-garden, sa unahan lang sa ilang puluyan para makafocus man.
14: Nagpanguma na para man mabatayan man ang mag-iluya eh.
15: Para makafocus siya, oo.
14: Mm, kiti, amakbong ang asawa niya, may... Dolo de Perencia, may postpartum symptoms ang asawa niya, bata niya, hyperactive autism, although 11 years old na, so ang baliat, dumabudlay nga, nga hindi ko mabantayan ang duwa, no? Galing amo pa rin na tabo. So, amo nagapang duwa-duwa siya kung pailan niya kaso, kung hindi ang asawa niya?
15: Oh, pero depende ni kay duwa kapag mo if in case mo filean sang kaso para sa ilang kaso nga i-file.
14: Kasi
15: yun wala man lang sang ipakita or presentan nga dokumento, pero tayo maka-decide ni according sa police isang bana. Although nga ang pamilya, both sides in chilihan taman nga sa pamilya kalalaki, syempre ano man sakit man niya sa ilang, pati ano man to nila. Pero ang abaga ni Hepe, pungkuan nila anay, istoryahan nila kung anong dapat.
14: Correct, correct.
15: Somehow, ang nabilin ng iloy, doon kinanglandi siya sa attention and medication.
14: Mm-hmm.
15: Radyo man doon, Radyo Manonel.
14: Sige.
15: Amo na madalong natin nga update sa mga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyo man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
17: Tatak, RMN.
13: Tapos siya may gainom siya pampakalma.
14: Oh, pampakalma.
13: Tapos Master Don, doon hindi ka nakakalma. Guro ka ting, imong bata may hyper
14: autism.
13: Ano pa na ito? Hyper
14: autism. Hyperactive
13: autism. Ting hyper activity sa autism, Master Don. May constant physical movement gina.
14: O gaano ka?
13: Restless siya per me, no? Nah. Tapos impulsive behavior, grabe eh. Tapos per me na gadagan-lagan, gasaka-saka, no? Kisa hindi pa safe bala.
14: Oo.
13: Tapos maghulag natin, hindi pa appropriate gid.
14: Mm-hmm.
13: Babalaan mo gid eh, actually. No?
14: Kaya mo naguro ginasinaway sang
13: iloy. Kisa kung hindi ka pa kainom bulong mo naguro, basta mo na bala. Tapos daw hindi niya siling mabuhi yung nagpundo lang lawas.
14: Oh, constant movement na siya.
13: Constant gina. So, anyway, ang ibang ganis na nga nakita na to, Master, doon palambal.
14: Oo.
13: Sige, ambal. No, excessive nga talking.
14: Mm-hmm.
13: No? Munang katabo. So, anyway, natabo na ini, kung akong ba natin, medyo makuan kagit, kiti, napatayin bata.
14: Mm.
13: Tapos, ti, kung ipapriso mo ning, ano?
14: Sawa mo
13: ba daw, kung ano? Considering bala, balaan mo man kung anong status ang mental health?
14: Oo.
13: So, anyway, masubo ini nga kung tani sa akon guro nga paglantaw di kung mga morning nga sitwasyon kung kailangan gini sang monitoring isang mental health sang tao.
14: Oo.
13: Consistent kapag inom sang bulok, kaya ba siling kung may lakang-lakang pa na?
14: Oo, may mga sa maintenance ya bala.
13: Maintenance?
14: Oo, kay balan mo, tiko hindi sila maka-laktaw sila parikoy, tito mabudlay, gabalik ang simptomas.
13: Correct.
14: Sa ila, no? So, anyway, masubo ini, trahedya ining natabo, and pangabaylan naton sa bana kag sa pamilya man si Niti, suryahan nyo anay.
13: Kung
14: anong mayo, kung mga pros and cons bala.
13: Anong mga obras ni Master Wayman?
14: Pangumama lang na
13: yun. Pangumama, ti balok ka kung kulang ka man sa
14: budget,
13: ti way ka may mo, kay balok ka. Ang mga amoni nga sitwasyon, Master, doon kinanglan niya sa mga professional support.
14: Correct. Oh.
13: When we speak of professional support, you know,
14: mga doktor,
13: may mga budgetary requirement na.
14: Maluwas sa doktor bayaran mo, sample da, monthly or quarterly, kamuga pa konsulta.
13: May mga sessions, siguro na.
14: May mga maintenance na. No? Ining sa asawa, parikoy, ano lang mo, ng counseling lang mayo, bla.
13: Mm.
14: No? Kay...

0: Ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
1: Sanguna, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
0: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
1: Ginadasigo kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
0: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: Samsung Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sahamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Kilabot sang mga balo kag binayaan.
15: Yes!
14: Master Rajuman Don Dolido. Kagang parekoy sang masa. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
16: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa reminder kita na sa Udong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 2:18. Check na to mga kabiyana, yes. Ng report ng gidugay ni Radyoman Rezi Bordon. By the way,

0: Ginatamyo ito naman ng pagpamati.
1: Oo.
0: Ang the timetable watch repair, mga kabiyan ng pamati dira
1: Bow.
0: Sa programa naton sa Dalan Delgado. Si Inday Rose, mga kabiyanan na gamonitor sila sa Montaguino.
1: Thank you, good Rose.
0: No? Kag gina, gamonitor giguro niya daw sila na sa D-Time Table Watch Repair.
1: Pa-check ko dabi nga kung rilo siya na.
0: Oo. Duwang rilo mo kay to timer ka nga daan?
1: Grabe. Grabe ka man yun.
0: Okay, duwang rilo.
1: To timer?
0: Nga duwang rilo mo, to timer ka eh.
1: Grabe, content ka man na.
0: Siyempre. Amo na.
1: Grabe no.
0: Kung tatlong relo, three timer.
1: Okay, apat.
0: Pasto kay Bibi, apat, tii mo na na yan. Buang na na yan. Tapos si Bibi to, nagambal nga may friend siya, nga nag-aubra, gimpalin sobra. Gimpalin sobra. Kaya nag-aubra ko no sa faktoryahan sang relo. Kaya abis ang migaya, nga kung sobrahan niyang oras ang ginaubraya, manami. Kaya may ato, ang relo nga natapos, may alas 13, mga kabiyanan.
1: Mayo.
0: May 13 na number sa relo.
1: Mayo.
0: Abi ako sobrahan niya ko nung oras sa ginaubraya, mayo. Kaya mo to pinahalin mga kabiyanan.
1: Grabe no, do kladlawan gid niya.
0: Di ba ko may number 13. Bisa.
1: Natawa niyo na sa Labogay Boys TV.
0: Ah, bisan hindi na.
1: Ate, siya na mismo nagambal.
0: Natawa niyo na
1: sa
0: Israel.
1: I-block niyo na lang na.
0: Natawa niyo na sa Israel, Vincent Dolido.
1: Wala na.
0: Uy, natansa.
1: Ayos. Anyway, parikoy,
0: iningabahin.
1: Inyong portion na ginadulong sa inyo sang Santon mo.
0: Siyempre, Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Ang gold standard sa Patagsing. Kaya ang lawas kung may gold ang alam sa Santon mo, Botsingon. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Ang aton siringin mo, halimbas ako na sa subong, pirmi ka magamasakit, nagahubag-hubag, o kung may bukol-bukol ang lawas, hindi magkabala ka. Santon Plus Gold, halin inisa, extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, kag may spirulina pa, no? Para sa mahigko nga dugo, kag hypertensive yung mga tao, tiyo na, para mag-inom 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold. Mga kabiyanan, ang kape na ton, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ini, kag may collagen, nami sa panit, nami ang tubo sa imo sining kuko, sa imo sining buhok, kag nagaputi ka, gwa sulod, no? Nagatinlo, gwa sulod ang lawas. Kay ini, may collagen, nagapabakod sa aton sining atulan, kag mga ligaments, kag siyempre nagaradiant kakibangod mga kabiyanan sa glutathione. Tidiin ka pa. Diri ka na sa Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Oy, kay pareko Stephen Panega. Thank you kita kay Greg Briones Dinosta Jr. Thank you so much sa pag-upo diri sa atong pag-pangalagad, no? I-check naman, palagasan ng lugar report kay walo ka PDL sa IDG MD Annex sa Pututan. Nagpositibo ya sa drug test, oh.
0: Paano pila ka bilog?
1: Walok bilog?
0: Walok ka?
1: Ka-PDL? Mga
0: Uy,
1: priso, ah.
0: Tinga, paano kay priso na ganina nga
1: nga nagpositib?
0: Timini nagsuyop, eh.
1: Aragay.
0: Tinga, nga masuyop ya sa sulod sang BGMP.
1: Paano nakasulod ang droga?
0: Naan.
1: So, ginkakas ko nun yung duwa ka-warden sa BGMP po to, tano?
0: Ginkakas?
1: Ginkakas. So, i-check ta na ito kitong kaya kay Radyoman Marjorie Herbom yan. Hindi kita na sa...
0: Ibalo ka, command responsibility.
1: Command responsibility.
0: Command responsibility.
1: Wala na tayo damo istorya. Ba sa BGMP, parikoy?
0: Hmm.
1: Wala na tayo damo istorya. Suspended ka diyo na. Kakas ka diyo. Relieve ka na yan.
0: Oo. Kaya tinasudlan ka sa mga kontrabandos.
1: Oo.
0: Hindi ka kita. Ginawa ta panakop sa gwa. Dalon tada kay hindi dapat magsuyop kay illegal. Tapos sa sulod sa mga karsel nyo da, nagasuyop yung... I mean, kung magpositive siya, alang-alang mapasitib na tapos yan lang haklo ilang na hangin.
1: Mm, correct. Correct.
0: Diba, bala?
1: Basis tubig, no? Hindi yung pwede kung tubig, bala riyo ka buta na ni. No? Anyway, standby na, Radyoman Rezzy Bordon.
2: TYRI, Radyoman Report.
3: Radyoman Report ang malapit 100 ka mga learners ng A. Mirasol Memorial School sa distrito sa Mandriao, matapos nga nakabenepiso ang Maria Corina Canoy Feeding Program kaina sang aga. Kabahin ini sang ika-14 nga anibersaryo sang Orman Foundation Incorporated. Tuman ng pagpasalamat sa eskolahan bagod sa manamit kag masustansya nga snacks nga Cup Ising Pancit Molo, of course ni former Kapitan Ising Villanueva sang South San Jose sa distrito ng Molo. Sa interview sa Norman Iloilo kay Ma'am Lilibeth Taala, principal sa A. Mirasol Memorial School, ginpayag niya nga tuman ka importante para sa physical, mental, kag emotional well-being sang bata ang ining mga program, kaangay sining feeding program. Pahayag pa niya, manami ang epekto sa niya sa academic, emotional, kag social performance sang mga learner. Yari po matian nato na ang pahayag ni Ma'am Lilibeth Taala, principal sang A. Mirasol Memorial School.
4: Ini nga programa dako gid nga bulig sa A. Mirasol Elementary School, kun sa diin ang feeding program nga ini maka maka-receive man ang amon mga kabataan. So ini dako gid nga bulig no nga at least sa kabataan namon makakaon sa manamit nga pagkaon nga gin provide sa RMN. So thank you so much gid sa provision sang food. Bawa panamit sang food ang kabataan nagpadugang pa. So dako gid ini nga bulig nga ang hunger bala sa kabataan, no? On food. Oh, imagine ang grade 1 learners namon nagapadugang pa sa food na ginhatag ninyo. Thank you so much, RMN, for your important Foundation Day. God bless gid sa inyo. Ininga feeding program, dako gid ni nga bulig ang mahatag sa amon, no? Especially on the physical, mental, and emotional well-being. No, kung busog ang bata, manami gid ang performance ang aton bata academically, emotionally, and socially. So, manami gid ang resulta kung may feeding program sa aton nga mga eskwelahan. And RMN, thank you so much.
3: Nabatian ang pagpasalamat ni Ma'am Lilibeth Taala, principal sang A. Mirasol Memorial School. So, kaina, of course, nagtambong man dito sa nasabit na aktibidad, of course, ang aton station manager, si Rajuman Ronel Sorbito.
0: Ah, ako na.
1: I-play tapan eh, ang message.
0: Ako na.
3: Pamatiin ba na Rajuman doon?
0: Pamatiin ba kay Makadaw?
3: Pamatiin mo na kay may surprise doon sa imo nga. Wala mo na witness, kaina.
0: Permi, yan ang na-witness. Oh.
3: Pero na-in man to kaina,
0: Rajuman. May hostile witness na sa ganito sa sunod.
3: Okay. So, yan natin bala sa itong mga karadyoman, si Rajuman Ronel Sorbito.
5: At children, may dalaman ko din nga bata para sa inyo. Si classmate nyo, si Piping, while lang sa kapa-enroll. No? Si Piping, ato si Piping, oh, na balik na nyo sa magkalabaling liong nyo that children. No? Si Piping, ari na sa center, ari na. Hey, guys, ari na si Piping.
6: Mayong aga sa inyo, mga classmate.
5: Kabalo ka mo mag, ano? Magpa-boy. Kabalo ka mag-drama? Kabalo sa kuno. Kabalo ka mag, mag-old niya voice? Sige, man. Mayong aga sa inyo, tandaan, children. Si Lolo niyo, ha? Klapakin niyo si Lolo niyo, kag si Piping, classmate niyo, ha? Okay. Ma'am, anyway, ang Maria Corina Canoy Feeding Program, part in isang iyasang Arimen Foundation. So, may Arimen Foundation yung ginatawag. Nga na-establish namon September 5, 2012. So, 14 years ng foundation. Kagang Arimen Foundation, amo ang CSR arm sang Arimen Network. So, IFM and Arimen. So, diri sa Iloilo, we have 95.1 IFM. Ang idol kong FM, kagang RMN Iloilo, 774 kHz sa inyong mga radyo. So, nakita namon, sang una, di pa bulgor lang kami, dumduman mo, ma'am. Ma'am, dumduman mo sa una, bulgor.
7: Oo.
5: Oh, bulgor. Nakaon ka sa una, bulgor, ay. Kag, balunggay nga, no, ma'am? Nga, amo nga, tonto nga, feeding program. So, kag Nutriban. Isa may mga kwanta? May paman pa nga. Nagkamangka. Ukaw ko. Prosubong niya. Si Castel nagmangkot. Sige niya, why do you have a long hair? Ako, no? Aras sa likod, English speaking. So, are you American, Castel? Ano? Taga Amy Rasol lang siya. So, anyway, subungan muna ng mga bata. English po kining dollar na, ma'am, no?
7: Okay, so anyway, children, branded ang inyong food subong. Iyan ni Kapising. Sino sa inyong katilaw na Kapising pancit molo? Why? Why pa katilaw tanan kay subong git sila makatilaw? Kuno abi no first time branded mama ang aton so na generic yang ma'am. Subong ang ila di Kapising na sila branded. So anyway, children, kabay pa mabusog ka mo. Eat well ha, higop sa bawa. Ang soup, do you like soup? Anyway, guys, sa ngalan sa Arimen, kag IFM, kag Arimen Foundation, salamat gid sa inyo ngayong aga. Enjoy sa inyo food, girls and boys. Thank you.
1: Piping, kamusta ka ginatong imong experience sa Emirates Elementary School?
8: Okay man lang, tito. Okay, nabusogit kami.
1: Mm-hmm.
8: Pating mga dalagko, totyan, nagkalabusog man sila, tito.
1: Mm-hmm.
8: Tamo pag nikaon nila sa mga bata.
1: Pagbati ko ginang nagamamo to, do ako nahuya, no? Pero nami man, Piping, na very good ang experience.
8: Nami nga mo ang experience. Mas damo nga mong kinaon sa mga
0: laway guru, no? Damo ko yung kaon yung sasama. Hindi, pero ini party ini master doon. Sang ginahimo nato. Kaya CSR ina mo. Kada company may mga amogin sinasa.
1: Oh, correct.
0: Ang Arimen Foundation, na-established ini September 5 of 2012, 14 years na sumong ang Arimen Foundation. Kag sige-sige na master, kag sari-sari paglasa feeding program.
1: Damo ah.
0: Sa mag-December, ti may mga panagtagi to may school supplies kung may tiyon sa klase.
1: A klase.
0: No? Kag, ti pang Christmas, mag-gift giving kung mga chimpo naman sa Christmas. Kag manamo pa nga iban.
1: Balikan ta si Radyo Manresi. May dugang ka pa. Pila ka. Ang balang malantanan.
0: Pila ka kaldiro, kinaon mo.
1: Oh, grabe man.
0: unod. Unod. Radyo Manresi?
9: Ang... Abi ko ganin, maestro na lang ko or masalod nilang ko sa newsroom. Anyway... Anyway, akong kayo nagamay lang kay tibalan mo sako kita, mga obligasyon sa kabuhi.
0: Do. Do.
9: By the way, kayo na, of course, ara man dito si Special Project Head, Radjoman Henry Lumawa. Gato niya si director si Radjoman Maggie Madariado, nga nag-raise good sang event. And makita mo wala? Nasa ato mga ka-Radjoman nga nalipay gitong mga teachers, kaya mo tagani hambal kayo na ni Ma'am Lilibeth. Nga kita nila nga ang epekto bala sang sining mga feeding program although mati hindi man man bala pirmigid no sa like every kada bulan or kada adlaw may
0: ara abi mo bala Radyo Manresi ma kuana madumduman sa mga bata sa magdagko para sa katon no kay kami sa feeding program kami gakabuhi. Di, hindi namon malipatan kita mo mga maestra kina sa pamangkot ko kung ano, pating Nutriban, dumduman nila.
1: Nutriban to ya, ginagamit namon to ya sa sulpot.
0: Ano?
1: Kaya hindi mo makaon to ya sa una.
0: No, matyag ko sa una to, may nakakawa arts.
1: Kaya ito low quality.
0: Low quality, kaya ang hukaw bla, makaon kayo mo dang hukawon. No?
1: Nami lang to sa una, kung may mga kilala ka nga na lista sa malnourished bla. May mga every recess na yari si. May depende ko anong sugan, anong ginapakaon kay kung miswana nang dumia. May raros kaldo pero tlagsas malaka.
0: Meaning hindi ya daw now the same. So,
1: hindi the same
0: kada daw na mi igli kon malnourish kasi mo.
9: Experience wise. Sa una. No. I-share ko lang pa ano? Nag-share.
1: Hindi naguro, hindi naguro kay wala na to chimpo.
0: Anong inyo ya, abe?
9: Amo sa una sa mental.
1: Alang-alang na signal do.
0: Todo-todo ang feeding program sa inyo eh.
1: Ano no?
9: Every Tuesday, pero kami nang galuto.
0: Ano na kaon nyo? Naluto nyo?
9: Utan. Dala kami na isang mga utan noon, tapos kami nang galuto.
0: Inyo luto, inyo kaon?
9: Yes, gina-share sa bilog na class.
1: Ah, okay.
9: Amo na.
1: So individual ang gadala or...
9: Grouping, sinarag sa man doon. Nga naka-assign sa kada week.
0: Iniya wala hindi niya meaning hindi niya budgeted sa gobyerno.
1: Oo.
9: Hindi.
0: Oo, amunto yung sa una budgeted to yung sa gobyerno. May budget dito yan.
1: Oo, may budget dito ti
0: kisa may ara nang lugaw kagin, may lugaw na.
1: May lugaw ni kagi.
0: Ang mga muna balati, itamon Nutriban sikat gid galing kay hukaw masikat pagid.
1: Oo. Ikaw ka
0: bulgor sa aton bla no ganin tawag na sumang bulgor.
1: Ambot
0: ano
1: ang...
0: ang
1: amon so na clean.
0: Ano ganin na hindi ang bulgor mo? Serial ano ganin na? Ang
1: do oatmeal.
0: Oatmeal.
1: Yeah,
0: correct muna. Podo ka familiar lang ang bulgur ginapangita sang taste bud mo. Kasi dala kami nagdako mo.
1: Kung kaysa mga once a month tinapainom kami gatas. Klim, klim pa namo to dumduman yung klim.
0: Non-fat milk.
1: Oh, klim mo. Ginsulay nga milk. Klim. No, pula ng lataya. Mm. Tapos sa balay, ito siyempre, gain yung ginainom ko sa balay.
0: Anong gain?
1: Gain potos. Baklo mo super. Gain potos.
0: Correct.
1: Sige. Dula naman, bro. Dula naman siguro yung dugang. Duga.
9: Oo, hindi ko ka-relate. Ang sila, nai nyo kayo ka very
0: di,
9: dugay.
0: Siyempre, medyo kuwana niya nga mo. medyo larawang kupas na niya.
1: mga Generation X siya mo na yun. Sige. Thank you so much, Riz.
9: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Paunta lang sa makadali si Radyo Man na Marjorie, kay doon nakibot kita nga doon kagina. Priso na, nang positive kaya sa droga na.
0: Master, walo kabilog. Walo kabilog nagpositive sa droga. Ara sa sulod sang karsel, prisuan. Tapos, tay, siyempre, command responsibility, prote, hindi man pwedeng, dapat mabalaan mo dang ins and outs ng mga lugar.
1: Oo.
0: Tigin relieve sila. No? Ining duwa ko, no, ka mga warden. Tay, Master Don, grabe. Paano, ang pamangkot na isang iban, paano nakasulod ang droga da? Kung wala may nagpasulod.
1: Correct.
0: Alang-alang ang priso mapasulod na, tay, mundo, nagligad, hindi bala, may ara pa na, Master, sang gin...
1: Operation Greyhound?
0: Hindi, tapos namin ko, may ara sang guard magid sa facility.
1: Oh yes, yes. Oo.
0: Nga siya tong ginatudlo nga daw nag-provide sang droga da.
1: Correct.
0: Pa ato lang detalye.
1: Oo.
0: Kay Rajwan Marjorie Herbomiane.
2: DYRI Rajwan report.
10: Rajwan Don, Rajwan Ronel, walo ka mga PDL o kompreso sang Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. Dira sa may barangay na nga Pototan ang nagpositibo sa ginpatigayon nga random drug test sang BJMP Regional Office kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 6 ini matapos ang ginpatigayon nga joint greyhound operation or joint surprise greyhound operation sa tinalikdan nga Lunes kung sa diin sa Iloilo District Jail Male Dormitory minakuha ang cellphone while sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex ning bagong nga building ang nakuhaan sang ginabulubanta 3 ka gramo sang illegal nga droga ini ginapahayag kinakonfirm na ini nga illegal drugs. Radyo Mandon, Radyo Maronel, iniaging kumpirmar ni Attorney Joneben Umedhay ang tagpamaba at the same time legal officer sa BJMP6. Mutob lang hambal ni ni PDEA Director Ralph Romel Torres wala pag-operate, nag-hotek isa sa ako. Hambal niya, ma'am, parang hindi yung pinasok natin, parang drug den. Kay, di ba before, ang mga jail facilities, kung i-greyhound, Radyo Mandon, Radyo Menal, makuha na mga lansang nga ginbaid, mga gin patalong nga kutsara. Mm-hmm. At yabi mo na magitaan mo, 90% lighter, bansil, ang ginagamit nga plastic for repacking sa illegal drugs.
0: Bansil na, diba? Siya mo nang ginihimo nila nga di ginihimo nga gamit nila, you know? May mga drug paraphernalia?
10: Drug paraphernalia, do 80% sa nakita mo dito nga ginpresent. Amo nang pinakadamo. And may shabu nga ginipit sa Bible. Kagang sa kasyabu ginhaboy sa bintana. Kaya do around 24,200 pesos ang balor. Ari ang confirmation from Attorney Joneben Umedhay, tagpamaba sa BJMP6.
11: 43 ka PTLs. While lang last time nga nag-declare natin yung mga positive dito sa BJMP, sa Iloilo District Jail Male Dorm, we later found out nga confirmed they are positive.
12: Mga pinakamilog na PDL?
11: 8 sa bilog, ma'am.
12: 8 ka PDL sa may... Una nga nila.
11: Yes na nga, o.
12: Ano ni siya, attorney? Mix na ni siya? Ang annex na nigag na nga IDJMP?
11: Parang saram na nga lang ni siya. Sa annex ka din na mix.
12: Sa annex lang tanan, okay. What will happen to them, attorney?
11: Right now, ma'am, pwede sila sanksyonan. Administrative na ito, yung mga penalties, particularly when this is, pwede sila ma-disqualify sa good conduct time allowance law. Also, they can be disqualified to receive signing privileges and visitation for a period of time.
10: Si Jail Chief Inspector Attorney Joneben Umedhay, Legal Officer sa BJMP Region 6, may kaintanan man diri, din relieve diri ang duha ka warden, no? Ang warden sang IDJMD kag IDJMD annex. Ang MD naman siyang isa sa pinakadako, 1,500 na da ang PDL Subong. While ang annex, ang bagong building, ang kalabanan na da kaso drugs, ang ara sa mga 700 plus, no? Ang warden nga si Jail Chief Inspector, Jail Superintendent Tulayan, ang Joe Bertolayan sang IDJMD gin relief, pero gisaylo ni siya sa annex, no? Kay bag-o ni siya nga warden, kumbaga kinanglan sa ilukon kay kulang sila sa officer, while si Jail Chief Inspector Dever Fantilaga halin sa IDJMD annex amo ni siya ang gin relief pag-ara sa regional office. For the meantime, ang gapong ko sa IDJMD amo ining si Jail Chief Jail Superintendent Attorney Jairus Anthony Dohilio dira sa isa man ka facility. Now, may ginahulat pagid naton diri ang mangin desisyon sa BJMP Region 6 sa Iloilo City District Jail male dormitory sa Ungka because sa Greyhound operation nga exclusive na upda naton kahapon, Radyo Mandon, Radyo Maronel, wala drug paraphernalia, pero 35 naman ka mga cellphones ang nakumpiskar sang kapulisan. I mean, sang PDEA, sang BJMP.
0: Kita mo, 35.
1: Hindi nakasulod dapat ang cellphone. Hindi nakasulod dapat ang droga. So, anong assessment nila? May nagapasulod, ginayayada, nga personnel sang BJMP. Kay, kita mo gani, nakitaan gani nila to sa sulod sang, ano eh, sulod sang Bible eh. No?
10: Kag,
1: may arap pa gani na sulod sang habon. So, ang wala problema sa rikasanay, ang pamangkot nga ang nakalusot, kay may nagapalusot.
10: Damo sang imbestigaran?
0: Damo gid, kinanglanggid, kay basi ginahimo negosyo da sa sulod. Ha? Basi may naganegosyo.
10: Amo na gani kay babayi, abi ang warden, subong, gipamangkot yung gidbalan si ma'am, ang bagong warden, mga 1 week pa lang. Si Jail Chief Superintendent Elena Rocamura. Nahama ko, ma'am, wala ka man na hadlock na basi may matapakan ka diyan. Nasa Manila, ganyan ginapahog ko nila. Damo-damo sila ginapadala ka na ako yung mga threats nga pahimuslan ko no ako, ipag-gang rape, etc.
0: Pero di nagaling ang mga pamahog sa iya?
10: Mga sa operations naman sa mga jail facilities ka, specifically sa Quezon City si Ma'am Halin. So, kumpanya nga, as ginatindugan ko ang akong
0: ubra rin, ipadala so, ang, ako din. Dali lang, ang mga pamahog ni sa pamatyagi ni Nahilin sa gwa, sulod?
1: Hindi, ginstoryay lang mga previous
10: niya. Ginstoryay niya lang.
1: Mga previous assignment niya.
10: Hindi
1: ko ngalit sa Quezon City Jail, tibalanta naman nga kadamo sa mga gang dira.
0: Aho.
10: Oo.
0: Aho.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Importante nga may mga grabe.
0: Tipo grabe niya, ha? 35 ka cellphones. Paano kasulod na? Grabe na ganyan.
1: Oh.
0: Siya doon nagidiya kalax na yung ano kung may 35.
1: Nga, makasulod, isa kabilo, guro, timimbisigar kita. Pero 35, pare ko nang tohobla. Ano?
0: Tapos walo kabilog, nagpositive. Ano na yan? Kabuday budlay ara na gida sa sulod hindi pa taka kwan ano ginakadako na.
1: Oo.
0: Di ba?
10: Oo.
0: Dako nga blasahin na matabo. Ano so far ano ni kumpara sa mga previous nga mga kaangay man sining mga recovery sa iban nga mga Greyhound operation ano ni paano ni i-describe?
10: Daw muning sa akon lang na daw muning pinaka-transparent nga operation nga na ano nato ay
0: pinaka-transparent nga operation
1: kay ginpaupod siya.
0: Okay,
1: ginpaupod siya.
10: Gapatawag sila witness kay before
0: sila na i-Greyhound. So, silingon niya naton iniyang operation niya na shock gid sila why gid ma preparehan ni?
1: Oo.
10: Kaya no? Abin nyo, nag-upod ang PDEA Director, si Director Ralph Romel Torres.
1: Siyempre, kiti, ginupod ka gani para doon hindi ka matiparahan, bla, iada?
10: Ti, ama ko na gani, ti ma'am. Hindi, actually,
0: kung namin ko, wala gani mapreparahan, kaya abin mo kung naabots ni Charoquets ka gumayara
1: ng trainer,
0: da? Laban na ba na, tignan yung mga pictures na
10: pero, pero natingalahan na gani, kaya kung basit nga ako nung wala man may nakumpiskar, bisan ni isa ka-drag para Parnelia sa Ungka. Kahapon. Kasi syempre kahapon, kag sang ginrace ang nagligar ni Adlaw, may cellphone pa sila mo. Kasi na monitor na nila sa balita, bala.
1: Oh,
10: kasi subong, wala abot na cellphone.
1: Abot na na. Kag matyag ko may mga nag-leak. That is why nga, wala dapat may makabaloda ng mga personnel. Time on target, bala.
0: Oo.
10: Oh. Oo.
1: Pabaloon lang sila kung ara na mismo ang raider.
0: Kay, well,
8: masyado.
1: Basta kaduda kami. May
8: Doga
1: nagapalusot.
8: Doga na, leads na, bida eh. Kay, balan mo nga, Ari.
1: Oh.
8: Ang mga prisonyo da, kagwa manipili ka daw.
1: Correct.
8: Kag after nga makagwa, ini, abin nyo hindi nyo pag indila, pag i-chok-chok kung sino nag-provide sila cellphone.
1: Oo. Oh.
8: Sino nag-provide sila shabo. Sino nag-provide sila sa mga illegal nga mga bagay na slod. Sino nag-provide ilimnon, sigarilyo. Kay ginahimo kuno negosyo.
1: May mahal mo triple ang ano eh, triple ang balor sina eh.
8: Ang ganansya grabe.
1: Grabe.
8: Ginahimo nga kuan nga.
1: Kay tibudlay mo pasulod para koy mo. Budlay mo pasulod. Di mapasulod mula na kung may connect ka da nga BGP personnel.
8: Ang priso naman, budugidugay na kung ikaw ay katilaw sin eh. Dugidugay naging kuya nga gusto yung makatilaw sin eh. Gani sige, dalip, labili na.
9: Ina-imbestigaran pati ang jailer kag custodial officer na Jumandon Rajumandonel.
1: Dapat lang.
9: Amo na madulong nato niya update subong hapon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Mana Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Kami ni Parikoya, Parikoy laban-laban mi nagapalusot na.
8: Hindi. Amo niyo, ang mga prison niyo na sa una nang chu-chu na sagwa.
1: Mm-hmm.
8: Kabalo sila kun anong racket da sa sulod.
1: Correct ah.
8: Ti ko naganegosyo kamo dabi niyo may forever da. Abi nyo, hindi nila mautik na pagwa. Kabalo ka ba kayo, Meg? Nasaan dito ko sa sulod? May sapon ko to ako niya.
1: Nami.
8: Kunta,
1: Kuya Permia, ladlaw sa pamilya ko.
8: Video call pa kami.
1: May wifi pa to siya sa amon?
8: May wifi.
1: May wifi.
8: Abi ko ginabarang signal, ginajamang signal.
1: Jam-jaman. No, wala na jamming niya.
8: Wala jamming?
1: Kung kaysa makaruro ka, jamming ka music eh.
8: Pero abi mo, isugid ka mo nila.
1: Sugid na.
8: May nakasugid na na, Master Don.
1: May baluan na niya sa BGMP kang PDIA.
8: Balaan sa PDIA na. Nga mo na, kay tila obligasyon ni mo. Kita mo, very surprised nila laban-laban gin, Master Don.
1: Oo.
8: Why gini nag-leak sila?
1: Mm-mm.
8: Mako mo, 35 ang recovery mga cellphone.
1: Grabe.
8: Ang arkila ko no sa cellphone kada bulan pila.
1: Dako na.
8: Ang nabalaan mo lang. Ang do, base sa bubuwet.
1: Hindi, ng ano, balaan ng per use.
8: Ang kadagamit?
1: Patagagamit mo,
8: So, hindi siling maunay na si mo?
1: Hindi. Kay ba mo, si sa ka-cellphone, damo mo niya magamit mo. Kaya muna nga, mga ikilala kita yan, may account mo. Messenger ka contact.
8: Messenger. Kita lang.
1: Hindi mo silingon, may internet. O kung may data.
8: Kita
1: mo. Ang cellphone.
8: Kaya raw, mga bubuwit, no? Ti, Master Don, di ka kita. Amo na gali, kung kaisa. Nga makibot ka lang. Nga may nadakpan sa guwa. Ngang transaksyon na limpa sa sulod?
1: Correct, correct.
8: Kay Kiss A, ang boss ato sa sulod, sige instruct niya sa mga galamay niya de, sa de sa gwa.
1: Oh, kay manti dito sa sulod, damdamo na siya kilala ng mga big time ng mga drug lord. Blati, pila makuha ko na boss. Bila may ari ka ni share, amo ni, oh, sige, bamdutan ko mga tao ko. Oh, may madulong sa inyo da, bagsakan ka mo dira mo ni pila ka kilo. Na.
8: Grabe no, tikita mo na. Tikaroon na booking oh. Ti dako ni nga kontrobersiya, dako nga kawianan ini sa BGMP.
1: Oh, correct, correct.
8: No? Kag salamat sa PDEA, kada booking nyo ni. No? Kay kun hindi, Master Don, ano na lang matabo sa ato?
1: Ako ga pati man ang BGMP regional office diri Parikoy, na kainchindi man ni, that is why nga, once in a while ga Operation Greyhound sila di.
8: Dapat.
1: Kay dapat, ginalantaw nila ni, kag, amo na gani siling kubula Parikoy, da pag sulod mo da bilang BGMP officer, grabe ang imo sila. Kaya bago kalin sa academy mo. Nabi ang prinsipyo mo, hindi ako mabayran, ano, stricto gid ako. Pero pamangkot, tambla, sir, bayran ta ka, sir, 20 mil taga bulan. Hindi! Matarong ako nga tao, hindi ako magpasugot sila. Tason okay, bulan naman, sir. Bayran ta ka, sir, 50 mil. Matarong ako nga tao, hindi ko maubra ina. Sulig ka taas, 100,000 na. Anong ipasulod daw? Kumbaga na lampot mo na
8: malapit. Matarong ako nga tao, hindi ko pwede mahimo ina. Ari, 50 mil. Matarong ako nga tao, hindi ko mahimo, ina. Ari, 100 mil. Matarong ako sang una, pwede ko na mahimo, ina.
1: Kaya naglabot na sa ceiling. Ang tao, Parikoy, may ara sa ginatawag nga, dokadako na niyo. Na, anong ubrawan ko? Amulan yung ubrawan mo?
8: Pawalaan ko lang, gali.
1: Oh, napawalaan lang. Blaser, abot na karon si kumpare ko, may dalana, liog ko, hindi lang ginpagdikisama yun. May ara ka din karon sakot. Na, muna, na, ti, galabot sa ceiling na Parikoy, pero ti, dapat ang ano mo dahi. Kaya ba mo, ang mga opodyo da, ang mga priso da, sari yung kaso, no, kabalo mag-into ina sila, mga kriminal ang opodyo da mo. Although wala pa na sila na pamatbatan, pero may mga kaso sila. So kabalo ni sila magulo istorya.
0: Mm-hmm.
1: So makuha mo ginikiti ang tao kung kaysa parikulum mo, dala mo sa kwarta.
0: Tigag tapos, hindi bilang pagsulod sa facility, ang mga tao, ang aton nga ginalauman, nga magbago sila.
1: Magbago, rehabilitation.
0: Atong mga nagbago, ginsiwalat nila sa gwa ang ginimot, yun ang kalukuhan.
1: May informant.
0: Ginsugid ka mo sa mga nagbago da, nga paggwa nila, ko'y mabago na gid.
1: Oo.
0: Ginutik. Tiko ni nabalaan, masaring may amuna.
1: Mm-hmm.
0: Tiyaraw. Tiini, kibangod nga, laban-laban, wala gini sila kabalo, nakibot gini sila. That is why damo recoveries.
1: Yes.
0: No? Congratulations, Pidea, for a job well done.
1: Yes, before kita makatos sa itong mga segment, ini nga porsyon ang nadulong sa inyo, mga kabenan, sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination, sang vitamin D3, kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, sali effective batok sa mga viruses, kaya mo nagatugas ang abusi po nila, at kag trangkas. So, binutangan pa, sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio, every day.
0: Yes, D3 Bio, mga kabenan, kombinasyon sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Ang aton nga virgin coconut oil, mga kabiyanan, na pamatudaan na ini sa pagtuon sa DOST nga makabulig ipatay sa mga germs, mga bakterya, kagiban pa ng mga free radicals kag nagahalit kag nagahatag balatian sa lawas ng tao. D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Gani maginom na adlaw-adlaw. Kag syempre, Master Don, ang aton sini nga vitamin C, mighty C, vitamin C sa ngalan palang very mighty na nanasidig kag alkaline, hindi magising lining sa imo tinaik kag chan. Safe gamiton na doadlaw, gani, mighty C ang ato nga baklon. Ang lawas wala ga-produce vitamin C. That is why ang rekomendasyon, mag-inom sang mighty C adlaw-adlaw.
1: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro nga vitamin C ni siya, may abilidad niya, may kapasidad niya nga magpainat, magpa-elastic sa ato mga ugat so that madula, masiligan ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton. Pero suggestion ko, kung ginom ikaw mighty C, vitamin C, ino ka man sa partner niyang DTX 500. Ginanormalize sang DTX 500 ang aton blood sugar level. That is why layo kita sa diabetes. Siyempre kung layo kita sa diabetes, layo makita sa komplikasyon nga dala sini. 2 to 3 capsule a day lang. DTX 500.
0: Yes, DTX 500, mga kabiyanan. Ang DTX 500, halin sa desugared sugar cane. Ang kalamay gingkwa sa tubo. Ang nabilin dira, mga kabiyanan, nga pinangusan, manong tawag, no? Bagaso. Amuna ang gipuga pagid grabing extract gali sa the best antioxidant in town kagara niya sa DTX 500. So DTX 500 nagpabakod sa atay kag kidney ang nagasala kag nagaprotect sa aton nga lawas kontra traidor nga mga balatian. Pabaskuga ang mga organs nga ini para wala sang balatian nga makasulod kag makapenetrate sa lawas sang tao. Kani mga kabiyanan, mag-inom na sang DTX 500 upo ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
1: Batman and Robin patagsang ika-ayong lawas.
0: Abi mo, may nagambal sa linya. 10 pesos per minute, messenger call?
1: 10 pesos, tamo?
0: Per minute, 10 pesos, grabe mo.
1: Kung kaysa malawig ang istoryana nyo dahil.
0: Yeah, grabe, tiyan mo man eh, kalawig ang income eh.
1: Tiki mabal, ano man na, o anong oras nag-start ka, anong oras ka nag-end na, sukton ka.
0: 10 minutes, shin man eh, no?
1: Shin eh.
0: Okay man.
1: Mayong nga negosyo.
0: Easy.
1: Next, sino pa da?
0: Sino pa? Oo, ti sino ba lang magpangindi sina?
1: Correct.
0: Kay balan mo bawal ina da, ti ko natagan ka time nga muna nga hindi mo pag-avail.
1: Correct. No, kung may kulukwarta ka man lang, ti ko iban ng usaga pang utang na lang pare koy.
0: Oo.
1: Ayo. Anyway, ari na nga aton nga health news with Radyoman Joel Franco.
13: Ang ini nga bahin gidala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ini sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga dagaya sa monolaurin nga inyo protector kontra sa mga viruses. Hindi lamang ang pagbuhin sang pagkaon kag ang exercise ang makapaniwang sa mga tao nga obese. Sa isa ka pagtuon sa taong 2019 nga na-publish sa BMC Public Health, nakita nga ang mga obese nga tao mas madnilagon ang pagiwang kon may diagnosis gikan sa doktor kag inacknowledge sang ila paghimakas nga magpaniwang. Mangin realistic man sa expectation sa pagpaniwang. Sa 2018 study, ang realistic nga weight loss ara lamang sa 5-10% gikan sa ideal weight sa tao. Hadalopangdan man nga ang mga obese masamingin ang katalanan sang mas unrealistic na target sila pagpaniwang nga mas masobra sang 10% kani masami sila nga napaslawan. Panugyan sa mga eksperto nga kung nagapaniwang i-manage ang stress bagod nagapadula ini sa motivation nga mag-lose weight.
14: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Talk RMN.
13: Hindi nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Thank you so much sa kay Radyo Man Joel Franco. Oy, thank you gidas pagpamati kay James Carpe, kay Jan Pirucho Sumagaysay. Thank you so much sa inyo din nga pag-upod diri sa aton. Ari naman aton Tourista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
15: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang diabetes isa ka masakit nga makaguba sa kaugatan, gagini mangin kabangdanan sa pagtigas sa mga arterial walls. Ini ginatawag nga atherosclerosis. Ang atherosclerosis ug paglapuyot sang dugo bangod sa taas nga blood sugar ang nagaresulta sa hypertension o kun high blood pressure. Paano ini malikawan mga karadyuman? Ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini simple nga solusyon para kabuhi mo palawigon. Kay kun indi na maayo ang pag-ilig sang dugo mo, Dr. Pinoy ang kinahanglan mo. Ang Dr. Pinoy may squalene, mga bitamina kag minerales, omega-3 fatty acids, kag alkyl glycerols nga nagapabakod kag nagapalimpyo sang ugat, agud manami ang sirkulasyon sang dugo. Mapungga na makamamatay nga masakit pareho sang heart attack kag stroke, mangud nga limitahan sang Dr. Pinoy ang damage kag ginatugas sang diabetes kag high blood pressure. Ginatagan pagtamod sang Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang importansya sang pagpreserbar sang heritage kag kultura. Sunod sa iya nga ang aton dunang manggad kultura nga palanublion kag identity nga indi dapat madula bangod lamang sa madasig nga pag-uswag sang teknolohiya. Gindugang man sini nga isa pa ka importante nga issue amo ang automation. Samtang nagadamo ang mga trabaho nga ginahimo sa mga makina kag AI, mas jutay nga mga tawo ang mahimo kinahanglanon sa mga pasilidad sa teknolohiya. Bilang resulta, mahimo nga indi man matuman ang promisa nga makahatag sang dugang nga trabaho. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radjoman Lineth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
0: Salamat Radjoman Lineth, yari naman natong viral balita sa mga pagka Radjoman Mon Kapalihan.
16: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
17: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nemtree extract. Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang paglamon sang tubig sa 150 years old na Shiva Temple sa Ganges River sa West Bengal. Sa video makitaan nga amat-amat nga ginlamon sang tubig baha ang nasambit nga temple samtang mabatian pa ang singgitan sa mga tao sa palibot. Ang baha ang gintuga sang isa ka river bank erosion bangod sang mabaskog nga ulan sa nasambit nga lugar. Ang video ang viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man, Mon, Yales Kapalian, Tatak, R, Amen.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you so much sa ka, Radyo Man, Mon, Kapalian. Check naman nato natong trivia with Radyo Man, Rezzy Bordon.
5: Sa din bala naghalin ang ginasiling nila nga butterflies in the stomach, ining nagalaragway sang nervous energy sa imotsyon, antes o kung sa tion sa mga sitwasyon, nga nakabatyag ka sang kakulba o kung excited ka. Nabatyagan man ini sang iban kung makita nilang ila crush o kung ang ila kahagugma. Ining natural nga reaction lang sa nervous energy. Lakip sa mga rason sini among stress o kung anxiety, excitement o kung expectation, kag hormonal fluctuations. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: Kahit
1: alang lang
0: alang-alang lang kita sa tempo. Thank you so much sa pag-upodri sa itong pagpangalaga.
1: Upodri kay Radyoman Mark Daniel Sukal dito kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
0: Radyoman Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nons. Urban Absol. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pangihi kag naga normal man lang harmless man ina partner. Para makasiguro partner ipa check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural partner practice gid ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS herbal capsule.
6: NANS herbal capsule
5: ginapabakon niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NONS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kundo nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka, honeygoat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang Kaibis, makalalaton.
6: Nice! Lemon Oil!
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nance Liniment Oil!
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nance Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
6: Nance Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sa lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pag kanerbyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagitsang Nance Corn Coffee partner. Kaya ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid Neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by Best Foods Payo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kaginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: May problema ka man sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay nga sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Oras tatak alas 3, Jess.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3, dito ako believe.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Kidney Care.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
13: Yung may D3!
12: Matatas mga butika!
13: May D3!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
14: Salit, DJ, kang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang may D3. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong napaminal. Salamat sa may D3.
12: May D3!
13: Mahigpo ba na ang imo dugo?
12: DTX 500!
13: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
12: Ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
13: Nga sa masami,
12: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500!
13: Masalikan!
12: DTX 500!
13: D3 Bio!
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
12: D3 Bio!
13: Ang D3!
12: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
12: Yung may D3!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga!
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: You need to face for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ECS.
19: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Char, Fab, Car, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangong kumakabloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
23: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent!

0: Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm Fab Con.
4: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pambang kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Para sa mga butika.

0: Heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog, smile ka smile bisan stress na. Para sa banta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkagahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm Fab Con.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
7: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang pia ko nga solusyon ng kipok na kung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko daw, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makatindog. Pamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
0: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabat

0: Dahil sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19, ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Oras tatak alas 3:20.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
17: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
19: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag imbi na dasig ka po yun akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumangod ka. TTX
3: 500 Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibo?
3: 3 times a day ginakon TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang VCO ng D3. Mabakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500
9: Megaman Herbal Capsule. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
1: Herbal Capsule.
9: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
2: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
1: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
4: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lo sa bangon ng Charm.
5: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Sherry.
8: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
9: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Goodbye.
5: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero

0: Coffin, Simon Chat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
7: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
8: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino. Maka-Diyos, madasalin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
15: Oras tatak, alas 3:30.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
18: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas.
19: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon
20: ang
19: pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lagi ni carrots.
21: Hindi lang carrots, mga madura.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nono.
18: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: So, hindi ka nang mabala ating mga flowers na damong probiotic.
19: Mas na.
18: Ano na yung interval?
17: Maidukar ka pa.
18: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, nalilang ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
22: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
22: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa itawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles pangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero Ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kaya ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
19: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mm. muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
22: Yes.
19: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
22: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detex 500 kag may tisika kada adlaw.
19: Mm. Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
22: Mm.
19: Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
22: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
19: Mm-hmm.
22: So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
19: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
22: Hmm. Duodenome or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Ang sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. Mm-hmm. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo,
19: mm.
22: no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
19: Sobra pang iban. No.
22: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbun-ag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom. Gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic.
3: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
3: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
4: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
19: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C o Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
22: Hmm.
19: Pagtungtong mo 60 years old one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
22: Ako ya, Sir JP, gainungi ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na, Pure C, para magnami ang akon nga gito ag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gito ag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga mag-preparar ka mga fruit juices?
19: Carrots da.
22: O carrots da, orange apple, da, mga... O, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
1: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
22: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
2: Correct.
22: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
5: Awan si Nara Bao, panago-nago lang na siya.
6: Ha? Anong sekreto niya?
19: Milig sa taguay.
5: Huwag sa panago si Nara Bao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano ang, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
19: Dising ko nun, dising. 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
6: Ah, kampiyon ni
5: Mag-8. Kablog ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
19: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka na adlaw, no?
19: Basic.
5: Oh, maligo.
6: Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kalangilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: So, wow.
7: Namit na gid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskap-tuskap sa akon nga tiil.
19: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa inyo?
7: Mabakalang hamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
23: DTX 500. C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ito si Helen na Dairo, kasi balon. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
23: Pure C Vitamin C, Xanthan Plus.
19: Garantisado!
23: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Kuryakin, kuryakakan, tagay ganyan. Pero milang kasakit ang akin ulo, tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
23: Pure C Vitamin C. Kag Xanthan Plus. Manami Gills Vitamin C.
26: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika

0: Piscina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tuwag, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
3: So wala.
4: Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang yatawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa'y wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Kay engineeria pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
5: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy!
4: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Nga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
2: mm-hmm,
4: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Insulator.
4: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
4: Ang dapat may cover para di ano,
5: hindi maglakad,
4: wala ground.
2: Mm-hmm.
4: Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa indi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills.
2: Mm-hmm.
4: Di wala na iba niya, aras di tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids, kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya yung mga lipase kaya ginapurify ang yung mga enzymes. Kaya ang nakanami pagid, ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in
2: God,
4: short, you know? Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3Bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
2: Champion.
5: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang D3Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
3: D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla, is galabot itatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
8: Mabagas, mga butika.
3: D3Bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka manipato, nagitry na amon patumaron sa D3Bio. Lalaga bulan, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio. Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patatas, mga buti ka.
6: PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Plus si Ray Rilota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
6: PUC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami Gig. PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may PUC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
6: PUC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami Gig. PUC Vitamin C.
11: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning munulaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kon wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine, gipadalaan sila sa smell ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy.
6: Oras tatak impunto alas 4.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That portion was brought to you by Best Foods Payo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Gigan!

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
20: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makagats, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag ng
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TGX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test. Kina tong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
3: TGX 500! D3Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
8: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
9: Nga amo ang kaspan.
8: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charmin Fabcon. Amoy pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si May Nano.
14: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
13: Oo. Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Biktibo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oras tatak alas 4 jazz.
19: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pinang win sa San Miguel Beer. Join now.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Sampong Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Plus Gold.
22: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sampong Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Normal, pati blood sugar ko.
3: Sampong Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampong Plus Gold.
23: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampong Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sampong Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Sampong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charmin Fabcon.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin, nadwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
24: Hi, ako si Mitya, sales lady. Huldi na gating dogs. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya ang mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
25: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo, nang lang akon nga kubra alito gid ko.

0: Problema mo pag lose weight? Lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Oras tatak alas 4:20.
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog-busog ikaw to nila.
5: Ako man, bro, kalot.
4: O, ito yung bro, kusti.
6: Busog-busog, eh.
4: O, tila ka, tata. Bayari na to tulilot.
5: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes, sir.
5: Ay!
4: Ano nga, ay?
5: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
4: Ano na, matuon na. Ay, ay nahaslo ka nga yung dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
6: Kita mo, nagigyan nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
4: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
5: imo. Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
4: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
5: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
4: Ba? Uy, hala.
6: Ba man,
4: tanga?
6: Hala, tanga matuon.
5: Shhh! Diskarte lang na iya!
4: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
6: Hey. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
5: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
7: Ay, tanga na, sir.
5: Nan! Kita mo? Ikaw na nagako nga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
7: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
5: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
5: Ay!
4: Kalot, kagtulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Arthur, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kugali si Ariel, nagtantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Hindi na nalasubong imo sugar.
4: Sige ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: TTX 500.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
9: let's go with the flow.
10: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kagpaghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
11: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm Fab Con. Pangong tumaka bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week. Nam, gilin ako nga kami. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka ang abutika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na git ka malipaton. D3 namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang ka bula. Nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga mga butika.
5: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernie Ong.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin.
13: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Oras, tatak, alas 4:30.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
17: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
1: Mighty C,
2: mabaka ang abutika.
1: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
20: Hello Washi.
21: Hello Mommy.
20: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
23: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
24: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
24: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Babe!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Number one!
4: Kagkaroon sa masadyang pagpasimpalad nanday kalot kag tulilot.
5: $60 lang, Bro Agustin.
6: Sige. Ari, Josue, keep the change na lang.
5: Oh, hello! Salamat, Chio Agustin, ha? Buka namin blaki, Chio Agustin. Okay. Abo na ako makita, takaya. Ako gidyang nag-serve dahil sa inyo. Kati makakwarto ko mo!
6: Josue! Kaya ba, ginunahan mo naman ko, Josue ba? Damo gidandaan nyo sa piyesta,
5: ay! Ay, oo, bala to, Lilot. Dari lang kong mapanyaga ha, kay mapalit siyon si Winslet.
6: Ay, damo sa bisita?
5: Siguro, nga mapalit siyon siya.
7: Kamaya pa si Winslet. Nagatinguha pa yan ha. Magtarong pang abuhi yan.
6: Ay, oo, kay kapisa ba lang agi si Winslet.
7: Gani, man.
6: Mabinuligon pa.
5: Amo na gani nga, gina-bless yan.
6: Oo, man kung maayong ginahimo mo, ibalik na ni Lord siya.
5: Tao! Hoy, sa tuon ng bala. Bisan ano namon ka kopit ni Valentina sa bintahan niya. Dako gid balagi hapon ng bintahan niya.
6: Nagakopit ka mo sa bintahan niya.
5: Hoy, baba niyo ah. Hoy, sang una lang to ya. Pero wala na subo. Kahit libre man kami dirita nan kay Winslet mo. Oo, kung sinsahon ka gali iya nga, maayong ginapakita sang amo mo sa imo, dasun, himuan mo pa siya sa malain.
6: Ay, ma'am! Hasue! Uy, hindi na ka mo magliwat, Hasue, ha? Mahuya ka mo!
7: Stow!
6: Kag mahuy ang git ka mo, kung madakpan ka mo ni Winslet, bro!
7: Stow! Si Tulilot, kaya mo niyo. Ang kwarta ko sa bulsa ko, tingala ko pirmi lang kulang. Dali kay ginakuot siyang haslo, iya kong kakatulog ko.
6: Mga program tambak ba mo? Di ba taga? Kung pagitahon mo, nasugid ko man sa imo, hindi ba lang? Dami lang!

0: Marit! Maano ka? Ay, kapitan, ilasikon may paobra ka sa akon, ari lang ko ah. Ano?
1: Tita Kap, kinahanglan ta na si Cha Marit. Pabulig-buliga di siya sa barangay hall.
0: Di daw? Ay! Oo, gali, no? Sige, duha ka mo ni Girlie. Buligay ka mo pang ugas, ha? Kag sundo nyo pa nilo ang labisa, kag kung ano pang aulubrahon dali sa sulod sa barangay hall.
2: Ay, oo, kapitan. Ah, ay, abaw, salamat. May obra naman ko. Sobla man eh ang balalo nun sa eskulahan sang bata ko na sun si Manam.
0: Hala! Marit!

0: Ay, si Kapitan Balateng.
1: Yeah.
0: Game palistaya man ang hinablo siya sa singing contest.
1: Ay.
0: Bisan wala na mo na batian ang tingog.
1: Ay, tinano, ginayahaw. Hmm. Namigur tingog ya eh. Sino nga hinablo siya?
0: Si Ani ah.
1: Ha?
0: Nga na, may pala siya tingog kay Parkhaw.
1: May ikaw balayit. Ano? Gid nang nasawayan ko sa imo. Mahilig agid magpakanubos ang tao.
0: Yeah. Ala, alam mo na sila ka, pataas nga, nagbo mo na sila.
1: Oh, nagpa-underestimate ka, Gid. Hindi ka sila.
0: Makapotot mo na sila?
1: Yes.
0: Ano mo sila pataason?
1: Ano gid ko maintrahaw? Mayo na ganit damo para sa dyan?
0: Kalawin ta eh. Mari na rin sa ako ng listansa mapasakop sa singeng contest, oh.
1: Mugali, abi ko na panulapo ka naman sa adlib mo. Sino daw na dalaho?
0: Mario, si Park.
1: Ha?
0: Si Ani, si Wanang.
1: Si Ani.
0: Ah, hindi ko tani pagilista pero nag-ayo gidya mo. grabe gidya si Wanang.
1: Te ikaw, true ka man gani kay si Wanang, abiyan mo, ginlista mo gid gani.
0: Teng.
1: Ah.
0: Si Tulilot, maintra.
1: Basi.
0: Teng.
1: Ah.
0: Nanong
1: ginakulukan lang mo na yet.
0: Teng. Teng. Lista tama ka blateng.
1: Ha?
0: Oo. Ay, awat pa na pamugas-bugas sa isolation.
1: Bakit ha?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better, live better.
5: Anong gusto nyo? Cook salad! Carbon!

0: Profit. Someone chat malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: GGX 500. Si Erin Grace paglumutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
3: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. Subo.
1: Mabakal na kamo. Nang detects 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
0: GGX 500. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pamong kumakablum, tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likas.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may BCO.
5: BCO
3: yung may D3.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
7: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
6: Tibog, ikaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Ara na daw mga lulutoon tabuas ha. Subong pangihad na nga daan ka mo, girl eh, Maret. Oo, kapitan ah. Dire ka mo buwas sa aga sa balay. Tapos pang dalon nyo to ang mga pagkaon sa barangay hall. Kasi kagawad Marieta to ang ma-assist pa kaon sa mga bisita. Coordinate lang ka mo dayon sa iya ha.
1: Okay, yes, Kap.
0: Ang mga panakot ay hindi nyo pagpamutang sa bulsa nyo, ha?
1: Kapitan? Sobra ka naman, Imo, yakap. Abi mo sa amunya, kota naging panakot lang.
0: Marit! Nahambalanta lang ka mo. Kaya daan mo patabala lulutoon. Hasta pa ni sa Domingo ang fiesta ta. Kilala ta ka mo bala, ha?
2: Gila!
1: Gile. Do abot ani kapitan ha.
3: Kayo ho. Ang bukol sang bulsa mo ho. May balaan gid nga mga bumbay ang pinangsulod mo.
1: Girlie.
3: Kilala yata pero siya yadu indi gid bala kilala ha. Daw wala gid tayo bala makahibalo nga nagapangurakot siya. Mayo gani ato nya kay panakot lang iya porta gid sa kumuluyo ya di bala.

0: Maintra kita sa singing contest, bro, kalat. Nalista na kita ni Marita.
1: Yeah. Ano, bro?
0: Oh.
1: Yeah, hindi, kuya.
2: Anong hindi? Entra na ang black mga duwa kay masuporta yung kuya sa inyo.
0: Bro, ano lahat?
1: Animal ka. Napakonsensya mo naman ko ba?
2: Bam! Bro, kalot. Te, ano? Sugot ka na nga gastuhan nyo ko ni Bro Gosteng?
1: Tulilot. Hindi na bala mag-intra. Ang igasto sa mag-intra mo, sa Miss Gay ngayon ha, iba ka na lang bugays, ha? Isa kasako nga bugays.
2: Bam! Ha? Buti wala ko yung kwarta?
1: Wow! Matiyag mo bala daw, madaog ang gini mo ya. Ay, pagpahimunong sa mga tulilot ah. Insindihan man bala ang mga bagay-bagay?
2: Ahay! Sige na lang ah! Naintindihan ko, bro, kalot!
0: Good. Ara man lang gali na nga, nagaintindihan na ikaw mong duha.
1: Subong lang ni bro.
0: Ha?
1: Ambot na, gulpi lang siya nakaintindi ha. Masi bala kung may plano naman niya sa ako-akon blahaw. Huh? Hindi niya siya ano paristo sa akon niya!
2: Ay!

0: Nano ka bro kalap? Kaya nakapabala nga nagapanghay-hay. Daw may suyaw ka?
1: Mano tani sa pista man?
0: Mano ta bro, how?
1: Ete, wala ka ganyan ka batsyang tulilot na? Wala ka kita nga, oh? Tulo ka balang bulugasan ta?
0: Ah.
1: Oh? Amo na nga hindi ta kapagpaintrahon sa misgi-misgi ngayon na kay galastuhan lang na. Ang aton paminsaron bro tulilot, amo ang dasun bala?
0: Aha.
1: Kayo, sini nga si mana, mabayad ta sang suga, tubig, o madalawa ta tabugas. Pero, ang sudan taya!
0: Bro, basta! May nadumduman ko nga pagi kung paano ta makakita sang sulod anon ta da si mana.
1: Ano bro?
0: Manipon ta sa pagkaon. Pareho bala sang mga subay?
1: Subay ka, how?
0: Hindi eh! Pero manipon ta gani! Agad may sulod anon ta sa madason nga si mana!
1: Paano nga ni?
0: Kada balay, nga pamistahan ta, matikaw ta!
1: Halay! Ano?
0: Oo! Tipunon ta, kagibutan ta sa ref! Agad, bisan tapos na piyesta! Bro, damo ba ta pagkaon niya?
1: Mabaw!
0: No!
1: Ano?
0: Di ba laos to?
1: Pero base kon, mahuya ta mamutos ang ginakantuan tanga balay tulilot, mahuya man ta matik out.
0: Don't worry, akong bahala. Huya-huya, kaya mo yung hey, magutman ta na yas ang alam mo ka pa, huya-huya.
1: Ay ba? Tuluwi, what?

0: oras tatak impunto alas 5.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufisyente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, basta niya ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
4: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si Bibot. Ako COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Makikiraan.
10: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Salamat, iho.
11: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3. Naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
14: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
4: Ang husay.
8: So easy to use.
9: Everest washing machine.
8: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww.
3: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Anong gusto nyo? Magsala!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para malikawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
8: Untati na! Tosiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tosiran! Tosiran!
9: Tosiran Forte!
5: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kargado! Sa mga ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. At tik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
12: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
13: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charmin Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
18: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Oras tatak alas 5 Jess.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
20: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
21: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
22: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
23: Apo, unat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Damatumba ako.
24: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
25: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
20: This time check is brought to you by Kidney Care.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Pagaling si Yam Rita Tiyan.
28: May high blood ka ba sa una?
27: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon din niya. Sa buta nang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
26: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
30: Anong gusto nyo? Success!

0: Super Fiber.
1: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw-as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Oras tatak alas 5:15.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.

0: bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bandog kumakablog sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
6: To see you, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Southon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Southon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
7: Pinahusay.
3: Southon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras RMN Iloilo, alas 5.16 sa hapon.
10: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
11: RMM News and Public Service.
10: Balita at serbisyo publiko
11: pinag-isa,
10: pinagsama.
11: RMM News and Public Service.
12: News and Public Service.
9: Mayong apon Western Visayas, mayong apon siyudad kag probinsya sa Iloilo, welcome sa pagpangalagad sa RMM News and Public Service sa karunia nga adlaw. Sa Huwebes, petsa 17 kita, sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
13: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
9: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Yales Caparia.
13: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
9: Huwebes nga adlaw sa aton sining nga mga kauturan, no, nga aton sining nga mga estudyante sa mga nagapalauli na at the same time, ang aton sining nga mga trabahador at juman magi, alinsa nagkalain-lain iya nga mga opisina, no, nag-amat-amat naman sa pagpauli, rason nga medyo nag-damo na kag nagasako ng aton sining nga mga dalanon.
13: Check na aton dugay-dugay, report ni Radyoman Flo Navarrete. Sa Balita National, Radyoman Mon, kundi sa katapusan ng adlaw sang impeachment trial for this week, Radyoman Mon, kahapon, ginpayag ni Presiding Officer Chief Escudero nga may pagwa sila nga show cause order sa pila ka mga miyembro sang prosecution angot sa pagbayolar sang sub judice rule. Ang subungapon ginpagwa nga gindagdagan sang show cause order sa Senate Impeachment Court ang duha ka miyembro sang prosecution bakod sa pinapahayag paglapas nila sa sub judice rule, Radyoman Mon, nga nagadumili sa paghatag sang komento sa merito sang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sandaysin o ini amo ini sanday House Prosecutor Congressman Terry Ridon kag prosecution spokesperson Jay Tolosa. So ginpaandaman sa una ni Presiding Officer Chief Escudero nga istrikto nga ipatuman sa impeachment court ang sub judice rule sa mga series of interviews siguro nila, Radyoman Mon, kay T, very accommodating man sa katapos ng media si Congressman Terry Ridon and at the same time si Attorney Jay Tolosa Iben Drigan isaton sa RMN Iloilo naka-interview sa Radyoman Henry sa kay Attorney Jay Tolosa. So gindagdagan sila sang show cause order sang Senate Impeachment Court angod sa ginapayag paglapas sa sub judice rule.
9: Kabahin ini sang mga update sa impeachment trial, Radyoman Magi, kiti gusto man karon sang Senado, no, nga mangin stricto sa mga ginapatuman dira nga mga rules sa sulod man sang korte. Standby sa iluwan tanding mga balita lokal subong naman iya nga hapon sa aton sining pagpangalagad.
13: Ibaloon naton, Radyoman Mon, update rin sa palibot sa ang syudad sa ginapatuman ng lambat sita sa city proper. Lakip na ang update sa probinsya sang Iloilo ang Barangay Power Association. Mag-iwat sa ang hublag protesta sa September 21 angot sa nagakatabo nga brownout dari sa Western Visayas. Detalye sa report ni Radyoman Flo Navarrete.
8: DYRI Radyoman Report.

0: RM.
1: Standby sa aton mga karadyuman while guys establish kita sa connection with Radyuman Flo Navarrete. Kay ang mga pumuluyo, ang mga konsumidor, siguro Radyuman Mon, syempre hindi man sila kagwanta. Katanan man kita, no, lasang exempted, apektado gid sa binulan ng problema sa kuryente diri sa aton sa Visayas, especially diri sa aton sa Iloilo. So, ang mga konsumidor, nagaplano sila sa Barangay Power Association nga magpatigayon sa hublag protesta sa September 21 angot sa nagkatabo sunod-sunod nga brownout diri sa aton sa Western Visayas. And at the same time, ang ila sining paglantaw sa posibilidad nga pagbulos sa more power sa Eleco 1, sa nasakupan sang Eleco 1. Balikan naton si Radyuman Flo Navarrete. Radyuman Flo?
2: Radyuman Magi, no? Radyuman Mon na magpatigayon sang hublag protesta ang Eleco 1, no? Angot sa sining nagaluntad sining gunout diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini agod makalabot man ang ila sining mga concerns sa mga natungdan sining mga ahensya, Radyuman Mon, Radyuman Magi, no?
1: Aliwat, abal mo mapatigayon sa hublag protesta ang Eleco 1, ang mga anuguro, member consumer?
2: Yes, member and consumer ni Radyuman Magi, no? Sa September 21, agod mapalabot man ang ila sining mga hibubunot, no? Angot sa nagaluntad nga brand out diri sa aton sa syudad yung sa probinsya sang Iloilo, no? Nakip man diri ang korupsyon, no, nga nagakatabo sa bilog na Pilipinas nga ti suno kay ED Amorsulo, ang Business Federated Manager sang Eleco 1 kag chairman, no, sang Barangay Power Association tokon BAPA, no, nga ti siling niya nga dogin pabayaan ng kita nga do wising balik sa mga pumuluyo kay ti kuan nang sila, no, nagapokus na sila sa impeachment trial bato kay BP Sara Duterte, Radyuman Mon and Radyuman Magi. Sa dilakit man diri ang concern nila sa bahin sa segundo distrito ng Eleco 1, islan man sang more power, no, kay gapamahog nga ti ini pagabuslan ako, no, sang more power ang Eleco 1, Radyuman Mon, Radyuman Magi. Kasi apektado diri ang pila ka mga pumuluyo, labi na ang mga tao dito sa Nabukidnya Bahin sang probinsya sang segundo distrito, partikular sa may banwa sang Alimutyan. Yari si ED Amorsulo, Business Federated Manager sang Eleco 1, kag chairman sang Barangay Power Association noon BAPA.
3: Sa September 21 akon ginagda ang tanan kadungan ini sa paglunsar sang nagligad nga Marcelo ni Anay Presidente Marcos, senior. Ferdinand Marcos, no, nga paglunsar sang Marcelo, gani ginapanawagan ko sa tanan ang magwa kita. Kag isinggit naton nga magwa kita sa dalan nga isinggit naton. Dapat binagbinagon sa aton gobyerno nga ang nagagahom subong binagbinago naton nga ang pumuluyo amo ang may gamhanan, hindi kay sila.
4: Sa din ganing binyo ninyo, sir?
3: Ara kami sa UP, sa may dalom kami sa overpass. May 9 to 11 kami nga briefing kag may mga spokesmans kami nga maabot. And then until 11 mamarcha kami pagadto sa may General Luna, pagadto sa Ombudsman. May kami nga gamay nga mga hinunaanon kag dira magtililipon kami kag dira namon ipagwa ang amon hibubunot about sa nagakatabo nga krisis nga nagaluntad sa sining rehimen nga wa isang pulos, garok nga panggobyerno kag garok nga pamunuan sa aton gobyerno.
4: Dalanan ni sir ang nalakit na diri sa inyo sining activity sa September 21 ining na-mentionar mo kay nang problema kung power outage, ang corruption kag iban pa diri, sir.
3: Yes, sir. Dala na dira tanan ang pagsaka sang krudo, ang pagsaka sang gasolina, commodities kag ang tanan nga ginapapasaan sang gobyerno sa aton. Dalo na mo na kag isinggit sa 21 sa Setyembre ara kami.
2: Radyo Man na Mon, Radyo Man na Magi, si Edie Amorsulo, ang Business Federated Manager sang Iliko Uno, kaga Chairman sang Barangay Power Association. Sa piyakabahin, nagpatuman sang lambat sita ang Police Auxiliary sa City Proper, partikular sa nasakupan sang General Luna, kaga Jim Basa, kay Nasangaga. No? Tinutuyo sini, agon makuha kag marinluan ang dalan, bangod sa obstruction kag hilway ang mga tawo na makalabay kaupod sa nga ahensya ang katapos ang Philippine National Police Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO kag pila ka mga clearing team lakip sa mga gingkuha amo ang mga e-bike nga nagasablog sa dalan. Amo ni matulong naton information subong hapon ginadulong sinyo sang Kaluan sang Tatoy's Manopal and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao ng Ila Sininga Main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa kanitay Honorato Tatoy Espinosa Tatoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumo Navarrete Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Madamong salamat, Rajuman Flo Navarrete. Standby, Rajuman Marjorie sa report. Ang iding abahin kinadalon sa inyo, sang Santone Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen. Natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione kag may protection pa kag nagadetox sa atay kag ape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santone Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian kagup ni pagidsang DTX 500 ang pangontra sa kahalalit na diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
5: Standby kay Regiman Marjorie Herbo Miane kung ang taraman ng report. Nagigani nga sa Maya BGMP sa nangapututan, duha ka warden ginkakas sa pwesto. Regiman Marjorie Herbo Miane.
0: DYRI Regiman Report.
6: Rajuman Mon, Rajuman Magi, ginakakas na sa pwesto ang duha ka jail warden sa BJMP sa may barangay na nga Pototan, Iloilo, specifically sa Iloilo District Jail Male Dormitory kag Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. No, ini aging kumpirmar ni Attorney Jail Chief Inspector Jonathan Umadhay, tagpamaba kag Legal Officer sang BJMP 6. Sunod diri kay Umadhay nga si Jail Superintendent Joe Bertulayan nga warden sang IDJMD ang ginrelieve kag ginsaylo sa annex samtang si Jail Chief Inspector Dever Fantilaga ang ginsaylo naman sa regional office kag gintalusan ini siya ni Jail Superintendent Jairus Anthony Duhilio nga mangin warden sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. Ang duha ka warden ginpang relieve matapos ang surprise joint greyhound operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o Confedea 6 kag BJMP Regional Office sa tinalikdan nga Lunes kung sa diin sa annex minakuha ng mga drug paraphernalia kag shabu, kumpirmado nga shabu while sa may IDJMD naman ang nakuha ang isa ka cellphone samtang sa pinakalatest mandari sagin patigayon nga random or sagin patigayon nga joint greyhound operation after sina nasundan sang drug test kun sa diin walo ka mga preso o kun PDL sang IDJMD annex ang nagpositibo sa illegal nga droga karon padayon diri ang investigation sang BJMP 6 kag PDEA agud matumod kun paano nagasulod ang illegal nga droga sa nasambit nga pasilidad kag kun may ara involvement ang mga jailer gator kag custodial sang BJMP Annex, Rajuman Mon, Rajuman Magi, kag posible mga pangatubang sang kaso ining mga natumod ng mga officers sang BJMP. Sa bangin sang UNCA, wala pa dali ma-establish pa, or I mean, wala pa nagwa ang investigation kun ma-relieve ang warden dira nga si Jail Superintendent ang bago nila nga Jail Superintendent dira, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Kay ang information nga nakuha naton diri may ara na sa table nga ginaistoryahan sa karon pero ang nabalaan naton diri base ma-relieve man ini siya because kahapon sa joint operation magsang PDEA kag BJMP nga personal naton nga naopdan, Rajuman mo, Rajuman Magi, 35 ka mga cell phones ang na-recover sa sulod sang jail facility. Wala sang drug paraphernalia, wala man sang illegal drug. Because may posibilidad nga sa pag-raid sang Monday sa BJMP sana nga, nakatimbre na or na-monitor nila. Siyempre, may Facebook sila, makamonitor sila, malantaw nila kung ano nagkakinatabo sa gwa. Kapag-check dito sa may ungka, wala na sa may na-recover. Pero ang cellphone, ang lunsay na-recover. So, ginatumod naton ni jail warden, dira sa ungka subong, ginahulat na lang naton kung ano ang mangin penalidad sini kung may ara gidman. Si jail superintendent Gasser Gadong Bagula ni siya do, siguro wala pa ni siya 1 month. Dira sa jail facility, Rajuman Mon, Rajuman Mad.
5: Rajuman March sa may annex sa... Sa Iluhon to si Kuan, si Attorney Duhilio from Barutacoa Viejo.
6: Duhilio is sa Iluhon sa BJMD. Ang male dormitory mismo, male. Pinakadako. Okay. Nga may 1,500 ka mga PDL to kompreso. Pero ang annex, amo na siyang may mga drugs na recover. Ang bago nga building, 90% sa mga preso dira, puro drugs ang kaso.
5: Oo. So, bali si Duhilio, Barutacoa Viejo, gitman halin, no?
6: Pagdo Barotac Viejo, ginsailo siya dira sa may BJMP na nga, sa male dormitory, while ining bag-o maninga daan, isa nga si Tulayan, wala pa ni Guru to 3 months, 2 months, ginsailo siya sa annex. Parang kay kulang kinasang officers ang jails dari mo sa Western Visayas, not unless nga mag-request ang regional office sa ilang nga central office sa ang dugang mga officers. But as of now, sa nabala naton, kulang sa personal. Kaya ang legal officer gani ka Region 6 kag Negros Island Region, isa lang, da tabok-tabok. So, ulang taon ta ko may mga dugang, kakun ano pa mga latest dari, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Amo na madulong natin nga balita sa subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miane, Tatak, RMN.
0: Tatak, RMN.
5: Madamogit nga salamat, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miane. Nido wala katapusan ng druga Rajuman Magi kay pati sa sulod sang BGMP ara no may nagkala dakpa no ang mga paraphernalias dito umot na lang oh. Sige, standby sa aton sini nga mga kauturan sa dugang pagkaron ng mga information kalakip na mga dugang pagid nga mga updates no diri sa aton nga pagpangalagad subong hapon no Ginapanawagan talang ang University of San Agustin College of Commerce batch 1983 magahiwat sang yearly Christmas party no sa December 12, 2026 alas 4 sa hapon sa Diversion 21 no ginaimbitar gid anamo nang mag-attend ang aton nga mga batch sa sining activity para sa dugang detalye pwede kamo nga makakontak kay Mr. Romel Dilag, Batch President, no? Sa 0917-257-7377 no? From City Councilor Alan Saldivar. No? Kag sa aton man sining mga tagpalamati, mga avid listeners naton, sa kay Kasjan Pirutso sa mga isay. Good afternoon na dila sa may barangay Pakapututan, Sir Stephen Vanega. Kas James Carpe, salamat gid no. Thank you gid sa pagpakig-upod sa ribong kugon sa raga. Sa pamilya Amido kag Dioso, salamat gid sa inyong pagpamati sa Rocky Penwala kag kay Toto Brick Show pa rinyo. Tita Rose, Tita Sonia kag Tita Norma dira sa may Nazareth Binabista Gimaras. Salamat gid sa pag-upod. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalian.
1: Kag Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
0: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
7: Unti-unting pagtataas ng presyo habang posibleng dagdagan pa ang presyo ng sweet and beverages dahil sa planong tax hike.
8: mga manufacturers, since they're bidding their time, but for sure they will increase prices. So hindi lang yung paghina ng peso versus the dollar, no? Pero also yung salaries, di ba? It's already approved, no? So increase in salaries, siguradong kahit hindi magtaas ang manufacturers, magtataas pa rin ang retailers. Kasi 12 ng tao nagpagtataas. So double whammy yan. Talaga ang presyo ng bilihin. So depende sa item, depende sa increase ng manufacturer, di ba? So wala sa kamay namin yun. Pero yung increase in percentage namin, kung let's say, depende rin cost structure ng bawat tindahan, bawat outlet.
7: Samantala, nagbabala naman si Kuwa na posibleng magbawas ng empleyado o magsara ang ilang micro, small and medium enterprises o MSMEs dahil sa inaasahang aumento sa sahod.
8: Ilang tanggalan, baka may magsara pa nga eh. Kasi yun na nga eh, masyadong malaki ang tinaas ng sweldo, which babalik din sa atin. So tinaas natin ang gusto yung sweldo. Good for the people, may pambili, no? May tumiikot sa ekonomiya. Kaya lang, dahil bigla ang ganyan, siguradong yung iba magpapawas ang tao, yung iba, dadagdag nga ang trabaho ng dalawang tao sa isa. Kaya gawin, you know, bawasan ng isang tao nga, di ganun, no? Or one and a half people. Yung iba naman, might think of closing already kasi too heavy na with taxes and everything.
7: Magkasama si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuwa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
9: RMN Network News.
7: Dapat nang aksyonan ng pamahalaan ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Maaalala ang huling naitala ang historic low ng halaga ng piso kontra dolyar noong Martes, September 15, matapos itong magsara sa 62 pesos and 92 centavos. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, bagamat may pakinabang ito sa remittance ng mga OFW, may malaking epekto naman ito sa mga ordinaryong Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
10: Pero namang nakikinabang yung mga kumikita ng dolyar. Siyempre, ayun yung tinaas ng nagpapalit sila. Mas marami ng 9% yung mapapalit nila. Compared to more than 6 months ago, no? Yung mga OFWs, exporter, BPO, foreign tourists, mga foreign investors, yung mga may-ari ng dollar. Ayan, sila yung nakinabang doon, no? Kasi mas marami sila mapapalit. Yun nga lang, pagka nagpapalit sila at mamili dito, eh tumaas din yung presyo ng mga pilihin dahil may mga imported, kaya na-upset din. No?
7: Magkasama si Michael Ricafort, isang ekonomista sa panayam ng DZXL RMN Manila.
9: RMN Network News.
7: Magkasama sensitibong balita sa Oton, Iloilo, 11 anyos na batang babae patay matapos gilitan sa lieg ng kanyang ina na umano'y nakakaranas ng postpartum depression. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Flo Navarrete ng RMN Iloilo.
9: RMN Live Report.
11: Patay ang 11 taong gulang na batang babae matapos ginilitan sa lieg ng kanyang sariling ina sa barangay Kabanbanan, Oton, Iloilo kagabi. Sa interview ng Remenirido sa lola ng biktima, sinabi nito na nakita na lamang ng ama na nakahandusay na sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at puno ng dugo ang kanilang naging isang anak na si Sia. Pahayag ng lola na posible o kung posible nangyari ang krimen sapagkat ang ina lamang at ang anak ang nasa loob ng bahay. At nga, base sa kanilang narinig, bagong insidente, pinagpapagalitan ng kanyang ina si Sia dahil ayaw pa nitong matulog.
12: Siguro pag ilumbo, siguro kang ano yun, may ano di dyan, gina may nagkumpanyar di dyan, mga alas dos ko siguro ay, alas dos media. Ano, gabi ron, hapon ron.
11: Ang panayam ng Remenirido sa lola matapos pinatay ang kanyang anak, umuwi sa kanilang bahay ang ina sa barangay Libo, Binigay, Iloilo at doon sinabi sa kanyang mga magulang ang kanyang ginawang krimen. Kasunod nito, isinuko ang ina sa Oton Municipal Police Station para sa karagdagang investigasyon. Ayon naman sa ama na nakakaranas ng postpartum depression ang kanyang asawa matapos makalawang beses na itong nakunan. Sa ngayon, hindi pa makapagdesisyon ang ama kung kakasuhan niya ang kanyang asawa na nanatili sa kusbiyan ng mga otoridad.
7: Maraming salamat. Samantala, lalaking malakas kumanta habang naglalakad, sinaksak sa Quezon Province patay. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
13: RNN Live Report.
14: Patay ang isang lalaki matapos saksakin sa sityo Tigbi, Barangay Mabunga, San Francisco, Quezon, itong September 16, 2026, alas 8:30 ng gabi. Ayon sa San Francisco Municipal Police Station, sa pamumuno ni Police Major Eric Veluz, pauwi ang biktima galing sa inuman at malakas na kumakanta habang dumadaan malapit sa bahay ng suspect. Sinitas siya ng suspect na malahimik hanggang sa nauwi sa mainit na pagtatalo. Kumuha ng bolo ang suspect at sinaksak ang biktima sa kaliwang dibdib. Dinala naman sa ospital ang biktima pero idiniklara na itong dead on arrival. Matapos ang krimen, tumakas ang suspect kasama ang pamilya patungo sa kabundukan, dala ang bolo. Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya at inihanda na ang kasong homicide laban sa suspect. Kasama mo sa Haraman Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda. Tatak, Haraman!
13: RMN Network News.
7: Pahayag na handa si Vice President Sara na pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. isang kahibangan ayon sa palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajumon Chanel Salazar.
13: RNN Live Report.
15: Pinestyo ng Malacanang kung seryoso ba ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang pahayag na handa ang Vice Presidente na pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling magbitiw ito sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, normal umano sa mga kaalyado ni VP Sara ang ganitong pahayag pero dapat itong tignan kung seryoso at makatotohanan.
16: Normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulong Marcos Jr., seryoso ba to?
15: Muli rin tinawag ni Castro na absolutely delusional o isang kahibangan ang naturang pahayag. Kahit ng palasyo, hindi dapat basta hinihingi ang pagbibitiw ng Pangulo.
16: Kahapon ko pa po sinabi, it is absolutely delusional.
15: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
13: Network News.
7: House Prosecutor Representative Terry Ridon nirerespeto at sasagutin ang show cause order na inisyo sa kanya ng impeachment court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
13: RMN Live Report.
7: Balikan natin ang report na yan maya-maya po ni Rajuman Grace Mariano. Samantala, legal opinions ng mga amici curiae, malaki ang naitulong sa mga senador. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Pata.
13: RNN Live Report.
17: Idiniinis ni Senator J.V. Ejercito na malaki ang naitulong ng mga amici curiae o friends of the court para sila ay makapagdesisyon sa issue ng voting threshold tungkol sa pagboto sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ejercito, itinuturing niyang most memorable experience sa Senado ang matuto tungkol sa impeachment at sa konstitusyon na mula sa mga legal minds ng mga dating Chief Justice at dating Associate Justice ng Korte Suprema. Sinabi ng senador na naging mas malinaw na sa kanilang usapin sa voting threshold at magagabayan sila sa pagdedesisyon tungkol dito basta't walang magiging paglabag sa konstitusyon.
18: Nanggaling ito sa mga legal minds, no? Ito yung mga totoong eksperto kasi hindi naman kami abogado pero coming
19: all
18: from
19: all persons
18: them,
19: are commanded to keep silent under pain of penalty.
18: Magagabayan kami, no? Kung ano yung magiging desisyon namin.
19: As for the trial kasi, of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
18: Sabi naman nila na, di ba?
20: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
18: Wala namang, magiging violation. At, siyempre pinag-iisipan man natin, no? Pero although napakalaking, I would admit, malaking bagay na narinig namin mula sa kanila. Kung ano yung mga pwedeng I-consider at mga pwedeng hindi pwede.
17: Sa ngayon ay pag-aaralan pa muna ni Ejercito pati na ng ibang mga senador ang tungkol sa pagbabago ng 16 na voting threshold, lalo't tatlo sa mga amichikeray ang nagsasabing pwedeng ibaba o baguhin ito habang isa ang hindi. Batay sa paliwanag ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, mahalagang marinig mismo na mahukom ang mga facts at makita ang demeanor o kilos ng mga senator judges sa paglilitis. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
7: House Prosecutor Representative Terry Ridon nire-respeto at sasagutin ang show cause order na inisyo sa kanya ng impeachment court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
4: RMN Live Report. Kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Staro Party List Representative Terry Ridon na pinadalhan siya ng show cause order ng impeachment court kaugnay sa posibleng paglabag sa Sabah Judicial Rule. Ayon kay Ridon, iginagalang niya ang kapangyarihan ng Senate sa impeachment court sa bagay na ito at magsusumite siya ngayong araw din ng paliwanag. Sa kabila niya na binanggit ni Ridon na patuloy niyang pamumunuan ang paglalatag sa impeachment trial ng ikalawang article of impeachment patungkol sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak din ni Ridon na patuloy nilang ipapaliwanag sa taong bayan ang itinatakbo ng paglilitis kay VP Sara sa paraang mauunawaan nila at sangayon sa gabay at patakaran ng impeachment court. Umaasa naman si Ridon na magiging patas ang pagpapatupad sa sub-judicial rule kung saan pagtutuunan din sana ang mga pahayag ni VP Sara na may tuturing na pag-atake sa integridad ng buong korte at ng mga senator judges.
21: Magpapatuloy pa rin po atin pong gampanin at commitment sa publiko na ipapaliwanag mo natin ang paglilitis po na ito sa pamamaraan na kanila po nga pinaka mauunawaan, alinsunod sa mga gabay at alinsunod po sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Ginagalang po natin ang Senate Impeachment Court, ginagalang po natin ang proseso, magpapatuloy po ang atin pong trabaho. Yung pong sub-judice restriction, I covered po ang lahat ng partido, including the respondent, the prosecutors, the defense panel, and the senator judges themselves. No? At I think very clear na talaga po meron pong paglabag dito po sa sub judice when the vice president said na hawak ng Pangulo ang mga senador. Kasi it is a matter na goes into the integrity of the Senate itself.
4: Binanggit naman ni Ridon na bukod sa kanya ay pinadalhan din ng show cause order si House of Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Solosa Jr. Kasama mo sa DCXL, RNN Manila, Rajuman Grace Mariano, RNN.
7: Nanindigan si Senator Dante Marcoleta na dapat manatili sa 16 ang voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcoleta, hindi na dapat pagbutohan ang 16 vote threshold para sa conviction dahil nakasaad na ito sa konstitusyon. Dagdag pa ng senador, hindi siya hihingi ng forlaw para makaboto sa paglilitis.
22: I don't think the threshold is a subject of potation. It's already in the Constitution. Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Why should it be a subject of potation? Are you questioning the language of the Constitution?
7: Dismayado rin si Marcoleta dahil hindi pinagbigyan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang kanyang manifestation noong Hulyo 20 na makilahok sa impeachment trial.
22: I was disappointed. Hindi man lang nila diniscuss. It's a manifestation questioning, number one, the legitimacy of the presiding officer, Senator Chis Escudero, because he's not the Senate President. And number two, my position that the threshold is 16 because that is what the Constitution says very, very clearly. And my colleagues didn't take it up in the plenary.
7: Una lang sinabi ng tatlong retiradong mahistrado ng Supreme Court ang nagsabing hindi automatikong 16 na boto ang minimum na kailangan para sa conviction. Sa September 23, nakatagda ang oral arguments at botohan sa 16-vote threshold para i-convict si Vice President Sara. Philippine National Police kinukonsidera ang pakikipag-ugnayan sa international counterparts laban sa isang mga kapwa akusado ni House Speaker Martin Romualdez na nakalabas na ng bansa. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RNN
2: Live Report. Kinukonsidera ng Philippine National Police sa pakikipag-ugnayan sa mga international counterparts ito para mahuli si Jocelyn Sereno, ang isa sa mga co-accused ni House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ang pahayag nito ng PNP ay kasunod ng pagkumpirma ng Bureau of Immigration na nasa labas na ng bansa ang nasabing individual. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Rayco, tuloy-tuloy lang ang kanilang mga operasyon kagaya ng iba pang mga may warrant of arrest para sila ituluyan ng mahuli at mapanagot sa batas.
3: Tuloy-tuloy, just like anybody who is an issued warrant of arrest against them, ay hinahanap po natin yan at para mahuli, para maaresto. Now, as to the one who was able to, yung po ay siguro papasok na po yung international cooperation natin with other countries regarding fugitives of the law.
2: Nabatid na kasama nila sa nasabing kaso ang negosyanteng Rizal Dico na kasalukuyang pinaghahanap na rin ng mga otoridad sa ibang bansa at na isa pang individual na nasa Pilipinas pa rin umano sa ngayon. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tutok Ornet.
7: Malacañang nakikitang tanggap ni dating Pangulong Duterte ang pagpapatuloy ng kanyang kaso sa ICC. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
15: Nakikita ng Malacañang natanggap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatuloy ng pagdinig sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos personal na humarap si Duterte sa ICC courtroom sa The Hague para sa status conference ng kanyang kaso. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Clear Castro, maayos ang kalagayan ng dating Pangulo nang muli itong makita ng publiko.
6: Mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC.
15: Matapos ang 18 buwan, personal na muling humarap si Duterte kay Presiding Judge Joanna Corner. Muling humarap si Duterte sa ICC noong March 14, 2025 sa pamamagitan ng video link. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
7: Nagkaramdam ng lungkot ang ilang senador matapos muling makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdalo nito sa third status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court kahapon. Ayon kay Senator J.V. Hercito, kapansin-pansin niya ang tila pagiging butot balat at paghihina o pangihina ng dating Pangulo na kanyang ikinalulungkot. Kung di naman sa kaso nito, sinabi ni Hercito na hayaan na lang, gumulong ang hustisya at hayaan ang kasaysayan na humusga kay Duterte. Naluha naman sa saya si Senator Robin Padilla nang muling makita ang dating Pangulo. Gayunman sinabi rin ni Padilla na bagamat malakas ang loob ni Duterte ay hindi kakayanin ang kanyang katawan at katandaan ang sitwasyon sa kulungan. Ilang Gabawenyos emosyonal sa muling pagkakita kay dating Pangulong Duterte sa ICC pagsubpina kay Mayor Baste sinuportahan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abby Bibera ng RMN Davao. RMN Live
23: Report. Umani ng magkaibang reaksyon mula sa ilang Gabawenyo at supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang personal nitong pagharap sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands noong September 16, 2026. Ito ang unang pagkakataong personal na dumalo si FPRRD sa isang pagdinig sa ICC matapos siyang malipat sa The Hague noong March 2025. Dumalo siya sa ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity. Sa panayam ng DXDCR Mendavo kay Angeline Enero, sinabi nitong hindi niya mapigilan ilan ang kanyang emosyon matapos muling makita si FPRRD, lalo na matapos ang matagal na panahon. Samantala, ikinalungkot ni Agdao Proper SK Chairman Ben Harrison Telmo ang pagkakita kay FPRRD na nag-iisa sa ibang bansa. Gayunman, nananatili umanong siyang umaasa na may magandang mangyayari sa buhay ng dating Pangulo. Samantala, may ilang Dabawenyo rin ang nagpahayag ng suporta sa desisyon ng Senate Impeachment Court na ipasabina si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DXDC Armen Davao kay Jake Sunginam ng Mintal Davao City, sinabi nitong mas makabubuti kung haharap si Mayor Baste bilang witness dahil anya, bilang immediate family member, maaari nitong maipakita ang mga ebidensyang may kaugnayan sa mga alegasyon laban sa bise. Sa parehong pananaw, sinabi rin ni Eduardo Mangan ng Ecolan, Davao City, na sang-ayon siya na maging witness si Mayor Baste dahil naniniwala siyang makatutulong ito upang mabigyang linaw ang pangalan ng Vice Presidente. Nagpaabot din siya ng mensahe sa alkalde na huwag basta sumuko sa anumang hamong kanilang kinakaharap. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman A. Bibibera, Tatak, RMN.
0: RMN Network News.
7: Pahayag ni Senator Robin Padilla na dalhin na lang sa ICC ang kinakaharap na reklamong obstruction of justice, sinagot ng Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
1: Sinagot ng Department of Justice ang pahayag ni Senator Robin Padilla na mas nanaisin niyang dalhin sa International Criminal Court ang reklamong obstruction of justice. Kasunod ito ng pagpapadala ng subpoena ng DOJ kay Padilla at sa iba pang indibidwala kaugnay sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado noong Mayo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, tungkulin ng kagawaran na aksyonan ang reklamong inihahain sa kanila. Ipinunto rin ni Dato na maituturing itong hiwalay lalot ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang nagsampa ng reklamo laban kay Padilla sa DOJ.
5: Complaint po that is now before the panel is filed by our Philippine National Police. So it is independent of and separate from any possible case or any matter before the ICC. So the department is duty bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents. So the complainant, the Philippine National Police, has already filed its complaint and it is now up to the respondents to submit their counter affidavits and supporting evidence.
1: Ipinaliwanag naman ng Justice Department kung bakit hindi kasama sina Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa mga inareklamo.
5: At this point, they have come up with a recommendation that only involved those respondents' name. So whatever steps or that the PNPCIDG would come at next will be up to the law enforcement agency on the basis of any investigation that they are still holding, if any.
1: Samantala, sinabi rin ni Dato na hindi pa ngayon nare-request sa kanila na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order si Padilla. Pinahaharap ang mga ito sa DOJ sa September 25 para magsumite ng counter affidavit sa reklamo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak Carmen.
0: RMN Network News.
7: Balita tayo sa ibayong dagat, posible na umabot pa hanggang Nobyembre ang wildfires sa Indonesia dahil sa malawakang tagtuyot dahil sa Super El Nino. Ayon sa mga otoridad, wala pang inaasahang pag-ulan kaya patuloy na nagpapaalala ang gobyerno sa mga mamamayan na itigil muna ang pagsusunog at paglilinis ng mga lupa. Dahil sa patuloy na pagkalat ng usok, pumalo na sa mahigit 113,336 ang mga kaso ng sakit sa paghinga sa pitong apektadong lalawigan, habang umabot na rin ang makapal na usok o transboundary haze sa mga kalapit na bansa gaya ng Malaysia, Singapore at ilang bahagi ng Pilipinas. Bilang tugon, pinaigting ng Indonesia ang pag-apula rito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mahigit 50 sasakyang panghipapawid para sa water bombing at cloud seeding, pati na ang tulong mula sa Japan na nagpadala ng 3 CH-47 Chinook.

0: Network News.
1: Sumay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Ranjuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Aklan, mayad nga gabi.
0: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Batak RMN.
1: Ang oras, 6:01.
0: RMN Network News.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa matinong na dugo,
2: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tinong atay,
2: happy kanunay.
1: GTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo.
2: GTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
2: gamay Physio.
3: Ang Physio
2: gamay D3.
3: D3 Bio,
5: babakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio,
2: ang D3
3: gamay Physio.
2: Ang Physio
3: gamay D3.
2: D3 Bio.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time na sa istres na sa gabi.
10: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
11: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita sang Webes, September 17, 2026. Sa ating mga karadyoman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervomiani, ako inyong manging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
10: Headline.
11: Sa dalaguan nga balita sa balita lokal, malapit 100 estudyantes ang A. Mirasol Elementary School, benepisyaryo sa Maria Corina Canoy Feeding Program sa RMN Iloilo. Sa balita international, patay sa flash flood sa Nepal, nagsaka na sa 1,399. Sa showbiz, Bini nakakuha sa 3 ka nominasyon sa Breakthrough the Awards 2026 sa Brazil. Oras, Philippine Standard Time, 6:04 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Malapit sa hagatos ka mga learners ang A. Mirasol Memorial School sa Mandaluyaw ang nakabenepisyaryo sa Maria Corina Canoy Feeding Program kaina sang aga. Kabahin ini sang ika-14 nga anibersaryo sang Orman Foundation Incorporated. Tuman ang pagpasalamat sang eskwelahan bangod sa manamit kag masustansya nga snacks nga Cup Ising Pancit Molo ni former Kapitan Ising Villanueva sang South San Jose Molo. Sa interview sang Orman ni Iloilo kay Ma'am Lilibeth Taala, principal sang A. Mirasol Memorial School, ginpahayag niya nga tuman kay importante para sa physical, mental kag emotional well-being sang bata ang feeding program. Payag niya manaming epekto sa niya sa academic, emotional kag social performance sang mga learner. Sabay naman sa Orman Iloilo, ginpasalig ni Radyoman Ronel Sorbito, station manager sang istasyon nga magapadayon ang foundation sa pagpatigayon sang siling mga aktibidad nga makabulig sa kabataan. Ang ining abayin sa atong mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani kun ini ang maganubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga ato niya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigula. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na. Nagdugok ang mga punong barangay sa Iloilo Provincial Capital kaina sang aga para sa check distribution sa bawat barangay makikinabang program para sa first batch. Yari ang mga banwa nga unang nahatagan sang tig 200,000 pesos nga pondo halin sa Office of the President. Mina, Anilao, Banate, Barotec Nuevo, Pasig City, Ahuy, Batad, Estancia, San Rafael. Nahibaloan niya sa nasambit niya pondo, 100,000 pesos ang pagagamiton para sa office supplies, disaster equipment, kag iban pa. Samtang nabilin niya 100,000 ang ihatag o kung 100,000 pesos ang ihatag sa lima ka-graduating college students sa kada barangay. Sa dugang pang balita lokal, nagpositibo sa drug test ang 8 ka mga persons deprived of liberty o kung PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. Matapos ang ginpatigayon niya surprise joint Greyhound operation kag random drug test ang Bureau of Jail Management and Penology Office o kung BJMP6 kag Philippine Drug Enforcement Agency sang pinalikdan niya adlaw. Inigin kompermar ni Jail Chief Inspector Zoneven Umadhay tagpamabas ang BJMP6. Sino kayo Umadhay? Nga nakompermar nga Shabu ang nakompeskar sa Greyhound operation kag nagwa sa resulta sa 8 ka PDL nga nagagamit sila sang ilegal nga droga. Ang 8 ka PDL nga nagpositibo sa paggamit sang ilegal nga droga ang hatagan sang administrative sanction kag makakas ang ilang mga pribilehiyo sa sulod kaangay sang good conduct time allowance sa kan GCTA kag hindi makabaton sang bisita. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabasko gintingob ang mangosteen plus gayabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabasko ka korason. Bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Nagpangduha-duha kag wala pa makadesisyon ang 47 anyos nga bana kung pasakaan sila isang kaso ang iya 41 anyos nga asawa matapos ginpatay sini ang ila 11 anyos nga bata nga babayi sa barangay Kabanbanan Oton, Iloilo kagabi. Inisuro kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, Hepes ang Oton Municipal Police Station. Payag ni Sipule nga nag-istoryahanay sila sang bana sang suspect kaginsesyon sini nga mag-istorya anay nga ang magtimbang nga pamilya kung ano ang ilang mangin desisyon. Dugang pa ni Sipule nga base sa pagpatpat sang bana, nahulugan sang makaduha ka beses ang asawa sini kag anom lang sini kabulan ginbusong ang ila bata kag ginbunag.
5: Sa iya kag ina ma'am na di siya lang istorya, to nagaduwa-duwa siya but hinambalan ko siya istorya ka mo mayo sang both party sa piyak nga side kag sa piyak nga side para maano nyo git. In case na mapay natin, ma'am, is parricide niya, ma'am.
11: Ang kabang isang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, Hepes ang Oton Municipal Police Station. Sino sa bana nga gin-diagnose ang ila bata nga may hyperactive autism, kagang asawa sa ni ang may ginainom nga bulong nga pampakalma. Sa karon, priso ang asawa sa Oton Municipal Police Station, kagalmado lang matapos ang insidente. Oras, Philippine Standard Time, 6:10 sa gabi. Sa kaangot nga balita, importante nga hatagan sang nagakaigo nga atensyon ang mental health sang mga iloy pagkatapos magbata. Ilabi na gid ko naga-eksperyensya na sila sang tuman nga kasubo, kabalaka kag pagkadula sang paglaom. Sa interview sa Ngoramin Iloilo kay Dr. Marie Bambe Piodena Tupas, resource person sang programa nga Yes Doc, Ginpaatag sini ang kinalain sang ginatawag nga baby blues kag postpartum depression, duha ka kahimtangan nga mahimo ma-experience sang isa ka inoy pagkatapos magbata. Suno kay Dr. Bambi, kinaandan na para sa isa ka inoy nga maka-experience sang pila ka mga pagbag-o sa iya panimuot ug emosyon pagkatapos magbata. Mahimo ini maglakip sang pagbatyag sang kasubo o kon kabalaka, pagsakit sang ulo, kabudlayan sa pagtulog kag pang mga pagbag-o sa pagkaon. Samtang ang postpartum depression mahimo nga mas malala kag magdugay sang kapin sa duha ka semana. Mahimo ini bangdan sang tuman nya kasubo, kabalaka, pagdula sang paglaom, kag kabudlay sa paghimo sang adlaw-adlaw nga mga hilikoton.
9: Kung maghambal kita postpartum depression, ini siya severe na nga ginabatsyag sang pasyente nga kasubo, sadness, anxiety, despair, and hindi na siya ka-function well in terms sa iya nga matag-adlaw nga ginaubra. Kag nag-persist beyond, usually beyond 2 weeks. Pero kung maghambal kita ya baby blues, na parang daw ano lang siya, daw part lang siya ya sang daw response lang sang body sa, di ba, kinaglain na ang dynamics sang imong nga family, sang personality mo kay may bata ka na, daw normal lang ini siya nga response sang isa ka nanay.
11: Kung malala na o kung nagapadayon ng mga sintomas matalupangdan, ang iloy ginapanogyanan nga magkonsulta sa isa ka professional sa ikaayong lawas para sa pag-usisa kag nagakaigo nga diagnosis. Depende sa kondisyon sang pasyente, ang pagdumala mahimo maglakip sang therapy, iban pa nga psychological interventions, kag kun kinahanglan mayara man sang antidepressant nga bulong nga dapat gamiton lamang sa idalom sang giya sang isa ka doktor.
9: Kinanglan niya lang, masalan lang madala siya sa isa ka masaligan na doktor nga makatrin, kag makalabel nga kinanglan naton tagaan sang pagtamod ini kay ti probably based sa screening nga dinubra ko, may ara na sa senyales nga may depression siya.
11: Isa sa mga butang ang ginatagan pagtamod ni Dr. Bambi among importansya sang suporta gikan sa pamilya kag partners. Importante nga isa kay Loy wala nagaisahanon sa pag-atubang sa mga pagbag-o kag mga responsibilidad pagkatapos magbata. Ang bukas nga komunikasyon, bulig sa pag-atipan sa lapsag kag emosyonal nga suporta makabulig sa Loy samtang nagapaayo ini.
9: Very important gid ang pagkadto sa isa ka doktor or sa isa ka OB gynecologist once ni ara na kamo nga suspetsa nga kamo nagabusong. Then number 2, na very important would be family support and the husband support. Amo gid na ang isaman ka pinakaimportante nga aspeto para hindi magdevelop ang mga senyales sang emotional dysregulation ng isa ka nanay. Kay dako gid na iya ang mabulig sang matawha nga panimalay.
11: Ang kabayan sang payag ni Dr. Marie Bambi Piodena Tupas, resource person sang programa nga Yes Doc. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika. Sa katapusan ng balita lokal, nagpahayag si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura sa mga tikang nga mahimo-himoon agod mapahaganhagan ang epekto sang padayon nga power interruption sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Distura, nagpasar siya sang resolution sang September 8 nga nagapanugyan sa mga establishment kag kumpanya sa probinsya nga magpalista sa Interruptible Load Program o kon ILP sang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission. Pagi sa ILP ang mga pabrika, mall kag iban pa nga madalagkong establishment nga may kaugalingon nga generator sets mahimo magamit sang ila kaugalingon nga power supply sa tion sang peak hours o kon mataas ang demand sa kuryente. Suno kay Distura, pagi sini hindi na kinahanglan nga magkuha sang pareho nga kadako sang load gikan sa grid ang mga establishment, gani mahimo ini makabulig sa pagpauntat sang pressure sa power system.

0: station sa National Grid Corporation of the Philippines, second NGCP sa Iloilo. Sunod sa iya, madamo sa renewable energy companies ang interesado nga mag-invest kag maghatag sang dugang power generation sa probinsya apang limitado pa ang kapasidad sa mga substation nga makabaton sa nga mga power. Yan payag ni Distura nga may nagapadayon na nga proyekto sa Solaris kag Lucky 8 nga ginapaabot nga mangin operational sa katapusan sang tuig. Gindugang pa rin ang kinahanglan man mapakayo ang backbone lines and transmission system. Ilabi na ang mga linya nga nagakadto sa Santa Barbara agad mas masuportahan ang nagadugang nga pagkinahanglan sa kuryente sa Iloilo.
1: Pud kami ni Board Member Olek, supliko nagpasar sang resolusyon nga agapanawagan kay President BBM through and Secretary Sharon na kung pwede i-direct ang NGCP to increase the capacity of the substation in the province of Iloilo. Kay madamo na sing interested ng mga renewable energy company pero ang substation naton sa NGCP naton do hindi ka-accommodate sang mga i-generate ng mga power niya. Maagigya po nabi sa substation sila.
0: Ang kabayan sang payag ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Ginsaling mali Distura nga ini nga mga tikang mahimo mangin kabahin sa mga solusyon aga napahagan-hagan ang epekto sang power crisis samtang ginapangita ang long-term solusyon sa power supply kag transmission capacity sang probinsya.
2: Mrs., gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
3: Kabloom!
2: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
3: Kabloom!
2: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
3: kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
4: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagsaka na sa 1,399 ang mga napatay sa flash floods sa border sang Nepal kag Tibet sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sang Nepal. Sa mamanya datos, yara sa 105 pa lang ang nakilala ng mga bangkay kag nagbalik sa ila pamilya. O kung nabalik sa ila pamilya. Samtang Tubtob Subong, yara pa sa 5,200 ang missing. Ang balita sa lawasang pungsod, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Balitang Showbiz.
0: Sa showbiz, Beanie nakakuha sang tatlo ka nominasyon sa Breakthrough Awards 2026 sa Brazil. Kasama mo sa balita, Radzuman Lineth Yulatriz.
5: Nadugangan pa ang international recognition sang Beanie na matapos magkabaton sila sang tatlo ka mga nominasyon sa Breakthrough Awards 2026 sa Brazil. Ang nation's girl group na lakip sa mga nominado para sa international women's group upod ang Blackpink, Cat's Eye, Twice, kagiban pa. Samtang ila kanta nga Sweet Tooth, nakakuha naman sang nominasyon para sa international music video. Nominado naman ang fans sang Beanie nga mas kilala bilang Blooms para sa international Fandom of the Year. Ang 2026 sa Breakthrough Awards hiwaton sa Sao Paulo, Brazil sa Nobyembre 24. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at yung salabing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag supalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mababayan nga magdako ukon maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang para kay Mister, kundi pwede man ni para kay Mrs. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Shuman, Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh

0: looking kung adlaw-adlaw kang expose sa aso kagyabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Oras, Philippine Standard Time, na 6:22 na sa gabi. Mayang gabi sa atin niya Facebook Live viewer Sir Jeff Pal, Carigaba Richard, Romeo Soberi, Tita Nieva Paniada and Paniada Family, Edgar Labarico Sr., Vic Macaroncio, Sunny Tagaygayan, Bing Batislaong, Edna Paraiso, Laura Sumagaysay, Roberto Villa Lobos, Bimbo Penuela, Inday Guimaras, Jan Perocho Sumagaysay, Mayo Kateresang Candado Cabana, maayong gabi. Sa iban pa natin nga tagpalamati, maayong gabi. Sa kay Sir Duran Bison Family, maayong gabi. Kay Marino Hector, Sang Tatoy Manukan and Seafoods. Kay Maninay Marichu, maayong gabi. Subungman, happy 19th birthday kay Jose Marco Alvarez sa Boulevard Molo. Greetings coming from Toto Enzo. Oras, Philippine Standard Time, 6:23 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita subong sang Webes, September 17-26. Sa atong mga karadyoman, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner, Radyoman Joe Valdavid, sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, akong inyo nanging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
4: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang humatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo ang inyo sining Pare Koi, Pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C kag zinc. Amo ning ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka, mao tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyo sining lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, kon anxiety, allergies, insomnia, kag iban pagin nga batyag naton sa aton sining lawas. Baskog pa ang aton sining immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kag padayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplemento nga nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya mo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo moon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula kag ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Tel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sagadiin ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong imo ginabatsyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabuli magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit pang koy, ginaibita pa mo nga magamit ka mo siyang koy, kaya namin ito siya nga food supplement. Epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sa ninga, katotohanang May Kay!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak. Insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang humatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City.
5: o kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad rigi lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sininga mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sininga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
6: Oras, tatak, alas 6:30.
7: That portion was brought to you by Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
16: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
17: Tusiran forte!
13: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
21: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
20: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
22: Life extension, vitamin D3.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
25: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
29: Kargado.
30: MaxFit, kargado.
13: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
31: Guys, alam nyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng McSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
1: Number

0: kagkaron sa kasugpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Merce, halungi ang bata mo ha. Kay nakapanimaho naman ako sang kahumot halin sa puno sang lunok.
2: Ha? Eh, nga atyoy. Ano kung nagapangamyo naman ang kahumot hao? Kag nga kay balok kang halin ina sa puno sang lunok?
1: Merce, amoy na ang patimaan sang mga taglugar. Kung may nahamutan sila ng mga tao, nagapangamyon sina ang ila kahumot.
2: Be, Chuy Dudoy?

0: ka namin di bala ibutang ang bangko sa idalom sang puno sang lunok.
1: Manang, basi ko nakiganta di karon nila ni nanay. Udtong adlaw pangadaan.
0: Nga kigan niya ta. Nagaano ta haw? Aho nagapungko lang gid kita diri. Kainit balakakay. Nami diya kay handong kag ang mga balhagon sang lunok nga kahoy, dugin pang salapid ho. Kanami tulukon.
1: Hala, kumatood ho. Sino na nagsalapid?
0: Basi kung pagtubo, nagainangot-angot lang na ang mga balagon. Amo na nga do may design.
1: Hindi nang lila, ah. Masami na diya namon makita ang nagawayway lang na diya mga balagon niya. Subong niya, kahipid ho.
0: Pananawan mo lang na iya. Dako-dako, gitis ang puno sa lunok na inino. Grabe, pila nakabagyo kag tinuig ang naglabay. Dalinugan pa ni gani guru eh. Pero wala gidi na tumba, no?
1: Human gani nang. Sobra na ni kuno, isa kagatos sa tuig. Pero wala gihapon na patay.
0: Wala gidi nila ni lolo kag lola ginutod. Kay makabulig ang kahoy nga ini kung magbaha-baha. Amo na nga, ang iban, nagatanom gidi sa puno sang kahoy.
1: Isama ina sa rason nang. Pero ang matuod nga rason, kung nga wala naging pautod ni lola kag lolo, inatungod, may nag-i-star ko nung nga tamaw sa dako nga kahoy nga ininang.
0: Kakay!

0: ate. Kita mo gina ang duwa, ho? Hoy! Dili lang amo sa puno sa paho, ha?
1: Oy, Mayang, sinong natawag mo?
0: Si Lila mo kag si kakay ko. Hmm? Kadamos ang pwede plastaran sa bangko. Dito kisari sa idalam sa puno sa lunok, ho? Dito sila nagbutang sa bangko kag nagpungko.
1: Ay nga, ah. May unod gin man bala ang puno sa lunok nga ina, Mayang?
0: Ho, bala nang. Wala ka na nagapatihaw. Nga halin sang gagmay pa kita, amo na inang ginaistorya ni Lola ta, ang iloy ni tatay. Nga wala sang may nagapalapit sa puno sa lunok nga ina. Kagun may magpalapit, nagakasabwagan.
1: Ano?
0: Nang, tulok ang ibabaw sa puno sang lunok. Nakita mo?
1: Ha? Ang ano?

0: Oras tatak alas 6:40.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta kung nga, hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa katon sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
2: TTX 500.
5: Q7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
2: TTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
7: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init niya, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
8: kusina,
7: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas yan.
8: Correct.
7: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadto pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, doblihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
8: Nga ara sa DTX 500?
7: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Bisan ka po eh, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo. Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag so palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Yara na
2: sa mga butika.
4: Anong gusto nyo? Success!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Napilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: talaga asong ibabos ang kahoy sa lunok?
1: Kita mo na? Pati maan ina nga may nag-a-star dira nga hindi natin makita.
0: Oh, ano? Pero nga may nag-aaso sa ibabos ang puno sa lunok nga utong adlaw mayang? Ano ang aso nga ina?
1: Nalipat ka na sa istorya sa ato ni nanay. Suno sa iyasad to, may nag-a-star dira nga taglugar.
0: Mayang? Pero wala taman makita.
1: Nga, mapakita na bala sa aton yung tao kay hindi man. Oh, ay abaw, silila ka si Kakay, ho? Anay ka ba na nakitawagon ko sila? Hindi ko din magsingitan, ah. Kay base bala kung maghubag ang ba ko nang...
0: Mayang?

0: Bawa ikaw bala kakay. Kabalo ka nagid nga mariit ang puno sang lunok nga to. Didto mo pagindala ang pagkaisa mo kag didto pa ka mo nagpungko-pungko.
1: Si Manalila na yung gusto nga dito kami yung mapistoya kay nami tong hangin.
2: Bisan pa kakay. Kay Tani, kay ikaw ang nakahibalo, ginambalan mong pakaisa mo.
1: Nay, pero basi wala man kay wala man ko kakita sang tamawo ya.
0: Eh, nga ah. Kinahanglan mo pa anay nga pabatsyagon kag pakitaan?
2: Hay ambot sa imo kakay ah.
1: Nay.
2: Guro, kung magpakita sa imong tamawo, maililihi kag isa ka kulba ay, no?
1: Ako gani, wala ko na yan nagapati tita, tito.
3: Ako yakas, nagapati gid ko na ya, pero laman ko kay nanahadlok ah, kiti, wala man ko makakita mo. Ay man gani nga taga baryo, wala na din nagaagi kay nagapalang ligbos ko nung ila balahibo.
1: Kakay?
4: Lila, hindi ka pa mangimo sa mga bayo, mga buwas mapauli na bala kita.
1: Honay, mangimos ako sa mga bayo ko. Tita, tito, kakay, masulod ko anay sa kwarto ha. Kay muson ko ang bayo ko. E ready ko na, agud buwas, bibiton ko na lang. Kay basi aga pa kami mapauli ni nanay.

0: Lila. Oy, Lila, bugtaw na. Adlaw na, ho. Mapaulit bala kita.
1: Nay. Ano oras na?
0: Alas 7 na sang aga, eh. Nagaluto na si tita mo mayang sa pamahaw, ta. Dali na. Paligo na to kay tapos kaon malakat na kita.
1: Oo, Nay. Maligo ko, Nay, sa bubo na.
0: Dasiga, da.
1: Ay, sus. Kinbutan ko nagli sa bag ko mga bayo ko. Makuha ko granay sa inugsukso ko tapos paligo. Hala? Ang bag ko! Wala na din sa tiilan sa katrihaw. Gagintong-tong ko ginang dili sa baol. Hala? Nga wala na di, ho? Sa din ang bag ko?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: TTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos gipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
10: Karong pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa TTX 500.
8: TTX 500.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
11: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
13: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
16: Charm, flap, car, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
16: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Pagali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C, mababa ka sa mga butika. Giga.

Kilo sa pagmamata. Ang kasumpun sang atong sugilanon. Dilisa. Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubus na alagad. Ginoong Mistiko. Nga nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamati. Maayong gabi sa inyong

0: Chili Cotton, Semanchia, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Dina kano. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
5: Sa TTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: TTX 500.
6: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
14: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay maksalaga, Max protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay maksalaga, Max protectado pa. Unique
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
21: Untati na! Tusiran Forte! Bunig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
22: Tusiran Forte!
18: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
24: Isipan ninyo, sinima orasan, orasa DYRI, RMN, Iloilo, the only EM station there is sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
2: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyo mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
25: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawa.
26: Sa iya kanina ma'am, na siya lang istorya, ito nagaduwa-duwa siya, ba't hinambalan ko siya, istorya ka mumayo, isang boat party sa piyak na side, kag sa piyak na side, para ma-ano nyo, git?
27: If ever, sir,
26: In case na mapay natin ma'am, is parin side niya siya ma'am.
28: Kung maghambal kita postpartum depression, inisya severe na nga ginabat siya sa pasyente. Nga kasubo, sadness, anxiety, impair and hindi na siya ka-function well in terms sa iya nga matag-adlaw nga ginaubra.
0: Hmm.
28: Kag nag-persist beyond, usually beyond 2 weeks. Pero kung okay. maghambal kita ya baby blues, na parang daw ano lang siya, daw part lang siya ya sang, daw response lang sang body sa, di ba, kinaglain na ang dynamics yeah. sang imong nga family, sang personality mo, kahit may bata ka na, daw normal lang ini siya nga response ang isa ka nanay.
3: Ang ini ang ILP interruptible load program ini ba lang during peak hours peak demand ini mga factory mga dalagko ng mall they can generate their own power mo may mga gen sets ni sila paandaro nila para amoy niya mag-atag sang power sa ilang establishmento para hindi na sila mangin kabahin pa sa nagakuha o nagakaon sang load nga halin sa grid

0: Gain question sa Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan kag Senador Amy Marcos. Ang perte kadako nga budget nga ginapangayo sa National Irrigation Administration o CONIA o CONNIA sa idalom sang 2027 na proposed budget sa NIA nagalabot sa 233.85 billion pesos ang proposed budget sa ahensya o kon 263% nga mas mataas kung ikomparar sa 64.37 billion nga budget subong tuig. Pero yara sa 47.43 billion lamang ang ginhatag sang Department of Budget and Management si dalong sa National Expenditure Program o kon NEP. Suno kay Pangilinan nahibaluan naman nila nga ang NIA or nahibaluan naman sa NIA ang hindi mapurbahan sa Kongreso ang pwerte kadako nga budget proposal sini. Nagakatingala naman si Senador Aime sa ginahingyong pondo nga gusto sang niya bangod subong nga tuig mayara sang 17 billion pesos nga continuing appropriations ang wala pa nagasto sang ahensya. Ginpahayag naman diri ni niya Administrator Edie Guillen nga gusto lamang nilang ipakita sa Senado kung ano ang mga kinanglanon sang mga mangunguma kag kung ano ang mga ginahingyo sa noong ito ay sining mga rehiyon. Nakahanda naman suno sa iya ang niya nga ipatuman kung ano lamang ang masarangan nga aprobahan nga pundo sang Kongreso. At laban-laban din naman manago ang pila ka mga kwan, mga kurap. Dire naman sila nagtago sang ilang budget. Budget nga ila tukluan, ila komisyonan, no? Una anay komisyonan, kawatan, kagang masakit, i-ghost. Laban-laban di rin ni sila nagtago. Although nga kinahanglan, no, ni sang aton niya, National Irrigation Administration ang dako man nga pundo para sa pagpatindog sa mga dam, no? Makon mo ang ara sa National Expenditure Program, mga 47 billion lang. Ang ginapangayo nila, 233 billion. So mga malapit 200 bilyones gid, no? Ang ginsaka sa ilang budget. Tiyama ako mo ilang 200 bilyones, so ibutang ta mga 290 billion, mga 285 or 185 billion. Hama akon muna akon maggasto ka lang sang tag 10 billion sa kada dam. 18 na ina kadalag ko nga dam nga maka-generate sang tag 30,000 hectares of rice fields kag makaproduce sang at least 5 megawatts of water. Yama akon muna mga kasama no? Mga 18 times 5 megawatts sa mga kasama pila 90 megawatts. 90 megawatts of total power nga ma-generate naton out of renewable energy. Dako konta ni eh. Kon gamiton sa project. Pero kon dira malang gintago para kawaton. Hindi na, no? Pahuway na lang. Manining National Irrigation Administration, daw ay gid sila sa madlagko ng mga projects, mga kasama ng mga nag-impound sa tubig, bala? Mga water impounding dams, so ang ilayagi na pang obra, mga diversion dam. Tikong-tig ilinit, ganinit ang tubig sa Subati, wala man sang ma-divert yung tubig pagkantos taramnan. Kaya wala sila nag-impound, wala sila gasupot, wala sila gatipon. Amo na tani parang ining mga floodings nga ini downstream sa mga syudad parehas sa Pampanga sa Metro Manila, no? Hindi tani na matabo, no? Kon gina-impound ang tubig dito sa ibabaw. Ay, ambot ah. Kadamo sang mga maalam nga mga Pilipino pero damo mga ubotante. Tapos damo man naga pinamango-mango mga kasama sa pagpadalagan sang gobyerno ti ang gwa ta gud ti malanggaranon sila kay pamango-manguan lang ta. Diba kon gina obra lang sa ustos sang gobyerno mga kasama basta tigig kayong aton sini nga kwarta para sa mga infrastructure projects. Galing kay dito nagakaradto sa mga politiko. Tisubong ang kwan ang Supreme Court gin manduana ang aton sininga Congress, ang aton nga legislature nga ipasar na, no, kay ginahambal ina sang konstitusyon nga ginadumili ang political dynasties. Aprobahan na ang laye nga nagadumili, nagakontrol sa paggalapnag sa mga political dynasties nga isa pagid sa mga rason nga nagapaimol sa aton, no? Sila lang yung gamanggaranon. Gaimol ang mga Pilipino. Kaya ang kwarta sang banwa, dira lang galibot-libot sa ila sining nga pamilya, kaga pinangurakot sila. Ganing ang gusto nila, damo nga membro sang pamilya nila nga ra sa politika, kay damo sila mangurakot, gudi tawhay. That is why we have to admire, we have to vote, no, we have to campaign and encourage sa tong mga hindi political dynasty ang utok. Kinahanglan magpili kita sa mga national position ang wala pamilyas politika, nang isa lang siya, duha lang sila. Ini atarantana na sila, no? Ay sus, kantuan mo sa local, puro pamilya nila ka purungko. Tapos mga national pagid. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa ka sumpa ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon niya adlaw sa inyo, aton sining pagpangalagad mga kasama. Adlaw na kita sining Webes, petsa 17 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Ikatatlo sining Webes nga adlaw sa ika siyam na kabulan sa tuig sa mga kalayong kabayo, Santo sa Chinese calendar. Sa atong Christmas countdown, 98 días na ilamang ka-Christmas na. Merry Christmas! Live kita gihapon sa Bilog ng Kalibutan, paagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kag-install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag-syempre, sa inyo tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 77.

Ginaw sisa na mga flood control projects ni Congressman Paulo Duterte sa Davao. Buyong gini si Matibago. Matibag! Idamo-damo sa kuno nakita ka daw kamalamalahan no? Sa mga flood control projects sa distrito ni Congressman Paulo Polong Duterte. Tatlo ka congressional district ang Davao City. Dito lang iyang NBI may investigare sa distrito ni Congressman Paulo. Sa distrito ni Polong, no? Damo-damo sa kuno sa nakita nga kamalamalahan. Pero sa nakita niya nga mga kamalamalahan, no? Ang sigurado gid diri kuno 47 kabilog, no? 47 kabilog ang may anomalya. May mga ghost project, no? That is why mapadala na siya sang subpoena sa Biyernes, umpisa buwas dayon, no? Buwas dayon Biyernes, bisan manong weekend na, hindi pa maghulat iya nga sa Lunes. Sa buwas dayon. Mapadala na sa subpoena mga kasama sa hindi magnubo sa 50 ka mga tawo. Grabe mga kasama. RNN, palabra di honor. Kamo nang siling kon gamiton gid tud-tud sang gobyernong iya sini nga poder. Why ka gid may mahimo da magbato-bato ka? Especially kon damo ka man loose bot. Palabra di honor. Pati boring sa buli mo makita. RNN, palabra di honor. Didugang man ini mga Duterte nga daan mga kasama. The fact nga nagsurulod na sila sa politika tarantanan. Bata ni Congressman Paulo nagsailo to sa second district nagpadlagan, no? Subang niya nga bata sa unang asawa, ang iya ikaduhang bata nga do pila pala ni 28 anyos nga lalaki, Vice Mayor subong sa Davao. Nagpadlaga na konsyal, number one. Tigaling si lolo niya, huwag pungko kay ginpadala sa ICC. Tinagsaka si tiyo niya, basti eh. No? Ti by role of succession, si Rigo the second. Rodrigo Duterte the second, di mo? Ikaduhang bata ni Congressman Paulo. No? Man si Congressman Paulo, do mga 49 pa lang na yung, mga 50. Pero oh, may apo na ni siya. No? Man bata pa nag-kwan? Nagpangasawa or bata pa nagbusong ang iyan nubya. Do mga 20 anyos pa lang mga kasama, nakabata na siya mo. Pero tibulagay na to sila sang una niyang asawa nga daw kwanto ng Muslim, no? Daw Maranao or Chabacano something, no? Ti tatlo ng bata nila, no? Si Umar Duterte nga mo ning gina-issuehan tos Davao nga damo-damo ang branch ang franchise niya sang 7-Eleven. Congressman, why binatbat mga Garcia sa second district sang Davao? Nagligad ng eleksyon? Gapamudyot lang buto ang mga Garcia. Si Umar, no? Si Umar Duterte amo ning subang nga bata ang lalaki. Congressman isbong sa second district sang Davao kung hindi ko magsala. Or third district. Basang isa da si Congressman Isidro Ungab sa tatlo ka congressional district. Ang ikaduhang bata, si Rodrigo II, nagpadlagan konsyal, tisubong nagsaka siya by role of succession as vice mayor. No? So Duterte ang mayor kag vice mayor sa Davao. Ikatatlo nga bata ni Congressman Paulo, babae, no? Do mga line of two naman ang edad niya. Amo ni bala sang vice mayor sa Santos ang bag-olang pungko si former President Duterte do mga 2016-2017 nga ginaimbestigaran sa Senado to ni Trillanes Bla, no, nga gusto niya makita ang pika sa likod ni Congressman Paulo. Pika niya nga anaconda or hindi gani tigre kay ti member kuno sang triad. Pero why gito nag-ubas Congressman Paulo? During that time gaaway sila sang bata niya, gabato ang bata niya, daw ginsakit yang bata niya, no? May mga posted tong bata niyang garibildi siya kay Congressman Paulo. Nag-resign sa Tos Paulo.

0: bilang Vice Mayor ng Davao, nag-resign siya mga kasama niya. No? Si babae na eh, no? Taho man, mga gwapa nga bata man, si Paulo, nanay niya, kwan mo, foreigner. So, kita mo itsura, no? Kat silaon man mga kasama, no? Ti, pagpakwan nga, niupod siya ni lola niya, di ba? Ni Elizabeth Zimmerman. Upod siya ni lola niya sa pagbisita to kay lolo niya sa kwan, sa The Hague. Nakaupod ni ang ata usog to usog galing first wife ni Congressman Paulo, no? Daw ukay-ukay queen ni ang pamilya nila, daw ukay-ukay ang negosyo. Karon niya may second wife si Congressman Paulo, ang alan si nido si January, no? January, may bata sila daw, duha bala bata nila na, no? Gagmay pa. Ti si January nga ni liga ng mga barangay president sa Davao. Sa tanan niyo mga kapitan sa Davao City, siya ang presidente. Tigunti mapungkom na siya ex officio member sa City Council. Tiya mo na nga, hindi man malikawan nga may kita sa politika kay man tinagsurulod sila. Kag kumuara sila da, hindi man malikawan. Ah, nga ti nagakuro kimpit-kimpit man guro na sang pundo sang banway. Palakra di honor. Diya kita nyo na mga ginapost man sa mga supporters ni Marcos Perti kadako-dako ng balay sa Davao, no? Mansyon ni Congressman Paulo kuno na. Namot kong tuod na, no? Mga kana, mga pro Marcos, no? Nga sang una pro Duterte man, no? Ang nagapinalapta perti ka dako sa balay ni Congressman Paulo Duterte isa mansion, no? Tapos amo nang issue sa bata niya tong damo-damo franchise ang 7-Eleven dito sa Davao City. Ito yung sinabi mag-question sina si Vice President Sara Duterte, di ba subong gagwa, no? Sang mayor siya sa Davao, may franchise siya sang Jollibee kag may catering services, no? Ang catering services amo nagakiter sa pagkaon sa City Hall. RNN, palabra di honor. Di amo na nga kon o si saon mo ni sila kag idiron isa-isahon kung baga kon sa mga pinanid sang libro, isa-isahon mo ka baliswa ang kada pinanid kag tayaan mo sang magnifying lens. Ah, damo gid makita. Di amo ni subong oh? Sa mga isa kagatos ka mga flood control projects or mga infra projects sa distrito lamang ni Congressman Paulo Duterte, mga malapit 50, no, malapit katunga ang nakita sang NBI sa ila investigasyon ko, no, nga mayara sang kaduda-duda. Palabra di honor. Itanawan ta kung anong mahambal din ni Congressman Paulo Duterte kay kilala man ini nga maisog, no? Tapos si Mayor Basti mga kasama, do may evento ang Chinese Embassy, no? Do anniversary, adto to siya, no? Nagtamyaw siya sa Chinese community. RNN, palabra di honor. Itanawan ta lang na, kita iya aton mga kasama pahigad-higad lang kay away inisubong sang duha ka mga malain, ang kadulom kag ang kalainan. Away ito ng kasamaan at kadiliman. No? Away nila na kita aton pahigad-higad lang mga kasama. Kaya di ba? Ano hambal to sang mga pro Duterte, no, sa nagbulagay ang Marcos kag Duterte. Sila nga, pahiga dire ang indi Marcos kag indi Duterte. Championship round ini. Ah, di, oh, sige, malantaw lang kami di, kag maisip lang kami di sa mga bukol kag kwan eh, kag mga pilas. Palabra di honor. Sa pihak nga bahin na mga kasama si Senador Rodante Marcoleta, no, may kwana gutig dlagan ng iyang kaso sa Sandigan Bayan, isa ka witness sa naghambal sa Sandigan Bayan suno sa ombudsman nga wala kuno yagin donaran si Senador Marcoleta sang iya mga donors nangayo siya iya donasyon. Na. Nasigsal baranay na sila karon kag masigulogay. Kundi hambal ni Senador Marco Colita, siya ti may mga abiyan ako, alam mo Nelson. Manang host ng program si Nelson Lobao kag si Jen Subardiaga, no? Subong ko lang nakita si Jen Subardiaga gali kag si Anthony Taberna kag si Brian Kitoriano, no? Sang DWWW774, isa man ka EM station sang RMN dito sa Manila. No, kung aga ni nag-program si Brian Kitoriano. Updanay gali sila sa una sa DCEC Radio Aguila, no? Ang EM station sang Iglesia ni Cristo sa Manila. No? Ti si Jen Subardiaga ni kag si Nelson Lobao, amoning host sang programa sa istasyon sang Iglesia ni Cristo sa Manila nga naga co-anchor man do panelist do resource person pero kay Steady gid siya iya ti co-anchor no si Senador Marco Lita no so kanami gid sang pagpatag niya sila alam mo Nelson may mga kaibigan ako na nagbigay sa akin ng pera at sinabing wag mo na kaming isibanggit diyan. Kaibigan ko yun. Ayaw nilang makilala sila. So, kailangan kong respetuhin yun, hindi ba? So, something to that effect. No? So, doon nagagawa, ngati may mga friends siya nga nagpamilit, ngati bulig namon inisi mo para sa kampanya mo. Pero kung mahimo, hindi lang kami da, pag-i-mention da, pag-ingadli da, no? Pamilin lang kami da, yung si Anonymous, no? Pero karon base sa isa ka witness, no? Nga isa ka donor ang ginpilit kuno iya ginpangayuan ni Senador Marco Lita sang kwarta. Ay ate mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Wala kuno iya nga gindonaran si Senador Marco Lita. Siya iya na ngayo nga donar ka di sa akon, hatag ka di sa akon. Tigaling. Do hindi man maintindihan diri sa naigo kay ginahambal niya sila donasyon ina para sa eleksyon. Pero wala niya gin-declare sa statement of expenditures and contribution niya sa SUSE. No? Karon sa ginsukot siya sa COMELEC, sila niya actually wala pa man eleksyon to ginhatag sa akon. No. At lusot siya sa COMELEC. Galing naglaing karon, gapamati gali ang ombudsman, hambal sa ombudsman. Ah! Nagbaton ka kwarta nga wai pa eleksyon, kag hindi to para sa kampanya, bribery ina!
1: RMN, palabra. Di honor.
0: Ate, kit siya riyas.
1: Palabra, di honor.
0: Samtang sa balita lokal, mga roro, diri sa Iloilo, mga kasama, hindi naman magkarga sa mga electric kag plug-in hybrid vehicles. Kasunod sa pagkasunog sang MV June Aster sa Coron, Palawan, nga 80 kabilog katao itong nagkalamatay. Kay sa initial ng investigation, although hindi pa man conclusive, no? Pero ito siguro may inside information ang mga Roro companies. Ang ginhalinan ko no, ang kargang electric vehicle. Naglupok dito sa cargo hold sang MV John Aster. No? Ang karga ko no to, do, pila apat ka motor, kag isa ka electric vehicle. No? May naglupok. Hindi pa man conclusive, pero ang mga Roro iya karon naghambal sila nga, hindi na kami magkarga. Electric vehicle na, imo na, matravel ka, matabok ka sa Negros. Ah, hindi pwedeng electric vehicle. Amo man to sa Negros, sa Bacolod. Siya din ka, mapailo-ilo ka, matabok ka sa Dumangas. No? Ano nang karga mo? EB na, EB. Guti sa Manila, kuan mo, nang may priority ka sa parking, sa mga parking area, may charging station pa, exempted ikaw sa number coding scheme, no? Tibisan hindi electric vehicle ang salakyan, ginabutangan nila sang insinyang electric vehicle para ma-exempt ka sa color coding. Subong mag-amoning patakaran sa mga Roro, sa mga nag-travel inter-island. Ah, bisan electric vehicle, gurong salakyan, masiling sa hindi. Kung ano gasolina na, hindi gasolina. Hindi na magkarga ang mga Roro, no? Pati ang mga Roro diri sa aton sa Iloilo, hindi na magkarga mga kasama, hindi lang galing dito sa Batangas to Palawan, pati diri sa Panay kag sa Negros, hindi na sila magkarga sang electric vehicle kag plug-in hybrid, no? ang hybrid iati kwa na di gasolina na iya. Although may battery ang hybrid, no? Ang battery niya ginapower iya sa makina niya nga ginakargahan sang gasolina or diesel, mga kasama, no? Ang plug-in hybrid, no? May ara siya component nga ma-charge siya. Pwede mo sa ma-charge sa kuryente, pero may makina man siya iya nga nag-charge sang iya nga battery. Oh. Tindi na magkarga ang mga kwan. Ang mga ruro kay delikado. Ama, kung nung perti ka dako sang halit mga kasama. O chinta ang patay. Gawawaw subong ang atyen sa shipping lines. Tag-iya sang Imbidyo na step. Although ang barko ko no insured man around mga 64 million. Pero ti, guba ya isa mong barko imo sunog.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Samtang 12 oras nga brownout sa Sabado ginahinyo sa National Grid Corporation of the Philippines sa mga distribution utility diri sa Iloilo. Ang gina-question naton nga Terma Visayas Incorporated sang Aboite sa Toledo, Cebu daw nakayo na kuno. Teka sa normal lang to nag-preventive maintenance sa patay naman nakayo na kuno subong balik na sa operation. Pero kulang gihapon ang aton nga power diri sa Visayas.
1: RMN Palabra Di Honor.
0: Kulang ng power. May ginapangayo pagid nga isa kadlaw nga brownout ang NGCP para sa ano ini. Oh, sa Sabado na, no? September 19 alas 5 sa aga hasta alas 5 sa hapon.
1: Palabra Di Honor.
0: Samtang bana nagapang duha-duha mga kasama kun kasuhan ang iya sining asawa nagpatay sa ila bata, no? Ini natabo dira sa may isa ka barangay sa Uton mga kasama kagabi. No? Nga may nervous breakdown ang nanay. Ang bata ko no may autism man no hyperactive autism ay sus ginulgol niya liog patay igo masapurahan 4 hours after mga kasama ti ang bana naga ang asawa actually ang suspect ara na sa custody sa pulis kay gyud surrender sa iya pamilya no tiga panumdom ang bana karon kun anong iya sining himuon mga kasama samtang Councilor Alan Saldivar nagalaom nga mabato na ang sabat sang Medicos Medical Center sa iya ginahingyo nga incident report sa aksidente sang rider sa guwas sang ospital nga napatay nga wala gin attender sang Medicos Hospital. Grabe man si Medicos magpabanok ba. Duay ka mo na adlock sa city government nga man ga pamaskwa ka mo kung Disyembre. Mga learners naman sa A. Mirasol Memorial School sa Mandurriao nakabinipisyo sa Maria Corina Canoy Feeding Program angot sa 14th anniversary sang RMN Foundation pagi sa pagbatigayon sang RMN Iloilo. Principal kag mga teachers sang A. Mirasol Elementary School especially ga pamati da subong ug pamati si Ma'am Juna Mirar isa ka maestra no. Gay while gahulat siya sa palabra di honor, gapamati siya kuno anay sa mundo mistiko. Bisan pangan hadlukan siya.
1: Palabra di honor.
0: So nagpasalamat gid ang A. Mirasol Memorial School sa sining feeding program. Kag salamat man no, ang RMN gapasalamat man sa pag-accommodate dira kagaina sa RMN team.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Amo ni mga topiko na itong garong agabi diri sa itong pagpangalagad mga kasama. Ginadulong ka ginabuhilogan. Irigabahin sa itong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kay man adlaw-adlaw ang lawas sa itong ginabira ini sa madamo o toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle. Mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa itong lawas. Ginaguba sa toxins sa itong sining organs. Ilabi ng atay, tinai kag kidneys. Ginaguba man sa mga toxins sa mga hormones sa itong lawas nga nagapahulag sa itong metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang taptaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang DTX 500, mga kasama, puno sa anti-carcinogenic properties sa gunmapungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C, isa naman ini-calculine nga vitamin C nga maayugid nga immune system mediator nga nagapokusog sa aton nga immune immune system capabilities para hindi kita pagtubuan sang mga bukol nga sa pilagkadlaw mangin cancerous. Hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyon na ko galingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na pinakauling nga dalagan sa panahon, alin sa atong pag-asa Iloilo, Ikarachuman, Rolly Cuenca. Kamusta nga itong sininga chimpo mga kasama, no? Di na itong bagyo nga arasan na silangan sa Pilipinas. Palayon bala ini nga nagapababaw kag nagapalayo sa aton. Or mayara man sang low pressure area. Sa linya natin si Karajuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo. Karajuman Rolly, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sir. Kag sa aton man nga mga tagpanamati. Amo natin latest story update sa subong adlaw, September 17, year 2026. So sa gihapon, padayon natin ginamonitor, no? Hining low pressure area ngayara sa sulod sa aton par. Uli natin inisya na si Platan, 160 kilometers sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Ang hining low pressure area, manubo man ang tsansa nga mag-develop pa sa isa ka bagyo. Pang maliban sa iyan, no, may isa kita ka bagyo nga ginamonitor sa guwa sa aton par. Isa ka severe tropical storm nga uli nato na si Platan, 2,910 kilometers sa may east of extreme northern Luzon. So hining bagyo, manubo man ang tsansa nga magsulod pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kaga sa karon wala man sa sang direktang epekto sa naman nga bahin sang pungsod naton. Kapang ining LPA no amo ni susubong ang posible magdala sang mga pagalom-galom naton diri sa aton sa Western Visayas kaga makadala ini sila sa mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panagoob. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan magdala ini sila sang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw naton nagtunod alas 5:49, magabutla kini siya alas 5:39 buwas sa aga. Tagaman naton latest for the update dili sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News, panahon.
0: Salamat gyud, Karajuman Rolly Cuenca sa ang Pag-asa Iloilo sa pinakauling dalagan sang panahon.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gindulong naman kaginboy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang sininga protection sa atong sining immune health, batok sa threat sang bagong variant sa pandemya o kung anuman nga epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginhimo o ginmanufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product na ginaprescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6 Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan, bangon manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Yari sa linya naton karon na mga kasama si Mr. Regan Alcantara sa National Grid Corporation of the Philippines. Si balontang latest sa power situation naton diri kay may ginpahibalo ini silang yellow alert kita hasta alas 7 kag inas ang gabi, subong bot silingon stabilize ang aton power, pero kulang sa gihapon ang power no sa Visayas mga kasama. Kay ang TBI 1, ang Abuitis Power ni Dito Stolido Cebu, kag PDC3, patay gihapon. Nagtapos may ginapangayo ang NGCP sa mga distribution utility, diri sa Iloilo, mga kasama, nga 12 oras nga brownout sa Sabado. ibaluan naton ano ini, no? Mr. Alcantara, sir, maayong gabi. Si Radyo Man Henry, live ikaw diri sa RMN Iloilo.
4: Maayong gabi, Radyo Man Henry, kag sa mga listeners naton sa RMN Iloilo.
0: Thank you, Gid. Sa sining oras, no? Agod nga mapainsindi naman naton kag ma-inform naton sining mga estudyante about sa power situation naton diri sa Visayas, Mr. Alcantara. Sir, una-una, Gid, no? May advisory ka mo about sa scheduled power interruption sa pila ka parte sang syudad sang Iloilo, hindi man biluging nga syudad, no? Kag pila man ka parte sang probinsya sang Iloilo, no? 12 oras halin alas 5 sa aga hasta alas 5 sa hapon sa Sabado, September 19. Ano ang rason sini nga ang pamangkot subong sang konsumidor? Bound out na gani kami, Mr. Alcantara, pila na ka semana nga may rotational burnout, tapos mga ayo pagid kamo sang 12 oras nga bound out, sir.
4: Yes, that's correct, Radyo Man Henry, no. Actually, maski kami kung pwede lang hindi naton i-ano-anay, no. I brown out kay bala naman naton kita tanan ga antos kita for the past, I think more than almost 1 month na ata, no. Ang aton nang mga manual load dropping, di ba? Kung kisa halin pa sa hapon hasta sa gabi. But we really beg, no, the indulgence of the public, no, especially dere sa aton sa Iloilo City kag may gamay nga portion sa province, no, under sa pabiya, no, ni Elekuan. It's really because inisya nga mga ano activities naton for this coming Saturday, no. This will be between 5 a.m. to 5 p.m. no. It's really needed, no. It's very critical, it's very important. Actually, kami mismo na apektuhan kami, supposed to be ano ni siya, last earlier August 9 paginitani ang shutdown, no. And ang kabo tungod sa aton nga mga MLDs, no, the past August, 3 times na ni siya na isolve, no. Okay. Kaya siyempre we understand, no, the discomfort, no, sa aton general public. Kaya kita mismo, no, we don't want, no, the Ilonggos to suffer more than anything else kung pwede man lang, no. But unfortunately, damo kita sang rescheduling kay we were anticipating, no, nga by the end of August nga tani mag balik na kita sa close to normal, di ba? So unfortunately, medyo nag-extend, naglala pa gid. So sa katapusan sang August kag early September. So that's why nag-isol naman siya. But this time around daw hindi na gid kami makaano, no, isol some more. Actually for the month of August, basically 90% of our preventive maintenance were deferred because of this aton nga sitwasyon sa Visayas, no, ang kakulangan ka kuryente. But this one, this is a very critical ano work, no. Kay this is part of the upgrading, no, sa aton na Iloilo substation. I'm not sure everyone is aware, no, ang aton Iloilo substation sa NGCP, ongoing ang iyang upgrading, no, and actually dako na siyang capacity subong, no, from the old 150 MVA, nagdouble na na, no, 300 MVA. And it's a smart substation. It's one of the cutting edge substation naton. And for it to realize, no, ang aton na ano gid, no, fully anong tawag ni, no, ang operation gid sa substation nga ma-maximize gid siya, no, ang iyang iyang ability or capacity, no, we really need to fully integrate it as well ang PEDC, especially ang Unit 3. Kaya syempre dako nga the biggest power plant si PEDC Unit 3. So we will be conducting protection integration para ang aton na system will be fine tuned together and we will be working seamlessly, no. So amo na gid, no, we really cannot adjust it some more, no. Actually mismo si Mayor Raisa nag-check mo siya, ano ni brownout sa gigil duwan, no.
0: Although maayo lang subong ang chimpo, Mr. Alcantara, kay daw gaulan-ulan daw hindi gawa tama kay init, no, kung why man yes, power at least daw hindi maginot, no.
4: Yes, and hopefully it will stay that way, no, especially this coming Saturday, no. Actually timely gid man isa nga i-implement naton kay sa subong, di ba, naka-out si PEDC Unit 3, no, on the sa iyang atong may kwansya, no, ginakayo subong, no. So at least while out siya, we will really take advantage as well, no, sa situation nga ang aton na integration dira is there, no? Kaya budle abi kung ano sa ano nag-operate doon na at the same time we're working medyo base may mga complications bala. So at least ginapaninguan gid. And of course si sila ni More Power man, they will be doing ride on maintenance as well, no? So rest assured lang, mga igid kami dispensa, no, sa aton na publiko, no. It's really been affecting us as well, no, sa amon nga mga normal routine preventive maintenance kag upgrading because of this manual load droppings naton, kakulangan sa power. But rest assured, we are doing this for the betterment, and hopefully, no, maibalik nato ni siya way before the aton nga target na 5 p.m., no. So we will try our best, no, to get back the power as earlier as possible, no, and in a safe manner, no. So, siyempre, quarantine, delikado na. So let's do our best.
0: Do tama gid sa ka technical, Mr. Alcantara, no, ma propamangkot gid ko dugang abi, no, para do maintindihan naton kag sa mga tagpalamati nato, no. Ang substation gani, anong iya sining nga function, sir? Gaano siya gastor siya power?
4: Sige, siguro eliminate naton siya, no. Ang substation daw ano na siya, daw terminal kakurente, no. For example, di ba may mga bus stations kita, no? Para siyang ano, para siyang dira ginabaton, no, ang mga high voltage power, no, coming from all over. And then amo na ang gina ano naton, ginahatag naman pakadto kay mga distribution utilities kag cooperative, no. So for example, ang dako nga volume sa kuryente ginabaton dira nga substation kag ginahatag namon, for example, in Iloilo, no, sa kay More or kay Eleco, no. So at least alin sa dako,
0: no, parking,
4: no,
0: da siya ang kuryente nga halimbawa abi ang ginaproduce ni PDC abi ana mention nimo si PDC 3 nga patay subong 150 megawatts. Halimbawa abi ang 150 megawatts na batunon tananda ni kwan ni substation nga ina.
4: Yes, that's correct. Ano, no, Radyo Man Hen, no? It's like siguro, parang terminal, no? For example, halin ikaw sa Sara, no? Mapanaog ka sa Ceres Terminal dari sa, ano, sa Haro. And then masailo ikaw ka jeep, no? Daon mo na. So, from the high voltage, isailo na siya sa lower voltage, which goes to More Power. And sila ni More Power mismo, kag si mga Elecos natun, may mga sarili man silang substation nga gina-step down pagid, no, ang power para safely mas kasulod sa mga linya kag makasulod sa aton nga mga panimalay kag mga opisina. So amo na siya daw gina-step down.
0: Oh, ang high voltage sambal mo tapos ginapalo pagid. Kay kun idiretso na nato na abi pakadto sa mga balay ta, di magkalasunog, hindi kasara ang mga linya.
4: That's correct, Rajawan, no? Kay daw magkalalupok guro.
0: Oh. Amo na high voltage
4: nga power.
0: Okay.
4: Yes, because so, ang hambal mo sa yes, sorry.
0: Oh, ang hambal mo, sir, nga ano to gina daw pinaka high-tech ini, no? So gina-upgrade siya, gina-improve pagid, no? Pwede mo ma-explain, no? Halin sa ano daw nubo lang kapasidad niya, no, ginpadako pagid siya.
4: Yes, ang ato na substation before, no, was 150 MVA, no. Sa subong gina times 2 tapagid niya siya, no, na 300 MVA na ni siya. Of course, in anticipation as well, no, sa Dasigo, no, sa economy sa Iloilo, no, we have seen, I'm sure we go around, especially sa Mandurriao, kag other parts of the city, damo kita sang mga buildings din ang gatilindog, and eventually all of this will be operating soon, no. So non-stop ang growth sa Iloilo, so this is already part, no, sa aton na commitment, no, to support the ano ni Iloilo growth.
0: Okay, no. Ti ano ang bintaha niya sini sa kwa, no, sa mga konsumidor, Mr. Alcantara, mapasiguro naton nga malaka na lang ang brownout amo na kon ma-improve ining aton nga substation or ano damo nga kuryente ang ma parking tadira kag masustiner niya gid ang need, no, nga kinanglanon nga kuryente sang Iloilo, Mr. Alcantara, sir.
4: Yes, that's correct, no. Number one, tong hambal mo damo sang capacity, no, or ma-parking mga kuryente. So imagine that's times two of the original, no. And even the original na 150 is already big, no, but then we doubled it pagid, no, some more. because we really see the need, no? Nga hindi kita daw mag-alanganin bala with the growth of Iloilo City, nga prepared kita for the next 10, 20, 30 years down the road. Mm-hmm. No? So, siyempre, if we do this nga medyo maalanganin na kita, galapit na kita mag-overload, late na ina. No? So, we do this as early as possible.
5: Mm-hmm. Isa lang ni sir, ang substation, ang Magsiling kang Iloilo substation, para na ini sa province kag city or may iban pa ka mga substation para diri?
4: Well, the one serving for Iloilo City, no? A bulk of it comes from our sa Iloilo substation.
5: Okay.
4: And then there's also another one serving Iloilo City is ang aton nga Santa Barbara substation. And a good number of the Santa Barbara substation also serves diri sa may province, no, especially mga Ilocos na area going south.
5: Okay, so that's clear, no. Maayo ini mo rin sindihan namon sa radyo, no, para makabulig-bulig kita explicar sa mga pumuluyo naton kay kun pa bayan mo lang Mr. Alcantara siguro no batsaga nyo man daw grabe gid ang aking sang pumuluyo nato, no, especially sa inyo kay kamo gid naga-transmit sang kuryente, no. May mga nagapamangkot dire like si Congressman Javi Benitez sang Negros Occidental 3rd District, ginaduso niya ang imbestigaran ang kay may ginabayaran ang mga konsumidor nga daw sobra sa piso per kilowatt hour para sa ancillary services or in layman's term reserba nga kuryente nga kon may mapatay nga planta amo na siya ang paandaron kag magtabon to sa nadula nga kuryente, no. Ano ang reaksyon ninyo diri sa move ni Congressman Javi Benitez, no, kag sa diin ining kwan, no, nagamit bala naton ining standby power naton ang ancillary services nga ini sa nagakatabo subong adamo nga mga planta nagkalapatay, Mr. Alcantara sir.
4: Yes, Radyo Manhan. Actually we welcome that so much, no, ang aton na mga queries, no. I'm sure you already know we've been going to the different engagements, no, here in Iloilo City lang last Tuesday duangin kadtoan namo, no. Sa province kag sa city in the afternoon. And we really welcome that one because that's really the proper venue, no, para at least mapatag nato, no, sa side sang sa power sector ano gid ang nagkalatabo, no, and what are these, no, ang aton mga ginabayda, no, and that's a very good question for him. Kaya budlay abi sa subong, di ba, sa Facebook damong ga speculate kag daw ga master sa daw electrical engineer man mo.
5: So kita may abogado gani tudlan pagani nilang Supreme Court justices.
4: Hindi lang ko mag-comment sila, but then you know very well, no, how it works these days, no, sa aton na social media.
5: Damo expert.
4: Damo expert. So we really welcome, no, ang aton nga ini nga mga ano, no, mga imbitasyon, and because this is the proper forum, no, hindi ta sa Facebook taga Sabdanay or whatever. At least kahit papaano this will be brought out, and then we can address it properly, no. And then with regard sa imong second question about the ancillary services, no, ang ancillary services it's really working, no, it's really even working double time or triple, quadruple time these days, especially with the four months that we have, no, of the instability, no, sa ato na experience sa Visayas grid. Pero i-ano lang nato, na linawon lang nato, na ang ancillary services, its function is not meant to replace the power coming from the baseload power plants, no. So for example, ang aton nga nadula sa Visayas grid, ga-average da 200 megawatts, kung kisa 300, and may times to gani ang gin-mention sa amon nga Assistant Vice President Neil Modina, labot pagali 600 megawatts at different times sa iyang pinaka-peak, no. So ang ancillary, ano ni siya? Daw ang definition sini, this is mainly to support, no, sang voltage kag sa fluctuations kag sa black start, meaning to say, for example, syempre with the outage of mga big power plants or may mga spike sang demand or pag nubo man sang bultay, amo ni siya ang gasulod nga instantaneous para mabalanse, because we have to understand, Radyo Manhen, no,
6: na ang perfect na ano, ang perfect situation will always be nga balanse ang demand kag balanse man ang supply, di ba? Any imbalance in between cause ano, problems, no? And then there's a certain frequency that we are ano, we are following, pero medyo technical na ni siya, hindi naguro ko mag-consin, no? Ang mga hertz
5: na sila. Doon to sa hearing, doon ang mga skada, something. No?
6: Ah, yes, yes. Mm. Oh, and then okay. Medyo, basi manusbid na kita, dra, mas magdamo pagid ang mga electrical engineering experts after, no?
5: Okay. So basta ang mahambal mo lang, sir, nga duly utilized ina kag ginagamit ninyo na ang kuan ang ginabayad sang pumuluyo gakadto na sa husto, no, ang ginabayad ay sa consumidor para sa ancillary services.
6: Yes, that's correct, but this again, no, this is never as per the grid code, no, amo nang Biblia ni NGCP ginasunod kag ang IPIRA law, no, we are ano, this is used or this is primarily for balancing, no. So for example, may kumbaga kung sa bisikleta pa daw balancer ni si ano, in the event of ano, in the event of imbalance, amo ni ang magbulig sa aton nga hindi kita mag system ano, degrade kag collapse pagid, no. So amo ni siya ang gasulod nga, for example, nadulaan kita 40 megawatts in an instant kay may nagtrip nga planta, amo ni siya ang nagsulod, magbulo sa 40 megawatts. So amo na ang iyang work, and ang supposed to be ang 40 megawatts dapat mabuslan gid ina sa another power plant, which is ang the usual base load. So it's not meant to stay there forever, and especially now that it's 4 months now kay ano ni siya, medyo mahal ni siya, this is really very expensive, kaya muna ang daw quick quick response, no. And this comes from of course the thing that can really do quick responses usually mga diesel, which is we know very well how expensive it is these days, di ba? Pero kung permega imbalance ang sistema ta subong, no, di ba, with the massive outages, no, which is unprecedented sa aton power plants, so permi siyang work, so daw sulod gawa, and that's the ano, the driver sa aton ancillary charges.
5: Sige, no. Maraunto to lang ko galing, sir, sa iban pagayong mga issue like ining mga submarine cable nga ginahambal nila nga dapat may ara ko, no, sa Mindoro to lapo sa Aklan, no. Kaya lang ala na akong sining oras kay aray ng STL ta, no. Some other time siguro, no, Mr. Alcantara. Sir, thank you, kid. So oras mo diri sa RMN. Mayong gabi sa imo, Mr. Alcantara.
6: Mayong gabi, Radyo Manhattan. Thank you so much for having me. God bless all.
5: God bless.
1: RMN, palabra di honor.
5: Yari na STL naton sa probinsya sang Iloilo, pod kay Radyo Man Mon Kapalihan.
7: Probinsya sang Iloilo, yari na naton sa resulta sang STL sa Subo, August 17. Mas muna ba yung 8:30 a.m. second row?
8: Pero tayo sa Iosko, numero 5 times 5, kag numero 10, kalwas 35:10.
7: Numero 28, 35 kag yes, 28, para kag and never nga resulta sa mga gabi sa second po so sa Mayor Henry na basta makapalay natin sa probinsya sa Iloilo at sining draw operations si head, no, Mr. Glenn Panilla, draw operations specialist Renan Pinyol, kag natin sining draw operations sa assistant Mary Denise Duruma, kaupad mas natin sining STL representative Mr. Glenn Sunyo, aton nga judge chairperson Julia Tabanyo, kag iya sining mga members Ramon Panis Jr., Ryan Belgar, kagabi Almirante. Siwa, 28, 35, 10. Congratulations at nasinig nga mga winners. Kag sa wala papadayon ang kita sa pagkaya para patabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Lord Gaming Corporation. Radyo Mamon, Iales Kapalian, Tata Karemen.
1: RMN, palabra di honor.
5: Salamat, Jed. Radyo Man Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Kita ko si kasamang Karigaba, Richard Cas, Gisli Lauro. Gayuhum-yuhum naman siya. Balaan ko kitang ginayuhum-yuhum yan ni Cas mo. Kaila, pao naman ang numero mo sa imo ginaulaatipan nga numero.
1: RMN, palabra di honor.
0: 28, 35, and 10. 28, 35, and 10. Amo na nagwa si STL tonight nga draw mga kasama, no? Ang ginahopta ni Cas Jesly Kwan 27. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo tayo nagakadto sa Kawang Gawa.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Ginulong agin boy lugan ini gabayin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product agin himo gamit ang nanara isa ring mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwaon niya mahigko nga madugay na nagtiner sa aton sing large intestine agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa aton nga ginakaon. Sigurado nga magasulay ang aton sing adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong adyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Nan's Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal. Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyay ni patugunon, paunta ton, patuloy lang sang Nan's Liniment Oil. Maayo man ini kontra sa lamok, especially sa likaroon nga nagadamo ang lamok kay tig-ululan ng mga kasama. Para likaw dingge, Magnan's Liniment Oil Perme. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Istoryahan ta ni Dugang karo, no? May gusto po ko tani pamangkot kay Mr. Alcantara, parte naman sa grid, no? Nga ang hindi kita makakuha sang dako nga power. Okay, na-explain niya na ang parte sa kwan. Parte sa daw kumbinsido ako, I would accept his answer. Your Honor. About sa ancillary services, no? Nga wala ini ginatago sa aton. Kag ginautilize ini, no? Pangbalanse lang sang power. Hindi nga standby power nga daw generator. Kundi pang balance isang power, no? Kaysa technical da nila nga term, kung hindi ko magsala, kung gustong recollection ko, daw may mga voltage regulator, no? Nga ginaregulate pag inang voltahe isang kuryente. Tama ka technical, no? Tama, Radyo Man Jubal. Ang voltahe isang electricity, lain pag inaya mo.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ti, amo na, gabulig na da, no? Ang ginatawag nila regulatory reserve, contingency reserve, kag dispatchable reserve, para lang sa pangbalanse sang power ina, no? Parang wala imbalance, kay kun may imbalance sa karonte, dako gid nga sibuyas Bombay kay mo brown out gid ta. So daw okay na ina, no? Although ti imbestigaran pag ina ni Congressman Javi Benitez kag ginasakdag ina ni Senador Bam Aquino. So ang gusto ko masanagan pa diri ang parte sa power nga sobra dito sa Luzon nga 5,000 megawatts. Sobra-sobra kayo para sa Visayas, no? Kung tanan nga sobra sa Luzon, idalon di sa Visayas, gapamurungkot na taas ang kuryente. Kay pila mala ang demand, ang need sang Visayas, tanan. Leyco, Salite, sa Marico, sa Samar, no? Bilirico, sa Biliran, so, Liko sa Southern Leyte, Buhi ko sa Bohol, Siko sa Cebu. Siko. Asa din sa aton, no? 2,500 megawatts mo lang kinanglan. Tiyang sobra sa Luzon, 5,000 megawatts. Sobra! Nga hindi nila magamit. Tinga hindi na pag-ipadala din sa aton. Pamangkot na sa sunod round to natong interview kay Mr. Alcantara. Anong ilang ginaobra to improve? No, kung gina-improve nilang substation, no? Diri sa Iloilo nga maka-parking sang dako nga volume sang power from 100 MVA, megavolts sa amperes na sigurong MVA, tama, no? MVA, megavolts, amperes. Gani na nagwa-engineering kay Kabudlay, nag-mascom na lang ta.
5: Pero ti kinahanglan naton insindihon mga kasama, no? Ti from 150 MVA gin-improve ini into 300 MVA para nga dako ang ma parking niya nga power, no? Agod nga dako man ang ma-distribute niya diri sa Iloilo mga kasama. Karon iya si Parado mangkuton ta si more power ano nga mga area sa ang apektado sa Sabado sa sining brownout nga ini mga kasama kay uhon ang substation sa NGCP diri padakuon, no? Padakuon ang iyang capacity mga kasama, no? Ti ang pamangkot na lang nga ang hindi mapadako ang mga submarine cable halin dito sa Luzon pakadto diri sa Visayas para nga ang sobra nila nga kuryente ti magamit naton di para nga bisan mapatay man na iya pila ka tuig ang PEDCE, no? Ang TBI 1, 2, kag iban pa gid nga mga dlagko nga mga power plants diri sa Visayas. Why problema kay may dako kita nga ma-import nga kuryente sa Luzon.
1: RML Palabra di Honor.
5: Diba? Istoryahan ta na dugang karon mga kasama diri sa ato nga pagpangalagad ang aton nga tingog hiligay noon. Kag report ni Radyo Man Mon Kapalihan ang COMELEC 6 ginpatag ko niya apadayon iya ang ilang preparasyon para sa 2026 barangay Kagiske election sa pihak sa pagpasar na sang laye sa postponement sang election mga kasama, no? Daw matsago formalidad na malaning kulang, no? Lusot na sa Senado kag kamara, no? Inugbay kam na lang ni kag papirmahan kay Presidente Marcos, no? Istoryahan ta pagbalik nato. 8 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
9: This time check is brought to you by Magmax Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip pati sa lambingan.
10: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag sa lambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Cellphone Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
22: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
24: Sa mga butika.
22: Cellphone Plus Gold.
25: Kuya Sir Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
22: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
24: Sa mga butika.
22: Cellphone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tunay, natural, at original.
22: D3 Bio!
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
24: Mga butika!
29: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
29: Mighty C, babaka sa mga butika. GTX
1: 500. Si Erin Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
2: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: Mabakal na kamo. Sang Detex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
29: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sample Plus Gold.
15: Ito si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akong arthritis.
14: Sample Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
14: pinagaling,
16: pinahusay.
14: Sample Plus Gold.
16: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mahig ko pala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masamit,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan DTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: You may D3.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayos sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. DTX 500.
8: Ilay-lay di lakro.

0: trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
6: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gid,
6: may free collagen
5: ug guta tayong kape.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
2: nagaganda ka pa.
8: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Indi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, Jason Y. Benvenuto sa Kaligad sa Takna, alas 8 sa gabi.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: Gilayon nga na sulbar sa Iloilo City Government ang ginreklamo sining baho halin sa guba sining drainage system dira sa tubang sang The Living Legacy Baptist Church sa Lopez Haina Haro, no? Ining reklamo mga kasama gindangop ni Larry Binicio diri sa RMN Iloilo bangod nagatuga inisang perwisyo sa mga nagapadulong sa lugar, no? Tigilayon man nga nagpagigangot ang RMN sa city government agad nga maaktuhan ang reklamo ni Binicio kag gilayon nga ginaaktuhan, no? Subong kompleto na ang pagkayo sa dalan kag natakpa naman ang buho nga ginahalinan sang baho pagi sa Infrastructure Facility Conservation Office sang Iloilo City Government nga ginapamunaan ni Engineer Dayan Senyoron, no? Ario sa tubang sang simbahan. Guba ang drainage actually, no? Na nag-collapse ang siminto. Hindi niya na maagwantahan siguro ang kabugat. Di ba kung sina, gasungaw ang baho eh? Ang ano ba lang baho sang kanal bla? Hindi lang kanal, imbornal.
13: Palabra de Honor.
12: Yang budlay pa sinada ko hindi mo matalupang dan kag mabulaog ka.
13: RMN. Palabra de Honor.
12: Higilayon nga gintabasan sang kuno? Ang Golbar kag Kabilya o kag ginbutangan sang grills mga kasama para wa isang may mabulasot. Very good, no? Kaya naaktuhan gilay.
13: RMN. Palabra de Honor.
12: Gindulong kaginboy lugahan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, mag-inom gid permi sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabatsyag kabalasang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma, o kung may nagatubo sininga bukol, kagiban pa sininga mga masakit. Kung kay isa, nagakabala ka kita, nga kung magtumar kita sa mga suplemento, base may side effects, kag delikado, ilabi na sa aton sininga kidney. Mga kasama, hindi na kamo magkabala ka pa, kay may mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Amo ini, isa diri ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration o kon FDA, epektibo kag wala sang risgo sa aton sininga kidney. Madamo na nakapamatuod sa pagka-epektibo sang Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy softgel capsule ini butsilingon madasig siya matunaw kag safe ini sa aton nga tinai atay kag pinaka-importante sa tanan, safe ini sa imo nga kidney mga kasama. Gani mag Dr. Pinoy Squalene.

0: Capsule, safe kang epektibo. Mabakal sa mga drugstores dira sa Kalinog, sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beloso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorigo, Migs Pharmacy, K&S Pharmacy, kag iban pang mga butika. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. 0948-587-6329. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Kag subong man, kubota, kagapay sang maunguma para sa masanag agrikultura, raffle promo, nga nagapadayon hasta pa sa December 5, 2026. Bilang pagpasalamat sa dedikasyon, kag pagpangabudlay sa aton mga farmers sa ilang pagpanguma para may makaon kita sa aton nga mga lamesa. Bisan sino ang magbakal sang kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sini ang ticket, kag dako ang chance ang magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or Outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. kay ang draw patigayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nga pwede madaugan, grand prize, traktura, no? Traktura nga pang-arado, hindi traktura nga hampanganan. Traktura nga pang-arado nga sobra 2 million ang bili niya, no? May pwede man madaugan nga rice transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Gani para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: Palabra di honor.
0: San ba ikaw ang takaroon sa Radyo Man Mon? Update sa COMELEC, no? Bisan pa nga daw, hindi na ba dayo ng eleksyon, pero ay pa man mapirmahan ang lay. Sige, ang preparasyon sa COMELEC. Yari anay ang aton sininga tingog hiligay nun. Upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
2: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
3: Ining binalaybay ginatiguluhan kun may donot siligon. Kun ang isa kakamatis ang madunot, wala na sang dapat nga pahanunot. Gilayon nga kuhaon sa basura isimpon. Agod nga ang pagkadunot, hindi namang laton. Amo man ang gobyerno sining ato nasyon, kun may nagaharing kahakugan sa sulod sa mataas nga lingkuranan, silhigon sang maso nga makagagahom. Ginbutang sang konstitusyon, impeachment nga pulong, matasang balaod sa mga pulungkuan, silhig sang laye kag sang katarungan. Kay kun ang dunot ginatabunan, ang sistema mangantuos lamang, kun ang sala ginapabayan, Republika ang nagahuyang. May nagahambal, ini pamulitika lamang. Apang indi bala mas delikado nga pabayan, mas maayo ang tingog sang investigasyon kontra magpabulag-bulag, magpabungol-bungol. Kayang pungsod nga wala ka isog manukot, pungsod nga napunan sang kahadlok, kayang paghipos amo ang abono sang nagalambo nga pang-abuso. Kag kita, hindi lamang manugbantay, kundi manunubli sang pag-umwad kagasulhay. Gani, mas maayo ang mainit nga diskurso kontra sa konsensya nga binuro. Kun may dunot limpyuhan, kun may sala pasabton, agud ang republikan naton, hindi mangin baho sang kahapon. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong James Rufino Seriaco sang Malangabang Conception, Iloilo, katapo sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kagining binalaybay, ginadulong sa inyosang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imong mga arthritis? Kung may arthritis kita, ginaatake sini ang tissues sa aton lawas nga makatugas sang pagmalas ang lubricant nga gadanlog sa aton mga joints o kon buko-buko. Kabangdanan, tuman nga kasakit kon ihulag. Kabalubala ka mo nga Dr. Pinoy Squalene Capsule mayaras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton mga tulaan kag ugat. Ginapadamol man sa Dr. Pinoy ang aton ligaments sa aton joints kag ginapadanlog sini ang aton mga lutalutahan para hindi masakit magiho. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sang omega-3 fatty acids nga sunod sa pagtuon may dako nga alibyo sa arthritis. Ano pang ginahulat mo abyan? Indi na magsagay agwanta. Kadto na sa malapit ka butika, bakla na ang Dr. Pinoy Squalene para matilawan kag mapamatud-an. Kaysa sakit ng arthritis, ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal ini sa butika Kaya Evs Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero ng 0948-587-6329.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Radyo Man na Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay noon. Gusto gid no? Ang dunot no, parehas na sa kwan sa kamatis. Pirmi gid ginahalimbawa, nga man nga pirmi ginahalimbawa ang kamatis. Nga ang dunot nga kamatis dapat kuhaon sa kaing or sa alat. Kakilala ka mo sang alat? Siguro ang kaing kilala nyo, especially kung galanto ako mo dinagyang, kay may tribo kaing ang leon. Basket! Ah, no? Ang alat, basket, ina ang may uluyatan, himo sa kawayan o kunbulo o dalusan. Ang kaing amuman. Tinga nga, kung may dunot nga kamatis, kinahanglan ko haon, sa alat o sa kaing kung ano man niya sululan niya. No? Kati ahambal sa mga kwan, sa mga malam. Kay ang iban niya kamatis nga hindi dunot, malat na niya, madunot man. Karon ining dunot niya kamatis, ginakumparar naton sa malain nga pamatasan sang tawo, malain nga hinimuan sa isa ka tawo, parehas na politiko nga kurap.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Do pareha sina siya sang isa ka dunot nga kamatis nga kinahanglan nimo kuhaon dito sa surudlan. Parang ang iban hindi maapektuhan. Parang iban hindi madunot, no? Tiya mo man ako may kurap. Kag nabalaan naton nga ini siya nagpangurap, nga ini siya nagpangawat, ini siya nanunto sa kaban sang banwa. Kinahanglan ta siya kuhaon. Kinahanglan ta siya kakason. Para hindi magdamo ang halit niya. Kay kung pabayaan mo lang da siya, manghalit pa ina. Magalawig siya sa puder, damo pagid siya nga tukloon. Na, tiyan mo ng halimbawa sang kamatis, mga kasama. So dapat subong pa lang, no? Mga kasama, kwaon na ina siya. Hindi pagpamatukan, no? Kaya ang importante, kung ano man ang pamaagi sa pagkuha da, pabayi da, basta makuha siya. Ang ibang tunga dunot nga, totoo ay pamakita, no? Hindi magkamala ka. Kay makitaan ka gin! So hindi magrason ining dunot, nga sila tinga nga kami di kaya ito mas may dunot-dunot pag ito. Kami ano ga banog-banog pa lang at ito dunot na ito. Unahan nyo to anay. Sige lang. Malabutan man na siya. Ikaw lang anay. Subong kay ikaw anak kita. Ari ka sa babaw mo. Ang ibanda ya, no? Ang mas dunot-dunot pa to nga ginarason mo. Kwaon man to. Pero ikaw kay nakita. Kakwaon ka na nga daan. Hindi na maghulat nga madunot kapagid, no? Hindi bla, husto man. Husto man mga kasama. Hindi ko mo nga may dunot dito sa idalom or sa ibang nga party sang kaing o kon alat. Ining kamatis nga dunot nga nakita mo, hindi mo na pagkwaon, pabayaan mo lang anay kay masiling ka ba si mas may dunot-dunot pag ito na honta. Hindi bla, kwaon mo man siya nakita mga dunot. Yan. Amo na mga kasama, no? Hindi na mag-argue nga silingati mas may dunot pagidto nga iniyang do manug dunot palang unahon gid. Ti parehas malang na madunot managyapon.
1: Palabra di Honor.
0: Nahangpan yung buot ko silingon, mga kasama? Ako wala. Ah, ti i-review nyo lang karon liwat.
1: Sa taong na may tuya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Kinatamyaw talang anay ang mga faculty members sa A. Mirasol Elementary School or ginatawag man A. Mirasol Memorial School, no? Pero actually ang Memorial School ngayon isa sa ka-elementary school. Elementary lang gid siya. Kung gusto mo na mag-high school, kadto ka lang sa pihak nga, nga pader, ara naman dira ang Mandurriao National High School.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: So ginatamyaw gid naton, no, ang mga faculty dira. Thank you gigina sa accommodation sa RMNU's team sa ginpatigayo naton sining Maria Corina Canoy Feeding Program. Kabahin ini sa programa sang RMN Foundation in line with the celebration sang iyang 14th anniversary sang RMN Foundation, no. RMN Foundation, the Corporate Social Responsibility Arm sang RMN Networks. Ang RMN Networks iya, ang founding anniversary niya sini mga kasama August 28, no? 74 years na iya ang RMN ang pagkatukod niya. Ang iya nga foundation, no? Ang iya nga Social Responsibility Arm, CSR niya, Corporate Social Responsibility Arm, nga ginatawag RMN Foundation Incorporated, 14 years ago lamang natukod, no? So 14 years pa lang, no, ining RMN Foundation. Kagamo ini ang aton nga ginapatigayon nga programa, ang feeding program, in line iniya sa RMN Foundation anniversary, mga kasama. Kay man may isa sa mga programa sang RMN Foundation Inc., amo ang radio sustansya, no, nga nagahandom kag nagatuyo, no, nagalaom nga makabulig sa pagpaganhagan kun indi man naton masulbar ang malnutrition, no. Man ang malnutrition isa ini sa nagapadamo mango sa Pilipino. So indi ta kinahanglan sang damo nga mango, kinahanglan ta sang damo nga mga maalam. Kay kung damo mango sa aton, damo politiko nga tunto kag kawatan. Hindi ta sila ma-hold accountable kay ining mga mango gina-manipulate nila, no? Kag ginapagwa nga daw mga maalam. Gani kinahanglan nga buhinan ta ining mga mango, no? Kung may mga sulusubra kamo, magpakaon kamo sa mga kabataan, magsustener kamo sa pamahaw sa mga kabataan, kay man ang kabataan nga nga busog nagaalam, no, ang nagamango inang mga gutom. Kiting ang magpinamati ka sa leksyon kay gadaguok ang tiyan mo. So muna kinahanglan pa kanunta ang mga bata, ang mga estudyante pa kanun naton para busog sila. Kung busog ka, mamati ka gid kay busog ikaw, no. So bululigan naton nga mapapas ang malnutrition agod nga ang mga kabataan ta sa pila ka adlaw mag-aralam, mga kasama. Hindi sila pagpalibot-libuton, patiog-tiogon sa mga kawatan ng mga politiko o mga public official. Kaghimuon lamang sila nga ulipon, himuon sila nga uto-uto. Bahugan sila sa mga naratibo, mga kasama, nga ginago. Di kay mango, no? Ipalapnag niya na, kagpatihan niya na nga daw husto. Kag ipuis niya na dito sa kainsindi, no? Bisan abogado, puiso niya na to. Sila hindi amo gid niyo. So amo na importante nga may mga feeding program kita, mga kasama, tuigan nga programa sang RMN para mahatagan sang manami nga sustansya or masustansya nga pagkaon na aton nga mga kabataan. So kagayon ang aton nga beneficiary, amo ang A. Mirasol Elementary School, ang ila sini nga mga grade 1 learners kag pati man ang mga grade 2 and other learners, mga kasama. Bangod madamo ang pansit mulo nga ginhatag ginpadala ni Cap Ising Villanueva sang South San Jose mulo. So dala na ang mga teachers man sang A. Mirasol Elementary School nga mga listener gid sang RMN. Syempre sa pagpanguna sang ila sini hardworking mga kasama, energetic nga principal si Dr. Lilibeth Taala. At tumanto kagiina ang PTA President si Ms. Joanne Sabando, Vice President Mary Ann Halandone, kagiban pagid nga officers and members, no? Si Ma'am Joyce Sonico, Ma'am Wendy Lim, Ma'am Lilani Ledesma, si Ma'am Janice Clavicilia, Ma'am Juna Mirar, o mga teachers ini, no? Sa nga Emerasol Elementary School, no? Amo ni si Ma'am Juna Mirarga pumati mundo mistiko. Mundo mistiko. Wild gahulat sa palabra di honor. Si Ma'am Joanna Pacheco, Ma'am ano magbasa sini? Jesus Olaybar, Ma'am Lucille Ko, si Ma'am Elizabeth Cochin, si Ma'am April Joy Failanga, si Ma'am Jennifer Olivades or Olavides, Ma'am Grace Miliesa, si Sir Bryl Alviso, si Ma'am Analisa Padernal, Ma'am Rosalie Erinea, si Ma'am Milagros Palmihar, Ma'am Mary Joy Amberong, si Sir Ramon Eder, si Ma'am Glicel Vera, Ma'am Arian Arosena, no? Kagang School PTA President si Mrs. Cordoba, no? Siyempre, at Teachers Club Officers, galiin sila, no? Ang President si Ms. Joanne Sabando, Vice President si Mary Ann Halandone, no? Kag ang mga faculty officers and members, no? Then ang PTA President si Mrs. Cordoba, no? Siyempre, sa pagpanguna sa ang ila sining principal, no? Thank you, Gid, no? Kay Ma'am Dr. Lilibeth Taala, principal sa Emerasol Elementary School, sa pag-accommodate sa RMN. Agad nga matigayo na aton sininga Maria Corina Canoy, feeding program. Si Maria Corina Canoy, amo ini siya ang asawa ni Don Henry Canoy, the founder of RMN.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pero si Ma'am Corina Canoy, buhi pa ni siya, ma'am. Mga kasama, di ba, no? Si ano, si Ma'am Corina Canoy mga kasama. Sige, thank you again sa Emerasol Elementary School.
1: RMN, palabra di honor.
0: Standby kay Radyo Manmon Kapalihan, gindulong kaginboy lugar ni kabahin sa aton sining palatuntunan na mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan sining mga drivers nga nagabiyahe sa Luzon, Visayas kag Mindanao, mag-inom na mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Ang Mega Man Herbal Capsule, mga kasama, hindi lang epektibo sa inyo sining obra, kundi ini mga kasama, ang si Ma'am Corina Canoy, Maria Corina Canoy, the late wife of Sir Eric Canoy. No? Mga kasama, no? Sige. Mega Man Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay Mrs. Magluwasin na, nag-serve man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanay nga problema sa kalalakinan, makuha, kasubong sa prostate problems, wala nag-pamalo o kung nag-tungkarong hinganiban kung maglabing-labing kay Mrs. May isla niya sa pag-agresibo. Kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve ng problema mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntun ng mga lalaki nag-aamling sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing. Bakon may ginseng, tong katali, maka, kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika, Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix.
1: RMN, palabra di honor.
0: Nakasan by si Radyo Manmon Kapalihan kay may patahag ang Comelec Region 6 sa mga kasama nga siging preparar nila bisan pang daw hindi na madayon ang barangay kag SK election. Radyo Manmon Kapalihan.
1: DYRI Radyo Man
4: Report. Kasaban ni Enrique na patag sang Commissioner ng Election, particularly si Attorney Dennis Ausa, no, Regional sang Regional of Physics. Dito sa Rion sa East. Kun nga ang patayon siya nag-prepare sa pagpatigayon iya sang Barangay Kagsanggunyang Kabataan Election sa bulan sang Nobyembre. Apisa Radyo Manheli nga napasar na sa Kongreso kasi sa Senado ang layihin nga nag-postpone sa Barangay Kagsanggunyang Kabataan Election. At the same time, no, ginhimo na nga 5-year ang term sang mga barangay officials iya Rajman Henry. Sa pahayag ni Director Ausan, ialiwat din stress nga ang pagpatigayo nila sa preparasyon, part iniya sa giyapo, no, sang pagsunod nila sa layi ng adaan sa pagpatuman sa Barangay Kagsanggunyang Kabataan sa November 2, 2026. Sa kay Kumo, ining hagna iya sa may bahin sang Senado Kagkongreso, ginpasa pa sa opisina sa presidente para nga pirmahan kag amo na ina mangin official iya nga mangin Alay Rajuman Henry, no. At the same time, may mga ginatan-aw man diri nga senaryo ang Commission on Election pananglitan iya may mag-question sa Korte Suprema sang legality sang sininga nasambit iya na hagna, no, bisan pa pirmado na ini ni presidente Marcos Rajuman Henry. Yari pa lang kabahin sa pagpatag ni Attorney Dennis Ausan, Regional Director sang COMELEC 6.
5: Very clear ya ang posisyon sa atong Dere Commission, no, nga despite the information ng both houses of Congress sa House of Representatives kag sa Senado nakapasar na sang ila respective versions ng bill nga ginapakamayo nila to fix value the terms of offices of the barangay officials, and ini sa third reading na, and the latest information nga hindi na mag-bicameral committee bangod man ang version sang Senado gin-adapt na lang sang House of Representatives, then it will become an enrolled bill and will be forwarded sa Malacañang, no, for the consideration of the president, no, on ano man ang aksyon ni Presidente, kung approve, kung hindi pag-approve, i-veto, or to let it pass, no, become a law later. Anyway, kita ya sa commission, no, kita sa commission, bangod man nga isa kita ka law enforcement agency, no, enforce ang layi, ting layi nga nabala na aton subong is Republic Act 12232 nga nagtala na sa aton BSKE sa November 2, 2026. So, muna nga itong ginatuman subong nga layi ka ginapreparasyonan, kay tibangod man, muna nga ginasiling na itong prevailing law at the moment. In the event, no, ginasiling nga proposal, no, to have fixing of the terms of the barangay officials and moving the elections to second Monday of November 2028, tentawon naton kung it will become a law later, then ang commission magasunod lang yan, no, magasunod lang. Pero sa subong padayon ng amon nga pag ano, paghanda, no, tanan na aspeto sa pre-election activities kinobra namon at this point in time. Siyempre gahanda na kami sa first pre-election activity nga period of filing of certificates of candidacy na sa kulantabo natin sa September 28 na up to October 5. So, gapreparar na yung amon ng mga tabo, nag-briefing bali sa mga posibleng mga aspirants, no, interesado ng magpadalagan, giving them guidance, no, giving out forms na sundo nila, kagano bala ang mga requirements, no, in filing a certificate of candidacy. Aside from that, they are preparing the venues, no, of the training of the teachers will be manning the respective polling places. So ginapreparahan na sa aton nga mga election officers. Sa ako naman yung level, there is a region, may ginatala na mang kuyang convening sa regional joint security control center together sa aton nga armed forces of the Philippines, Philippine National Police, kag sa Philippine Coast Guard. So that will be next week, no? September 23 nga magkita na kami diri. So amo na no, handa kita ginabrief naton kag ginagian gid giya ang aton ng mga field personnel. In fact, kay nasa ngaga, I was able to meet with all the election officers of the province of Iloilo, and I have to give them guidance on this. Now, in the event nga by September 28, way palayi, ma-proceed kami with the reception of COC. Kung may mag-file, batuno na yan naman, kung kompleto lang. No? Muna. Pero tiyong simpre, may mga aragi kita, doon din natin, malikawan ko kisa, nga may mga kauturan kita, nga nagkapamangkot, no? Nga ang kumilig, kasi sige pa prepare, kaya ito i-postpone naman sa Kongreso. No? Pero ti again, no, aside from the fact na wala pa ini mapermahan, ang senaryo bala no nga butang ta ang ini nga layi pagapermahan sang aton presidente kamangin layi na gid, then nali no, may isa ka senaryo kita nga ginaintertinar nga may mag-question ini sang iya legalidad sa Supreme Court kag mangayo ini siya sang ginasiling naton na injunctive relief or issue once of a temporary restraining order kag well, we just don't know. But if the Supreme Court will issue a temporary restraining order preventing the implementation of that new law. So in other words, kung sabi mo nang sinabi, naligulpiada kag madayon ang eleksyon, bisan may layi, kitungod may TRO. So anong matabo? So kita, sa insofar as the commission is concerned, hindi kita gusto ma-caught off guard. So sa sinaga scenario, preparado.
4: Kabahin kang pagpayag Regional Henry ni Attorney Dennis Ausan, ang Regional Election Director sa Comelec 6, no? Sa sining padayon nilang preparasyon para sa Barangay Kagsangunyang Kabataan Election 2026. Ang masunod nga simana, tiigin na angan-angan ginisang tanan Regional Henry kay nakadepende na karon sa kay Presidente Marcos kon permahan niya ini, no? Kag mangin na layina ining pagpatuman iya sang postponement sa Barangay Kagsangunyang Kabataan Election kagisayluhon, no, sa masunod iya nga tuig 2028 na naman Regional Henry. Pero ti mga pre-election nga preparation subong sang Commission on Election, ginambalaga ni Director Ausan, may ara sila sang mga pagsinapol na, no, sa ila sining nga mga electoral board members ang mga manunudlo naton nga magaserbi iya sa adlaw sang eleksyon. At the same time, ang pagpulong na sa mga election officers, no, sa mga kabanuhanan din sa may probinsya kag sa bilog nga Region 6. At the same time, sa sunod ng semana, magpapigayon na sa Regional Joint Security Conference, no, dira mismo sa Comelec Integrated Field Office sa PITS 3 na itong gintagda ni Director Ausan, kabahin sa pre-election preparation nila para sa palabuton iya ng Barangay Kagsangunyang Kabataan Election. No? Kay Kadamo Abis sa Gapon sang nagpinamangkot, no, nga ang sige pa ning preparasyon sa Commission on Election kay mayara na sang layi sa Senado kag Kongreso nga gin pasar iya Regional Henry. So patag sa Comelec, managani nga wala pa ini nang ilay kay wala pa mapermahan ni presidente.
0: Do may chance pa kay may mga nagapanawagan karo kay presidente Marcos nga i-veto ang ini nga
4: yes.
0: Hagna Regional Mon.
4: Amo gani no, isa man sa
0: ginaamo man ang ginapanigurado guro sang Comelec kay base kun hindi na sila magprepare karon kag madayon. Ay sus. Iyo deposit niya pero do laban-laban guro hindi madayon Regional Mon.
4: Amo gani no, do lapit
0: tapit. Ikaw sa pwestos bong ini mga kapitan ni kag mga barangay officials ni amo ning manug pamudmud mo kwarta mo. Pwera lang iasaway ga pamudmud kwarta. Amo ni silang kabalo kon sanday sinoto mga braklon. Islan mo Regional Mon, ngaway ka kasiguro ba si mo perding kapitan mo?
4: Amo gani no.
0: Islan mo?
4: Preparation na sa 2028. Regional Henry no.
0: Tapuson ta lang 2028, ah, bahala na kamo da dayon. Ay, yun di po, sir, tamahanin daw.
4: Anyway.
0: Ang mamudlay sinayang iban nga mga nag-invest na nga mga madlagan, tanay kapitan.
4: Totoo na.
6: May mga damo issue na? Pa kani isang flying butter. Di paano na itong ginpalupad nila itong mga butan? Ano himulbula nila, Rajman Mon? Okay, may, di ba? Ano na yung mga issue din yung may mga iban yung mga, kung may mga flying butters.
4: Para na ang iban
6: pinaristro nila sa pinaristro nila sa ilang barangay.
4: Para nang iba niya kaso sa may korte subong, no? Maluwas
6: na din. Oo, kinasuhay na gani.
4: Paidalom sa ARB hearing, Radyo Man Henry. Oh. Labot sa korte. So, tingin ang tugyan na sa korte kung anong mangin tikang sina. Kahit masigbantayan ay manang magtimbang iyang partido sa barangay level, Radyo Man Henry, no?
6: Galing ang wala nabalan na kagasto ng kumilik natin. Siging gasto.
4: Amo gani, no? Tani ko nagambal na lang si kung ginpirmahan na lang abi ni Presidente Marcos, no? Kung nagambal sa isang posisyon niya, kung
6: although,
4: di tapos na.
6: Ang baluta, guro ngayon, pwede pa ni magaling ito. May specific na, kwan, no? May pitcha, guro na. Pwede na ma-recycle 2028.
4: Manual election. Daw, ang, sa pagkabalo ko, ang baluta na imprinta na siya nagligad, no? Ang voters list, subong mong daw in-hold, anay.
6: Kay barangay, ini, ang baluta, isulat, sulatan mo. No?
4: Sulatan malang, yes.
6: Hindi nga nakasulat ang ngalan sa mga kandidato, no?
4: Mm-hmm.
6: Sulatan Kala mo. Ate, pwede na ma-recycle ang baluta, no? Pero iba niya mga preparations, siya isang kumilay ka na gasto sila, mga transportation nila.
4: Hindi na balik, eh.
6: Iban ba, ate? Hindi na mabalik. Usik na lang to, yaw. Eh, gito pulos, ga-uyang sang kwarta.
4: Namun, ang tuod niya, uyang gito. Radyo Man Henry, no? Sige. So, pantayan ta niya ng mga hitabo kay TI at Talansubong, particularly mga barangay officials nga incumbent ang nagahulat tulat man sa sining pagpirma sa presidente sa paghimo ng alay sa postponement sa barangay kaysang ginang kabataan election sa bulan sa Nobyembre. Kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan. Gapanawagan karon si Attorney Romeo or Romulo Makalintal kay Presidente Marcos nga ibito ining hagna nga nagapaiway sang iske election sa 2028 kag gina-fixed sa 5 ka tuig ang termino sa mga barangay kag iske officials. Damo lang sa nabal. Pero te, I doubt, no? I doubt mga kasama, no? Kay suno kay Makalintal, isa ini ka magatuga ini sang grabe nga constitutional injury, no? Kag maka-damage sang democratic framework naton, no? Kay makuan mo, ma-disenfranchised ang mga botante, malapas ang ilang kinamatarong sa pagbuto. Bangod nga ipaiway ang eleksyon. So somehow, ginatapakan ang kinamatarong sa mga botante nga magbuto. Ngayon, hindi na lang sila magbuto. Hulat na lang sila sa 2028. Pero daw wala sang plano diri sa Makalintal, no? Nga dalon sa korte mga kasama, no? Kay gin-question niya na ni nagligad, postponement iya ang gin-kwan, no? Postponement iya ang gin-question niya sadto. Gin paboran sa korte kaya hindi dapat pag-i-postpone. Galing ini, diri na nago ang mga lawmakers naton sa fixed nga term nga 5 years, no? So that is why wayan ay election subong, no? Hulaton yung mag 5 years kahit ang election mga kasama sang 2023, no? Do manug 2 years lang ang term sa mga kapitan. Tihim mo on 5 years. Kung i-fix sa 5 years, sigur di Botsilingon, hasta sila 2028. Tama, no? 23, 24, 25, 26, 27, 28. So, ang issue is not the postponement, kundi ang pag-fix sang term nga 5 ka tuig. Tiko mo kay 5 ka tuig ang ilang term, so meaning may expire pay na sa 2028. That is why dito na lang tama eleksyon. So mo managuro galantaw si Makalintal nga hindi na lang mag-question sini sa Korte Suprema kay base hindi kasaler kay daw naisahan siya sang mga lawmakers.
1: Palabra di Honor.
0: Okay, bato ko muna.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pahigad lang kita dahil ang nangyayari ngayon ay laban ito ng kasamaan at kasamaan at kamo na lang sugpon.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kaginboy lugar ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang nan sa herbal capsule may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama tandaan nga ang sakit sa korason isa sa mga rason sa kamatayon gani halungan tagid. Ang aton nga kaugalingon para hindi magbarang aton nga mga kaugatan. Maginom sang nan herbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian mag nan herbal capsule. Kag subong man nan corn coffee mga kasama umpisa imo sining adlaw pagi sa paginom sa nan corn coffee kay ini nagaboost sa aton immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibi isang migraine kag sakit sa ulo. Nanscon Coffee kag Nans Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Baga balik ta mga kasama, istoryahan nato ning diin nga mga areas diri sa syudad ang ma-brown out sa Sabado. 12 ka oras kay hindi mapaiway gid ini kinahanglanon kapila na gin postpone hambal sang NGCP kay kinahanglanon man nga i-upgrade padakoon ang kapasidad sa ila sini nga substation diri sa Iloilo para nga maka parking siya sang damo nga kuryente nga ma sabwag diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. I-times 2 ang kapasidad sang high voltage nga kuryente nga ma-receive halin sa mga generating plants antes inaipasa sa distribution utility nga mayara man sila sa mga substations para nga matundown, mapahaganhagan ang power antisipasa sa mga pamalay.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ha? Amo na daw da, kinanglan dira ang voltage regulator na daw dira gakadto man ang aton sining ginabayad sa ancillary services. Istoryahan ta na kag ang mga electric vehicles, no? Hindi naman pag pasakyon sang mga roro dire sa Iloilo. Kag si Congressman Paulo Duterte may sabat na sa investigasyon ni Matibag! Puro kadlawa nila sa Matibag, kaguro insulto nila, tiara o. Gabi ti agi ni Matibag, sarala sila. No? Ti ano lang nakasabat-sabat kag statement ni Paulo kay may investigasyon. NBI ga investigar, tapos ng kaldero, ah, Dabao naman. Pagbalik na. 59 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Wilson, 7 Mon Lupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon ng arthritis sa kamutlog sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon ng arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Nance Corn Coffee.
10: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nance Corn Coffee
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
9: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
10: para magpabiling ka nga healthy,
9: focused kag energized.
10: Nance Corn Coffee.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
12: Yung may D3!
13: Pagkas mga butika!
14: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasining at iyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
15: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sa Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipina Standard Time, mga kasama, 4 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 sa gabi.
19: RMN, Palabra de Honor.
18: Ginpahayag din ni NBI Director Melvin Matibag nga nakadiskubre sila sa mga red flags, no? Hindi ni literal nga pula nga haya-haya. What's going on though, mga questionable, no? Makaduluda.
19: Palabra di honor.
18: Daw may nagpanuklo gid. May nakita sila ko no nga red flag sa 47 ka mga flood control projects sa distrito ni Davao City, Congressman Paulo Polong Duterte.
19: RMN, Palabra di honor.
18: Daw bilog nga Talomo district sa Davao, amo na isa ka distrito, no? Daw first district, no? Sa Davao City. ini nga numero suno kay Matibog!
19: Palabra di Honor.
18: Grabe kung insultohon ni sa mga DDS si Matibag, mga kasama, ti Aray Krono. Gapangusang si Matibag. Wala na si Tore, pero ara si Matibag.
19: Palabra di Honor.
18: Ang ini nga numero ko, no, out of the 100 flood control projects nga nalakip sa 1.9 billion pesos nga projects sa distrito ni Congressman Paulo Duterte, nga suno kay Matibag, gin-award sa isagid lamang ka kontraktor. Di 1.9 billion, gamay lang na. Diba? Sa isa kontraktor, gamay lang na. Galing di, isa lang ni kadistrito eh. No? Ang budget, kita ko gina, nag-sponsor sa budget sang DSOD, annual budget niya 2027, si Kong Jamjam Baronda, mga 5 billion annual budget. Sang DSOD, Department of Housing and Urban Development. Department of Human Settlement and Urban Development, DSOD. 5 billion sa isa ka tuig, nationwide. Ang mga congressman, kahibalo ko mo pilang ilang ang mga flood control projects sang 2025. Subo nga 2025, di ba? Na-discuss na. Kay Kong Jamjam, 4 billion. Halos ng 4 bilyones tanan nga mga congressman. No, especially ang kaliado sang administrasyon. Sa isa lang ka tuig, sa isa ka distrito, 4 billion ang infra projects. Ang DSOD nationwide gapatindog balay para sa mga pigado, 5 billion lang. You see?
19: Palabra di Honor.
18: Balik kita sa Davao.
19: Palabra di Honor.
18: Suno kay Matibag sa ila paglantaw sa mga dokumento sa Department of Public Works and Highways. No? Take note mga kasama. Pila ka tuig na ni nakaligad, pwede balis karon Sid Ingon sang sang NBI. Adtong kay Cayetano, 2019 pa to ang SEA Games, no? 7 years ago. Gina si Ingia sumong ni Matibag mo.
19: Palabra di Honor.
18: Dahil ang mga pangyayari ngayon, ano gani ahambal ni Attorney Harry Roque, laban ng kadiliman at
19: RML, palabra di Honor.
18: Siling ni Matibag, mayara ko na sa mga proyekto nga naka-red flag, daw mga 47 out of 100. Mayara sang ghost, morto, may substandard. Mayara man nga isa ka coordinate lang, lima ka budget kag nanuhay tuhay ang mga title. Grabe. Pero siling ni Matibag, ang maatag ko no diri, mga anom ang mayara sang maatag nga problema, no? Siling hindi ni minoritis. Nakita ko siling ang dokumento. That is why maumpisa na kami sa pagpadala sa mga sabpinas. Umpisa buwas nga adlaw sa pagputok ng araw.
19: RML, palabra di Honor.
18: 51 individuals. Kalakip si Paulo Duterte ang padalan sa Pina agod nga magpaathag, no? Maghatag kasanagan dahil itong nangyayari ngayon ay laban ng kasamaan at to shed light sa investigation ining mga ipatawag mga kasama, no? Ti bago lang nagsabat si Congressman Paulo Duterte kag nagapanawagan nga sila niya wala man tani isang selective investigation. Tika ikaw gani ang nakita, no? Sa dunot niya kamatis, alang-alang ang nakita ni mga dunot, talikdan mo lang kay Masiling basi may isa pa to ka dunot.
19: RML, palabra di Honor.
18: Parehas wala na dakpan kaya sa jaywalking? Masiling ka? Tida mo man to, nag-jaywalking to, nga ako lang yung dakop mo. Ti ikaw gani ang nakita.
19: Palabra di honor.
18: Hindi bot silingon nga ikaw ang gindako, damo nag-aagi to, damo gajiwoking. Hindi bot silingon ang pagjiwoking mo, husto na.
19: RNL, palabra di honor.
18: Amo ba na sa checkpoint bala, no? Madakpan nga waay kalisensya, masiling ka, tisi kwan ganito, ang tutudo, waay man to plate number 2, waay man lisensya. Ikaw gani nadakpan. Bay ilang daya sila, no? Madakpan man na sila sa pilakadlaw, no? Kung hindi sila madakpan, ti, di balas kay.
19: Palabra di honor.
18: So no, kay Congressman Paulo Duterte, no? Welcome kuno sa iya ang investigasyon niya ni isang NBI sa mga ginapahayag ghost and substandard flood control projects sa iyang distrito. Pero nagpanawagan siya ang investigasyon dapat mag-cover sa tanan nga areas kag wala sang pinilian. Laban-laban ning isa ka findings ni Matibag. Mga kasama, ang kabilya nga gingamit sa mga flood control projects substandard, himo to sa Mighty Steel tong ginrate.
19: RNL, palabra di honor. RNL, palabra di honor.
18: Eh, lantawan yung katabo sa Pilipinas, takasadya, no? Kay mayunitim, yunitim, gin kita.
19: RNL, palabra di honor.
18: No? Ari ang full statement ni Congressman Paulo Duterte. Sila niya, we welcome the statement of Melvin Matibag, no? Why uro NBI director at diretso lang yung Melvin Matibag lang.
19: Palabra di honor.
18: On the flood control projects in Davao City's first district, finally, I hope my or I hope may media coverage or my media coverage sa hearing nyo para makita ng buong bayan kung ano yung nakita mong substandard at ghost project. Taga-Davao kami. May malasakit kami sa lungsod namin. Kaya gusto naming makita ang ebidensya, documents, videos, at mismong projects na sinasabing may problema. Pero sana lang, kung seryoso tayo sa investigasyon, dapat pare-pareho ang standard sa lahat ng lugar. Kasi taga-Davao kami, may malasakit kami sa lungsod namin, di gaya ng iba dyan. Wow!
19: RNL, palabra di honor.
18: Kaya ang tanong, Congresswoman Matibag, kamusta naman ang mga aligasyon at ebidensya tungkol sa mga proyekto sa iyong distrito?
19: RNL, palabra di honor.
18: May videos at documents din ba? Ipapasabi na rin ba ang mga kontraktor na diskaya sa dalawang project na sila rin ang kontraktor? Kasi may hawak kami na videos sa project sa distrito ni Ann Matibag at ng mga diskaya. Si Ann Matibag, asawa ni Kwan Melvin Matibag sa second term yan ni Subong sa Lone District of Santa Rosa, Laguna. Congresswoman ang misis niya, no? Sila kung may ghost o kung substandard projects, imbisigahan lahat, Davao man o sa atmang bahagi ng bansa. Walang selective investigation. Ebidensya ang dapat magsalita. Kaya welcome na welcome sa amin ang Matibag investigation na yan. Again, dagang salamat, NBI. Sa wakas, maisa-isa na gyud ninyo og pakita sa mga tao na inyong giimbisigahan ang projects diri. Og unta lang, please make it public with live videos. Dili ng puro storya na lang mugawas sa mga tao.
19: RNL, palabra di honor.
18: Hindi nyo paghangkata si Matibag.
19: RNL, palabra di honor.
18: Gapang usang adaan si Matibag dahil ang pangyayari ngayon sa ating bansa ay laban ng kadiliman at ng...
19: RNL, palabra di honor.
18: Ay, ambot sa inyo da.
19: RNL, palabra di honor.
18: Gendolong agin po'y lugan, niligabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang bal, ang pagpalangga, ang ginatawag, ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, ining balanyos mga kasama, ang angalan niya, Soft Touch Wonder Oil. May lima ka hindi basta-basta ang ingrediente nga gintingob gid para makahimo sang epektibo nga resulta. kung ipamanyos naton siya. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa inyo mga butika, kag sa Merrymart Mall, malapit lang dira sa main entrance activity center. Subongan, Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia, kambogya, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukola, makarot, ginseng, kape, kag, ini nga mga ingrediente, nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagaparami isang pagpamuin, ginaparelax ang huna-huna naton, nagaparutay sa pulaw, nagapapagros ang pag-angganay nga masigin patam, ispasang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee, pilakadlaw istoryahan tang refund, kung hindi ka manamitan, joke lang, manamitan ka, no? Pero istoryahan tagyapon. Kape Henyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil, mga kasama sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, kag sa mga butika, dira sa Barotac Viejo, Medes Pharmacy, Jovi Pharmacy, Gems Pharmacy, sa Concepcion, Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Limeri, 3Days Pharmacy, sa San Rafael, The Atras Drugstore, sa Sara, Bell Pharmacy, sa Dueñas, Centramed Pharmacy, sa Dingley, AMG Drugstore, sa Pasay, Hervas Drugstore. Kape Henyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mga kasama, pamanyos na subo nga gabi, kag buwas, pangape, sang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
19: RML, palabra di honor.
18: Istoryahan tala ni Dugang buwas mga kasama ang brownout sa Sabado kag ining mga electric vehicles, no? Hindi na magpasakay ang mga Roro Vizel. Kay basi masunog man sila parehas ang imbidyon.

0: Si Hado Jose Tilentino sa Jos Marlit Sunandira sa Kabatuan. Si Kas Aliendez and Parayco, Faye Capada, Analisa Tobiliara Travinia, Flor Omilom, good evening. Si Kas Nicolai Gomez, Kas Dolieta Jigo, Engineer Jan Chongko, dira sa California, USA, good evening. Kasamang Iban din Webo Sodario sa Malaysia, Kas Inday Mary Luis Tolire Patino sa Stockholm, Sweden. Ma'am Tilly P. Ford, dira sa Tennessee, USA. Doña Margarita Margie Covillas, dira sa Antalya, Turkey. Kas Mailahago Koy Gansha, dira sa Hong Kong. Kas Maritalia Michelina, dira man sa Hong Kong. Suniko Vic B. Carmona sa Hong Kong, no? Si Kas Maribik Cercado, Kas Nina Pinya Albert, Isaya Portadera, no? Rose Isim Orio, BGNM Gonzales, no? Mga officers sini. Kag members sa Arben Fans Club Singapore chapter. Good evening Kas Jonas Gamayudo, good evening Magdalena Magda Lobaton. Ang kamatis para hindi madunot isulod sa freezer para magbato ka ice. Tinaya kon may freezer ikaw Kas, no? Pero kon halin sa uma kag wala ka freezer, no? Ginabutang gin ina sa alap, sa tabig, sa kaing, or ano pa da, bayong.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kasama Adrian Gumape, dira sa Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental, no? Siguro mga tao dahilin sa Hawaii, no? That is why Hawayan.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Si Kasnina Pinyalber, ara na, no? Sa Shelet Perez Nabael, Joel Loredo Sorongon, kasamang Berna Suchar, si Don Manuel Ventura, Biodo de Melania Trump, no? Good evening. Charlene Alegria, Laila Nerviol, President Man, Rosalinita, Jess Pal, Bimitat si Ibab, Hector Poras, Romel Palmares, si Rocky Positos, no? President Man, si Jose Franco, Marihana, no? Si sino pa gidi, Engineer John Chungko, ara na, no? Rosel Gayapa Gumilya, Ima Suplinti Taasan, no? Si Kas Ihada Malot Ramos Kirante Tolentino, good evening gid, no? Tapos ni Ronald Noblesada Poderoso, Nini Sal Blancada, Lisel Capada, Margarito Espijo Maraminto, no? Si Marlin M. Maraminto and Rolando Samson, gapamati gid, no? Sonico Vic Carmona, Kaylee, Erlinda Pahilagaw, present man, no? Si Maria Minda Sustento Sikor, no? Good evening, gid, no? Si Bikri Asong, Joel Agutang Tolentino, James Carpe, Arnel Saonoy, good evening, Engineer Francis Sinahinay, Marjo Humayaw, Dalin Irmuhino Samora Haberle, si Teresita Nabaha, Bernadette Caba, Major Charlie Sustento, si Brad Pitt Madera Bistuer, kasamang Stephen Paniga, Sir Cyril Condino Jocareza, Ruby Catalan Purnan, Bernadette Labis Pichon, no? Kagang Pichon Water Refilling Station, no? Diri sa Duenas. Romeo Ramos Sausa Senior, no? Good evening. Kasamang Sami Conbucar, dira sa may Rojas, Palawan, no? Si Councilor Alan Dudoy Saldibar, no? May dayad gid nga gabi, no? Subong man, nagapatamyaw si Tatay Mundihar, no? Si Conrado Ding Mundihar sa Barangay Tintay Sara, no? Abi ko birthday pa, why? Tatay Conrado Ding Mundihar, no? Diras Tintay Sara, good evening gid, no? Kasama ang Jonah Vasquez, may dayad nga gabi. Ang bata niya ko nung 4 years old, pero tika prakaon kamatis. Di bang kamatis nami na sa kutis? No? Ang Sibuyas Bombay nami sa ano?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Si Kas Elias Otacio Tabang, dira sa, kwa, no? Sa may Canada, no? Nga nagapangapi subong kag nagakaon sang tinanok na saging nga saba upod kay mister niya kay maobra na dugay-dugay. Si kasamang Jet Lim, watching live dira sa Ibisan Capiz. Kamusta dang panahon Kas? Gaulanda sa Capiz, no? Si Kas Nicolay Sumis, sorry na, no? Si Luel Gentolillo, Ricky Echaliar, kasama Elinite La Pastora, Maria Minda Sustento Sikor, kag mga taga New Lucena, Shahel Jose Alexander.

0: No? Sinong Jerome Baron, may layad ng gabi. Ambassador Leo Tito Ausan, Ebet Pabonwinda, no? Si Jen Padillos Gardose, present man. Si Victory Asong, no? Good evening, no? Si Denmark Swede, no? Ara man, no? Si kwa no Chip Tipoy Haradilesa kag ang first gasoline station nga gin upgrade karon no dira sa may Linaywan Sibunag Guimaras tama no Sibunag or San Lorenzo no good evening lang da no pamilya Haradilesa no nga nagapamati sa Sibunag no Linaywan Sibunag Guimaras first gas no gasoline station magpatugong kamo no labay lang kamo da sa first gas no gasoline station dira sa may Liningwan Sibunag Guimaras
1: RNN Palabra de Honor
0: 24 minutos sa kaligid sa tang na alas 9 ng gabi.

0: na ito, Rajman na Plo Consumo Navarrete. At ang buong katotohanan. Sa News Center, Rajman, Rizida News Subordon, Rajman, Lynette Fernandez, Silatris. Sa technical side, transmitter, Rajman, Christopher Mondihar. Dari naman sa studio, Rajman, Joe Valdebit. Ako naman ang inyong sinialaga ng iwang korman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Supple Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan ko.
3: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusan. Supple Plus Gold. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
7: Make-up Herbal Rasul. Kina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Mega-Man Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Fried Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kabila.

0: Coffin, Seven Chat, Monopiz, Sahamaimo, Mova It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. Mabakal, sumabuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka-tresol driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio. Ang Visio.
5: Yung
2: D3.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: The Secrets of Health.
7: Galala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
6: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
8: Kumbayan ang santon tag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
6: kanamo. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
9: The secret of health. The secret of health.
10: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin, padayon kita sa inyong mga talakay, padayon kita sa inyong magpakigbahin sa inyo sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, pero kung mahimo, no? Kung paano natin ini mahimo malikawan, labi kag labaw sa tanan. Pero kung nariba, may ginabatsag na kita sa aton sa nikalawasan, may ara magkita sa nisang pila ka mga suggestion sa inyo, pinaagi sa mga natilawan na. Yung mga food supplement, kag siyempre, aprobado ini sa aton ni FDA o kung Food and Drug Administration. But most especially, ang aton sa mga suggestion nag-focus kutob sumay mo sa pag-maintain sa aton sa mabakod niya lawas para mga baratian sa mas temprano. Ato na nga daan balikawan kag aton na maintain ang maayo naton sininga pamatiagan.
9: The secret of health.
10: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos, ululupod naman kita sa negedisyon sa aton sininga pag-pangalagad. Kag basi no, may mga concern ka mo sininga sa ikaayong lawas, may mo nyo lang isend dari sa aton sininga text line 0928-287-4637. So dito ko ha, 0928-287-4637. Para makahatag magkita sa inyo, simpila sini ka mga suggestion, pila sini ka mga panugdaon, mga giya, kung ano man ang makapaayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas. May angot man sa aton sini nga topiko, ukon, ano man nga mga concern sa inyo sini nga kalawasan, kondisyon, no, kon mga balatian.
9: The secret of health.
10: Well, sa edisyon sa aton pagpangalagad, isa na naman ka topiko ang aton sini nga pag-istoryahan na, no? Kag, welcome magani ang mga nag-upon sa aton through Facebook Live. Kay live magkita ang makitaan, kag mabatian sa binog na kalibutan, basta may internet lang sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Welcome ha. Ano man nga oras sa inyo sa rinahamtangan, di man ka mga pungsod sa rinahamtang, welcome sa aton sa rin pagpangalagan. Well, sa rin edisyon sa aton sa rin programa, ang aton pag-aistoryahan na subong, nahanungod sa isa ka parte sang aton sa rin lawas nga ginagamit naton ini sa pag-ginhawa. Ini ang nagaproseso sa pagtinlo sa aton man sa nga lawas, nagabulig man din sa pagtinlo man sa aton sa nga dugo, nagabulig man din para nga kargahan sang kinahanglanon sa nga oxygen ng aton sa nga dugo, pagkanto sa nagkarain-lain nga bahin sa aton sa nga lawas, kagti kung magka-problema ining bahin sa aton lawas, budlay gid kita sa nga mag-ginhawa. Ang aton pag-istoryahan sa regresyon, among aton sininga baga. ang kaimportante sa aton sining baga, sa aton sining lawas, sa aton sining adlaw-adlaw nga pangginawi. Nga ultimo, kung nagkakaproblema ang aton sining baga, bisan paghambal naton, bisan tingog naton, hindi kita sining halos makatusngaw. Pero, paano gali naton? O kung may magidahimo gali kita sa aton sining lawas, nga amat-amat naton ginaguba ang aton sining baga. Amat-amat naton ginapaluya, amat-amat naton ginabutan sa katalagman ang aton sininga baga. Ayhan, may iba nga nakahibalo sang pila ka mga ginahimo nila nga makahalit sa baga. Ura yan ang iban, way man makabalo, pero padayon nila gina, kagpadayon nila ginahimo tungod nga para sa ila gali, husto gali, no? Pero may negatibo galing efekto sa ila sininga baga. Amoy na ang aton tukibon sa negadisyon sa aton pagpangalagad, kaging importante again. Paano bala makabulig ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C para mabuligan nga mapabakod ang aton sininga respiratory system, lakip kag labi kalabaso tanan ang aton sininga baga.
11: The secret of health.
10: Well, ano bala ang pila ka mga mahimo naton ukon na mga factors nga nagapaluya sang aton sininga baga. Kadamo sa mga factors, no? Isa diri amo ang indoor factors. Maghambal gani kita ng indoor factors, ara dira ang pollution, ara dira ang mga ginahimo naton susulod sa balay nga nagahatag sang ginatawag hindi maayo kag favorable sininga sitwasyon sa aton sininga baga. Halimbawa, nagaluto kita ang atong ginagamit sa ni LPG o kon gas stoves. Nagaluto kita ang atong ginagamit sa ni uling. Nagaluto kita ang ginagamit naton sa ni isa kahoy. Nagasindi kita sa ni isang kandila. Nagadabok man gali kita kung susagwa. Ano? Nagasulod man sa balay naton sa ni ang aso. May upon ng mga plastic, ginasunog, goma. Although, ginadiscourage, nagsubok, ginadili as much as possible. Ang sige naton sunog sa ni o kung pagdabok sini, no, kay hindi maayogid sa aton sa lawas, lakip sa aton sa baga. Kag, ari po gid, ang pagsigarilyo. Kadamo sa nakabalo nga ang pagsigarilyo na negatibong efekto sa aton sa baga, pero damo gyapon na hindi makauntat, kag sige-sige gyapon ila sa nga pagpanigarilyo. Kag, ari po gid, way na nagauntat, dira ang problema sa nagapanigarilyo mismo, ha? Sa nagahaklo sang asuhalin sa nagapanigarilyo, ang ginatawag na aton sa nga second-hand smoke. Kag, may ara po gid, ang mga nagapilit pagid sa bayo, nagapilit sa kortina, nagapilit sini sa mga butang dira sa sulod sa aton sa nga balay nga mahimo mahaklo sa mga upod naton ano sa balay nga nagahatag sa negatibo gihapon nga efekto para sa ila. Sa amat-amat kag sa adlaw-adlaw, ginapaluya naton gali ang aton sa nga baga. Kapin pa kun kulang sa lulutsan sang hangin ang aton sa balay. Ang pagsunod sang hangin, ang pagwa sa sang hangin, pigaw ang aton sa nga ventilation. Kag sa mga tao, nga permila nagakulong. Hindi sila mahiligon sa nga magwa, magpasilak sa adlaw, maghaklo sa preska nga hangin, permi sarado ang bintana, sarado permi ang pertahan, nga kung tanihatagan man aton sa ligwa, nga aton sa nga panimalay, aton sa nga kwarto, makaginhawa. Ang termino ba lang makaginhawa, para ba lang ang hangin magdupoy-dupoy, lusot-lusot ang hangin nga paborable gid sa aton sa nga baga. Pila lamang ini sa mga indoor factors nga nagapaluya gali sa aton sa nga baga. So that's why no, sa aton sa mga tagparamati, especially ang factor nga modifiable. Hindi kita magsigarilyo, isa sa untatan na ito, ano? Maghambal man siguro ng ibang tidok, hindi na ito magluto. Kito ginagamit naman sa nga LPG. Pero kapunto na ito, sini, kung may problema ka sa baga, likaw ka na lang adaan. As much as possible para hindi ka sinima dalman. Kasi hindi magandang likawan sa nga magluto kita, mag-prepare kita sa aton sa nga mga niluto. Pero kutob sa mahimo, kung daw may hindi gani among baho, listo kita sa pagtabon sang aton sa nga ba-ba kag sa aton sa nga ilong para nga malikawan or ma-minimize malang naton ang paghaklo sini sa mga kemikal halin o kung dala sini sang ginatawag na haklo naton nga mga aso or fumes dira ang mga fine particles nila dira malikawan niya magsulod sa aton sa respiratory system pagkadto dito sa aton syempre nga baga.
11: The secret of health.
10: Number 2, outdoor factors. Nagapaluya sa aton sa nga baga. ti ara ang yabok, ara sining allergens, ara sining ang gilok, ara sining construction dust. Ba, kapin pa kung lapit ka sa construction na area sining, lakip na. Ang pagdabok sa luwat, kati ang pagdabok, magluwas na nagasulod sa balay, nagalaptanin sa palibot ang aso sini, kapin pa kung may upod na guma, may upod sa nga plastic, kag iban pagid. Pero ginasulit ko ha, likawan naton, kutob sa may mo ang pagdabok, kay makapaluya gina na sa aton sa nga baga. Magluwas pa kung ang trabaho ni mo sini nag-involved sa ginagawag pag proseso, pag obra, nga may labot bala sa makapaluya si mo sa nga baga. Like kaliba, ikaw sa ni construction worker, ara ha karon na assign sa ni sa pagpamintura, ikaw sa ni ang pintor, ikaw sa ni nagapang spray sa mga dapat i-spray dira. Nagiban pagid. Sunod, nagaobra ka sa ni sa ulubrahan nga nagaproseso sa resin chemical. Bisan pa ganit dira ka sa beauty salon, ang imo sa ni nga gina kwan dira, gina obra dira, mga chemical sa gina apply ni mo dira. Kapin ba kon pigaw ang ventilation, huwag ka pa sing mask, nagaamat-amat ini paluya sa baga. Ni mga occupational hazards, nga hindi gid paborable siyempre sa aton sa nga baga. Nga nagaamat-amat samtang nagalipas ang panahon, nagapaluya sa baga. Muning hambalblas ang kilala na ton nga. Sa ako dok, kapamintaman ko, pero bakod gapon, naimnang ko lang gatas. Siyempre, hindi mo na dali-dali kita magbatyag, pero sa sige-sige, kung lang kita nagahalong, wani sila yung wala na ito, ngayon sing utang, ngawa ay gina, bayran. Manukot gina, pag-abot sa nisang panahon. Kadi subang palangadaan, as much as possible, mag-invest kita sa kung ano makapaayo sa aton sa ringalawas, lakip sa aton sa ringa, baga.
11: The secret of health.
10: Ante sila, may nagpamangkot, no? Dok nga, man ang Santhon Plus coffee mix sa bata nga pulo ka tuig. Pwede gid ang Santhon Plus coffee mix. In fact, gina-recommend ganin nato na sa mga kabataan iya nga amuning ila sa nga imnon instead nga mag-inom sila sa caffeinated coffee. Kay nga man, ang Santhon Plus coffee mix, why inis ang caffeine? Actually, lima ka tuig nga bata pataas, pwede iya makainom sa Santhon Plus coffee mix. At talahalin sa kabataan, mga pamatanon, hamtong may edad-edad na, pwede yung makainom sang Santhon Plus Coffee Mix. Why sing caffeine? Kapin pa sa may mga caffeine sensitivity, ha? Kagabintahan sa ni, kay makabulusog, kay may fiber, kay may protein. Malikaw pa kita sa ni, sige na tuwag masaming pagpangima-kima, nga makapalikaw man sa aton, eventually sa insulin resistance, sa pagtaas man sa aton sa nga blood sugar. Kung may pahuway ang pagaling sa aton sa nga tiyan, tungkol di parami kahilab aton sa nga sulok-sulok. Kati makabulusog siya mo, magluwas pa, nga damo sa mga sangkap, halin sa utanon, alin sa nasa prutas. May ara, manalis ang benepiso sa kabataan. Tungod may lecithin, nagapa namin sa pag-function sa brain, sa memory. Siyempre sa may mga edad-edad na, kahit basi bala karon, magdasig bala ang pagkamalipaton bala, or ang paglipat-lipat sa iban. Kapin pa kuno ko may hulugan. Nagalipat-lipat sa due date. Makabulig ang lecithin para magnaming pag-function sang aton sa nga brain, sang aton sa nga memory. The same time, may isoflavones, may phytoestrogen nga nagabulig ini para nga bisan paano mapahaganhaga ng mga sintomas na batsagan siri sa mga nagmenopause na, may hormonal imbalances, and even sa mga tapos na menopause na nagabatsag yapon sa mga sintomas sa nga ginatawag imbalances sa ila siri nga hormone. Kagdako man ang risgo sa nga nagapagabok sa tulaan, nagapataas ang blood pressure, tuwad yan may mga imbalances na sa lawas. Nga mabuligan, iya pahagan-hagan, bisan paano, kung nagapangapin na ginmalang kita, pero ang ginainom na ito ni Santhon Plus Coffee Mix. Para riblaw, damo naka-appreciate sa nimo, yung sinimla na ito nga nag-cafe ka na, nagtahum ka pa. Ang ato sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Rin naman suki na ito. Aras lapas, kapang api-kapi, Santhon Gold Coffee Mix. Siya bisan gabi, kaya dok na tumar, Santhon, o kung gainom Santhon Gold Coffee Mix, nami gyapon na kung tulog. Actually, bala mo dipindi ini sa tolerance na ito sa caffeine, kag sa sensitivity na ito sa risa, caffeine. May aray na tao nga, magkasimot lang sa kape daw, hindi na makatulog mo. Pero may ara man niya, kung din pag galing ka nagpa-cafe, nagnami ila tulog. Ariyo, Santhon Gold Coffee Mix. Ang manami si Santhon Gold Coffee Mix, Sige mo bala, inom bala. Kasubo nga nagapasulod ko sa duga nga mga benepisyo halin sa otanon, halin sa nisa prutas. Kati may ara sa balunggay, may ara sa ampalaya, may garlic, may panit sa mangustin nga may santhon. Kag may ara sa ginatawag, o kung may santhon halin sa panit sa mangustin, kag may ara sa ginatawag spirulina, nga dagaya kayo sa nutrients. Plus, may glutathione and collagen. Ang glutathione master antioxidant. Nagabulig ini no para magpahuben sa tao kung kargado kita sa sa antioxidant kating aton sa nga selula nagabataon. That's why ang aton sa nga itsura nagabataon man, nagalessening aton sa mga kurinot sa panit. Dugangan po may collagen nga nagabulig pabakod sa aton sa nga tulaan sa aton sa mga ginatawag lutan-lutahan, lakipan sa aton sa nga panit, lakip sa aton buhok, lakip sa aton sa nga mata, kagiban pa nga parte sa aton sa nga lawas. Kung ginakombinar ang collagen and glutathione, nga makuha na ton. Kung halimbawa, nagapangapin, nagiban lang kita, pero ang isa sa ginainom na ton, Santhon Gold Coffee Mix. Kag sabton ko lang, no? Ang ginamuno sa iban nga kanami, sa ila sa nga pamatyag, kagkapagsik bala, kung nag-inom sila sa premium D3 coffee mix. Ano kuno ang ara dira? Nga ang makabatyag sila sa kapagsik, pero ang kapagsik bala nga hindi man sila tuman ka hyper. Relax lang, pero ang energy bala, ara kung kinanglanon, ang kaabtik ang kapagsik ara. Abin nyo kung nano, tungo din na sa kombinasyon sa santhons, halin sa nisang mangustin, kag sang vitamin D3 mismo. Kung ginakombine din ang duha, nagabulig sila pa namin sa pag-function sa aton sa nga lawas. Ginabuligan ng aton sa nga cellula para nga ma-improve ang insulin sensitivity. Nakabalo kita kung sensitive ang lawas na aton sa insulin. Ang glucose, manami ang pagkadto sa aton sa nga muscles kag mangin energetic kita. Magluwas pa, may benepisyo ini sila sa aton sa nga mitochondria. Mga power plant sa sulod sa aton sa nga lawas. No, mga battery para sa sulod sa aton sa nga lawas. Kasubong sa battery sa cellphone aton. Kasubong sa mga rechargeable battery naton. Nga kon full charge gani kundi madugay naton sa nga paggamit, mapuslan gid naton, mapagana naton ang gusto sa naton pagkanahon sa nga mga appliances naton or even sa aton sa mga cellphones, mga gadget naton kon full charge o kon kargado sa nisa enerhiya ang aton sa nga baterya. Amman na sa aton sa nga lawas, once nga manami karon ng kondisyon sa aton sa nga mitochondria, nga mabuligan din, no? Pinagi sa kombinasyon sa santhons kag vitamin D3, nagabulig ini. Panami man sa aton pamatyag, papagsik sa aton sa nga pamatyagan. Kag, manami sinikati, kung gusto mo makalikaw sa nisa type 2 diabetes, pag-abot sa nisang panahon, kung ang insulin resistance, magpadayon sa nga mapabayaan, ari makabulig pa sa aton para ma-maintain ang aton sa nga, ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Kay kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, Stevia, ang isa sini nga gingamit na pampatamis sini sa ila. Tama ni mga coffee, bala nga, ang ibang gani sini, may Santhon Plus Coffee Mix na ginainom, may Premium D3 Coffee Mix, may Santhon Gold Coffee Mix. At may iban nga, tagka-tatlo magpangapi sa isa kadlaw, may ara tagka-apat magpangapi sa isa kadlaw, may ara tagka-ano magpangapi sa isa kadlaw. Pero ginarecommend na ito na, may bisan na tatlo lang kabeses or dua kabeses magpangapi sa isa kadlaw, okay na ina sa mga pala-cafe. Yeah. Sa mga nagreklamo, Tidok, hindi ko yung makasaho sang ginatawag kafe, mag-inom sang kafe, bisan no pa naka-healthy sa nabatian na namon, tiyanong aton sininga pwede bulos diri. So, hindi makasawaya sang kafe, pero gustong painit-init, araman na nga aton sininga Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, manami man sinigati, nagabulig man din para magpanami sa aton sininga pag-function sang digestive system. Para manami ang aton sinipanunaw, magnami ang aton sininga ginatawag nutrient absorption, mabuligan kita nga magnami ang aton sa nga bowel movement. Kag ang kunang problema mo sini sa gabi sa serum daw medyo hindi kondisyon mo sini nga tiyan nga nagresulta sa hindi mahamuok kag utod-utod nga panulog, makabulig ini panami sa kondisyon pag pamatsyag naton sa aton tiyan nga nagresulta sa manami nga panulog. Kag ang manami sini nga panulog nagapabakod man sa aton lawas, lakip man sa aton sini nga baga. Try nyo bala, isa ka oras antes ka mo magtulog, inom ka mo sa isang isa ka tasa ng malabaab nga Santhon Gold herbal tea. Pero may ara man niya nga sa primero ba hindi gid maginom sang kwan, hindi gid maginom sang Santhon gold coffee mix kati wa sa kulog inom kafe pero sa natilawan niya yung balik-balikan imbes nga isa duha ka sa shelling gina bakal sa primero at ang isa duha na ka-box agin pasunod sini kati magluwas nga manami ang aroma ang kahumot real coffee aroma kag masaburan mo gid ang matuntuod ni kafe ni benepisyo pa gid sa aton sa ringalawas tungod sa yasini nga mga sangkap.
11: The secret of health.
10: Sunod sini nga mahimo may labot nga nagaamat-amat paluya sa aton sa ringabaga ang personal naton sini nga mga pangginawi. Mga naandan bala naton. Isa diri hindi kita sini nag-exercise. Kuno ay kita sini nag-exercise, mabudlayan man ang aton sa ringabaga, ha? Kag apektado man ang aton sa ringabaga. In fact, no, manutaran din sa mga tao nga wala nag-exercise, kadali sila sinihapuon, gamay lang nga pamulog aton, gamay lang nga exert as ang effort karon, gamay lang nga dalagan, kadali sila sinihapuon. Ang aton sinigabaga nagapabilin nga mabakod kung regular ang aton sininga pag-ersisyo. Kung hindi bastante, o kung wala kita sinig-exercise, amat-amat man aton, ginapaluya ang aton sininga baga.
11: The secret of health.
10: Kagari pagid, magluwas sa magpanigarilyo ang pagsuyop magali sang paggamit man sang vape. Hindi man makapaayo no sa aton sininga lawas, lakip man sa aton sininga baga. Amo man, kung kulang man kita sini sa tulog, isa man sa suliton ko sa nagapaluya man sang aton sininga baga, weaker immune defenses, less effective respiratory infection defense. That's why no tinguhaon gid naton nga magnami ang aton sini nga panulog kada gabi, ha? Lain ang pagtulog sa adlaw, lain man ang pagtulog naton sini sa gabi. So no bala ang posible sini nga mga conditions kun padayo naton nga napabayaan ang aton sini nga baga. Kag bisan pa nakahibalo na kita nga makahalit sa aton baga, ginasigi-sigi gyapon naton sa sigarilyo, sa paghaklo sang aso sa sigarilyo. Halin sini sa mga mismo smokers. So even galing hindi ka nagapanigarilyo, kung naghaklo ka sang aso halin sa nagapanigarilyo, ulamid ka lang gyapon sa halit sini. Tikon sigi-sigi, ara sini ang COPD or chronic obstructive pulmonary disease, ara sini ang asthma, kagara sini ang posible nga mag-develop sini sa cancer sa baga. Dugangan pa sini ang ginatawag mga cleaning chemicals sa ginagamit na tondera sa aton sini nga balay. Even na ang mga fabric conditioners naton, even ang mga pang bleach naton kung nagapang laba kita, nagapang hulom kita para sa mga mansa na gina-apply naton dira, ang mga sungaw sina mahimo magpaluya sa aton baga kung nagasigi-sigi. Di magresulta ina sa ginatawag chronic bronchitis, magresulta ina posible sa asthma. Di kung nagavape ka man, amo man nagapaluya man amat-amat kung nagasigi-sigi ha, sa aton sininga baga. Tinugangan pagyadong kaisa kon isa kabulan kay isa lang abuton kita sang kapisan sa pagpaninlo sa aton palibot, sa sulod sa aton sininga balay, sa aton sininga kwarto, di problema gid ara ang tuman sininga yabuok, tuman sininga mga ginatawag allergens nagaresulta sa allergic bronchopulmonary issues, nagaresulta ani sa asthma, kag iban pagyud sininga problema pag-igam-igham, pag-ubo-ubo kung kaysa madayunan sa pagka barukoy. Kung sige-sige ang pangginawi naton sini nga hindi amo. Pero matingala ka mo. May mga tao yang kung kaisa no, bisan makahaklo sang yabok, bisan ma-expose sila sini sa pollutants sila sa palibot, kabakod gyapon sang ilang sini nga respiratory system. Inabangod na bakod ang ilang sini nga depensa. Pero hindi magkita magkumpiyansa. Dapat banaon man naton kag tinguhaon naton nga makalikaw kita sini sa environment nga nagapaluya sa aton sini nga baga. Diri sini nagasulod ang aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa pagpabakod sang aton sini nga baga. Ano ba lang ang ginahimo sini no sang aton sini nga Ultimate Trio? Diri kita sini magakadto sa ila sini nga mga sangkap. Halimbawa, ang aton sini nga Santhon Gold Herbal Capsule may ara sang moringa. Ang moringa may anti-inflammatory properties. Nagaangkon din isang quercetin, nagaangkon din isang chlorogenic acid nga nagabulig para nga ma-reduce ang paghubag sang alagyan sang aton sa ringa hangin. Nagabulig man din protektahan ang lung tissue batok sa nisa oxidative stress tungod siya sa ringa antioxidant property. Kag may ara man siyang bronco o kon bronchodilator like effect. Ang ginatawag paggamit sa isang balunggay na isa kasangkap sa aton sa nga Sunthorn Gold Capsule. Kag ang moringa makabulig sa pangkabilugan para ma-reduce ang lung inflammation, mapanaming aton sa nga pagginhawa, especially sa mga tao nga may asthma kag exposed sila sini sa pollutants. Amo ning isa sang bintahan no o kon ginatawag health benefits kung nagainom kita sa isang Sunthorn Gold Capsule para sa aton sa ringa baga. Tidugang mapagidira ang garlic na sangkap niya nga may ara sa ginatawag natural antimicrobial nga nagabulig para pakigbatuan ng infeksyon sa aton sa ringa baga. Nagabulig para ma-reduce ang mucus para mapahawan ang alagyan sang hangin. Kaginabuligan kita no sang ahos para ma-improve ang circulation nga nagabulig dugang sa kinahanglanon sa ringa oksihina sa aton sa ringa ginatawag lang tissues. Kag sa iban pa ginya parte sa aton sa ringa lawas. Di kwan pa lang ina, moringa, garlic pa lang ina, mayara pa gid sa spirulina, mayara pa gid sa sunthorns, kag iban pa gid sa ni nga mga sangkap. Kag manami pa gid kun ang aton sa ringa Sunthorn Gold Capsule updan pa gid naton sa ni sa pagtumar sang premium D3 soft gel capsule. Nga man, base sa pagtuon na no, sa aton sa mga tagparamati, mga viewers naton. Ang vitamin D3 nagabulig para mabalanse ang immune response sa aton sa nga baga. Ini tuman ka importante para malikawan nato ng infeksyon kasubong sinisang pneumonia. Gagang manami pagin sinikati may ara sang nagtawag VCO nga upod ng aton sa nga premium D3 nga ang VCO o kuno virgin coconut oil may antimicrobial, may antiviral properties nga nagabulig para nga ma-reduce ang inflammation, masuportahan ng aton sa nga immune system health. Therefore, makabulig siya kung i-combine sini sa aton sa nga vitamin D3 para maproseso sang maayo sa aton sa nga lawas, hindi mauyang ang vitamin D3 tungod nga fat soluble siya. At the same time, may benepisyo gan sila iya sa aton sa nga baga kag sa alagyan sang aton sa nga hangin. Kag hindi manigar nga ang aton sa nga Sunthorn Vitamin C may benepisyo gani ya sa aton sa nga baga. Tungod nga ang vitamin C isa ka pwersado nga antioxidant nagaprotect sa aton sa nga baga, ginapabakod ang aton sa nga immunity. Kung may problema kita or infection kita, madali kita maumpawan kag mabuligan man kita nga makalikaw o kung mapalikaw diri. Kag kun halimbawa magbatyag kita, hindi kita basta-basta sinima dalman. Kag makabulig man din sa mga tao nga may asthma, may COPD, or may chronic bronchitis. That's why, manami kung tingbon na to, o kung upuro na to, na pag-inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, kaying efekto sa ding tatlo, nagabulig para ma-reduce ang lung inflammation, mabuligan para mapakigbatuan ng respiratory infection, mabuligan para maprotehiran ng aton sa ding baga, batok sa ding oxidative damage, masuportahan ang pagpabakod sa isang immune system kag ma-improve ang airway function. Bisan duha lang ka beses isa ka adlaw pagtumar naton sa niya sa aga kag sa hapon. Kag sa nagapinamangkot, kundiin ko na sarang mabakal ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, and even no, ang aton sa niya mga manami kag sustansyado sa ring mga coffee variants. Sarang nyo ni mabakal sa mga butika ka mga parmasya marapit sa inyo sa ring lugar. Pero pwede mo kong makakadto dira kung gusto ninyo sa Yes to Health Wellness Center. Available dira ang tanan sa ring mga produkto ang aton sa ring pakilala kung gina-discuss dira kagkadamo na sa mga nakatilaw sa ring kumbaga proven and tested. Pero manami kung magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, may ara pag dira sa libre nga konsultasyon. Ara dira nga aton sa ring alternative medicine consultants kag halin Domingo, tubto Biyernes, bukas sina sila dira halin alas 9 sa aga, tubto alas 5 ang takna sa rin sa hapon. Kung dira makamusta ni sa Negros Island Region, pwede ka makabakal dira direkta no sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at ubang langgid sang Marayo Bank. May nga pamangkot, yung makabakal ko na sa Mercury, sang Sunthon Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthon Vitamin C. May available, no? Try mo lang kadto sa pinakamalapit sa nga Mercury branch. Kundiin man na hamtang, ano? Kundiin man ikaw sa nga lugar na hamtang. Kung dari sa siyudad sa Iloilo, or sa probinsya sa Iloilo, o kung sa din man nga lugar sa Ida sang Panay, or sa bilog ng Pilipinas, basta, no? May butika, available ining aton sa nga mga produkto. Of course, kung may araman butika, kamo sa nga makatuan nga wala, ang rason sila, posible na ubusan, or ginatawag, nagahulat-hulat sang refill sa iba niya mga butika, pwede kamo sa nga maka para mangkotanon, ukon maka bakalman. Sa mga nagpamangkot sa aton, kung ano-kuno ang maayo, especially Ario, ang concern nga bata doc is 20. Nagareklamo nga nagakisap-kisap ang mata, nga nagakatol permi ka nagaburon ang panulok. Hindi sa palakaon utan doc, bisan na Sunthon Gold gani, hindi ko siya basta mapa inom. Pero pala inom soft drinks ka palakaon sa tsiriya. Dari kita karon. Amo na karon ang laban-laban sa pornada. Abi try bala no. Patumarasang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Ang Visenex Plus Soft Gel Capsule may lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Timapida sa nga dan sa utanon, pero balakaon sa tsiriya, pala inom soft drinks, tilapit din sa pagproblema sa lawas, napit din sa oxidative stress, pagka-damage karon sa aton sa mga tissues, lakip na sa mata, kapin pa kung makulangan sa isang sustansya. Di isa nga ma-recommend ko sa nisay mo, patumaras ang Visenex Plus Soft Gel Capsule, bisan twice daily lang, sa aga kag sa hapon o kung sa gabi. Kag sa mga nagareklamo sa aton, nga ano ko nang maayo, tumaran ba na dayon sang pain reliever kung nagasakit ang ilang siringa tuhod. Kag ano maayo sa mga palang-alay, kag mga palamuipoy, palaminods kalawasan, kung may ara kitang ma-recommend. Ma-recommend na ton sa ni, kung makabatsyag ka mo sa ni sang paranakit sa lawas, o kung palang-alay, palamuipoy, palaminhod, tumari, o kung gamitin nyo sang Sunthon Plus Herbal Oil. Ang Sunthon Herbal Oil, makabulig ini para maumpawan ang mga palang-alay, palamuipoy, kalawasan. May ara pala nakit na maumpawan sa simple nga hilot-hilot ba lang mo. Like Sunthon Plus Herbal Oil ang gamiton. Kinakabulig pa namin sa blood circulation. Hindi ka pa madapuan sa lamok, makalikaw ka pa sinin sa dengue infection. Pero kung di makayas ang bulubanyos kag hilot-hilot, that's the time. Tumara naton sini sang pain reliever like Visenex, cess the pain para nga ang ginatawag inflammation dira hindi maglala. Kag hindi magresulta sa dugang pagin na pagka-stress ang parte dira nga apektado. Kag bisan pa kita mismo nga nagaantos ang kasakit eh, mahagan-hagan ang aton pamatyag, hindi kita tuman sini ma-stress, hindi kita tuman sini mabudlayan pagin. Tiara man ang cess the pain nga makabulig sa palanakit sang aton sini nga kalawasan. Pero kung ang problema naton sa ring mabinilhason kita, nagausbong aton sa ring alawas, nagapangalis nga kita kung sa ring balason, why not nga try nyo paggamit sa nino bilang sabon sang Sunthon Plus Herbal Soap. May antibacterial properties, nagabulig tapna sa nisang ginatawag mga pagbuad sang kagaw din ang akabangdanan sang tuman nga pagpangalis nga sa nino kung kita balhason. Sa lawas naton din na, pero sa guya naton pwede kita makagamit sang Clear Skin Herbal Soap. May kojic acid, may glutathione, kag may BCO para nga makondisyon nga aton siringa panit, amat-amat puti, amat-amat hamis ang mga dark spots dira ang amat-amat niya siringa panason. Sa mga naga-message sa aton na no, kung ano kunong maayo para pampa improve sa performance, para pampa agresibo bala sa mga nagluya na, pwede kita makagamit actually no sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero base ang kabangdanan sa pagluya paghina sa sexual performance tungod iya sa insulin resistance, diabetes, hypertension, mas manami kin makapakonsulta kita ha, ma-discuss nato ni nasaton sa ni mga practitioner. Pero kung simple man lang resulta sang stress, pagnubo sang libido tungod sa tuman sa ninyo kakapoy, medyo may problema kita kaya naghina circulation naton kay medyo alang-alang aton sa ninyo pang hulag. Kagiban pagin sa ninyo mga minor man lang mga problema o kung mga factors bala nga pwede iya mabuligan pinagi sa pagtumar sa isang turbo dietary food supplement ina makabulig sa inyo. Kaya ang kombinasyon sang maca kag clavo waska nagabulig pa nami sa blood circulation, increase ang libido, dugang sa pwersa, panayanaya sa aton sa panghuna-huna. 30 minutes before ang loving-loving sa nika misis, pwede matumar ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man din sa mga butika kag parmasya madapit sa industry nga mga lugar.
11: The secret of
10: health. Alang-alang na naman ang aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad. Kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sa nga program sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas. Pagbulong sa balatian, but most especially kung paano na ito na ni Mahimo Malikawan. Subaybayan ang masunod edisyon sa aton sa nga pagpangalagad, same time, same station. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ng balatian, disiplina ang kinahanglan.
12: Inyo na batian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sini nga lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabal-an ta kung sigiyon ta pag-inom ta sang alcohol o kung untaton ta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
15: Evergreen herbal capsules kag evergreen coffee mix
14: kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
15: Edukasyon para sa igayong lawas.
14: Balikan ta to ang istoryan taga-inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
15: Edukasyon para sa igayong lawas.
14: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Tingin kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matsyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term ka lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ka. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage, brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may maghagad siya at upod ka pa, ay ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na i-mabisita si mo kag. Kung naman yung obligasyon, story mind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
15: Evergreen Herbal Capsules.
14: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
15: Evergreen Coffee Mix.
14: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagar sang cancer, kag nagapanami in isang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric makabulig man ining makalikaw kita sa dementia o kun Alzheimer's o kun pagkamalipato na gid lang
15: edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas
14: o kun balunggay naman ang istoryanta 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka basong gatas, 3 kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaban-laban mapauhay kagit temprano. Arayaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
15: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
14: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin galea, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS! Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
21: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
23: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
21: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
24: Megaman Herbal Capsule.
25: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
24: Megaman Herbal Capsule.
25: Wala side effects, wala palpitation, kundi gina-pabaskog pa ang imo korason.
24: Yara lang
25: sa mga butika.

0: Coated Polycotton. Semantiak malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginaan ay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Pamakal, sumagbuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kadayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
5: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
5: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan.
4: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
5: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagtanto si Lekis ang nagligad. Sikisakit ko siya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adla. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Captioli sang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Kidney Care.
11: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
12: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat din ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas nga wala ising chemotherapy.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
18: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
22: Charm, Fab, Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
10: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Goodbye.

0: Sa kada pahig, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras sa Mabian Deri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa Bilog Pilipinas, 20 minutos sa nakaligad sa takdang alas 10 na sang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagamihon. RMN Patrol 774.

0: 774. Maayong gabi naman sa aton sila mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapangalagad na naman rin palatuntunan na magahod, magarot, yung iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Huwebes nang kita karoon niya lang. Pitsa 17 na kita sa bulan sang September. Tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: 86 days na lang mga kabiyanan, Christmas na!
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, daw ka na aming piling mo mga kabiyanan kung magsiling ka mga beer month na ganit kasamang Jubal. Daw ara ang kahimayaan.
1: RMN Patrol 774.
0: Roti ko na ara ka sa mga problema, ara ang kalalatan.
1: RMN Patrol 774.
0: Payadaya naman yung gabi para sa aton sining mga pinalaga ng mga tapalamati. Siyempre sa aton sining mga suki. Nga nagapamati mga kaben worldwide. Pagi sa aton sining Facebook page. Sang RMN Iloilo. Kag siyempre mga kabenan sa mga para sa mga putok-putokan sang bukid mga kabenan nga malabot pa sang aton sining nga signal. Nga nagapamati sa ila sining mga radio sets. Sa aton sining frequency sa 774 kHz.
1: RMN Patrol 774.
0: Kumusta na naman mga kabiyanin ng inyong gabi? Kagkabay pa mga kabiyanin ng mamin matauhay, kagmalinong, kagsimpre maayong nga mga butang ang mag-aabot sa aton mga kabiyanan sa tagsa naton ka mga panimalay.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang gabi subong da medyo mapaang-paang siya. Pero kagabi mga kabiyanan, pilitang kita nga magsuksok sa jacket kag magkalo. Kay umpisa sang alas 3 sang hapon, kahapon sang hapon, nagtupa na yung ulan.
1: RMN Patrol 774.
0: So hasta magkaagahon, hasta kainas ang aga. So nagtupa mga kabiyanan ang tuon manipis-nipis nga ulan. Pero tibasa gid mga kabiyanan ang aton sila nga mga dalanon. Sa subong mga kabiyanan, maayong aton panahon, ganihalong gid para sa aton sila nga mga kauturan na binasa mga nagataris-ang dalan, nagatapak na sang gasolinador, labi na maghalong gid sa aton sila nga mga motorist, kag subuman sa aton sila nga mga driver. Sa driver naton mga kabiyanan, sa taxi, sa tricycle, sa e-bike, sa ano ba ni mga klase sang salakyan, so kabilugan mga

0: sabi nato nga mga kauturan nga mga driver, lakip na ang mga screwdriver. Maayong gabi sa inyo tanan. RMN Patrol 774. Ayun ka na, may mga kabiyanan sa atong paningkay, singkay, subong kabay, pangayining spirit. RMN Patrol 774. Nangin positive mga kabiyanan sa tagsa natong ka mga tapalamati. Kabay pa nga mag-sunod man sa tagsa nila ka mga panimalay. Ang maayo kag positive nga spirit mga kabiyanan sang kayuhan kag simpre mga kabiyanan ang bugaya sang Ginoo. RMN Patrol 774. Kag siyempre, hindi man natin magkalipatan mga kabiyanan ng aton sining mga suki. Lagip na mga kabiyanan sa mga kauturan natin yung mga Marites ka Marisol. Kasubong nagdululugang na sila kasamang Jubal. Mga kabiyanan, galapta na kadagadamo na sila. Kay man, subong ginalakipan na sa mga labsong, sa mga labasungan. RMN Patrol 774. Kag siyempre, sa mga murat. RMN Patrol 774. Bangkot, yun yan ang nang murat. Ano nang murat pala yung mga bangkadira sa mga chismoso ka chismosa na makita mo na permi mga kabiyanan sa mga kanto, sa mga subdivision, kagsubuman sa mga merkado, mga squatters area. Muni, mga kabiyanan ang SWAT team sa mga Marites, kag Marisol, ka mga labsong. RMN Patrol 774. So, kabay pa nga maayo ang inyong kaintangan subong lagip na sa kabilugan nato yung mga kauturan. Sa aton yung mga OFWs, basta mga bearmant, mga kabiyanan, masigya padala na sila siling mga lotmen. Kaya rin nagmakabawi-bawi ang gobyerno tao kay mga kabiyanan na hindi na maintindihan ng aton nga ekonomiya subong ho. RMN Patrol 774. Ginabuno kita mga kabiyanan sa presyo sang gatong. Labuon pagigita mga kabiyanan sang wala kag tuong nga brown out di mo niyo kami subong kamo naman dason. RMN Patrol 774. Kay kami subong maka experience sang brown out di kamo naman boss eh. RMN Patrol 774. Na siling sa mga chikwa ka mga insik bantito mga kabiyanan malot-malot lang. RMN Patrol 774. Ang siyempre mga kabiyanan sa kabilugan na siyempre sa mga si Ferrer naton mga kaluluoy manikong kaisa mga kabiyanan ng mga kauturat ang nagkapangabuhi man si Chakto kung kaisa mga kabiyanan ginamalas-malas man kung kaisa kundiin pa nga nagkapangabuhi kasang patas dito pa yung kadisgrasya mga si Ferrer ta dumaan yung mga nagliligad, mga kabiyanan nga sus, sa kakadamo, sa maigo, sa drone na attack. Ang mga si Ferrer pa nato ng mga kamakaluluoy, mga kabiyanan, na mo pa ang nakuan? Nalisdan, ho? RMN Patrol 774. Kailan na ka mga kasimanwata from Antique? Jesus, mareka gusip ka. Damo sa mga palatyong kagduloon. Mga kabiyanan nga nagahimo sa mga katuntuhan. Lakit na mga kabiyanan nagbaligya sa mga illegal nga druga. Kag mga kawatan sa gobyerno. Nga away inikilatan. Buisit. RMN Patrol 774. So, kabilugan na sa aton sa mga kauturan. Welcome na sa inyo palatuntunan sa gihapon. Ini ang inyo kubos nga lagad. Radyo Man, Rodel Folion Agado. Nagasiling naman sa inyo. Welcome aboard. RMN Patrol 774. Sa ato na nga mga balita karon nga daw. Hello, Kapa Marci. Amarci Marcia. RMN Patrol 774. How are you, Kapa Marcia? So, I'm here. RMN Patrol 774. Umpisa naman kita ka skandalo. Where na you? Here na me. RMN Patrol 774. Are you okay? Did you sleep well last night? RMN Patrol 774. If not, Just relax. RRMN Patrol 774. Because I will make your...
1: RRMN Patrol 774.
0: I will make your life scramble this evening.
1: RRMN Patrol 774.
0: Scramble daw. One eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw litso, ano ni daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw litsi kunyilo eh. Baduga na magkaon wala litsi kunyilo kasama ang juban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na maglayong litsi kunyilo mga kabiyanan sa scrambled. Kada mo yung mga madahog-dahog sa buong nanula na blangalas ang litsi kunyilo. Halos mga kabiyanan sa buong mga halo-halo.
1: RRMN Patrol 774.
0: So are you ready, Kapa Marsha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Because I will...
1: RRMN Patrol 774.
0: Because again I will... Kuga kuya, kuga kuga you this evening.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakatulog ka sang maayo kagabi?
1: RRMN Patrol 774.
0: Umpisa naman kita, Rambulanay.
1: RRMN Patrol 774.
0: So just relax and stand by.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabi-aral man kita nga dumugay.
1: RRMN Patrol 774.
0: That's why prepare your spirit and kalag because I will hunusize.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali lang bala kay ginatingwan sa lianay nga makumudar kay kagabi mga kabi nag-ilibiyon gini ang isa ka retired teacher. No? Aton bala concern man kita labi na sa mga pit lovers. Kay mga kaabyanan, kasubong bala, kadamon man sa mga kaso, kaya hindi ko maintindihan yung mga utok sa mga klase sang tao. Nga maluwas mga kaabyan, kung taon mo, ano mga, ano niho, sa mga, kakuan sa ila, sa mga sapat, kapintas?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mga previous mga kaabyan nga mga kaso, nga mga ginapamatay nila mga kabiyan na mga ido, mga stray cats, no, mang lately ining kaso sa Badyangan to or Pututan nga mga kabiyanan ginapangkaon lang kag ginpang pamatay ang iya nga mga ang iya sining nga mga kasapatan ang mga manokya. Sus, ang report ginhiluan ng mga ido.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang pinaka-worst mga kabiyana kung kaisa, hindi nagkakalatabo sa niya negro sa Bacolod. Sus, makaluluo yung mga ido mga kabiyana na ginatiro nila sa Indian target.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo maitsindihan mga kabiyana na ano ka mga ganghal ng mga utok na klase isang tao. Daw as in mga kabiyana, daw sila lang yung may kinamataro nga mabuhi sa kalibutan ng mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Talariho malang kitang gitugas ang makaako. Ano ang ginadangot nyo? Mga kabiyanan, may kinamataro manimisan sapat manituod. Pero kaya gamo nang ginahimo nyo sa sapat, masahol pa kamo sa sapat, sapat batasan!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kini ginareklamo mga kabiyanan, naluoy ang pobreng retired teachers. Pwede kita magsaladra sa Sabana Subdivision. Mga kabiyanan, ang iya sining mga kuring, na tuwad may rasa man eh, sus, nakibot lang sa mga kabiyanan. Pagpuli, may nagaangot nga trap mga kabiyanan sa tiil sang pobreng kuring. So, lihing yung isa mga kabiyanan, kinuha kabilog, napatay ginbangod mga kabiyanan sang fatal ng mga pilas sang pobreng kuring.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi nga mahimo niya sa mga klase sang tao, mga kabiyanan niya. Kapanan ako bang unod sa mga ulo, sa mga buwisit, mga kabiyanan, tinabal?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sobra pa sila iya sa sapat, mga kabiyanan, kung magtrato sang mga kasapatan, no? Managani siling ko, mga kabiyanan, namunin nga mga bagay. Maluoy ka man sa sapat. Naman kung kaysa magka-experience makita, mahilig ako, mga kabiyanan, maghupot sang sapat. Ugaling nagpugok lang ini. Matapos, mga kabiyanan, kita nga gin-advisan sang aton siling nga doktor. Nga daw hindi, mga kabiyanan, na nagakabagay para sa aton. Number one, allergy kita, mga kabiyanan, kay ti bangod sang aton gina. Angkon man, mga kabiyanan, nga masakit, no? So gina-advise lang kita sang doktor na medyo bawal kasamang jubal. Amo ni mga balahibo, mga kabiyanan, nagkalkit na ang mga kung sa bagay, kung parte sa odor. So magkuha kabig, taga man nadlaw-adlaw, mga kabiyanan, kung nalos pa lang, napaliguan ko yung bat, ang akong sinigido. Kay man, ang amon niya nga gina, ang amon niya pet nga ambol, American Bully, sus, timparbo ito, mga kabiyanan, napatay. Ginpa-cremate din naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Marami tanis isang ido. Muna ba lamang palangga ka? Kagda the same. Mga kabiyanan, mag-walking kita dira sa Esplanade. Kundi naandan ko na, mga kabiyanan, kung isa, nag-aantis ko mag-kadto sa Esplanade. Nag-aapit ko na sa mga kongkisa, sa mga karinderya. Nag-abakal kita, mga kabiyanan, sa mga, sa mga pansit. No, kagasubuman mapagkaon. So mga kabiyanan, sa dalayon yung mga pagpakaon ko sa mga ido, sa mga stray ka. So naandan ka na nila, mga kabiyanan, malayo ka pa yan, detect na nila ang imong baho. So nagtinilipon sila, mga kabiyanan, ka magpalapit sa imo samtang nagalakat ka. Subot silingon, mga kabiyanan, naandan ka na nila. Kaya mo na nga pila kabulan, mga sumusubra isang kabulan. Huwag kong palapit, mga kabiyanan. Pero tandaan pa sa mga ubring nga mga stray cat. So manado ka namin sa piling mo bala nga damay nagasugata sa imong malayo pa. Nagadagong-dagong ka, nagadalagan nga ginasugata ka. Ibalaan nila, mga kabiyanan, naandan ka nila nga ginapakaon, ginasagod mo sila kung ikaw magkatuda. No? Upo ng iban-ban nga mga nagawalking, nagajogging. So doon naandan ba nila, mga kabiyanan, ginapakaon din ang mga stray cat. Pero kung ikaw, mga kabiyanan, natung danggit, matandaan ka sa mga sapat, pag ginapalangga ka man sa mga sapat, abin nyo, kita lang nag-tutib-tutib kag nagapangamuyo. Sa ilan ni mga kabiyanan nga bahin, abin nyo, ginapangamuyo aman nila ka muna, nga mga nagapakaon sa ila, nga kabay pa nga maglawig ang inyo kabuhi, nga magsigi-sigi ang ila, sini nga sustener naton nga pagpakaon sa ila. Abi nyo ginapangamuyuan magkamukag siyempre ang mga sa mga positive nga spirit, na kung kaysa makibot ka lang, may wala ka may ginapaabot. Mga kabiyan, kung kaysa may ara mga nagadabot sa imo, tina sa mga part pa na, mga kabiyan, sa papangamuyo sa mga sapat para sa inyo. Kung rin ang daw hindi nagidimagwantahan nga kapamatay kay imo sapat, sapat na ginabatasan.
1: RRMN 774.
0: So subogi na tingwatari nga makontak mo sa kasamang jubal. Abi try abi kay kagabi nagahilibio ni siya. Kidaluoy man na naluoy kita, mga kabiyanan, sang mga concern talagsa ka lang kakita sa mga pet lovers. Ginabuylogan pa abi ni sa mga kuan, mga animal enthusiasts.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagmainoy ka daw na pukaw ng balatyagon sa ibang niya mga kauturan ta, nga magpalangga sa mga sapat. Palanggaan yung sapat, kaya nanti ka baluman na magpalangga sa inyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre may kinamataro man sila yung mabuhi. Sino lang ang gintugas ang Ginoo nga hindi gusto mga mabuhi isklibutan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapisan galing pala hubog ang maoy, mga kabiyan, gusto man mabuhi.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, much more, mga kabiyanan, ang mga sapat, mga kabiyanan, nga kung kaisa nagakinanglan man sang alungay naton nga mga kita mga kabiyanan nga may mga alam kag siyempre kabalo sang sala o kun indi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkapalangga ka na ginman mga kabiyanan sa ibong mga kaparintihan kag sa imong mga kunano da nga mga partido. Tunlaan nyo man niya magpalangga sa mga sapat eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano gina mga kabiyanan kung mapakaon ikaw? 5 pesos ng pansit, huli pulo. So, ang pasalabat kapag pangadi guro sa mga sapat siya mo di hamak man nga matagaan ka sang maayo nga bugay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi mo kung kaisa nagkuhan ka lang eh, nag-aalungay sa mga kasapatan, nagabalik man sa imong positive nga mga bagay, mga kabiyanan, balik nga ginahimo mo sa mga kasapatan, mga kabiyanan. Kag isa pa, indulinsya nyo man na sa makaako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang mga nagpamatay ng sangsapat. Te, manota? Dunami ka man patyon eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wagi kasamang Jubal. Okay, standby. Dahil kung wala, makontinyo na lang ta kay nagahulat na itong mga suki ko sa kapuling ho.
1: RRMN Patrol 774.
2: How are you, Kapa Marsha? Are you still alive?
1: RRMN Patrol 774.
0: So kung wala agad man sa kasamang Jubal, nalikanta lang na karoon ko may chimpota.
1: RRMN Patrol 774.
0: Santang sa piya kabahin mga kabiyanan. So, iding update na subong sa mga barangay kapuling. I think yung gigali sa mga nagtawag na rin sa atong nagka-chat. Kaya ginaaral kita may mga koreksyon lang sila sa mga tumandok sa barangay kapuling. Mapronounce sini gali sa sirila barangay sini. Kapuling, not kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: So muna mga kabiyanan, salamat kid. Thank you kid for correction mga kabiyanan. Kaya mati basta pangayaw kita mga magani sa amon to mga kabiyanan sa hulog. Ang ibang nga panawag julog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kahit mga kabiyanan daw pwede mo mama-English, pwede mo mama-bisaya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ba't kung ikaw nga mga tumandok sa barangay hulog, istansya Iloilo, kalabanan na tawagin na iya hulog, pero ting kalabanan niya mga pangayaw, di mo na mga stranger kita, hindi tagin mga kabiyan na pronunciation sang kwano, sang inyo barangay, labi na mga kabiyan na ining hulog, panawag nila kung kaisa sa amo to barangay sa hulog, isa barangay julog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa galing Banwas ng Dumangas, mga taga Luzon, panawag nila mga kabiyanan sa Banwas ng Dumangas, Dumangas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dito man naman ba basol kay mati mga kabiyanan lain yung lugar nila sa aton? Di ba man yung mga kabiyanan? So nagpasalamat kita sa mga nagataga correction sa aton. Labi na sa mga taga-Dunya sa Iloilo nga mag-pronounce gali sina kapuling, not kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
2: That's why, Cap Marcia, are you ready? Because I will pulling you down.
1: RRMN Patrol 774.
2: Are you okay?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan, gusto tala ni tagaan sang pagtamol kay daw nagamayan ining kapitan sang kapuling sa Banwas ang Duenyas. Ini matapos nga natandog taning issue nga ginpailan kita sang cyber libel. Mo na nga gina question ko ano ang libelos sina diri nga anga ginpail gid nga mga kaso cyber libel. Why man kita ay nagpato-pato, nagimuihimo, kag nag-chismis, nag-kumud-kumud sa sinigang mga balita.
1: RRMN Patrol
0: 0917-597-5774. Initanan, suportado sang evidence, sang facts, with interview pa sa ila sininga mayor. Dengaway mong gindala sa cyber libel mo ang mayor nyo da. Mayor Bobit Pama, kay hinali nga paila mo ni kaso. Damhaga niya kasi ni. Asus, do ano-ano malang linubong ka na sa Purist Lake.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiyan mo na bala mga kabiyanan, na kung si Ruben Padilla pa, I am others.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang pelikula ay bala sa utol kong hudlong. Tanawan mga kabiyan, I am others. Iba ako sa lahat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iba ako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kani para sa kay Kapa Marcia Puha, ang ihudi Puha ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapitan Marcia, I am others.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag kang inanay na puro paganda, ano ni, puro panagansad. Tani na bitabi ka, nay. Kay basi masalapay mo lang balay sang putyukan. Te, napasalapay mo, gid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo na gani, mga tani na puro pamangkot ka, nay, sa background ang imong pailan kaso. Kay kang imo sining nga ginapasaka nga kaso nga cyber libel, ginapanot pikulantos piyak nga stasyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi gani ni kapapalid sa bigote ko at sa piloka sa bigote ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagabi mo nagkakurog atay ko sinisang cyber libel mo. Excuse me, ikaw chicken feed.
1: RRMN Patrol 774.
0: Itsampulata ng tatlo lang ka mga libel case. Yagin pasaka sa akon, puro initanan mga dekalidad yung mga nagpasaka sang kaso. Amo na nga daw, daw ginatuyo, ako inisang kaso mo nga pagipasaka batok sa amo ni kagawad, anaw. Isus, marika gusim. Why na, Gen?
1: RRMN Patrol 774.
0: May matali mga kabiyan, nang ipasakaan yung kaso sa amon ni nga duha, nang budol-budol, blakag pagpanglugos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Jesus, marika gusip mga kabiyan. May amon ng siling kugari nga, bisang piyungan ko ini ka pa puha. Jesus, balang kuni kundiin ako ma, diin ang entrance sini, kag kundiin ang exit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kumbaga sa mga driver, mga kabiyana, naandaan nilang tawag, professional, no, sa mga LTO lang ang mga driver. So, by the way, correctionan talaga mga nagasiling ng mga professional driver. Para mga kabiyan, for your information, wala sa manual ang ginatawag mga kabiyan na term nga professional driver. So, ang term nga ginatawag dira para sa mga batib ng mga driver is duly licensed driver.
1: RRMN Patrol 774.
0: So daandal lang ni sa mga driver nga ginatawag profesional. Natural na ma-profesional ka ginatawag mo sana kay siyempre balantaman basta ka bag-o ka lang nga nagatuntoon sang pagka-drive. Hindi mo na malikawang isa makasagaid ka, masaka ka sa gutter, mapilit ka sa poste, kababunggo sa pader.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo na ang panagansan kung kaysa mga driver mo nang ginatawag na andan nilang tawag nga professional driver kahit maliwat ka pa nga magbunggo, masagaig ka ga, tapos mapilit sa poste, uri gago ka na gin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero ang tsakto nga term mga kabiyanan para sa LTO, sa mga driver mga kabiyanan nga, may mga natungdan nga mga driver's license is Julie license driver.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ka na mention na ginman ang profesional, amo ni mga kabiyanan nga ginatawag ng mga profesional sa mga broadcast journalist, mga kabiyanan sa mga columnist, kay man mga kabiyanan, hindi ka mga profesional dere kon wala ikaw kaagi examination kag mangin member sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hindi kay sila nga masaka kalandi pagkatapos pungko kalandi kag magwakak-wakak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya hindi lang mga kabiyanan nga member ka sang KBP, damo pa na magya naton diri halin sa Piyaka Station hasta diri sa Arimen Iloilo, mga kabiyanan na wala sa mga binulan nga wala nagapatigayon sang seminar nga may mga resource person ini nga gina-invite mga kabiyanan nga mga most awarded nga mga columnist kag mga broadcast journalist nga nagalecture sa mga broadcaster labi na sa mga anchormen, reporter, mga newscaster diri sa Arimen Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yang ibanda mga kabiyan nga nagasiling nga hard hitting commentator, tiyang pamangkot na may libel ka na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kung wala ka sang libel tapos gawadang ka ng issue-kisyo, nami ka magkomentaryo, mga hard-hitting commentator, ginakabig mo sa kaugalingon mo, tapos sumaka pagid ang hangin sa ulo mo, di, dirangadaan nga profesyon ina, ang negosyo nyo, kag-ubra nyo, mga kabiyanan, hangin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ko nga ang hangin, kaya di, siyempre, ang aton tingog diri ginaboy sa hangin sa inyong mga radio kag siyempre mga kabiyanan sa mga monitor ninyo nga ginapamatian sa Arimen Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ini mga kabiyanan nga mga resource person kilala nga mga kwadini nga mga columnist, mga nagasulat sa periodiko, sa mga tabloid, kagkilala man nga mga broadcast journalist sa Metro Manila, kulang na lang diri mga kabiyan, imbitaron sa Arimen Iloilo ang mga broadcaster, kag siyempre mga ka-broadcast journalist sa mga komentator sang CNN, kag sang BBC.
1: RRMN Patrol 774.
0: BBC bla? Ang mga kusa uma? Ay, galantaw ka mo sa BBC?
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiyan mo na mga kabiyanan, nga kumplito kita, nga baliswaon, balintongon kita sa sining mga kabiyanan nga magkaso sang libel, nga amu ina gid ang gina tudlo sang tanan nga mga most awarded nga mga columnist, ka mga broadcast journalist, kung paano makalikaw ikaw sa kaso nga cyber libel. Hindi ka mapato-pato ka na magwakak-wakak para sa mga content na creator, ka mga vlogger nga mga hangag kaganghal. Muna kung saan nagkakadalahig lang ang iban, bangon mga kabiyanan sa kagago kag kagaga nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung saan kung kaisa mga kabiyanan, content creator nga maayo magsulat, kag maayo mag-report, kag siyempre siya bilang vlogger, kag nag-report ka sa insakto, kung saan nagkakasalaan sa fake news, bangon sa mga kaganghal ng mga iban ng mga content creator, kag iban ng mga vlogger, o prasang inga vlogger ni mga kabiyanan nga nagapakilala nga libat sang Iloya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiabi, maayo na nga balon mo nga patay na presidente. Klon na lang ina. Nga totoo, nagapasaan sang bugas. Kapanagtag...
1: RRMN Patrol 774.
0: Namis labungguo ni kapapuha mga kabiyanan sang kapuling, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan muna ako kaysa ginatawag na sa mga driver, mga kabiyang profesional, kaya di kampiyon ka magdalas ang salakyan, nga kung magliko ka golpe, daw ang kuan lang ba, daw buhok na lang ang antad, mga kabiyanan nga makasagain ka na, pero mga kabiyanan, pagpitik sinta, tusaw na, no, gabalintong, gabaliskan na, na nagapangayo na bulig, na nagakamang na nga mga kapangayo buling nga makadto sa ospital, kuning ganghal.
1: RRMN Patrol
0: 774. Ting ibandang araga siling nga mga bahat hitting commentator, te, member ka sang KBP, may mga seminar kakagagi ka label, kaya kung wala, pahigad!
1: RRMN Patrol 774.
0: Maagi ang bitirano!
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan muna mga kabiyan, ang gusto talang ipaintindi ni sa kaya Kap Marcia Puha sa mga ang kapitan nga maluwas mga kabiyan na nga kadamo sang mga problema kag dubyos ang karakter mga kabiyanan sang barangay Kapuling sa may banwas ang Duenas. Jesus, maraka gusit. Imagine, ano nga mga kuan ining mahatag mo nga kaayuhan sa mga constituent mo? Kay sulo mga kabiyan nga barangay kakawad yao, ginatray na iduran niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung anak kasiling ko nga traidor, amo nagani mga kabiyanan, gintuldukan tanan ni ang isyu, naguntat kita kahit kisyo, nagarespeto kita, nagsubar na, nagapangayo na sang apology, di, kung ikaw ang kurman, ako niya mangga ang stand ko sa nadira, kung ang tao nga nagasubahar na, alam mo pa doon, tapak-tapakon, kay katulik ko kita, may balatsyagon ng kita bilang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: And yet, mga kabiyan, naman mo mahimo mo, sulong ang barangay kagawad mo, himuan mo ni patraidor, hindi lang ka patraidor, mga kabiyanan, imagine, mapadala gilang reklamo niya, nagpile gilang sang complaint, ang address ang pobre nga kagawad ng imbutang sang animalistic, ya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kunway ka sang intensyon, mga kabiyanan, nga ipapriso mo gin, papusasan mo gin mo kagawad, mga kabiyanan, ang address niya, nga isa lang sila, mga kabiyanan, pwede ganit ma haboy ang balay ni kagawad ana nga maigo tong vintage nga
1: RRMN Patrol 774
0: nga 20 busy nga banga mga kabiyanan ay hindi nyo pa ikaya ng mga banga nga mga century age na mga kabiyanan kay sobra pa na sa dispenser ang katugnan niya kag kanami
1: RRMN Patrol 774.
0: Sang damil mga kabiyanan sa mga uma-uma ay kanami magkandos mga kabiyanan sang tubig sa banga sa mga uma-uma kay malamabugnaw mga kabiyanan kag daw katamis gidya tuol no sang damil ya bala kunara ka sa banga subong kay born na diseases na karabanan dispincher dispitsyal
1: na RRMN Patrol 774.
0: Imagine, mahimo mo gani ni sa imo barangay kagawad nga traidoran mo? Nga sa diin nga sa reklamo mo nga ni? Ang address nga gimbutang mo, dito pa is putok-putokan sa ding bayumbong, putubungbong sa pinatubo to, sa Kapuling, kung hindi ka traidor?
1: RRMN Patrol 774.
0: Tano ang expectation sa mga taga-Kapuling? Mahimo mo gani sa barangay kagawad mo ni? Paano ang ordinaryo na lang ang nagabaligada sang ano ni ho, sang barbecue, isaw, gabaligya, quick-quick, kagkwak-kwak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Marang kung kaisa naman, basol-basol taman ng mga taga-barangay Kapuling, kakadamo sang chimpanzee, sang orangutan, hiniligin nila si Kap Marcia Puha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, di nyo pag-i-small ang mga orangutan ka, mga chimpanzee, yung mga mabuot pa nisang sa inyo barangay kapitan. Da!
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiyan mo na ang punot dulogin lang nga na-expose mga kabiyan. Pagi man pag-interview ta sa kay Mayor Bobit Pama nga nagligom dulom ang Kapuli. Kaway kabayad sa ila kuryente. Mga kabiyan, amalain pa. Inutdan pa sa kagya kinuha ang kontador.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag beside, mga kabiyanan, ang honorarium sa mga barangay kagawad ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala yung mahatag mga kabir. May masyilduhan. Ano pa kung kaysa ginatulok masakit sa mga constituent nila ang ila barangay kagawad kay bisan din pangayo mga kami bakal puspuro kay brown out. Why ka ihatag? Kaya ano ihatag mo da? Itlog mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay why mga kami ano masilduhan ang ila sining mga barangay kagawad pinakbulan? Ti anong laybilo sinada? Kapitan Puha? Uy, ihudi Puha ka?
1: RRMN Patrol 774.
0: Are you okay, Kapa Puha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero bati ko mga kabiyan, ano nag duyog-duyog sa duha palang gari kagabing tirada tani?
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw mga nakakita mga kabiyan na nakasugata sa kaya Kapmarsya sa Kapuling. Gaduyog-duyog sa na daw lutang kag daw bangag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ka mag lutang kag bangag dari nga ginahunos ng kalag mo kag espiritu mo kadagab eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamuhon kung gid ang pangabuhi mo ni mga kabiyan sang ginimo mo ni sa amo ni kagawadan na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Itilaw-tilawan mo gina nga nagkatulog mga kabiyan na nga sleeping giant nga arimen. Why gig mga kabiyan na nga takes nga klase isang complaint. Ang hindi nga mga reklamo ni sa piyak nga station, ginagisik ko ni kagawad on-air kapitan na Puha, Inday Marcia, for your information.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muning gin-iritar sa mga abogado, ng mga abogado sa mga nag-file to kaso sa ako, mga kabiyanan, sa amon ni Pambalani. Ayan, but mga kabiyanan, mga nagayuhom ko nila yung maminsyonar ko ni Migo ko nila yun, no?
1: RRMN Patrol 774.
3: Ang Domingo Ramos, mayo, kinatuon gid sa adlaw nga Domingo!
0: Ti Abi, kung nagapamati, mga kaparian, kag ang nagapatigayon mga kabiyanan sang Lenten season, Jesus, ibalhin niya yaguro ang Domingo de Ramos sa Martes? E di Martes Santo ina?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, laban-laban kung naibalihin niya yung Domingo de Ramos sa Sabado. Ahay, why na? Tuis na ang tal-tal sang Gimaras ka baro takbiho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imbis mga kabiyan sa Kwarisma, may City Palabras, 4 de alas na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Timo ni ang mga nagpail sa akong kaso, sa amon kaso. Di ordinaryo, mga abogado ni kampanilya ni. Kag mga kabiyanan, ang mga law firm nga asa subong mga kabiyanan, yung mga highest paid ini nga mga klase sa abogado. Te, ang imo ni, maluwas nga ti, manglantaw ko din nga nami, nami gisiyon on air. Nami gidiya Kapitan Puha. Kaya Inday Marcia, kumuson ini kapagkatapos, iuli sa imo, buli.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, kamuli pananaw ko, hindi kita maglayo ni mga kabiyanan nga matapos-tapos. Una patatapos ni sa impeachment trial ni Sara Duterte, abi mo lang kaga pananaw ko. Daw hindi kagid makatibawas, makatrespaser nga maka, abot ka pa sa pista minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matumba kagid wala pilas. Kung hindi ka mapatay sa konsumisyon, mapatay kagid rin sa huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Low pressure area pala ni kung sa pag-asa, gani nga itong tirada. Inali gani nga mag super typo na ini. Interahan pagin sa ibang program. Ah, dila mo lang way lagob, Kapitan.
1: RRMN Patrol 774. 7-4.
0: Nagtilaw-tilaw kagiging turtistingan mo gid ang midnight blue nga program. Ang midnight snack mo ning programa. Ay sus, dere kagid matumba wala pilas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot sa imo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka magyao-yao sa mga nawadan. Hindi ka magyao-yao kung maglango-lango sa nawadan na juwa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Panay nga nagapahangin, panay nga nagapangita, panay mga kabyanan sa palangitan unta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Paano nga nagapangita, manaling ni Patas, Kapitan. Mandawa, pananaw ko, baga mga mo ni Permi Karagabi, ang aton sining nga topiko, kagaso mo nga aton sining isyo. Na hindi maglayo, guro na maparihab ko liwat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapanan ako daw. Mauna-una ka lang guro, bangag sang sa akon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi tagig kapalgalo atan labugayong kugidang pangabuhi mo. Kaga tagaan tagid problema.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, lainom mo yung RMN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mag hindi ka mag laog-laog, kag mag tilaw-tilaw, dari kay patulan ta kaya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Doon mga kabyanan niya, kumplito man kita sa ginatawag at disiplina sa aton nga gilikanan kag Iloy. Hindi ko nabalipatan ang balsang Iloy ko. Mga ngara ka na sa sinang propesyon kang trabaho. Irespetuha gid ang mga kababaihan. Lakip na may mga kasablagan. Aga, siyempre, ang mga ano ni, ang mga magulang sa imo. Pero, di, tanang, ginimo ko na. Ano pang nga klase sa respeto? Gintulukan ko na gani. Kay pagsiling niya nga nag-apology na sa iya constituent, sinugig ko abi nga mag-halik kalabugay sa iya, kay nag-asubahar na ang tao, mas nag-asubahar na ang tao, tendensya siya ng mga kabyanan. So ang mga angkorben, kaglakip na mga kabyanan diri sa RMN, so kabaluin na nga mag-subahar man, kay nati ano mo nakaroon ang mga tao, kay nag-public apology na, nagapangayo na pasinsya, ano mo na doon? Tapak-tapakon mo pagit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Igaling mga kabiyanan, halik kasulsul na pati-pati man sa mga ginaintulin siya, kaginasulsulan mga kabiyanan sa mga luslos nga mga impacto ng mga demonyo nga mga kabiyang gagasabwag sa kalainan dira sa Duinyas. Ti, amunin guwayaw. Kag-amunan ni matabo nga matabo sa imo. Duso ka lang nga duso, di kang halos itiklog kanila ni papakantos pilas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani, ang ma-advise ko lang ni sa kapitan nyo na sa kapuling, kung ano ganing hutik na sa iyang mga Herodes nga na, pakoig ba to, iinday?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na napag sapakan ng mga luslos ng mga impakto ng mga demonyo na. Kay manti ang imong style, ginatudluan kanila ng mga inmembro sang sindikato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay nga aman, ubrain niya sa mga sindikato, mga kabiyanan nga mag-file kagilang kaso, i-address mo pa sa Mount Pinatubo nga isa lang ka mong kalugar, ti abi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kadaw amo na ning mudos mga kabiyanan sang nagaintulin sa imoda sa may banwa sang Duenyas daw ikatatlo na ni guro mga kabiyanan si Kap Anao daw may iba na previous nga daw isa duha tatlo ka mga biktima man da sang sining mga sindikato gapail gilang kaso mga kabiyanan. Inang balanon gidyang mudos
3: kay mga kabiyan na sa Sampina, inang ubol na gibala, nga hindi ka na makapangita abogado. Di mano ka pa abi, kung ihulat ka na sang warrant mo. Yan mo na ang mga style sa mga sindikato, mga buisit, mga dubious karakter.
1: RRMN Patrol 774.
3: Tini pa lang, way pa lang, way panigid mag ma-dissect yun yung mga imodang mga kapalpakan sa kapuling. Te, kumusta na tong balera mo to sa inyong kuryente? Impas na to? Pero dabati ko, may ariris ka naman. Daw tatlo kabulan naman nga nag-standby ang balairan mo sa kuryente sa kapuling. Ba, kumatabo, liwat naman nga magdigum-dulum.
1: RRMN Patrol 774.
3: Kag, may ari pag yung alas para sa imo. Gin-suspend ka galit sa sanggunian bayan. Tod ne.
1: RRMN Patrol 774.
3: Sa violation nga mo rin nga nagligom-dulom ang imo barangay, ang kapuling. And then, sa sining honorarium, balaka, sige hagin na kapmarsya, ground ini, lakip na ni ang kunang naaray agiman, kumpirmado ining report, naging suspend kapag bangod sa sining kapalpakan mong kaganghal mo, sang sanggunian bayan sang Duenas Iloilo. Kung hindi ka na magsala, nito namin ni grounds para sa pagpail sang kaso sa Ombudsman.
1: RRMN Patrol 774.
3: Are you alright? Cap Marcia?
1: RRMN Patrol 774.
3: Are you listening? Are you still there?
1: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
3: Sila pala rin ka, tatlo pala rin kadlaw? May tatlo pakitakbulan?
1: RRMN Patrol 774.
3: Amo ni mga kabiyan ng Blue Christmas, yan isang mga Vermont nga ni. Para sa imo, bawa pangamuyo alang nga mapirmahan sa presidente nga hindi madayon-dayon ang barangay eleksyon. Kay kon na madayon, di la mo lang way lagob.
1: RRMN Patrol 774.
3: Pinsinga, nagkikita ka na gabi. Dus-dusa na gigita, luko tayo gigita sa nga espiritu mo kagkalag.
1: RRMN Patrol 774.
3: So ang aton pa wider mama lang ka kapitan ha.
1: RRMN Patrol 774.
3: Tapos ba sa gabi, ribansa naman kita.
1: RRMN Patrol 774.
3: Oh, subong pa wayway tanay. Kaya makapoy maghalikawin nakal de nga hindi ko man makortahan.
1: RRMN Patrol 774.
3: Mga sinsilyo nga mga klase sang kaso, sus mga patula niya man naging paintu-intu man sa iya sa mga nag-intulin sa iya. Oh. Nga ang benepisyo sin siya lang yung mga kabiyanan ang imuon din nga tapalan sa mga hirudis, yan nga mga nag-sulsul. Mga nag-intulin ang isa dagin na lingling ko. Pag inateleskopyo ko pa, ay kumatabo daw mo ni ginigang ginadurudumtan ko ang ining tao nga ni. Nga muna nag-sulsul sa imo. Nga dugay na nagkalarusnak na ning kurikunat ya.
1: RRMN Patrol 774.
3: Kaya ginapacheck ko pa rin, kaya ginakumpirmar sa mayor nyo. Kaya daw galaptan na daw mga sindikato, mga drugs, dira sa may banwas ng Duenas. Ang muna gusto ko ay verify pa guys. Kaya daw kadamo na sa information, mga migot ang mga intel, nag-feedback dari sa ato. Nga daw ka data na dira ang baligyanay sa druga. Tone, kapitan na po ha.
1: RRMN Patrol 774.
3: Ano plano mo? Maruro ka na?
1: RRMN Patrol 774.
3: Sige, buwas naman, pahuwayan na kita. Magkadali, itagob na na imong espiritu kagkalag kay buwas. Hunuson ko naman na.
1: RRMN Patrol 774.
3: Tanbay mga kabiyanan sa atong siringadugang mga information. Huwag ikatibawas yung interview ita. Hindi daw malagana, guru to.
1: RRMN Patrol 774.
3: Sa aton sila yung mga kabiyan ng pagpanubalik, kariyan ay ang aton nga mga importanteng mga
0: mensahe.
4: Ini nga po siya na ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sang atong sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kag paalerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sang paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
0: RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan sa aton sining pagpanumbalik, gayong lang ko sa mga nagpadalali sa mensahe ng aton sining mga followers. So, siling ni Kwano, kapitan po ha, pamati! Siling ni kaya ni Kwan, ni Isabel Palmares Bagsain, Kap, are you still awake? Ay, apo. And, are you still alive?
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh no, you're still alive?
1: RRMN Patrol 774.
0: So stand by because I will pulling you down until you die.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa pagbalik ta! Nag-hilty naman ang heart ko sini kasamang Janat at Janat. Well, kasamang Jubalo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pahuway tanay. Buas pinsingan na naman kita, Kapitan po, ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di tagig kapagluatan. Asa pa ni mag... Kwan? Asa pa ni mag... 2028?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagpukin ang lang ang makalabot pa kita sa purgatorio sa ni Jesus. Updanta ka to. Kag sa Himaya. Jesus, kung naharap na nga matambag sa aton San Pedro, wahigon ko gid, magkaganit lang sa imo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa aton siling pagpanumbalik mga kabiyan. Sanay!
5: That portion was brought to you by MX3.
0: Ang oras na dirimabian sa Reben Iloilo, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligat sa taknang alas 11 sa gabi.
5: Biogesic agad, most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
8: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol niya, no.
9: So take note, sir boy. Mm-hmm. Kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
8: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
9: Kung way sa gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
8: So ano imo unsang cholesterol pag gimo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo niya siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya,

0: Bayo? Apilas ko dasig na lang magayo.
1: D3 Bayo, ang D3 yung may physio, ang physio yung may D3. D3 Bayo, mabakal sa mga muti. D3 Bayo.
2: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad parts, tidulong man na niya to, kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagintambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
3: Kakasangit.
2: After nga masangit, ma-oxidize.
3: Ma-oxidize, oh. Matig-an.
2: Matig-an niya. Mahin blockage na siya.
3: Mahin mo sa blockage.
2: Pero kung nakainom siya D3 Bio.
3: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
2: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
3: Wala.
2: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
3: Correct.
2: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
3: Bile.
2: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
3: Correct.
2: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
3: Correct, no?
2: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Para nami ang function sa imo nga HDL.
3: HDL. Oh.
4: So kaong ka mga good fats.
3: Good fats, good, no?
4: Luwas na D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
3: Avocado.
4: Avocado.
2: Tisubo mo lang pa avocado, D3 Bio.
3: D3 Bio, ginang mo sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, yaway na iyasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
4: Oh, sa VCO lang na makita.
3: Sa VCO mo na makita na. Tiyanong pagiginaobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
2: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
3: Dako. Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop sang gallstone.
2: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
3: Correct.
2: Ang solusyon is support.
3: Stop food, stop get.
2: Hindi
3: stop
2: ka na magkaon.
3: Stop get. Hindi ka magkababoy.
2: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
3: Ang namin pag-git. Once you fast,
2: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. Please. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
6: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
1: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C. Pabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con.
11: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa

0: niya responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon ng kipot na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag baka mamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Eduardo Goto at na tumuhan ako kanser sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag slawas nga wala ising chemotherapy.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Nagkadto ko sa Binalbagan at may pasyente kong 47-year-old na nahambalya, Dok, sa una ni Wangniwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
9: Wow.
8: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambal ko kanami, naginag sa lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambalya niwang, yung ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Capsule.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS
7: Supple Plus Gold.
13: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ang oras sa mabiyan diri sa Remen, Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minuto sa nakaligat sa taknang alas 11 sang gabi.
15: RMN Patrol 774.
14: Padayon ka muna kapabati mga kabiyanan diri sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774.
15: RMN Patrol 774.
14: Nag-standby na mga reporter naton, mga kabiyanan na unahon ta dugarugay ang report, mga kabiyanan ni Radyo Manplo Dabarete, pero ano yung mga kabiyanan na ang ining porsyon ang ginadulong sa inyo. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, nga nagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Gimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 ka kapsula bag-umbag labing-labing. Pero kon kada adlaw kang nga nagainom pwede man isa lang kada adlaw. Basta nagamigaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
15: RMN Patrol 774.
14: Pabalik na din mga kaabyanan sa lugang nga mga information sa atong sining mga taga-Palamati. Mga kaabyanan, ang sentro subong sa controversy. Maluwas mga kaabyanan, subong daw sikat ni subong si NBI Director Matibang. Matapos nga ginagarit-garit yaman itong taga-Dabao naman o. Kaya mga kaabyanan, according sa information, sa mga project, ginalingling mga kabinalo, ginagarit-garit gisala sa bungsang NBI ni Director Matibag. Mga kabyanan, ang mga Duterte.
15: RMN Patrol 774.
14: Nagkakapiko na mga kabyanan, mga na Duterte. Matapos nga, plano, boss na ganito. Isang pina mga kabyanan, ang congressman sang Davao, si Paolo Pulong Duterte, bangod sang nadiskubrihan mga kabyanan out of 100 ka mga questionable naga red flag. Subot siligon mga kabyanan questionable nga mga flood control project mga kabyanan sa Davao, 40 city nakitaan mga kabyanan nga questionable.
15: RMN Patrol 774.
14: Diyan ang inspektaron mo mga kabayan sa mga Duterte. Kung iwangal na yun, tiyabaw sila na yun, no?
15: RMN Patrol 774.
14: Kag ginalingling man sa prosecution sa impeachment trial ni Sara Duterte, mga kabayan, plano nila sa pina man mga kabayan sa impeachment court si Mayor Basti Duterte.
15: RMN Patrol 774.
14: Hindi matapos ang nadiskubrihan mga kabayan sa unexplained wealth na no, labi na sa mga negosyo sang mag-asawa Carpio kag Duterte kay may ara nga catering service eh. Kag iba pa ni mga kabayanan yung mga negosyo ni Sara Duterte mga kabayan na nag-transaksyon sa City Hall di tant amount to conflict of interest ini.
15: RMN 774.
14: Di siguro imbitaron nila si Mayor Basti para mabalaan kung bala may mayor's permit ang ining negosyo kagtapos may transaksyon sa City Hall sa Davao City. Uy hala, idugang naman niya ebidensya kung makumpirmar ini.
15: RMN Patrol 774.
14: Ay, ang baulabu guys, mga kabyanan, ang kalibutan subong sa mga Duterte.
15: RRMN Patrol 774.
14: Huwag yun maglaong mga kabayan na mag-utod yung mga Duterte's Davao nga ang suso kag ang sisi kag subuman mga kabayanan ang
15: RRMN Patrol 774.
14: Ang suso kag kuhol may pitoy.
15: RRMN Patrol 774.
14: Kaya mo, nagbaliskad ang mga kabayanan si Tosa na muna mga kabayanan kung kaisa kasobra mong kawaslik po der kung kaisa. Amo niyo, nagkalatabo ito, nagbaliskad ng kalibutan sa mga Duterte ni.
15: RRMN Patrol 774.
14: Kasi ano maglaom ni sila, puna sila ni former speaker Martin Romualdez. Kasi ano maglaom mga kabayanan kamungaya nga daw buhay prinsipi kagdato ka. Mga kabayanan kag ano niyo pa maluwas sa prinsipi daw hari ka pero andiyet mga kabayanan natuga palamok sa dormitory ward sang Quezon City City Jail sa Payatas.
15: RRMN Patrol 774.
14: din mga kabiyanan nga perting pangabuhi mga daw halos pa lang daw pila kabilog ug kayab ni siya nga hindi kala matanlog sang lamok kag langaw. Pero tot siyo nagasimhot sang basura sang payatas.
15: RRMN Patrol 774.
14: Ang ubraya lang sini mga kabiyanan, mga panumdum lang ko din naman sa makadto mga kabiyanan ng mga pungsod. Mantimak mo na may jet kay private jet kay mo, may helicopter, may luxury car ka, tapos sa mansion mo mga kabiyanan, mga balay mo, sus mga first class pang subdivision, mga malahalon.
15: RRMN Patrol 774.
14: Diba niyo, nagbaliskad ang paya.
15: RRMN Patrol 774.
14: Dili nga mensahe mga kabiyanan nga mahimo gani ning kadugo sa presidente, dugo ya gini ka pakaisa niya. How much more nga hindi man kaano-ano ni mga Duterte. Dili mensahe ginapatudok ni sa ila nga tiyo. Pakaisa ko gani pwede ko malabugay.
15: RRMN Patrol 774.
14: Yang mga na supporter diri mga kabiyana ni kuno ni sa mga Duterte baw ang ginalingling pag hindi matibag sulod na namo mga kabiyana sa mga misyon subong si NBI director matibag ang aliporis man sa mga Duterte si Jing Paras kag si Congressman Leandro Libiste una kala dula na sila. Di, pero mga kabiyana butang da, sa alang-alang nubong sa subong si Jing Paraso. Bao ang lain pa diri mga kabiyanan kay perting nga ebidensya ang cellphone sa sining bugaw sa mga artista tong akuntani na controversial dayang executive assistant si Ralph Recto bana sang artista nga si Governor Vilma Santos.
15: RRMN Patrol 774.
14: Kaysa skuha nila tani mga kabiyanan na ni Jing Paras kag ni Leandro si Libeste mga kabiyan pagi sa paghatag sa mga babayi di ano mo mga kabiyan kay na-intrap nanugig karon nagpiyait ang jugilang bugaw ay abaw mga kabiyan ng kumplito sa Ricardo's ang sa cellphone ang kuntakanay nila pati ang mga bugado nga nagbulig.
15: RRMN Patrol 774.
14: Oh, magiging kalatla, kalalataan mga kabiyanan sa mga Duterte kung matabo mga kabiyanan. Wain sa dahil hindi nagkapanghisos, hisos mga Duterte. Subong ang ilang magulango mga kabiyanan na nagapangatubang sa impeachment trial. Na kung in kaso mga kabiyanan, isa nagilang katiklo, dalinaas na niya.
15: RRMN Patrol 774.
14: Sige, balikan tanik. Kaya rin na nagkasanbay ng mga kabiyanan si Radyo Manplo na Barite sa yasin ng mga ratipon ng mga report.
9: DYRI Radyoman Report.
12: Pati kayo noon dire ang isa ka hoblaga protesta sang Iliko Uno kaukod ang pila ka mga konsumidor kadungan sa ika 54 ng anibersaryo sang martial law no sa Lunes ng adlaw that is September 21 Radyoman Rodel no ini may kagtanan sa nagkatabo sini nga power outage sa Western Visayas. Ang among aktibidad di waton sa idalom sang flyover sa tubang sang University of the Philippines kon UPB sa Iloilo City kag magabarcha sila padulong sa General Luna Street City proper no suno kay Iliko Uno Business Federated Manager Edi Amorsolo nga magaumpisa ang programa alas 9 sa aga diin mahiwaton sila nga paginunanon no pagabot sa tubang sang Office of the Ombudsman. Payag pa niya nga tinutuyo sining nga protesta nga mapagwa ang ila hibubunot no angot sa nagaluntad sining nga krisis sa rehiyon dugang panimoroso nga lakip sa ila nga ginareklamo amo ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag mga banaklon si ang pagpahayag ni Amoroso sa konsining nga ma-interview.
16: Sa nga akon lang na dumduman nga nag-file ini sang petition ang aton nga congressman sa 1st district sang permiro nagasugot na kami nga mag healthy competition pero sang ulihi nagbaylo ang pananawan sang aton nga congressman kag nagbaylo na ang tanan nga pananawan sang aton nga board tungod nga hambal nila mag-GBA. Sang uli, hambal naman nila, baklo na lang ang assets sang Ilecoan. So, mabugat kag mabudlay nga palasano naman inis ang aton nga consumidor in spite nga may power outage kita nga nagakatabo sa bugos nga Pilipinas subong.
17: So, why pa man ni klaro no kung butlang di man inis ang more power ang Ilecoan no? Sir?
16: Sir?
17: Duway pa man ni klaro no kung pagabos na inis ang more power ang Ilecoan.
16: Sir, di magawa mabatian, sir.
12: Radyo man na Rodel, ang pagpayag ni Amoroso, no? Kahit ang ila sining ang oopo ng ining bapa, no? Kahit do na mentionar sa damlang lang na pagabuslan ang Ilico Uno sa more power, pero di ginaluto ka man eh. Sa ang ining pagbulos sang more power sa ila sining lugar no kay ti particular sa may banwa sang Halimudyan ngati sa ila dito nga ang mga nabukid dito nga mga barangayan sa banwa sang Halimudyan no ngati indi gid pabor nga pagabuslan ini sang more power Radyo Man na Rodel no. Yari ba lang porsyon sa pagpayag pag ini Amoroso ang imbitasyon niya no sa luyag na magupod sa hublag protesta sa mabot ng September 1.
16: Sa September 21 akong ginagda ang tanan kadungan ini sa paglunsar sang nagligad nga martial law ni Anay Presidente Marcos Senior. Ferdinand Marcos no nga paglunsar sang martial law gani kinapanawagan ko sa tanan ang magwa kita kag isinggit naton nga magwa kita sa dalan nga isinggit naton so, dapat binagbinagon sa atong gobyerno nga ang nagagahom subong binagbinago naton nga ang pumuluyo amo ang may gamhanan hindi kay sila
12: ang pagpayag ni Idi Amoroso sa piyak na bahin hindi na pagpasakaan sang kasong 41 anyos nga asawa nga nagpatay siya 11 anyos nga bata no nga babayi sa barangay Kabanbanan Uton Iloilo gabi sa September 16 sa no pa kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sicule ipis ang Uton Municipal Police Station na ini nga o kon na inigin hisugtan no sang 47 anyos nga bana kaupod ang ila sini nga pamilya payag pa sa opisyal sa baylo nga buliga na lang nga ipabulong ang asawa matapos nga nagasupreo ini isang postpartum depression sa manumnuman nasapuan na lang sang bana nga wala na sang kabuhi ang nagaisanon sini nga bata sa kaduwa nga panalgan sang balay. Naibuluan nga ang mag-iloy lang ang bilin sa balay sang matabo ang ining krimen sa din kinkutrab niya ang liog sang iya sining nga bata. No? Sa karon, nagapabilin nga yara sa kustudiya sang Uton Municipal Police Station ang iloy sang bata. Amo ni madulong natong nga balita subong nga gabi, ginadulong sinyo sang kaluan sang non-salinement oil. Ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangapla herbal non-salinement oil. Masatritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit na paralisar ang mga kaugatan. Pwede man ipangapla sa managaubo, palanakit sa liog, naundan ng mabali, kag sa mga nagadugo ng pilas, yan ipatugunon, pauntaton, bubuhi lang sa non-liniment oil. Kag subong man yun in tube, super plus, mukon na yun in tube, non-super plus. Mas ginta efektibo, kag mas ginta baskog, gintingo bang manggustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kagpalang luyas ng lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, kliyang non-super plus the anti-cancer food supplement. No? Ang non-supplement oil kag non-super plus sa capsule, lonsay ni produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay, kaga probinsya sang Guimaras, Kalsubong man, Tatoy's, Manukan and Seafoods, no? May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandriyaw, ang Ilasininga Main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kamitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manplo, Consumon Navarrete, Tatak RMN.
7: RMN Patrol 774. Salamat sa report ni Radyo Manplo Navarrete.
18: RMN Patrol 774.
7: Saan ba yung mga kabiyang kwantama ng report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani? Pero yun din nga porsyon na ginadulong sa inyo. Yun nga porsyon na ginadulong sa inyo sa DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakansan DTX 500. Iti-anyugin ang original. No? Kaya man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula. No? Hindi kaya battle o kon soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan ng soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabiyanan, gamit kig kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini gadugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kay ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sang aton sini kidneys kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisar pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kay ang DTX 500 ang may charantin halin sa Marguso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag opdan yun na lang sa may TC, ako naga problema kamo ang mga kabiyan nga dugay na bang nagaantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay magayo, mag may TC na. Kay ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabagal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
18: RMN Patrol 774.
7: Salamat tiga pabalik diri mga kabiyanan kay nagastandby na. Ang tama mga kabiyanan, mga natipon ng mga report, mga kabiyanan sang aton sininga reporter. Mga kabiyanan, duha ka mga warden sa BGMP sa barangay na nga Pututan, Iloilo, Gingkakasa sa pwesto. Detalyeng report, nag-sunbay sa linya natin upo sa kay Radyo Man, Marjorie Herbomiani.
18: TYRI, Radyo Man, report!
19: Ang iningabahi na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Gingkaka sa pwesto sa jail superintendent Joe Bertulayan, warden sang IDJ MD kag jail chief inspector Dever Fantilaga sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex ini matapos ang gidpatigayon nga surprise joint greyhound operation sa BJMP 6 upod ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 sa tinalikdan nga adlaw sa Setyembre 14. Ini aging kumpirmar mismo ni JL Chief Inspector Jonathan Umadhay, tagpamaba kag legal officer sa BJMP 6. Sunod kay Umadhay nga si Tulayan ang ginsaylo sa IDJMD Annex, samtang si Jail Superintendent Jairus Anthony Duhilio ang nagulos sa IDJMD. Dugang pa ni Umadhay nga wala pa mabalaan kung makakasman sa pwesto ang warden sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Barangay Ungka haro matapos nakuhaan sa 35 ka mga cellphone sa iya pasilidad. Bangod nagapadayon ang investigasyon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
20: RMN Patrol 774.
14: Salamat man sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Standby mga kaibigan ng kwantaman ang report pa sa ato siling kapagpanubalik upod ang report ni Radyo Man Joel Franco. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time 50 minutos na nakarigad sa takdang alas 11 sang gabi.
21: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
22: Samphone Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
22: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS!
30: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
31: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: Be MX Extraordinary with MX3.
14: Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:53 na sang gabi.
20: RMN Patrol 774.
14: Maraming kumunog ang pabati, diri babi sa inyo pala tuntunan ko ang tanang nga detaling report sa aton siling connection sa City Hall. Pero yari mga kabiyan na nanay, ang importante nga mensahe, yari mga kabiyan ginadulong sa inyo. Magiging nga porsyon na ginadulong man sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siling dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinagkarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Convention sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagkabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
33: RRMN Patrol 774.
14: Pabalik na rin mga kabiyan sa aton sininga mga pagpangalagan. Kuwanta ng report mga kabiyan sa aton sininga correction sa City Hall. Numero sang estudyante kag menor di edad nga nagalapas sa anti-smoking ordinance nagataas. Detalye sa ni mga report, report mga kabiyan na nag-standby si Radyo Man Joel Franco.
33: TYRI Radyo Man Report.
0: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga korazon, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ang lawas sa ginapungan ang pagkina sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
1: Nagataas ang numero sa mga estudyante kag minor de edad nga nagilapas sa anti-smoking ordinance sa siyudad sa Iloilo. Suno kay Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kon ICAS Director Inigo Guringgalaw, halos nag-triple ang numero sang nadakpan ng mga estudyante kag minor de edad sa sulod sa 3 ka bulan halin Hunyo sa Agosto 2026. Santo sa records ang task force padayon ang pagsakas ang numero sa mga nadakpan ng estudyante halin sa 20 ka kaso sa Hunyo naging 51 sang Hulyo kag naglabot sa 59 sang Agosto. Ini nagapakita sang 195% kay pagtaas sa mga paglapas sa estudyante kasulod sa 3 ka bulan na naglabot sa kabilugan nga 130 ka mga estudyante ang nagkaladakpan. Ang padayon nga pagtaas kada bulan nagapakita sang pagdamo sa mga naglapas malapit sa mga eskwelahan samtang nagapadayon ng klase. Samtang may pinakadamo naman nga apprehension sa mga minor de edad sa bulan sa Agosto, ang mga nadakpan ng minor de edad nagsaka man sa katapusan nga quarters ng tuig. Halin sa 3 ka violators sang Hunyo nga nadakpan, nagnubo ini sa 1 sang Hulyo kag nagsaka naman sa 5 sa bulan sang Agosto. Sa kabilugan, may 9 ka minor de edad nga nadakpan na naglapas ang anti-smoking ordinance sang syudad. Ginapakita sang datos sa operasyon sang ICAS ng kabilugang nadapan kada bulan, nagataas alin sa 1,115 sang Hunyo, nangin 1,151 sang Hulyo, nagsaka sa 1,214 sa Agosto, kag-ara na inikaron sa 684 sa unang duha kasimana pa lamang sa Setyembre. Sa kabilugan, may ara na sang 4,164 nga nadakpan. May multa naman ang magalapas sa ordinansa alin sa 1,500 pesos o 5,000 pesos, kag 3,000 kaadlaw nga pagapreso. Samtang suspension, totob revocation, kag 5,000 naman na multa para sa commercial establishments. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
0: Iningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
33: RRMN Patrol 774.
14: Salamat man sa report ng Radyo Man na Joel Franco. Mga kabiyanan, nablangalang ng ginangatong sining pagpakalagad. Buwas, kitay naman kita. Mga kabiyanan, pero miter-mitiran ko ni mga kabiyanan anay nga matamiyaw ni mga followers. Bisa nag-ginatriskopyo ka ginasited talang mga kabiyanan nga maigo ang ngalan nila sini. Puro pasinsyagi ko na hindi mag-sibo, ha? So mga kabiyan na ginapasalamatan natin, siyempre mga sukita, nagalantaw ka nagpamating subong, si Barangay Kagawad Pare Romar Martires, sang San Pedro Molo, thank you good pare. Nagsubuman si Migota Mateo, sang Mateo Car Center, darasaman sa San Pedro Molo, thank you good. Kagasubuman si Barangay, former Barangay Kagawad Pare Berta Torres. Salamat man sa pamamati dira sa mga naga-monitor man ng mga kauturan naton mga kabiyanan dira sa may San Antonio Molo. Si Mark Tristan Diasis, Present man Carl Agado. Subo man si Gispal. Kag subo man mga kabiyanan si Gispal Arena. Maria Rubica Canonicato, watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA. Maria, okay, Arena. Si Tristan Gulay. Siyempre mga kabiyan, si Isabel Palmares Bagsain. Amoroso Glyn. Si Mukaw, Puluran or Puluran. Good evening, Gid. Watching from London. Oi, from London. How are you there? Subuman si Bernadette Kaba. Si Babina Kanag. Present man. Isabella, okay. Si Berere Ricabar. Present man si Cas Mardi Cobillas. Kag siyempre mga kabayan si Ricky Malina Mumar. So, dala lang anay asake daw, dali lang asta ang target ko sang inyo nga mga ngalan.
33: RRMN Patrol 774.
14: Tama-tama, tonta niya. Hindi man yung mga butan na Disyembre. Makita ko na ng mga ngalan nyo.
33: RRMN Patrol 774.
14: Halang-halang na ginawa ng kabiyanan nga ito. Sino papangalagan, salamat niya sa inyo pag upodari sa atong para tuntunan. Kita na yun naman kita karon sa gabi. It's 12:01 na. Mga kabiyan, Birnes na kasamang Jubal.
33: RRMN Patrol 774.
14: So salamat in behalf sa atong sininga technical partner, Radyo Man Jubal David. Ininmanin niyo ang Corman, Radyo Man Rodel Fulion Agado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: You're the best, Yoy.
2: Good morning, mga karadyuman. Tatak RMN time. Alas 12:17.
3: Tatak RMN.
4: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga, mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

Good morning, good morning, good morning. Mayadayan nga nga mga kasama. Hello Visayas, hello Mindanao, hello Luzon. Mayong aga kalibutan, especially nga itong mga OFWs. Working and living abroad, it's a brand new day. Thank God it's a Friday. Kada 6:50 Biyernes na naman, Petra 18. And ining adlaw na Petra 18, September 18, ang ikatatlo naton nga Biyernes. Akalain mo may apat lang kita nga Biyernes at isang Oktubre. Third Friday, kadamos ang aton nga mga classmates bla nga naga-birthday subong adlaw. Happy, happy birthday sa inyo. Tamyawan naton isa-isa. Dugay-dugay ang mga nagasaulog sa ilang mga birthday. Base may pa-burger ka mo ha. Ari lang kami ni Radyo Man Resig at Radyo Man Joe Balon. Hello, hello, hello. Welcome sa ating pagpangalagad. Welcome na sa programang kinagigiliwan. Kada alas 12, tub-tub alas 3. You di kakak your money in the bank. Ang programa ay sugid kay Teo, ang pinakamasayang programa sa balat ng radyo. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, ang inyong radyoan. Medyo may uban. Pero okay lang, gwapong-gwapo, machong-macho. Hamot-hamot pa, kompleto-kompleto sa bakuna. Pwede panamkunan. Para bata nyo, gwapo. O gwapa. Pero wag na wag lang lalahian, tapos ka kay Junalo. And as it Tio, ininyo Pancho, welcome aboard sa ato na pinalanggang mga kauturan, mga senior citizens, PWDs, sa ato mga driver, Batikano, kung mag-exam ka sa LTO, tood makapasar ka, pero iningin obrang nga driver, sa driver, hindi ni ginatudlo sa LTO, wala ni ginatudlo sa mga driving school, discarding hindi yan. Dami, no? May video tada, Radyo Man Jobal. Ang may video, ini mga driver na ton. Kaya subong, taas ang presyo sang katong. Mahal ang kuryente.

0: ang wawartsong. Ang iban halangang kaluluwa, mapahapos na sila mag-hold up. Amo na ila, mag-hold up na lang sila ya. Mapatawhay na lang sila ya. Pero may isa ka driver. Ah, ginasaka sa hold up unsa. Nagapakuyap-kuyap sa timan. Pakita ang video, may video tada. Amo niyan sakto ka diskarte. Pinoy pa. Kung mga sa pelikula, mabato ka pa, maabunan ka na matiruhan patay ka. Pero ining driver ba o saludo gigusin mo. Ang nagpanik manguro ang holdapper, no? Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal mo na din na ganin natabo sa may... Sa din ganin area ni? Wala kin po tayo, no? Brazil, sa Brazil. Nakita mo, pati mga Brasiliano. Amo ni, kung may mga hold up sa inyo. O kung hindi lang hold up, ha? Dahil nang i-play na ito ng video, kanami, no? Kanami isang gini mo, ya? At damo ko ito hold up sa Brazil. Makakanto ko ito, ha? May habluton cellphone mo. Amo ni mga kasama ang gini mo sa isang driver sa Brazil, sa isya ang hold up on.
1: Tatak! RMA.
0: Kaso man siya pa, labanat! Ari makita nyo sa mga monitor sa screen nyo na, arasa, nagkurog-kurog sa, nagkurog-kurog, bebe na, nagkurog-kurog sa, hold up po sa pagwakwarta mo. Nyama, kwarta-kwartay mo yaman. Ari, kay ginakuyap ko. Ari, nagkurog-kurog, nagpanik ang isang driver. Nya nga pre, ano ni? Tabangan ta niyo, mapalag ta. Nagalaway-laway pa sa, na nakita sa driver, naking hold upper. Yung lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal papatay niya. La. Nagwana ng aldaper. Pagwas ng aldaper. Sinarado pito. Niya. Isa pa. Ha? Ulo nyo. Ambot kong for content na niyo ko to. Kasi siyempre mga taxi may ano na eh, may dashcam. Kami natin na ambot sa Brasiliano. Ha? Ulo nyo. Daw ka mo palang daw sa isukit kay Tio. Iba? Pamaro-maro na lang ni subong niya. Eh, at least ang inimo iya. No, ang inimo iya, why sa mahuldapan? Aba, pakurog-kuro ka man. Nagpanik. Lalalala, mapatay. Botchelingon, ito batikan. Kung kay Radyo Man Rodel Polyon ba, hindi ito profesional ng hold-upin. Mga kasama, entrada pa lang, bonggang-bongga na. Ano bang ginaulat nyo? Baliwag na lang like, i-share, and i-follow ang ating Facebook page. Ang ating programa, isugid kay Tiyoy sa mga nasubuan, sa mga ginbulagan, tag sa mga nagbalikan. Balik na like, share, follow ha, ang aton nga Facebook page nga makitaan sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Jobal, pwede mo ma-check ang aton RMN apps, may volume, okay. Sa mga nag-monitor sa aton nga RMN apps, sa ilang mga mobile phones na binigid ng aton nga mga working, no, mga working listeners. Samtang nag-aubra, nakasaksak ang ilang headset sa ilang mga dulunggan o may mga airpad sila. Pamatis sa aton RMN application, sa kamambahin ng Pilipinas, sa kamambahin ng kalibutan, basta may wifi ka lang or ISP, Internet Service Provider, babatian mo ang programa sang RMN. No, sa inyong mga cellphone, daw radyo lang. Kaya mga senior citizen naton, kaya mga viewers naton, nagalantaw sa YouTube. Yoy, ang gandang lalaki mo ngayon. Daw suya, ang subong lang, idiyayaya. Salamat yan sa ato mga viewers, sa mga salakyan nila, sa ilang mga panimalay, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, 42 ka mga kabanwanan sa palibot sa probinsya, ang aton ka component setting, syudad sa Pasay, ang probinsya sa Guimaras, hello Antique, and ang aton ng mga Facebook Live viewers, good morning! Masakit-sakit naman ini. Sa buwas ng adlaw, nakapreparar na kami gani, oh. Kanina kay may 12. Tumtob 12 ka oras nga brown out, buwas nga adlaw. No, kung wala nyo ma-view, palayog na lang i-share ninyo. No, sa inyong mga kauturan, mga himata, 12 ka oras nga brown out, buwas nga adlaw. Nakapreparar na kami kagina ni Mrs. Kaya nga akong mga apo, mapakondo. Kami yan, nakapreparar na kami ni Mrs. Nag-shopping kami kagina, nagbakal kami sang abaniko. Ani, ah, sigurado may abaniko ka? Ah, luway ni lubat-lubat ya. Mainitan ka, manguyab ka gigit. Pwede ka manguyab ba? Initan ka eh. So, why ka choice? Manguyab ka gigit, manguyab. May 12 ka oras nga brownout. So, mga Biyernes, it is Kwentong Kababalaghan Day. mga kwentong kababalaghan. Alam mundo mistiko. Ang inyong mga batian. Nagang isa kakululbaan. Ang ining prediction ni Baldwin, no, ining psychic bla, may bag-o sa nga prediction. Basahon naton sa inyo. Di amo lang hambalganin na, hindi man na hambal niya matuod. No, may pamatuod niya ang mga tabo. Ina, yung mga pakitain. Inya nakita siya nga siguro nga bolang kristal. Mas mayong gayon niya, makapreparar-preparar kita. Ano ang mga nakita ni Baldwin sa iya nga bolang kristal? Bantayan, dugay-dugay sa ating kwentong kababalaghan. Bantayan man ang mga area, may mga brownout kita subong. Subong adlaw sa Biyernes. So ang iba na nag-aulo enjoy-enjoy, pero subong, daw nag-enjoy subong ang mga paka. Kay nag-inulan dire sa syudad, ambot sa inyo sa probinsya. Kung nag-aulan-ulan dire sa probinsya, bi-update nyo ko, comment, may comment section dira sa ating Facebook page. Sa ating Facebook Live. Abi pa balot tabi kung nag-aulan-ulan manda sa inyo kay dire hal sa city daw halin kaginas ang aga. Asa subong nga kagahon kagabihon kag subong nga kagahon nagatupa ang ulan. Medyo mabulubog na man ang chimputa. And sa ating weather update.
1: RMN News panahon.
0: Sa ating weather update from Pag-asa, nakitaan sa Pag-asa ining severe tropical storm Du Juan. Ang location niya ara 2,910 kilometers ng east of extreme northern Luzon. Guwapay ni sa ato niya Philippine Area Responsibility. May hangin ini nga nagalabot sa 95 kilometers per hora sa near the center. And may pagbugso nga 115 kilometers per hour. Ang manami-nami lang dire mga kasama. Kayang hulag niya 50 kilometers per hour. Mas dasig pa sa e-bike.
1: Panahon.
0: So kita, kamusang aton nga timpo dire? Kita dire sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Batangas, and Quezon. May maka-experience kita sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms due to the LPA or low pressure area, no? Ang Metro Manila and ang the rest of the country, so wala kumalawag, maki-experience naman sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. And ini tungod sa localized thunderstorms, so maghalonggid sa ato mga kauturan. Ngayara sa mga landslide prone areas, ang sakilid sa kadagatan, kilid sa suba, sa kabundukan, medyo maghalong-halong langgid ka mo mga karadyuman.
1: RMN News panahon.
0: And yan ang ating weather update na dulong sa aton sang Nans Liniment Oil. Ano man ang oras, ano man ang tiyempo, umulan man tumagyo, umaraw man uminit, Nans Liniment Oil, mga kasama, ang pambato mo sa mga insekto para mo ang tulog mo biskan brownout, hindi kasagay dugay-dugay pamaypay pang malakpak tungkol sa mga sapat-sapat, labinigin sa mga piste ni mga lamok. Mag Nans Liniment Oil, mga karadyuman. Ang Nans Liniment Oil, epektibo yun nga pain reliever. Kag insect repellent sa panlakit sa kalawasan mo. Ginatake ka sa rayuma, arthritis, varicose. Sa imo nga naipit, kag napalasar nga kaugatan. Sa imo nga naundan nga mga bali. Nans Liniment Oil, pare ko'y. Sagay ka tubog-tubog sa tubig, may lanag ka na naman. Nans Liniment Oil. Ang pinaka-epektibo nga bala nyos, kag rekomendado sa mga manughilot, kag masahisa. Nans Liniment Oil, for everybody's use. Oras, alas 12:35, sa mga magusto mag-share sa ilang mga kwentong kababalaghan here and abroad, posible. Pwede nyo ko tawagan sa 0933-879-0931. And pwede man sa aton nga isa ko nga messenger kung friends tayo. No, tawag ilang ko sa mga gusto mag-share sa aton nga sa ilang mga kwentong kababalaghan. Dag ano ini mga prediksyon ni Baldwin. Ay, nakakatakot. Promise, nakakatakot. Sa mga ulo-ulo, sa ato mga balita, damo rin bamangkot sa kumadayon ng eleksyon. Well, karon, ato na basahon ng statement, pero sila isang komil eh. Papadayon man gyapon ang ilang pagpreparar, paghanda sa barangay at sanggunian kabataan eleksyon. Ara sa third reading, ang fixed term. no, ining lima katuig nga terms ng public official, barangay, public officials and SK. And asa nga hindi pa naging manginlayi, asa hindi pa na mapirmahan sa aton presidente, nagapreparar man niya po ng COMELEC. So, mahibaluan natin, di ba, next week siguro. Kaya lapit na lang ang filing sa COC, mga karadyuman. So, makita natin ang iban daw, mga panya daw, hindi. Kaya na pang duwa-duwa. Mahibaluan natin na dugay-dugay. Pero nakaka-shock. No, ining China, sinasakop ng Pilipinas. Imbis sa ipagbato na to ng aton nga pungsod. Bao si Davao City Mayor Sebaste Duterte. Sebaste! Ay, so Sebaste! Nagatambong sa selebrasyon sang ika-77 nga founding anniversary sang People's Republic of China. Tatak! Impetigayon ni kagapon, September 16 sa Davao City, no, lipay sa? Niya siguro, oh, kakampi, kumakasuhan ko di. Pwede nyo ko na amponon sa may China. Ano tuod ni nga triads gid man siguro ay? Kay digtugit sa o? Ano ni ang mga ginahimo sa mga chikwa ni? Ang pagpanakop nila, pati palawan, ilap ako nun eh. Pag panakop nila dire sa pungsod Pilipinas, siya ay nanamian, siya sige sa kupa, kay sakop ako na. And ining masubo-subo nga balita, nga natabo sa aton, ining mga PDL, ining jail guard, kag ining mga warden, o kakasgid sa sirjuni. Mga kasama ining 8 ka mga PDL, or persons deprived of liberty, nagpositibo sa drug test, ang 8 ka mga PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. Matapos ang ginpatigayon niya, surprise joint greyhound operation, kag random drug test ang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6, kag Philippine Drug Enforcement Agency 6, sa tinalikdan ng adlaw, ini ang ginkumpirmar ni Jail Chief Inspector Juneven Umadhay, tagpamabas ang BJMP 6. Suno kay Umadhay nga nakumpirmar nga shabu ang nakumpiskar sa Greyhound Operation kag nagagwa sa resulta sang 8 ka PDL nga gingamit na nagamit sila sang illegal na droga. In short, nagro-ro sila. Biska na to sa sulod sa presuan, abre man gyapon, open, freely, nagro-ro sila. Ang 8 ka mga PDL nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga ang hatagan sa administrative sanction kag makakas ang ilang nga pribilehiyo sa sulod ka ang isang good conduct time allowance kag hindi makabaton sang buisita. Ginkakasman sa pwesto si Jail Superintendent Jobert Tulayan bilang warden sang Iloilo District Jail Male Dormitory kagin silo sa annex, samtang gintalusan naman ni Jail Superintendent Jairus Duhelio si Jail Chief Inspector Denver Fantilaga bilang warden sang Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. Isa lang ini nga pamatuod nga wala gid, no, wala gid ga panuto, wala gid ga nuto ang mga jail guard. Abi nila wala sila ginabantayan. Te anhon mo ina be kay natabo sa inyo nga pa termino, te ginadudahan nga ginakwartahan nyo mga drug protector kamo. Imis nga gintarong yung inyong obra, no, kay dako man ang sweldo nyo, nami man ang mga pribilehiyo ninyo. Ah, ginintrihan nyo ginsa buwinisit. Mga amon eh, dapat kakso na ni, bitayo na ni sila. Ikaw, warden da. Ikaw ang jail guard da. Biskan anong kay mando mo sa priso, kay priso na iya. Pero hindi, nagsuli. Ikaw mo ang ginamanduan sa mga priso. Kulbaan gid ka mo. Mga puti ka mo itlog. Ay, kung puti itlog mo, ibabad sa asin, kagbutang itina para magpula. O mas mayo pa, kalut-kaluta para magpula, puti mong itlog. Yeah, ang banal nila, gani. Money can buy anything. Arriben, arriben, arriben. Dawa madayon gid man ang eleksyon. Kaya subo mga kasama ang balita. Temporaryo nga ginuntat sang Iloilo Provincial Government ang pag-release, no? Sang IX or assistance to individuals in crisis situation. Sugod subong adlaw wala na tagtaganay pitsa 18. Inibilang kabahin sang pagsunod sa Commission on Elections Resolution Number 11191. Angot sa nakatalana nga November 2, 2026, barangayan sanggunian kabataan elections sa mga nagapangayo sang financial assistance, magapadayon sa pagbaton sa mga dokumento ang Provincial Social Welfare Development Office apang hindi anay marilease ang kwarta. Mapahibalo ang provincial government sa mga pumuluyo sa oras nga malift na ang ban. Kung hindi man madayo ng eleksyon, tetayo yun ang inyong IX. Pero kung madayon, wala anay release IX base maintrahan naman sa politika at dudahan naman niyang pag-release ang IX, ginaintrahan naman sa mga politiko. Kaga-preparara, karon na lawago natun ini. Kay nagpaathag ang NGCP of the Philippines. Angot sa 12 kaoras nga scheduled power interruption buwas nga adlaw September 19 maapektuhan sang maapektuhan sang alas 5 sang aga tubtob alas 5 sang hapon nga scheduled power interruption ang pila ka bahin sang franchise area sang More Power Iloilo kag Pavia substation sa idalom sang Ileco Uno! Bingo! More power. Kag-Ileco Uno, mga kasama. Napaka-sweet, no? Napaka-sweet sa picture ni Senator Risa Hontiveros. Kag ni Iloilo 3rd District Board Member Jason Gonzalez. Sila ba talaga? Kay nagambal ni si Senator Risa Hontiveros nga may long-time partner siya. Hindi pa ni kasado, kita maging sundog pa si ganisang Supreme Chief Justice to kagapon. Nga single ka? Single man ako. Porgin ako ni Senator Risa Hontiveros nga may long-time partner na siya. Ini ayan si Iloilo 3rd District Board Member Jason Gonzalez. Ipoy-ipoy lang si Sir. Ang bangis-bangis mo, sir. Congrats, imbitaraman kami. Imbitaraman kami. Oh, dalingid, may flying object naman. Dalingid mga kasama kay... O may kay nakasulod. Paano kasulod ni mga buisit ni mga peeling butterfly ni man? Kagante, sina-update kita na yung mga kasama. Ining asawa nga nagpatay siya 11 anyos nga bata kagapon sa uton. Noong bana, daw nagatpanduwa-duwa pa niya kung pasakaan sang kaso. Pero sa latest update naton, hindi na pagpasakaan sang kaso sang iyabana. No? Ang asawa nga nagpatay sa iya 11 anyos nga bata nga babae sa barangay Kabanbanan Uton kagabi no sang nga adlaw. Suno kay Police Lieutenant Colonel Norberto Cipolle, hepe sang Uton Municipal Police Station mga kasama. Nga hindi na ini ang nahisugtan sang 47 anyos nga bana kaupod ang iya pamilya. Ang asawa niya ni bata pa ni 41 anyos. Payag pa sang opisyal sa baylo, buligan na lang nga ipabulong ang asawa matapos nagasuprehir ini sang postpartum depression. So, karon na pabilin man gyapon sa uton, pero mas tuod ha siling ganin natin, mas masakit pa ini. Mas masakit pa ini sa iloy. Kumamarasmasan na siya, kag mapaminsan niya nga siya mismo nagpatay sa 11 anyos nga bata. May autism, no? Galiin niya 11 anyos nga bata.
1: Tatak, RMN.
0: Masubo-subo, no?
1: Tatak, RMN.
0: And mga kasama, gin-question sa mga senador ang pagpangayo sang NIA or National Irrigation Administration sang 233.85 billion nga budget para sa 2027 nga halos apat kapilo sa 64.37 billion nga allocation sini nga tuig.
1: Tatak, RM.
0: Sa budget deliberations ng NIA sa Senado, gin-highlight ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang kinahanglanon sang pagpasanyog sang irrigation or irrigation system sa pungsod, ilabi na ang ginalauman nga prolonged drought nga magasugot sa ulihi nga bahin sa 2026 bagod sa El Nino.
1: Tatak! RM.
0: Apang ginquestion ni Pangilinan ang tuman kadako nga budget nga ginrequest ang NIA. Ginpayag ni NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen nga nagapakita ini sang kinahanglanon sang agricultural sector.
1: Tatak! RM.
0: Ang iban biyang aton gobyerno, why binaglibot? Libutan nyo ba kung pila mga irigasyon aton? Ang iban wala gidya. Nagasalig man gyapon sa tubig ulan. Si paano ni kung maabot? Ang banyo preparahan naton. Kaso mo ang NIA nagapangayos ang budget. Pwede nyo man nabantayan ang implementing agency? Hindi man ni nakulbaan na kamo sa flood control par flood control project nga kahimuan nyo man. Pwede man ibantayan nilang implementing agency. Lantawon nilang master plan sang NIA. Kung tuod gid man ini kag ang timeline o time frame. Kag ano maging benepisyo sini. Dapat gid. Dapat tagligad pag gatui ganini ang pagpaubra sang NIA sa mga irrigation systems nila sa ato mga kamahan. Mga ato niya nang ayo budget. Hindi nyo ipunggan-punggan nyo pa.
1: Tatak! RM.
0: Kung kulang gani ang aton nga bugas, kung kulang ang humay, mareklamo ka mo nga why nagahulag ang ahinsya. Sabong nagapangayong budget para makahulag sila, pulupunggan nyo naman. Gusto nyo ang tanan-tanan ng mga budget, masulot sa inyong nga bulsa. Why na ka mo naluoy sa aton mga kauturan ng mga mangunguma, mga shishit. Ginquestion sa mga senador man ining ginrequest nga 1.7 billion quick response fund nga tuman kuno kadako sa 300 million nga ginalokar para sa 2026 nga pondo. Suno sa NIA Administrator, makabulig ini sa hensya sa paghanda sa ginalauman nga Super El Nino. Yara na gani Super El Nino ginlawag na sa pag-asa prolonged naton ining tag-ilinit o drought subong nagahulag ang ahinsa pulupunggan ninyo kulbaan ka mo makawatan bagay ang kawatan nakik sa kapakawatan pero wala na ginato yung ginasiling nga ka nagpapakawaton inisang NIA iniya kulang na gin sa budget ang aton nga NIA kita nyo man ang mga aton ng mga kauturan ng mga mangunguma nagasalig sa ulan ginareklamo dugay ng hingyo nila na butangan sang irigasyon. E paano ini makabutang sa irrigation kay pati ang budget nagligad na 300 gani kulang ganito kulang kay kung sufficiente na to kung insakto na tong budget no sufficiente ng budget tanin na himo na sang NIA ang tanan-tanan nila nga mga proyekto ang ilan ng mga project ka mga irrigation kay wala gani kay kulang gani ang kwarta mo naghihingyo. Hulaton pa naton nga maglupok na naman kag mamalhan naman naton mga kauturan nga mga mangunguma. Hulaton naman naton nga mag alamatay ang ilang mga umay kag marambal naman nga kanta ni gitagaan naton ang NIA to. Kung may budget tagae kag bantaye. Patutuki na sa kuwa. Ay, makarumay, may buhuan, ta balay nyo, butang ta irigasyon na sa balay nyo, mga yunikaka, kamong. Relax, relax muna tayo, magkape muna tayo, kung karoon, bantayan, kwentong kababalaghan. Kag ang prediksyon ni Baldwin. Magkape muna tayo, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Sa mga wala pa nakatilaw, sanga Santon Plus Coffee Mix, uy, dapat nyo gid ini matilawan. Kay ini saboroso, manamit mahamot. Kag labi kag labaw sa tanan, masustansya ini nga kape. Samtang nagapangape ka, kag nagaayong pimpamatsyag, nagadugang imong puwersa, amat-amat, nagakadula ang inyong mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Himo ini sa soya, xanthons, kag malunggay. Kagamoy ini ang caffeine-free coffee na kape. Kape para sa tanan, bata, tigulang, may balatian man o wala. Basta mag-inom ka ni, hindi gid magsulab ang imong sulok-sulok. Testingan ninyo mag-inom. Sang Santon Plus Coffee Mix, mabakal nyo niya sa mga suki niyo mga butika. kag mga grocery, pwede man kamo kabisita sa Yes to Health Clinic sa 125A Yang Building, Yulo Street City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Sa mga gusto magbakal sa mga produkto ni kalidad ni Dr. Remely Tuoy o magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Tandaan, basta kape, Santon plus coffee mix.
1: Tatak, RMM.
0: Nangit, nagasaka ang atong mga greetings si sa isaong tanay. Si Joel Bringuela Ropesio, mayong aga. Sige, pang may balita ka. Sige. Inform kita, dugay-dugay. Sir Jespal, mayong aga. Si Alice Friedrich, mamayla hago ko'y gansya. Uy, si Sir Peter Ibanez. Nagapamatig sa aton si Sir Peter Ibanez. Nagapamatig kami dito, yoy. Sa may Balabag Pavia. Sa Free Time Trail Riders Eatery. Samon boss na si Josie Ibanez, mayong aga sa inyo. Ito mga rider, enjoy lang na sa inyo nga pamahaw. Ano namin na, chichaon man? Ma'am Telly Piffer, Madam Alice sa Friedrich. So, wala si Madam Alice Friedrich, dugay-dugay, baulingi sa kalendaryo. Mayong nga gaman, Joel Bringuela Ropesio, Sir Stephen Fanega, good morning, Lina Alerta, Ellen. Dala sa may Gimaras, may nga aga si mo. Sir Jespal, Eds Muhal, Mama Mary Recabar, kay Mark Tristan Diases. Thank you, Mama Cindy Popo, Telly Piffer, Julius Gaban. Mayong aga, tiyoy. Mayo, nakita ko page mo. New account naman niya. Shout out gali dira sa mga TBS 13. Iloilo Hood from Karkar City, Cebu. Iloilo Hood, Cebu. Dudot Galan, aka Blade 1 from Paranaque Hood. Mayong aga sa inyo, pang. Salamat man, Amoroso Glenn. Edgar Morales Hicanal. Nanit Moleno. Marvin Bugwas, mayong aga tiyoy, mayong aga man. Si Pare Ronel Kata, preparado ka na Pare Ronel sa Domingo? Gabay lang hindi mag-ulan. Ano kontrata Ronel sa Domingo man? Dira sa may kadagmayan sa Angel Stats of Boligto man? Embong Salobere sa may Barotac, mayong aga sa classmate ko Margie Cubillas. Salamat Sir Embong ha. Ma'am Marilo Villalobos, dira sa may Luben Store sa Lapas Public Market. Madam Lori Alejero Goriseta, Ma'am Moni Hoffner sa may Australia. Rosal Ninita, good morning. Thank you. Elvis Sumagaysay, salamat man. Si Ria Jane Lozada, $10 free pay is shorter than a TikTok video. Para sa diin ni ma'am. si Jam Jam, I love you Jam Jam, we miss you Jam Jam. Si Julian Marie Hervana, shout out tiyoy, diin ka, ra sa Gimaras o dira kay Papi sa Uton. Shout out to, ayos ah, si Jam Jam pa. Si Carlo Pama Katubuan, watching from Ahoy Solar. Ay, oo, mga solar plant na sa may Ahoy. Nag-overtime kami di subong sa amon control room, tiyoy. Samtang nag-lantaw kami sa live video. Salamat, Ged, sa mga taga Ahoy Solar. Takdibi, balay ko solar, bipang. Susan Misaon Sikad, watching from Barangay South Baluarte, Molo. Uy, may ara kami sang kanta-kanta, da kanta tour. ACS kanta tour sa bahin sang Molo. Patayan nyo, i-play natin dugay-dugay ang detalye. Nonoy Iraldo, may nga agad yun, shout out ko kay Ayan Sibonga. Nga 7-Eleven. Sa 7-Eleven sa may San Joaquin, Iloilo. Salamat. May mga brownout kita ilawag dugay-dugay para hindi ka makibot, bla. Ma'am May Subang, Roberto Galve, Thelma Romero, Greg Galeno, si Mary Jane Paparon, Jonald Patricio, Ronel Sonio, Vance Parker, Arturo Aguirre, Peter Ibanez, Mama Maria Ruby Canonicato, kay Mama Avec Paez, Esmeralda Crono, Brad. Brother, tanan-tanan niya, Tau Gama Finn, Tau Gama Sigma, Iloilo Doctor sa College Chapter. Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan niya, Tau Gama Finn. Hamal kang Tau Gama Sigma, hamal ni Brad Crono Basilias. Sang M-Core, kung may problema ka mo sa M-Core, katuin nyo lang si Brad Crono. Cyril Bernadas, Marvin Bugas, John Nodge, Julius Galan. Thank you, si Nanay Laura Vasquez. Good morning, Tia Punch. Mati lang ko sa radyo sa bunga. May radyo, how? Dason Simana, bantayan ninyo sa Dason Simana. Kay mabalik na kita sa radyo. Amo ng pinakamayong abalita kay next week, balik na kita sa radyo. Masugod ng aton nga tawag ng tanggalan no audition sa Madason nga semana once gani magbalik kita sa radyo. Mapaano na kita? May masugod na kita. May radyo ka. Salamat gid kasama ang Joel Bringuela ro show. Galing nga masubo-subo kas Joel, wala ko sang load. Basi pwede mo ko tawagan sa imo balita sa 0933-879-0931. Sa liwata, Dason nga simana, magasugod na ang tawag ng tanggalan audition pagbalik naton sa radyo. Shoutout kay Reed Maraviles. Reed Maraviles kag kay Edeliza Acosta. Nagapamati sila. Salamat sa inyo. And kadamo sa mga nagaselebrar sa Ilakadlawan Subong, parehas kay Coach Eco Fuentes pang happy happy birthday. Kay kumpare ko dala sa may Rizal Estanzuela, kay Rafi Pane Bernales. Pre Pane, happy birthday. Si Lynn Libuna, happy happy birthday. Ma'am Seth Silverio, happy birthday. Si Sir Ruel Galan Ladublan, happy birthday. Arnold Gutierrez, happy birthday. Kay Ardi Daras, happy happy birthday man. Si Jennifer Pabiran, happy birthday. Kasaman Joel, hindi di, dito sa RMN, 0933-879-0931. Happy birthday man kay Marilyn Libuna Latoza and si Sir Gilfred Dionio. Happy birthday! Tada mo sa mga nag-celebrar sa ilang birthday subong. Dugay-dugay, lawagon ta, mga brownout, unahon ta na, subong Biyernes sa mga taga Lemery. Kung nagapamati ka mo da sa Lemery, may ara ka mo sang 8 ka oras nga brownout subong adlaw Biyernes. 8 a.m. to 5 p.m. Apektado sa Lemery, Poblacion Southeast Zone, Kapinyahan, Imbaulan, Anabo, Dalipe, San Jose, Nasapahan, Gerongan, Bangkal, San Antonio, kag Amio, dira sa may Lemery. No? Sa mga taga New Lucena, may brownout man kamo karon. Alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. O subong adlaw, ang mga taga New Lucena apektado, bilog nga municipality ng New Lucena.
2: Aragoy, Choy!
0: Ang porsyon sang Zaraga, alas 8, tubtob alas 5, Inagdangan Sur Sentro, kaga Norte. Lakip na ang Happy Homes and Mutual Homes, Dawis Sur, Sentro and Norte, ang Halawood Sur, including Zaraga National High School and Halawood Sur Elementary School. 8 a.m. to 5 p.m. brownout man sa may Talibong 1, 2, kag 3 sa may Banwasang Zaraga. Sa mga taga Kabatuan, 8 ka oras man nga brownout subong nga Biyernes. Alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Ang apektado sa Kabatuan, Leyong, Ayong, Maragit, Anwang, Puyas, Kagban, Kaduldulan, Inaldalan, Helicon Montenola, Helicon Lusaya, Helicon Baron, pati na ang Pakatin, Hanipaan Central, Hanipaan Este, Zone 11, Bypass Road, Pakadto, Sitio Pandan, mga katada, Ronel Brownout sa inyo karon. bypass to Sitio Pandan kag ang Zacarias subdivision sa may Banwasang Kabatuan. 8 ka oras na, alas 8 sang aga, tuptop alas 5 sang hapon. Mga karadyo man, para preparado ka mo. Sa Carles, away buwas ha. Kaya karon lawago natin ining 12 ka oras nga brownout nga maluntad buwas nga adlaw. More power kag Ileco 1. Amo nang apektado, more power Ileco 1. Mas mayo nga subong pa lang nga adlaw, Biyernes makapreparar na kamo. Kung nga di nakapektado sini. So mati, kagkaroon, bantayan ninyo ang ato niya kwentong kababalaghan kag ining prediksyon ni Baldwin. May 12 ka oras nga brownout sa pila ka bahin sang syudad sang Iloilo. Baka experience, may experience yan, buwas nga adlaw, Sabado. No? Alas 5 sang aga, tub-tub, alas 7 sang gabi. 14 ka oras. Ang apektado, lista nyo na. Ang bilog na Arevalo, feeder 1 and 2. Bilog na Diversion, feeder 2, 3 and 4. Bilog na Mandurriao, feeder 4. Bilog nga Mega World, feeder 3 and feeder 6. Ang bilog na Mobile, feeder 2, 3 and 4. Agay, 14 oras kami. Ang bilog na Molo, feeder 1, 2, 3, 4, 5. So good dira sa may Kalaparan, Kalumpang, San Juan, Boulevard, Baluarte, apektado kita, pakatutimawa ho. Portions and Diversion, feeder 1 and Mobile, feeder 5. 14 oras ini ha. Ang portion sa barangay, Inday City Proper, San Agustin City Proper, San Felix City Proper, Villa Anita, Montinola Haro, Our Lady of Lourdes Haro, Bantod La Paz, Magsaysay Village, La Paz, Nabitasan La Paz, San Nicolas La Paz, kag ang Taal Molo. Alas 5 sang aga, tubtob alas 8 sang aga, tag alas 5 sang hapon, tubtob alas 7 sang hapon. Ang bilog na Haro, feeder 1 and 2. Bilog na Molo, Mega World, feeder 1, 2 and 4. Portion sang Diversion, feeder 1 and Mobile, feeder 5. Ang bilog na Barangay Magdalo, La Paz. No, utay-utay ini daw 5 ka oras. Ang apektado sa City Proper, Danao, Edganson, Kauswagan, Rojas Village, Sampaguita, San Agustin, Javeliana, Saharo, San Jose Haro, San Pedro Haro, Bantod La Paz, Burgos, Mabini La Paz, Hereyos La Paz, Laguda, Luna, Magsaysay Village, Nabitasan, Railway, San Nicolas, La Paz. Ang 14 ka oras na brownout na 14 hours, 5 a.m. to 7 p.m. apektado ang porsyon ng sang La Paz Feeder 1. Apektado buwas, 14 ka oras. Ang sa Lapus, no, Tagalapus, bilog na barangay na Barrio Obrero, Halandoni Estate, Lapus Norte, Libertad, Mansaya, kag Progreso. Ang porsyon sa barangay Alalasan, Don Esteban, Lapusur, Lubok, Punong, kag Sinikway. Sa La Paz, porsyon sa Baldosa, kag porsyon sa Ingore. Sa City Proper, porsyon sa Danao, kag Edganson. Ari, 3 ka oras ng ini. La Paz, feeder 5, and porsyon sa La Paz, feeder 1. City Proper, 3 ka oras. Arsenal, Aduana, Edganson, Kauswagan, Magsaysay, Nunoy, Sampaguita, kag Yolo, Ligom Dulom! Ligom Dulom na naman kita, buwas! So, mas mayo ni nga makapreparar ka mo. No, either makatukam sa probinsya or ma-check-in ka mo. Siguraduhin nyo lang, ang check-inan nyo nga hotel, may generator. Kaya kalabanan may mga hotel, may generator. Puno na naman ni ang mga mall. No, buwas nga adlaw kung 14 ka oras. Oy, si Ma'am Adele sa may Japan. Hello, hello. Ohayo gozaimasu. Sa kay Ma'am Adele watching from Japan. Hisa Shibore ni. Omang ko na ka ni. Chat danay number kas amo lang ning number ko dala. Okay, okay. 09338 790931. Okay, sige. Yan, pwede ka katawag. Dugay-dugay, ha? Kaya Cas Joel Bringuela Ropesio. Dugay-dugay, magambal ko tawag. Tawag ka, pero subong, dali lang gid. Kaya nga ito nga, power update. Builog nga ginadulong sa ito. Santon plus gold. Nakasama, Santon plus gold para hindi ka high blood dun sa ugtas mo. Para hindi ka high blood dun. Sagay ka ugtas sa high, ma-high blood dun ka. Ugtas ka, tumba ka. Wala pila sa brown out. Wala, natadamahin mo. Maginom sa Santon plus Gold, mga kasama, epektibo ini sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nadudulot ng iba't ibang sahing ng sakit. Yari ng solusyon, Santon plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mga kasama, mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling. Dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos pa ni. Kag may spirulina nga superfood, may vitamin C yan. Kaya bilhin na sa mga sukin yung mga butika. Santon plus Gold, tag 14, 50 pesos lamang FDA approved. Kag produkto ni kalidad ni Doc Remelito, uy. Alauna sa isna.
1: TYRI, Radyo Man, report.
0: Kuhaw na ito ng report ni kasama Joel Bringuela, Ropesio. Kasama Joel, nahidlaw ka kanakan.
3: Good morning nga, Radyo Man Choy, no, kaga good morning man sa ato na programa isugid kay Tiyoy.
0: Musta? Chimpota, so, nag-ulan-ulan pa?
3: Yung data, Radyo Man Choy, nag-gulpi lang, nag-atupa ang ulan diri subong sa syudad sa nga Iliilo. Mabasa. Kaga sa mga ato nga mga motorista nga nagalagalagaw pa sa syudad, maghalong gid kay tungod nga mabasa ang dalan, Radyo Man Choy. Radyo Man Choy, no? May ari ako din nga duwa ka mga vehicular accident, no? Naglumtad ini sa 5th District, Radyo Man Choy. Una kita din, no? Ini nga isa ka pamilya ini Radyo Man Choy nga nagabiyahe sa nga motorsiklo apang ta inuabi ni ang iyang amay. Ang ining tatay Radyo Man Choy ang kasya sini ang iyang asawa kag ang iyang tatlo katuig na bata Radyo Man Choy. Pero ang natab-an ng sini, ang driver sini sa nga motosiklo Radyo Man Choy, ining si Jose Balahadya, 47 anos. Residente ini sila Radyo Man Choy sa Nueva Invention, Barotac, Bio, Iliilo. Ang natab-an ng sini Radyo Man Choy, ining bana, no? Kay tungod na ining si Jose, nakaagong gid ini siya sa tatlo katahi Radyo Man Choy sa iyang ulo. Kag mayara man siya sa mga pilas bala sa iyang aguya, kag maswerte man ang iyan na asawa, kay bagras kid lamang ang naagong sini, kag ining bata iya ni Radyo Man Choy nga angkas Manila nga duwa Radyo Man Choy. Maswerte man lang ni, no, nga wala man niya sa nga gas-gas ining bata, kay tungon naging kupan siguro laban-laban ni Radyo Man Choy sa iya nga Iloy.
0: Eh, galing tatlo lang katahe, galing na sa ulo. Tatlo katahe ang naagom sang bana.
3: Rodion Data, Radyo Man Choy.
0: Ati, way problema na. Tatlo katahe. Mabini-mesis siya ako gani. Nagwa ulo sa bata mo sa akon. Tatlo man katahe. Ati, sa batsagan niya kung ano kasakit sang tahe ni mesis siya.
3: God. Gani, Radyo Man Choy, no? Ti, maswerte lang ni kayo. Ti, way man niya balasang naagong ng mga kasamaran ining bata nila Radyo Man Choy.
0: Oh, pagka Bertoldo mo ka klase nga amay ka, nakainom ka, dala mo bata mo kag asawa mo, mag-drive ka, nakainom ka, ti mayo ko ikaw lang tani, ti mayo kayo naka mga minor na nga pilas ni, nakainom ka ikaw padre di pamilya, mainom ka motor, sakay mo misis mo kag bata mo, di Bertoldo kagin.
3: Gani Radyo Man Choy, dumduman to sang nagigad lang nga mga ini nga inadlaw ng Radyo Man Choy itong na-discuss siya sila sa may kasara. mapatay gito ang bata niya, angkas nila, Regiman Choy.
0: Angkas, easy, Pablay. Ikaw, padre di pamilya, ikaw, may ginaprotektahan mo na gani. Tapos madrive ka, salig-salig ka, nakainom ka, sakay mo, bata mo, kay misis mo. Ano ko klase nga padre di pamilya man?
3: Gani, Regiman Choy, paluluoy lang mga bata nila, no? Kasi, ipagala, wala ka na mo, madalahit lang sa ilang ubra Manila, Regiman Choy. Hmm. Huwag yun sila ka panungdom sa nga risk doble, Regiman Choy, na kung nakainom ka, hindi na yun sakto ang kwan sa nga mata mo ya, Regiman Choy.
0: Uy, kagi, siyempre, hubo kung hubo ka, tiluya lawas mo, yung reaction mo, delib. Oh, nabla, mga tatay bla, kung makainom ka mo, motor-motor, kung kamo gusto yung mag-drive, pili-pili to. Kamo lang, bili ng pasakyat ang public utility vehicle, tricycle o taxi o jeep na ang pamilya mo.
3: Dami, Radyo Mancho, no? Ang i-ari pa dito bala, Radyo Mancho, yun, natabuin ni mga alas 10 sa nga gabi, Radyo Mancho, ining si Lindon. Lindon Ray Banya sa Radyo Manchoy, 20 anyos ni Radyo Manchoy, nga residente sa mga taga-amo ni Radyo Manchoy, nga residente sa Barangay San Fernando Barutak, Biho, Iloilo. Nadisgrasya ini sa Radyo Manchoy sa may Barangay Luka, sakop na ini sa Banuas ang Ahoy, Radyo Manchoy. Ano ni marangita sila ka, mangita siya balaka, balaklan sang ice sa may yakman ng barangay Bala, Radyo Manchoy. Apang, kaya mo kayo numinom ni sila, Radyo Manchoy, yung kaupod sa nga bata man sa kagawad dala sa may barangay San Fernando, Barutak, Biho, ining si Lindon Ray Banya sa Radyo Manchoy. Ang kwansini, nakainom na ni siya, nag-drive pa sa sanga motorsiklo Bala, Radyo Manchoy. Pero, kaya mo, ang kwanabi si ni Radyo Manchoy, ang iyan ni Abi nga magulang, doon ka sila na ni Kalisis na madiscuss siya. Mo doon kalima na bila Kalisis sa Radyo Manchoy.
0: Ati kabalan.
3: Ang mga binakadap niya ginasaway. Ginasaway ko bila Radyo Manchoy magpinadalagan sa mga motor bala.
0: Kabalan.
3: Nadawala sa mga din.
0: Ha?
3: Si ining mang Radyo Manchoy.
0: Kabalan. Kabalan, oh, tawag na, kabalan, ka kabalan, kapila ka naman ng disgrasya, sige-sige ka pa, kabalan!
3: Amo na gani, Radyo Manchoy, nga, ambal ko, ikalima ka na kabisis madisgrasya, singko, apat na lang.
0: Dokuring ba?
3: Apat na lang kahat.
0: Do, apat na lang kadisgrasya, lubat ka na.
3: Gani, Radyo Manchoy, no? Tamba ko, lima ka nakabisis po, discuss siya. Singko, apat ka na lang. Bako na sa'yo, Radyo Manchoy. Kaya kada pirmi ko, once na makita ko na sila sa Derisa, may highway bala, Radyo Manchoy, ginasaway ko, hindi sila kumakita ko sila. Mung nga pinadalagan bala sa motorsiklo nila. Nga wala sa nga, wala sa panaway, isang mga tinae kung magpinadalagan sa nila ng motorsiklo. So, ining si Lindon Ray Banya sa Radyo Manchoy, nakaagom ini siya, no, sa nga nabali, iniiya nga to nga kamota, Radyo Manchoy, pag mga gas-gas, magas-gas ang sa iya nga wala man nga kamot, kag ang iya ni nga tail, wala kagtuog ni Radyo Manchoy, mga puno man isang gas-gas kay Gimbagnos. Lalayo ang antad, abi, Radyo Manchoy, sa motor naging apukan niya pagkatumbay, abi, sa dalan. So, kuhan ini sa Radyo Manchoy, ang kag-isa pa, may ang ulo yan ni Radyo Manchoy, nakaago man isa sa apat, gani ka tahi, Radyo Manchoy.
0: Joel Kansya na ba?
3: Kagin-refer na lang ini siya, no, sa may siyudad sa Iloilo, Subnila, mga gabi, Radyo Manchoy.
0: O, disigrasya sa motor.
3: Ano? So, para Radyo Manchoy, no, mulang na madulong natin ng mga balita, gikan sa Banuas, ang Barutak.
0: Wala man nag-ulan-ulan? O, sige, pa ulan sa Barutak?
3: Ang ari na ko sa Derisa Ciudad sa Iloilo, Radyo Manchoy, kay may gindulong ako.
0: Ulan-ulan na naman.
3: Pero mas kultong mo lang sa Gina, Radyo Manchoy.
0: Gani. Subong daw okay-okay naman ah. Sige, kasamang Joel, madamong salamat sa imong natipon ng mga balita.
3: Kasama mo sa DYRI, Arimin Iliilo, Radyo, Manubela Nuybe, Joel Brigvilar Oficio, Tatak, RMN.
1: DYRI, Radyoman, Report!
0: Salamat gan, kasama Joel Benguela Ropesyo, Radyo Manibela, mga Grab drivers nato na paghalong lang gan sa dalanon bawa ini mga salawayon ng mga kabataan. Mga nagabotorsiklo pag paastig-astig no nakainom, pahala pa ka pahala, te sige, kuhaan nyo parte nyo. Sige hanin nyo. Mayngaga kay Inday Sanggimaras. Si Dennis Villena nagapamati sa May Silay City. Shoutout tiyo kay Lloyd Acosta. Ang pinakagwapo sa Uton. Mayong aga. Yoy, anong audition nila, Tiyoy, sa tawag ng tanggalan next week? Amo gyapon every Wednesday kag Saturday. Kay wala kita sang segment eh. Dibla kada Huwebes, kalamang sexual. Kada Biyernes, ang aton nga kwentong kababalaghan. So, Miyerkules kag Sabado, yan ang audition, Wednesday and Saturday. Thank you for bringing that up, Sir Jespa. Broadpet, Madera Bestuer, Emilita Montelibano Gonzalez, si Joel Brenguela Ropesyo, Noel Tokoyo. At yoy, gapamati kami din sa may barangay Giso Kalinog, Iloilo, especially sa Tokoyo family. Good morning, mga karadyuman. Sir Noel, ba si may ara ka na sa madulong ano, mga pako-pako? Sa namin, pako-pako. Ang hidlaw, naku, pagkaon namin to ni Mayor Iko Calvo sa pako-pako. Jenny Rosa Defensor, thank you. Kay Riverside, watching from Dubai. Agosto 5 sa Kuwait. Salamat yan. Assalamualaikum sa itong mga pinalanggang mga kauturan. Arnold Francisco, mayong nga agaman kay Caproni Paguntalan sa Pararasurtig Bawan, Turbo Mateo sa Molo. Ang nagatamyaw si Parekoy Gold Star. Thank you. Ano ang pako-pako? Daw mga vine siya, pwede himon salad. Pako-pako. Dami na. At Nanay Charlene Alegria, may kwentong kababalaghan ka karon. Nanay Charlene, tawagan mo ko ha? Jackie! Hello, Ma'am Jackie! Kabalan gid, wala gid, kadudlaan. Amo na, kabalan, kayo hindi ka madudla, kapila ka ng aksidente, sige ka pa. Bagay, kay base mayaman man si nanay, kag si tatay. Pero kung siya lang nga pangabuhi, ay siya lang kung ano aksidente mo, ikaw gasto sa ospital. Hindi ka na maglawat, balik-balik sa ospital. Loe Jean Acalyar, hello and good morning. And mga kasama, this na to na mag-play sang Papa G. Bahidlaw na. Hidlaw na ka mga Papa G. Balbala na sa matugnaw ng kagahong. And pagkatapos ng Papa G, kwentong kababalaghan. Pero antes ang kwentong kababalaghan karon, ining prediksyon ni Baldwin. Hindi manami mga prediksyon ini. Kululbahan dere sa Iloilo. Mga kasama, ang iningabahin, builog na ginadulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Pinasahi ini kay man ang sangkap niya ini extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil bugana ini sa lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga makita man naton sa gatas sang aton iloy. Ini ang nakitaan sa mga pagtuon nga sarang ini makapatay sang mga kagaw. Sa bulig sang pancreas o lapay, ang lauric acid mahimo nga monolaurine, isa ka derivative nga mas epektibo sa pagpamatay sang kagaw kag hilabinigid sa mga viruses. Sa tatlo ka pamaagi ginapatay sang monolaurine ang virus. Una, amo ng pagtunaw sang lipid bilayer, winning putos sang virus. Ang ikaduwa, ang pagtapna sang pagmature sa mga viral particles. Kag ikatatlo, ay muna ang pagpugong sa virus nga makatapik sa imong selula. Patay gid ni, mapatay gid ang virus kag bakterya. Inang hindi matupungan ng mga benepisyo para sa ikayong lawas ang sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Mga kasama, adlaw-adlaw, magtumar sang D3 Bio na may extra virgin coconut oil na ginpamanan pa sang vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso, iklinika D3 Bio mo na. Galing nga, ahulaton mo pa mag-ubo, sipon, hilanat, trangkaso ka. Samtang healthy ka, adlaw-adlaw, inom ka sang D3 Bio. Kaya naghahatag man ninyo sang insigid ng enerhiya. nagapabaskog sang aton selula, kaga nagapadasig sang aton metabolismo, kag nagapatanlas sang aton utok. Sa mga senior citizen, nami ining D3 bio kay para malikawan nyo ang dementia or Alzheimer's disease. Produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Sa mga gusto magbakal, pwede sa mga butika or pwede makamukabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ka mukabisita, magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Sila ini mga eksperto sa pagbulong, pero gamit nila natural nga pamaagi, kag natural nga mga ingrediente, herbal. Magbisita sa ilang mga clinic yan hamtang sa may kilid sang Robinson's Mall, antes ang entrance ang St. Robert's International Academy. May branch man sila sa Salvation Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique ang pinakabago nila. Dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina.

0: kay Nanay Consing, Tatay Tatoy, no, na Tatoy's Manukan. Good morning and happy pangumpra lang kay To Hector, Ma'am Marichu, kaya mga staffs ang Tatoy's Manukan and Seafoods. Sa mga taga Kalaparan, maya dayad gid nga aga sa inyo sa atong mga tanod. Gabugtaw, nagapamati sumong, salamat, salamat, salamat gid. Stand by kay Papa G na kita. Pero antes kita Papa G, sa mga mahilig magkanta-kanta, yari na ang inyong bantayan.
1: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour. Sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga, sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner, gamit ay may bangong ka-bloom kag Unique Toothpaste, goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
2: Isugid kay Tiyoy.
0: Sa mga mahilig magkanta, intra na, magpalista na. September 26, Dason nga Domingo, North Baluarte, Molo. Alauna, 23.
3: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Jestony, 25 years old, isa ka empleyado sang Haro, Iloilo City. May nubya ako, Papa G, kag siya si Alicia, isa ka businesswoman, college lovers kami, nga duwa, sadto. Palangga ko siya katama, Papa G, kag 4 years na kami, gani masami ako nga ginsunlog kag ginatulod sang pamilya, kag barkada ko, nga mag-propose na sa iya.
1: Te, sanong planong mag-propose kay Alicia, Tol? Ha, Tol? Pila na gani ka mo katoy, gani nag-ibihan na gani?
2: 4 years na, Tol.
3: Ay, ti, 4 years lang ulit ka mo, ti, hindi lang.
2: Max, pwede. Hatagan nyo lang kung ano yung time.
1: About time. Ano pagid ba nga time ang ginapangayo mo, Tol? Ha? Ikaw naman nagsiling sa unang wala ka na sang luyag nga ubron nga babae, kundi si Alicia gilang, hindi bala?
3: Gani!
2: Gani, pwede kalmahan ta lang. Makalabot, ginta na mga Tol. Sa hindi madugay, mapropose na ako kay Alicia. Kag makaupod na naman ng isa kag isa. Forever and ever. Amen.
1: Amen. Amen.
3: Ay, ay, ay!
0: Palangga ko si Alicia, Papa Chi, kag wala ako sa rason nga hindi siya pag ipakasal. Pero ako lang, luya ko pagkatari nga i-savor ang moment kaupod si Alicia nga wala ibang priority kundi kami gid lang niya, Papa Chi. Isa sa nakabes, sang nagkadto ako sa ila para magbisita, dira na, kag natabo kami nga duha. Kaga muna lang kakibot ko, Papa G, samtang ara na kami sa climax, ginhagad niya ako nga.

0: Nagdabes ka sa kama, Alicia.
1: Oh, Diyos, Sonny! Ginadusog mo itong mga imubatot na sa lampirong ko. Kinakumos mo ito ako kabalikan ka kinasap-sap ang pasas ko!
0: Namit-namit ka tama si mo, Alicia, baby. Aran ako, aran ako. Dubaguan ako, Alicia. Alicia, babe. Ano ka? Nagulpi ka lang na gunta, tao.
1: Kwen. I'm so pakalam. Kagaran ako sa climax. Huh? And in love the way ka magransak sa akin. Pero I want some thrill.
0: Ha? Alicia? Some thrill?
1: Yes. Kwen. What if, Abby Kwen, samtang nag-sex kita, malantaw kita sa porn?
0: Porn?
1: Yes! Para nga may sulundan kita sa mga posisyon. O kun, mag-unga style nga, ing-inganay bala. O diba? Bongga!
0: Alicia!
1: Aliana!
2: Nag-ibot kita ko, Papa G, isang ginambal ni Alicia. Watching porn while nag-sex kami? Grabe. Pwede lang na, Papa J. Kasantion nga, ato, gintapos ko na ang bimbanganay namon eh, kaginatag sa iyang-iyang aluyag. Nagtano kami isang pelikula sa porn site. Kag pagpauli sa balay, pagkaadaso niya adlaw, may...
3: Ba, ano, Kas? Ay, na ano? Nagbuwang na niya, guro si Alicia mo, Kas?
0: Kas? Nagalibo ganing ulo ko eh. Nakibot ko bilang gulpi lang nag-amon si na si Alicia.
3: Ay, te! Din kayo mo yung kagita, babae nga nagabingbang ka mo. Malanta pagkit ka mo sa porn. Mga style pagkit sa pagbingbang. Hello! Ano? Hindi pa siya kung tinto si mo?
0: Kas?
3: Ay, pasensya sa inyo. Istorya mo ni Kas, ah.
0: Human ganing nagsulot sa pinsan ko kasi.
3: Abi Blakas, istorya ng nubya mo. Kalaway man sinaman. Mangita at malanto pag hindi isang magkapasatisfied siya. Ay, sus, babae pa na.
0: Kas?
3: Gani sumuk lang, Kas. Tap na ana ang nubya mo, ha? Kahit kung magsige-sige pa na, base kung hindi mo na na mapunggan, akong blakon, hindi na siya makigbingbang siya mo. Kag malantaw lang siya nga maglantaw sa pornhaw.
0: Kas, Hannibal?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Sanggin na hambala to sa pakaisa ko, Papa Chi. Kinulbaan ako eh. Basi bla kong matuo daw. Nga hindi na siya makig-sex sa akon. Tungod sa bastos pala nga ginanantaw niya, satisfied niya siya. Isa sila ka, bes?
1: Ara, ginsabat na niya. Aba, ginpatsyan naman niya ako. Halimbang inang tawag ko sa iya, pero ginapatsyan niya ako sa cellphone niya. I-dial ko liwat. Ba, hindi. Unattended na? Ano palang ginahulat mo, Alicia? Wala man siya sang duty, subo nga. Nawala agad siya makakontak aling kaina sa ako, no? Ano palang ginakabisihan niya? Hindi. Basik bala akong nagalantaw naman siya.
2: Kaya napanghimutad ko sa imo na. Ito ka problemado agad sa imo diri sa balkon, ah. Na ano ka, ha? Kag sinungala mo katawag ka ina pa?
1: Ha? Kwan ma. Si Alicia. Ano abi kay ina pang tawag ko? Wala man lang niya ginasabat.
2: Hay, ikaw ba lang nga bata ka? Basi kun busy lang.
1: Busy sa ano ma? Kay day off man niya subong.
2: Ay, sus ah. Basi kun may importante lang ang ginahimo eh. Baho, ikaw bala. Dayon, mugid ka pa mensar sang indiya mo. Amo na gani nga ginahambalan ta na ka nga pakaslan mo na si Alicia. Sa sina, hindi ka na maghala pa ka problema. Kun sa diin siya, kagun nagaano siya kay ti, magkaupod na kamo. Hindi bala?
1: Ma.
0: Papa G, halin sang una, isa si Mama sa nagapilit sa akon kag nagadali na nga magpakasal sa kay Alicia. Pero gustuhon ko man nga ihambal siya, Papa G, pero hindi ko maako nga daw madugyan pa kag ma-propose ako tungod sa natukiban ko sa pagkataon ni Alicia nga mas importante pa ya ang mga porn video nga ginalantaw niya sang sa akon. Isa sila ka, bes, gin-message niya ako kag luyag niya nga kantuan siya sa ila tungod nga nag-out of town ang parents niya. Gin-message niya ako kag magrekta na lang sulod sa kwarto niya tungod wala man kun niya ginlock ang main door sini. Kag sang mag-abot ako dito.
1: Ari na ko sagwa sa kwarto ni Alicia. Marikta na ako sulod. Tal, wala man kun niya ginlock. Babe, ari na ako. Hindi. Kadulong sang kwarto mo kag nagalantaw ka sang porn sa laptop mo? Pero naka-silent kag nag-auba na?
3: Babe! Diyos, Tony! Babe! Dali ka na. Kinungod ko nga isilent ang ginalantaw ko. Tungod kita ang mahatag kabuhi sa ila.
1: Ano?
3: Yes! Himuunta ko na noong posisyon nila sa sex. Pero kita ang mahambal. Anything you want. Diba ka na, Mila?
1: Shit! Bullshit!
3: Babe! Diyos, Tony! Insingkitan mo ako!
1: Naman! Nga ba na nagasubong kasi naman? Ano, hindi ka na kontento sa akon? Nga ko lang? Nga malantaw lang, tao ko pataya sang porn kung mag...
2: Ay, kapiste ah! Kung hindi ka, hindi eh! Puleto! Patala ka! Kabwisexy mo!
1: Alicia?
0: Daw, ako pa yung sala sa luyag niya, Papa J. Gusto ko man lang masatisfy siya sa kabang amon gidbalaya ginimuan. Dason, amuhon ako sina. Porn yung tanaw namon, kada sex namon. Ano niya man? May amo ginayakalik ang klase sa babae, Papa J. Naglainay kami buot eh. Pero sang gabi man ngayon na, nangayo siya sang sorry sa akon. Ginpatawad ko naman. Ano, Papa J man, nagalibog blang ulo ko ni sa iya. Ginakumbinser na ako sang pamilya ko yung magpakasal sa kay Alicia. Amo man ganing ako ng mga abyan pero daw nagapangduwa-duwa gihapon ako. Palangka ko man si Alicia o galing ina-permian nagbalik-balik sa ako niya pensar nga ba siya pag-updanay namon kag kung matakaan siya, mangita siya balang lain. Kay ti, hindi ko yung mga kuwa blang ginapaposisyon niya sa akon sa mga porn movies nga ginatanaw niya. Papa J, lay gayaman ninyo ako. Ako gali si Jess Tony sang Haro, Iloilo City. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa J.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong pagkakandang
6: mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour. Sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sa aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nag hulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
7: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
8: Ilabas mo na.
7: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy. Isugid kay Tiyoy.
9: Maayong aga mga kasama. Hello mga karadyoman. Biyernes ng adlaw, September 18. Isa naman ka problema. Ang aton istoryan. Pero ito si na Mega Man Herbal Capsule para kung ano man ang request ni Mrs. Kayang-kaya mo igib. Kayang-kaya mo ibigay ang hilig ni Mrs. Diba, naka-Mega Man ka. Hindi ka lang patutsada. Hindi ka lang puro istorya. Basta naga-Mega Man ka, madugangan ang ibong resistensya. Ini ang numero uno nga kapsula panlalaki sa binog na Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Biskan, ano pa nga posisyon? Wish reklamo. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang ingrediente. May sakap na tongkat ali, may ginseng, may maka, kag may horny goat weed. And mga tatay, safe sa heart, walang side effect. Inom kita duwa ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung gusto mo adlaw-adlaw, biskan isa ka kapsula, pwede na ina pampadugang resistensya. Sigurado hindi kagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo, ihaboy niya na ang porn video niya. Kay sobra ka pa sa porn star. Basta naga-Mega Man ka. Babakal nyo sa mga suki nyo mga butika, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation. Kinadulong man sa aton sang Nans Super Plus.
10: Nans Super Plus Capsule. Pulong sa arthritis, kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang Nans Super Plus Capsule?
11: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ako sang bawal, ginatrigger ya dayon ng akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang Nans Super Plus Capsule, nag-okay na ang akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
10: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
8: Tatak, RMN.
9: Sa ato mga kauturan nga arthritison, gamay nga kaon nga bawal, mga munggo, kung ano man baka, daw ga hubag na naman. Kung arthritison ka, ari ang imno nimo. NANS Super Plus. Masgin pa epektibo kag masgin pa baskog, agin tingo ba mangustingin, guyabano, kag may spirulina, may moringa ini o malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, bakal na! Ini ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon pa sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Ang NANS Super Plus, available sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi, mga kasama. Pilia, NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement.
8: Tatak, RMN.
9: Kaya niyang produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Abrihan ta na linya ta, parte ni kay Gestoni, ang iyang honey, digalantaw porn. Karon lang kita, karon na ito na ni i-dissect. Pero may caller, unahon ta caller. Hello, mayong aga.
12: Good morning, Choy.
9: Mayong aga sa imo, Inday Marilu.
12: Yes, Tiyoy. Wala kayo, tatakay si Atatay Gestoni.
9: Gestoni?
12: Oo. Kung ako sa imo, Gestoni, kung ano yung araw sa kabubot o mga araw sa imo na huna, ang muna yung sundon mo eh, kasi hindi mo na sila nga paghambal sa dinika sa nanay mo to yung nga ipakasal mo da yun, ipakasal mo da yun, naway mo sila ni kabalo kung ano ang pamatasan sa imo nga nubya. Si ikaw yung ang nakahibalo, si ikaw yung ang magsunod sa imo agustuhan. Basi pa malang kung hindi kaya kay ti amo ng imo nubya. Lain din man gal until nga kung nag-sex ka mo yan sa imo nga nubya nga ina. Ilang sa inyo bigya kagustuhan kung ano yung inyo da nga pang position amo ginaya, hindi kayo mag-ilog-ilog pa, tapos daw ka, ano ba lang siyang babae nila, yung kagustuhan nga daw ang iya ba lang pang ugali daw, kumbaga daw may pagka, daw conservative nga daw, ano man ba siya, tapos may pagka silang una, pabalay ha, lain sa iya na nga nubya nga daw, pahala na lang nga pahala, bisan wala na dahilin mo, sige lang. Eh, kung ako sa imo, si, kung di kaya malipay dito ka, eh, kung wala ka lang yan, na namiyan sa iya nga pang-ugali, ti, nagay mo pag didabi ka, dot-dot ang kaugalingon mo sa iya, ano mo na habi kay lain siya mo, yan imo ginapangita, lain man niya, hindi man daw pareho din na nga, sige lang kakwa niya, ano man din ang kinalain sila siya, no? Na daw, isa mo lang ihapon, Choy, ang sulod line, Choy, kahit isa lang ang buho. Damo-damo ko siya. Choy, Choy, na, wala na ba ako, Choy, nga, malaygay sa kay gusto nino. Kundon mo yung imo nga, gina, ano, kagustuhan mo, din bala, kung hindi mo na siya gusto na tungkol sa iya nga ginahimo. Si, bayaan mo, eh. Kita ka na lang sa nagkakabagay nga para din sa imo, ah. Wala na sigay, ah.
9: Salamat kay Inday Marilu. Ay, birthday advance, happy birthday kay Budak, kay si Ma'am Nuki, kay Mama Snooki Galon, advance happy happy birthday para sa buwas nga adlaw. Sige, porn girl. Porn girl, no, mahilig sa porn. Galing kung aton i-dissect ina, the question is, ang pamangkot dira is, nga ah, bakit, why? Nga ah, bakit, why? Nga ah, gusto maglantaw sang babae sang porn. Samtang nagabimbanganay sila o nagasex sila ni Gestoni. Tama, hambal ni, sakto ni hambal ni Ma'am Snooki Galon. No, parehas bla sa exam. No, exam sa eskulahan, may kodigo ka para ma-perfect mo ang exam. Base ang babae, gusto niya nga ma-perfect niya ang ilang love-making ni Gestoni. Or, base kulang ang performance ni Gestoni. Hello, mayong aga.
13: Ngaga pang.
9: Oh, may ngaga pa pang miling.
13: Pinasayin man ng migay, no?
9: Ato niya, so, sa una, nagalantaw kita ang iban, no? Ako o man o hindi, basing iban wala, pero iba, nagalantaw porn para guide, no? Anong namin mga sex position mo na makaya ko, daw may sulundan sila. Daw amo ng ang sex education, iba, nagabasa libro, kung anong pwede nga mga posisyon, nga angay, no? Kay, kay partner mo, para makadugang ang alam nila, kag madugang man ang init sang ilang pagbimbanganay. Galing ang babae, daw ginatsutura niya, guwa, di lang tau taporn. Daw ginatsutura niya si Gestoni kung ano ang nami nga posisyon.
13: Wala ka posisyon. So, ang hindi ma... Ang hindi mo yun, ang sabay, pinato mo.
9: Uy, lasakon mo. Mas mayo ko kinabayo, tundakan mo, anay. Pato, so, lasakon mo, anay mo.
13: Kapabog ka. Nakatawag ko abulbul yun. Kuro niya, ang kuro niya, ginakagat ang liyog.
9: Hindi, may lain-lain, eh, galing. Daw dire, daw na-insulto guro si Gestoni. No, daw, hindi niya nababato, no, pero na-insulto siya. Nga, abi malantaw pataporn. Di, siguro, hindi makambal ang babae. Kay, ginakulang ko sa style mong, si, posisyon na to, duha lang o isa lang. Amo lang ang posisyon. Mm. Why na sang variation, variety. Pirmi lang, amo na, adlawan daw mabimbang. Ta, amo lang ang posisyon.
13: Hindi, kinakasa eh. And sa tsaka ito, wala mo na pirmi kung mabalaan mo ang posisyon nga namin. Wala mo makabalaan po ito, daw hindi na na.
9: Daw pareha sa pangabuhi kung damo ka.
13: Kaya niya yung banay ito.
9: Daw pareha sa pangabuhi kung damo ka na dalabalaan nga diskarte, biskan diin kay Halid, no? Makapangwarta ka.
13: Pangwarta ka,
9: oo. Oh. Okay, damo-damo ko na balaan. Pareha sa sex man, di ba? Di ba kung mag-sex ka mo, gusto man, hindi lang ikaw masatisfy, pati ang partner mo. Masatisfy nga, pangitao niya, gid, ikaw. Kay ikaw lang ang nakahaubra na siya, di ba?
13: Diskarte na nga, huwag ganit ka kapital, magsising ko. Huwag bandibo, pamilandya. Eh, muna.
9: Patuwa dabla. Pagpatuwa niya, kung lapit na sa pit, kabla ka rin po natin, bla. Lang taon-taon, hindi sa magkukuk. Ah!
13: May araw, ano ko siya unang amigo, may posisyon niya na namita ng bayan mo. Kasi, nga, tabok, punta tabok ano, namitan na mo. Kasi hindi naman na mukha sa kanginan, kaya daw, kalaway lang.
9: Ikita mo, diba sa mga motel, di ba may ara na nga porn site, hindi ko kung mapangpa-arouse na mo para ganahan ka bala. Na, kung isa, hindi mo na kaya, pero makalantaw ka, daw ga, daw ganahan ka eh. Hindi man nga ilugon, pero pampagana, bala daw, aprodisyak mo ang porn, no?
13: Kaya nga tayo daw na muna na natawag ang bigay mo.
9: Hindi, pag isa pag itang lalaki, ang si Gestoni guro, papangmiling, hindi isa, hindi niya gusto maglantaw porn. Na parehas man kita, di ba? Mayo kong misis na, mayo kong partner, miga ta. Pero kung iban nga babae, malantaw kita, malantaw porn, daw nagaka-intimidate kita kay siyempre kung porn na yan, dagkuan ang kargada mo. Tapos imo paglantaw mo sa imong kargada, ahay, daway sa kamalingking, tapos ang kargada, sa ginalantaw, wow.
13: Imbes nga ido, naimo, totoo imo yan. Eh, ba mo ginapili na yung mga dagko, kargada, limoon nga, kwan?
9: Duwa mo na to, para sa artista, siyempre piliyon na ang guwapon. Sa porn, siyempre piliyon na ang mga laba. Kag mga dagko, ganyan mga budo-budo, ganyan arog-og mo.
13: Kaya may taong sa bahay natin, para kwan? Tan nakuha naman ni mo, hindi mo kasali, kaya kung namuna ka na nalang mo, budlay na bulagan siya ulit. Eh, kisado na mo. Bayad na siya. Kahit di mo yan, kaya ginuha ko, pero bastos.
9: Magaling kung isang style, patuwad na, pagtuwad, lapit-lapit ka na ka, pitkabla ka rin po natin, mayo ko, di ba?
13: Patuwad. Kaya nga, naging masalah, gaya ito muna eh.
9: Dilapid lang, punat lang!
13: Supaya ako mag-gogel na nga. Napalak.
9: Ah, mabato ka. Huyo, padaludong. Ganyan bila, turututo. Huyo, pibladulong. Ganyan bila, mayo ko hindi mag-palag na.
13: Birthday ka ni Boss Nick Nuke. Happy birthday na.
9: Subong birthday ni Sir Gilfred Junyo. Ah, buwas pa, buwas. Subong ang birthday niya din rin sa Pilipinas, pero buwas pa sa Canada.
13: Glad na, happy birthday na. Mga classmates na. Muna na yan, right, guys? Hindi na lang pag-kasal. Budlay na na yan. Tuloy bulagan. Nung bulagan.
9: Ang ginahambal gani, pakasal, dapat ina yan, desidido ka na sa isa ka babae, sa unado nyo ng batasan sa isa ka isa, nasahuay na ka mo sa batasan sa isa ka isa, pero hindi ka masahuan, tuod nga ipilit mo, mapilit mo nga ipakasal, nga tao nga daw, gapang duwa-duwa ka sa iyang pagkatao, no?
13: Bulagan. Hindi mo na malaki na yung una. Ako na yung lima katuig na upo naman yung sawa ko. Puro pagkasal. Eh, okay. Labang yung minta katuig. Eh, natisingan mo na mo. Nakuha mo na. Na-probe mo ba? Mamara, putante nga. Na-probe mo nga. Pili mo sa musaligan. Eh, base sa ulit lang nga. Huwag ka. Mangita si Iban ba? Ay, tos. Pagkabalak.
9: Base ang mga base pagpupot sa malay mga taga Bibamax ato na to mga lalaki sa Bibamax po dyan na oh.
13: Na.
9: Sige
13: ah. Oh, yeah.
9: Salamat.
13: Kasi mana daw mo tag meet nga mga batera kay radyo ka na.
9: Oh, base mabalik na mapatawag ng tanggalan na tayo nasun si mana.
13: Ah, eh, may kung namit sa tingog, kaya ganyan hindi bago ang tamo.
9: Ayos na na.
13: Hindi sa pwede, ha.
9: Sponsor ka lang, eh.
13: Oo. Oh. Ayos, ha.
9: Sige, Papang Miling, salamat, Ged. Kaya may ngaga si mo.
13: Ngaga.
9: Si, uy, Ma'am Jocelyn, si Ma'am Jo. Ma'am Jo. Ma'am Jocelyn Pilyora Piudena. Hey, good morning. Tamiyaw ko lang. Happy 18th birthday kay Crisha Len Marie Galido. Dala sa may son, Lorenzo Guimaras. Have a great party tomorrow. Abwas, advance happy birthday. September 19. Si Sir Gilfred, birthday niya diri subong sa Pilipinas, pero buwas pa, no, dira sa Canada. Kay 17 pa lang sa Canada. Eh. Yoy, Nanay Rod Guru Galantaw Porn. Abot, may mang kuno Galantaw Porn si Nanay Rod. Hindi na sa'yo. Hamba ni Bads Jr., mas gaka-arouse balaan tiyoy ang mga babae kung nagalantaw porn. Pareho sa kilala ko nga, kilala ko ang ginatanaw niya, anime na porn. Hentai ng anime, anime nga porn. May lain-lain kita nga mga fetish, ano? Paka-arouse to, di ba? May kinaroton nga porn. Odi Ryle sa may Madrid, Spain. Good morning. Ananay Rod, may nga gaman. Si Sir Bench Chaparan pa. Narin mga laygay. Pwede niyo i-post, ah. I-comment ang inyong mga laygay sa ating Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Morning, Tiyo. Yung bali, Sir Bench Paranpan. Bulay ugid si mo, hindi ka pasina. Nga grabe, kataas ang sex drive sa amiga mo. Kung ako si mo, pasugtan mo lang siya. Samtang taas pa yung sex drive. Kaysa pira kaadlaw, kung madulaan na siya gana, tapos kagid, mamariyang palad ka na lang. Tukod nag-aabot na sa isa katao yung sex drive. Pari sa ato ba lalaki, di ba? Kung nag-aabot-abot kita, may mga binulan nga daw wala katagana, pero may binulan nga aga pa lang, tindugo na. Taas ang libido. Dapat inayagani, ang bal nila, tapatan mo ang libido o tapatan mo ang libog ng girlfriend mo, di ba? Kung love mo siya. Hamba naman ni Sir Jess Pal. Jess Tony, binag-binagaan ay pinsar mo bago ka mo magpakasal. Kay base mag-insakto ang imo ginapinsar kay base hinulsulan mo sa ulihi. May ara gid man ina nga mga babae o lalaki nga gusto nila maglantaw porn kung mag-sex ka mo. Kay mga adventurous ina sila. Daw may psychological problem ang tawag dira. Ang mali Ma'am Alice ay bigatlan, babae. Hari mga old school ta. Nanay Delia Baylas, kamusta? Balik na dating schedule times at next week, hopefully, inshallah. Big halan si girl. Hambal ni Ma'am Margie Cubillas. Lee Dilio. Epa shoutout, happy birthday. Kay Sir Arellano, happy birthday. Kay Ma'am Helen Mamon Conihar, mayad-ayad gid nga aga si Ma'am Helen Mamon Conihar. Kay Ma'am Gonzales Nuki Galon, Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Nelia Cordova, kay Ma'am Sisi, kay Mayora, good morning. Kay Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jody Taragon Chocades, Ma'am Feca Pada, Ma'am Cher Samodal, kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, good morning man. Ma'am Grace Soberano Dorem de Sudusta, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, kay Ma'am Dina Hermano, and kay Ma'am Delsa Hermano sa may New York. Ma'am Christopher Morris, Ma'am Telly P. Fur, good morning. Salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patiño, kay Ma'am Evelyn Gigax, ay si Platan ko ni. Si Jason Ceballos, kay Real M's Lagamon. Salamat. Rosehood Tuhan, Peter Sales, Hearns Garferio, May Intapa, Ayet Bunyol, Amy Jane, excuse me, La Cuesta, Luna Mondido, Janiza Alcala, Agosto 5, Roland Galea, Lorenzo Gilo, kay Broadpet Madera Bestuer, kay Sir Arnel Saonoy mayang aga. Hearty, thank you. June Ramos, Ma'am Mary Ricabar, Robert De Vera, kagawad Robert, mayang aga gid. Kay Sir Dicoy Catalan Lampreya, kay Mama Edna Lampreya, good morning. John Joyanne Figueroa Madayag, MJ Cloud, Lani Gabiazon, Cyril Bernardas kag Marvin Bugwas da magpamati. Jason, salamat gid paring Jason. Salamat sa ato mga PWDs nga nagapamati subong sa ato. Thank you. Kay Ma'am Adele. Si may pagkapiolo Alden Sueta, salamat man. Sir Johnny Figuero, gising ka na Sir Johnny. Good morning. Bantayan, mga kasama, bantayan na, kwentong kababalaghan, susunod na. Pero antes na, basahon nanay nato ng ining prediksyon. Nabasa niyo na yung prediksyon ni Rudy Baldwin, hindi ang coach ng basketball, Tad Baldwin. Rudy Baldwin.
14: Tatak, RMN.
9: Ang iyang prediksyon, mga kasama. Alauna, 58, ining a time check, builog na ginadulong sa aton, sang Life Extension Vitamin D3.
14: Tatak, RMN.
9: Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level natin sa dugo. Nga, importante gid nga mataas ang vitamin D3 level natin sa dugo. No, bata man o tigulang, mas mayo gid kung mataas ang vitamin D3 level natin sa dugo. Kay makabato kita. Sa nakalain-lain yung mga balatian, kang isang cancer, cardiovascular disease, respiratory tract infection, dako gidang bulig ning life extension sa COVID-19, di ba? Virus, damo na salpar nga kabuhi sa adlaw-adlaw nga pag-inom nila sang life extension vitamin D3. Para sigurado ka sa vitamin D3 nga imnon mo. Life extension vitamin D3. The doctors recommended and most prescribed the vitamin D3 brand. And the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Inom kita adlaw-adlaw sang at least 2 ka soft gel. Tandaan, dapat ang ginabakal nyo may tatak na LE para hindi ka mapikian. 2 soft gels every morning after meals. Pagkatapos pamahaw. Kaya niyang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado pa sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero 1 kag ang super vitamin life extension. Vitamin D3 ang produkto sa Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. At para epektibo ko ng resulta, mag-inom naman kita kada gabi antis manyapon sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Mag-inom sang Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtinirang higko sa aton nga colon, nga isa sa mga rason sang pagnubos ang immune system naton kag pagkatugas sang balatian sa lawas. Tinluoy ang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom inom sang Super Fiber, ang fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines.
14: Tatak RMN.
9: Sa aton mga pinalangga, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para magbakal sang Life Extension Vitamin D3 Super Fiber kag iban pagid nga mga produkto sang Life Extension Philippines para may discount. Kag pwede ka mo ka-avail sang libre na medical consultation. Yes, nga mabayad ka pa kung may libre man lang. Nga hulaton mo pa nga maglalai mo balatian kag magdako ang gula susun sa ospital. Mas temprano, mas maayo. Magbisita kag magpa-check up libre kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall City proper, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor. Na timing hindi na buwas kay malawig-lawig ang brownout sa Malagaw sa SM City kag sa Robinson. Pa-check up ka mo! Sa Uton, Bangga, sa may Uton, dira sa may JC Zulueta Uton. Sa Santa Barbara, dira lang sa may Bangga, Dama. Sa may Rotonda, Bladampena, sa may Santos Arcade. Kaya pinakabago, dira sa aton siyempre sa Guimaras. Sa San Miguel, Jordan, Guimaras. On minuto, makalipas ang alas dos sang mayong aga.
15: Isugit kay Choy.
16: Ang nag-aisahanon nga programa kada kaagahon. Alas 12, tubtub alas 3:30 sang aga.
17: Isugit kay Choy.
15: Isugit kay Choy.
16: Ang programa nga may puso, kaupod si
15: Choy Pancho.
7: Isugit kay Tiyoy.
14: Tatak RMN.
9: May nga ka, mga karadyoman. Welcome sa atong programa Isugit kay Tiyoy. Pero tis natin basahon ini ang prediksyon ni Baldwin sa mga may plano magbakal sang EV or electric vehicle o sa mga nagpanag-iya na sa mga electric vehicle, no? May panawagan lang din, may announcement, excuse me. Ginadumilian na, no, ang pagkarga sa mga electric kag hybrid vehicles. Ining hybrid, ining gasolina kag electric, no, manang hybrid. Ginadumilian na ang mga electric kag hybrid vehicles sa mga barko sang Montenegro shipping lines. Pakadto kamo Palawan and pakadto kamo Guimaras, di ba may Montenegro. Kung EV ang salakyan mo, electric vehicle, hindi na nila ikarga. Sa ilagin pagwa na abiso, ginmanduan sang management ang tanan nga masters nga hindi na pagkarga ang anuman nga electric vehicle o kun hybrid electric vehicle sa ila barko, iya man ini sa pasahero o kun cargo carriage. Ini ang naging desisyon sang Montenegro Shipping Lines kasunod sang natabo nga pagkasunog sang isa ka barko sa Palawan sa diin base sa imbestigasyon. Paglupok naggikan sa isa ka electric vehicle ang gintunaan sang kalayo nga ginkamatay sang malapit 80 ka mga tao. Suno sa management nga ang safety sang ila pasahero, crew, vessel kag cargo ang nagapabilin bilang ila nga highest priority.
14: Tatak RMN.
9: Masakit-sakit na balita ini sa mga nagabaligya sang electric vehicle kay subong. Ina-ina-ini, trending na subong ang mga electric vehicles, electric bikes, kay tungod sa pagkataas ang presyo sang gatong. Pero kung ini ang naging resulta sa pagkasunog sang shipping line Montenegro, shipping line sa may Palawan, daw masakit-sakit ini sa mga nagabaligya, kag nagapanag-iya ini sa mga electric vehicles. Kay daw ang ilang abiyahe ini daw malipot-lipot ang ilang abiyahe. Kung imbaligyang imong diesel o gasolina nga kotse, auto, SUV, ginbaklan sang SUV, aginbakal mo sang electric vehicle, Ikaw daw hindi ka naka... Eh, madaban-laban daw. May dako ang posibilidad ini nga magsunod. Nga magsunod ang iban pagid ng mga shipping lines sa pag-ban sa mga electric vehicles. Susundan natin ini. Kung malaban-laban ini mga karon o buwas o by next week damo ini maprotesta na nga mga kumpanya ang mga nagapanag-iya ini sa mga electric vehicles, ano? So, kung may electric vehicle ka, no, sad to say, hindi na pwede karga sa Montenegro, te pwede pa naman FF Cruz kung pag-imaras ka. Pero laban-laban ito, masunod ina sila kung makita nila ang ebidensya ini kung tuod ng diraan nag-sugod ang pagkalayong naging kamatay sa 80 ka mga pasahero. Arimin. Mga kasama, ready na tayo sa kwentong kababalaghan. Pero antes ang aton kwentong kababalaghan, madamo ang nagakahangawa sa pinakaulihi nga prediksyon sang nagapakilala nga psychic, visionary, kag dream translator na si Rudy Baldwin nga matabo sa Iloilo. Sa isa ka Facebook post, kinpahayag ni Baldwin nga pananawan lamang niya ini, no, kag wala siya nagapamilit nga patihan siya sa mga tao. Lakip sa iya mga prediksyon, amo ni ang mga masunod. May isa ka grupo nga wala sang kaluoy nga mang patay, ilabi na sa mga kababainhan. Madamo ang mga babae nga mabiktima sang pagpanghimulos nga kalabanan kahimuan mismo sang pamilya sang mga biktima. Ikaduha, may taytay kag flyover nga maguba bangod sa linog. Ikatatlo, may matabo man nga aksidente sa dalanon kung sa diin madamo ang magakalamatay. Ikaapat, may aksidente sa kadagatan kag mangin sa kahuaan. Ikalima, may matabo nga sunog malapit sa naguba nga flyover sa eskwelahan kag sa lugar nga duag blue. Kag may matabo man nga tuman, no? Tuman nga pagbaha bangod sa bagyo kag pag-ulan kag may mapatay bangod sa pagkatumba sang poste kag nyog. Sa pihak sini ginapahnumdom ni Baldwin nga pananawan lamang niya ini kag importante ang paghalong kag pagpangamuyo sa Diyos. Amo nang mga prediksyon, ano, mga nakita, no, ni Rudy Baldwin nga matabo sa Iloilo. Bawg, Lord, we pray for your guidance. We pray for your blessing. We pray for our safety every day, Lord. Ay kadamo na ini ang mga nagtuod ng mga prediksyon ni Rudy Baldwin. Bantayan ang ating kwentong kababalaghan. Sa may mga kababalaghan stories, pwede ka mo katawag kay Tioy Pancho sa 0933-879-0931 or pwede man mga kasama sa aton nga messenger sa ating kwentong kababalaghan.
18: Biyernes na naman, mga kasama. Oras na para sa kwentong kababalaghan. Kwentong aswang. Kwentong multo. Maligno. Inkanto. At iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaro nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kapapalagan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kapapalagan. Diri lamang sa numero uno ng programa Kada Kaagahon, RMN, Isugid kay Tiyoy.
9: May nga ga mga kasama, yari naman kita, Alamundo Mistiko, exclusive, diri mapamatian, sa RMN, Isugid kay Tiyoy, kada Biyernes, ang ating kwentong kababalaghan.
19: Ang mga nakakatakot na kwento. Mga kwentong hindi may paliwanag ng siyensya. Mga kwentong multo. Aswa. Maligno. Kwentong kababalaghan.
9: Ready na mga kasama sa ating kwentong kababalaghan. It's a Friday, Petsa 18. Halonggit kay Mariit gitong dala nun subong. Ang ining kwento, parte kay kwento ni Dan. Danilo. No, hindi ko lang pag-ihambal, pero ara siya kuno sa 5th District. Subong 5th District, wala niya ginasiling kung diin ininatabo. Pero taga 5th District si Dan. Yoy, mayong aga, bawa mo nang ginahulat-hulat kuman nga segment mong kwentong kababalaghan. Kadugay ko na gusto mag sulat sa imo, pero daw nabudlayan gid ako. Amin ni subong gin PM ko si imo ang akong kwentong kababalaghan sa bulig sa akong nga bata. Mayuloy edad-edad na makutiyoy, 58 na ko subong. Pero ini natabo ini tiyoy, kag hindi ko gid ini malipatan na kwentong kababalaghan ko. Sang 25 anyos ako tiyoy. Tawagan nyo lang ako sa ngalan nga Dan, o tatay mo Danilo. Kasado, kag may lima man kabataan. Wala ko pag hindi may istorya sa akon nga mga kabataan, o biskan sa akon nga misis. Isang rason, tiyoy, is hindi ko gusto magbalik-balik ang paminsar ko liwat sa ining malagin, no, kag kululbaan nga natabo sa akon. Sa isa kabalay, nga akong ginistaran, no? Samtang nag-ubra pa ako dira. Tawagan nyo lang si Danny may problema. Tiyoy, sugudan ko nga akong kwentong kababalaghan. Sa nag-ubra pa ko da, tiyoy, sa may syudad sang Iloilo. Nag-board ako. Ang tigin siling mo nagalikundiin. Arig na si syudad. Hello, sa syudad! So nag-obra pa ko na tiyoy sa syudad, nag-board ako. Ang amon nga boarding house, balay gid tiyoy, no? Mabuot ang tag-iya sini. No, may utod sila ang madre. Kag ako, isa ko ka-boarder da. Kag ang sapiak nga kwarto, sa babaw nga panalgan. Mga babae ina tiyoy nga mga boarder sa second floor. Mga tatlo ina ka mga kwarto. Wala bed space kwarto gid ina ya tiyoy ang amon nga ginarentahan. Sa dalong tiyoy, may ara sang tatlo ka kwarto. No, lain-lain ini nga kwarto. Kag puros kami nga mga lalaki ang nag-a-star sa kada kwarto. Hindi man kadakuon tiyoy ang kwarto, pero nanamian ko lang diri sa akong ginarentahan isang self-contained. Ini nga bala may paliguan kag may kasilyas mismo sa kada kwarto. Tiyoy, isa kagabi, pag-abot ko alin sa akon nga ulubrahan, nagapulo pa huway ko, at nagligo. Nagambal ko, mapamati-mati ko anong isang sounds para patuyo. Ako na kinandan tiyoy nga kung magsulod ako sa kwarto, ako magtulog ako, ginabilin ko ang chinelas ko dira sa paanan ko sang kama, hindi sa kilid, amugid akong kinandan. E kung manaog ako sa kama, tiyoy, gusto ko daw diragit sa paanan, hindi ko gusto maga sa side. Amo na ako naandan, tiyoy. Isang ininga gabi, tiyoy, mga alas dos o alauna sang aga. Sang nagahigda-higda na ko, tiyoy, samta nagkatulog ako. Daw na pukaw ako, tiyoy. Daw nakabugtaw ko, tiyoy. Kaya daw may nabatsyagan ako. May nabatsyagan ako, tiyoy, nga daw may nagabutong sang akon nga habol. Tihambal ko base sa kada hulag ko lang nga sa tiil ko. Amo na ang rason nga daw feeling ko, pamatsyagan ko may nagabutong sang akon nga habol. Kinbutong ko liwat, tiyoy, pasaka. Yung matulutog na ito, bisan electric fan lang, tiyoy. Kinbutong ko naman ang habol, tugtog sa akong liog. Kaya nanamian ko na, tiyoy, ngayon minipis ang akong habol, kagasa sa liog, no, kaya makahulag-hulag ko bla. Mga pasado naman alas tres, tiyoy, kung ako madumduman. Nakabugtaw ko, tiyoy, kay nabatsyagan ko na gitiyoy. Wala ko gahulag, pero nabatsyagan ko nga may nagabutong sa akon habol, papanaog. Nagpungko ako, tiyoy, sa akon hiligdaan. Naglantaw ko sa akon nga wala kag tuo. Wala man tao. Antes, tiyoy, nanaog, ginkuha ko ang habol, ginbutong ko ang bilog kong habol, taginbutang ko sa akong ulunan. Ginbutong ko, kaginbutang ko sa babaw sa akong una ng ang akong habol. Mahana na ko, tiyoy, manaog. Pagduko ko, tiyoy, wala ang isa ko kasmagol. Pero madumduman ko, tiyoy, antes ko magtulog. Diragid ang akong kinandan. Ang duwa ko kasmagol o tsinelas, aragid sa akong paanan sa may kama. Paglantaw ko, tiyoy, isa na lang. Ang tuo ko kasmagol, nadula o kung wala na dira. Tungod sa katuyo, naugman ko, kag nagduko ako sa kama para pangitaon sa dalom sang kama, ay base na tindakan ko bla ang smagol antes ko magsaka kag nagkanto sa dalom. Pagduko ko sa dalom sang kama, tiyoy, wala ang akong smagol. Sa inigab itiyoy, medyo masanag ang bulan. Sa bulig sang sanag sang bulan, nakita ko, tiyoy, ang akon isa kasmagol. Ato sa kilid, tiyoy, sang akon nga kwarto. Malapit, tiyoy, ini sa akon nga kabinet. So, ginkakibot ko, tiyoy, kung nga nakalabot digto ang akon nga smagol. Ginpaminsar ko anay, tiyoy, samtang ginatulok ang smagol. Kung paano nakalabot ang akon smagol o tsinelas digto sa sulok. Why ko naging pa andar ang suga, tiyoy, kay masanag man ang bulan. Kung nag-reflect pasulod sa kwarto. Sang anak ko na kwaon, tiyoy, ang isang ang akon nga smagol sa sulok, no, sa kilid sang akon kwarto. Ako nang, tiyoy, kakikibot. Nakibot gid ko, tiyoy. Do malumpat ko, nga dumadlagan ko Kag daw mangihi ako, Tiyoy. Sa likod sa nga ako, sa kilid sa nga akong smagol, sa madilim nga bahin na hindi malabo, Tiyoy, sang sanag sang bulan, hindi kakak nagatindog ang bulbul sa ulo. Break time, Anay. Break time, break time, break time. Nagapalanindog ang akon niya mga balahibo sa bulan. Ay, nagusto mang hingi, Anay, kay dalingi, di sabton ko, Anay, niya text message na akong bata. Ma, break time, Tanay, kadali, kadali lang, git, kadali, kay daw, ay! Sige, ari, padayo na nato ng kwentong kababalagan. Sa akon kakibot, Tiyoy, nakita ko, Tiyoy, ang akon nga smagol, akon chinelas, dito sa may kilid sang kwarto, sa pinakasulok. Gulp, nakibot, gito ko, Tiyoy. Gulpi akong kakibot, dumadlagan ko, Tiyoy. Daw masyasyagit, daw mangihi, Tiyoy. Nagapalinindog ang akon nga mga balahibo.

saan niya tiyoy ang iyang duwa katuhod. Kag nagaduko ang smagul ko ara sa kilid sang ang smagul ko ara sa kilid tiyoy sang bata. Ang ini nga bata nga lalaki siguro pang idaro niya tiyoy kung hindi ko magsala ara sa tatlo o apat katuig ang nakita ko nga bata nga lalaki malipot ang buhok, naka-shorts, ang short na tiyoy ang daw ginutod nga pajama. Hindi ko na maaninag tiyoy kung ano ang kolor. Kag wala sang bayo. Kag ginakupaan, samtang nagakupo, ginakupaan niya tiyoy ang iyang duwa katuhod samtang nagaduko. Sang kapalapit na ko, nagkapalapit sa bata, makita ko tiyo basa ang iyang panit. Daw nabasa sang ulan, bag-o ligo o nagtubog sa tubig. Daw makita mo tiyo na kutululo pa ang tubig sa iyang alawas. Sang medyo mapalapit-lapit na ko tiyoy, nagatindog ko gihapon. Nagakurog-kurog ko pero tiyoy ginpilit ko gin. Ginpilit ko gin pamangkuton. Na to. To. To. Wala gin sa tiyoy. Wala niya giginalsang iyang ulo sa tatlo ko katawag. Nagaduko man sa gihapon kag ginakupaan niya ang iyang atuhod daw ginatugdawan bala. To, gaano kada? Akon pamangkot. Nagahipos-hipos man gihapon ang bata. Habo ko to, ano ngalan mo? Kagtagadiin ka? Ang akon ikaduwa nga pamangkot sa bata. Nagaduko man gihapon ang bata tiyoy. Sa pita nagakurog na gid ko tiyoy, ni pinamangkot ko pagid siya, ham ko to, tagadiin ka, tagadiri ka man. Sa ako ni katatlo nga pamangkot tiyoy, hinay-hinay tiyoy, nga nagaalsa ang iyang ulo, nga ina balang matangla na sa sakon. Pagtangla ya tiyoy sakon, makita ko gid ang iyang itsura. Pero hindi ko makita ang iya nga mga mata. Do may buho ang lang ang mata niya. Do may buho ang mata niya. Kag daw ka itom. Madulom nga buho lang ang makita ko. Kag may nagagwa tiyoy sa iyang mata nga daw itom nga likido. Nag-atras ako sakon, nag-atras ako tiyoy mga duwa katikang ang atras ko sa akon nga kakibot. Nagtubang ang bata tiyoy samtang nagakupo man gyapon sa iyang atuhod. Kag nagyuhom. Pero ang iyang ayuhom tiyo, hindi niyambal nga bata nga nalipay. Lain ang iyang pagyuhom tiyo'y. Kay daw pagyuhom niya halos magisi tiyo'y ang kilid sa iyang mga baba. Sang paatras ako tiyo'y, malapit na ko sa may bintana, ginkuha niya ang ako niya tsinelas, kaginalsa, siling niya sa akon, imuni ang tsinelas. Why ko nagsaba tiyoy? Why ko nagsaba?

kag nagsinggit. Nagsininggitan na kutiyoy sa akon nga silid o sa akon nga kwarto. Gulpi na lang ang mga borders tiyoy, ang duwa kong mga kaupod tiyoy. Nagpanuktok. Kag digto na ko kakita sa puwersa tiyoy nga magdalagan, malapit sa akon nga puwertahan, kagin pasiga ko ang suga. Ginabrihan sa mga borders o mga kaupod ng mga boardmates ko ang puwertahan, kag nakita ko na tiyoy nga nagakurug-kurug, nga nagaw pang lapsi. Ginpamangkot ako nila tiyoy, pero daw wala ako may maisabat, daw wala ako may isugid sa ila. Ginpapungko ko na tiyoy, nangin painom sa tubig. Kag nagsiling na lang ko sila tiyoy nga ginhupa ako. Nga pasensya lang gid, kay do nahupa ako. Ginpainom ko na tubig tiyoy kag gintrapuhan ang akon nga matugnaw nga balas. Ginlantaw ko tiyoy ang ginpungkuan sang bata. Kag nakita ko tiyoy nga may bakas tiyoy nga basa. So naghambal ko nga wala ko nagdamgo. Kag hindi katang isip ang akon nga nakita kung hindi matuod. Paghalin sang ako ni mga boardmates, nagamat-amat na ko kadto sa akong higdaan. Ginkuha kong habol kag ginkupaan ko ang akong ulunan sa akong yapon nga kakulba. Sa tatamaan ko guro kadamos ang inom sang tubig tiyoy, daw mangihi ako. Ama ko manghilamos ko sa CR, kay daw kinakulbaan gid ako, daw malipong ako. Siling ko sa akong kaugalingon mangihi kag manghilamos ako tiyoy. Pag-abot sa akon nga kama tiyoy, nga ana ko nakuwaon ng akon nga ang isulubang akon nga duwa kas magul. Nadula na naman ang isa ko kasmagol. Kagdigto nagikotiyoy nga tam-an nagidang akon nga kakulba. Pero ginpaisog ko ang akon nga kaugalingon. Siling ko base na tindakan o natandog sang akon mga boardmates samtang nagapasulod sila. Ginlikli ko tiyoy agin pasiga ko ang suga. Kagilantaw sa kwarto, pero wala ko gid makita. Maaninag ko tiyoy daw ara sa idalom sang akon kama. Nagluhod ako tiyoy nga para kwaon ang smagol sa dalom sang akon nga kama. Kaglubos gid tiyoy ang akon nga kibot nga ara sa dalom sang kama ang bata nga nakita ko. Kagin hutikya pa, nabatian ko ang hutikya sa akon. Nagsiling siya. Nakuha ko na ang imong tsinelas sa dason. Ikaw naman ang kwaon ko. Nagdalagan ako tiyoy sa gwa. Wala ko naging sugit sa akon mga boardmate kay balaan ko hindi man ko nila pagpatihon o hindi man sila magpati sa akon ng isugid. Nagdalagan ako tiyoy. Kagambal ko diri ko anay matulog sa imo pre. Ito ginahupa ako sa kwarto. Pagkaaga tiyoy, mga alas 7 sang aga, nagsulod ako sa kwarto, abri ang bintana, ginabrihan kong bintana, ginabrihan kong tanan nga suga, nga ginabrihan kong puwertahan. Ginkuha ko tanan tiyoy ang akong tanan yung mga gamit. Ginbutang ko sa bag, kagdira tiyoy nga naglisensya ko sa akon nga nasa tag-iyas ang balay, nga mahalin ako.
Wala ko ginhambal ko ano ang rason, Tiyoy. Kag naghalin ako sa dira nga balay. Kag wala nagid ko nagbalik-balik o nagpalapit man lang sa ina nga balay sa sobra ko nga kakulba. Kay nagsiling ang bata sa idalom sang kama nga nakuha ko na ang tsinelas mo. Sa dason, ikaw naman ang kwaon ko. Wala ko nag-aubra-ubra istorya, Tiyoy. Amo ni ang tuod na natabo sa akon. Kag-ini, Tiyoy, ang aking kwentong kababalagan. Mga kasama, kwentong kababalagan ni kasamang Dan, ato na batian. So,

0: Salamat din kay kasamang Dan. Inyan ang ating kwentong kababalaghan. Kwento sa kama. Bow. Lantawan nyo anay ang dalum sang inyong mga katre. Sang inyong mga kama ba? Si may kama-kama da. Kada Biyernes, kwentong kababalaghan. Alam mo, domestiko ba? Sige, kung may kwentong kababalaghan ka pa nga gusto i-share kay Teo Pancho, ininansyem po nga tawagan mo ko para masugpunan ang ating kwentong kababalaghan. Mga nakakatakot, nakakilabot na mga kwento ang aton ginastorya. Ay, mahambal nga, kuris-kuris na naman ang kwento. Why problema, parekoy? Kung matsag mo, kuris-kuris kag imbi-imbinto, bahala ka, istorya si Tatay Dan. Basa iya, ginistorya sa aton, basahon ta. Ay, nako, kwentong kababalaghan ka talaga. Kung kisa do, hindi ko gusto mag-biernes. Kaya ko'y nakulbaan. Mayroon nga ganay, tamiyaw kita na sa aton mga listeners kay Madam Ailena Dizen Paraico sa may Divina Gracia, La Paz. Salamat kay Jonathan Okendo, pulaw-pulaw ng Matateo. Salamat kay Ed, sir! Kay Ma'am Margie Cubillas and family, Jojo Barcillo Malio, Lizelle Capada, Ne Hustalero and family, Day Mary Jane Recabar, good morning, Malot Kiranto Tolentino, Nenizel Blancada, Lionel Sadio, salamat gid kay May Ann Moreno and Edgar Moreno, ang all IHS class 1972 and sa ilang mga pamilya. Mayong aga, ina mga panamyaw, halin kay Madam Aileen Dizen Paraico. Tatak! Mayong aga man sa Armin Fans Club Singapore Chapter, Hong Kong Chapter. Kagats dira si diri sa main chapter. Parehas dira tiyoy amuman gin post niya sa Turkey ni Rudy Baldwin sa Antalya, Turkey. Pamukali, Cappadocia, may malakas na lindol daw ang matabo. Daw kabay lang wala. No? Ma'am Lori Alero Goriseta, madamo salamat. Kay Ma'am Rona Mahanduko, nagapamati si Jess Pal, nagapangurambot. Grabing mga kwento, no? Ay, kung ako to, nalipong, nakutuya. Hindi naman may makita bata, hindi ko to pagpalapitan. Bala mo, kwarto mo, may tao iba na isos. Kung hindi kawatan, multo kita. Hindi man sa aswang multo, no? May nagpakita na dula. Tapos nagsuot sa dalom sang kama. Ay, tayo ba si Tiyanak to? Hindi. Kung Tiyanak daw lapsa, daw bat daw lapsa, eh. Kung Tiyanak, di ba? Pero inisa, hindi. Do spirito guru, ay man takabalo, ay man siguro na mangkot. Kung ano to, si Okapi Papsa, bakli lang ko... Dalingin bata ko gatsa, bakli lang ko isa ka 500. Thank you. Sige, ma-shot ko pag-abot sa balay. Kung tiyanak to, te. Ang tsura, di ba, tiyanak na anata, mga ginalantaw nato, ang tiyanak daw, daw may mga pangil, diba? Daw gremlin tsura na, hindi man eh. Multo guru to, spirito guru to, but basi may natabo dira sa iyang sa boarding house, sa iyang kwarto nga wala man ginsugid sang tag-iya kay natural kung isugid mo na sino pa maarkilada sa kwarto kung isugid mo ba may napatay daw may ay! Kung tiyanak wala tiyanak ambot tiyanak may masakay na sa likod tiyoy mo abaw. Wala ko nagalantaw-lantaw sa mga front view mirror ko na basa magadlagan-dagan ko. Ay, bahala sila daya. Ayan ang kwentong kababalagan. Sa mga may kwentong kababalagan, tawagin nyo ako. Ano ayan ang pamatsag nyo? No, sa kwento ni Tatay Dan. Tatay Dan, salamat gid sa pagsalig sa pagstorya mo sa amon. Basi ang clean spirit, no? Basi inang balay. Wala lang nga mablisingan. No, kung base tod, may napatay kag wala nilagin pamisahan. Naamo to ang bata. No, may bata dito. Gaano ang bata kag ano ang anong gadgad sa smagol? Kuwa sa magol, ikaw naman ang kwaong ko. Di nga, tuyo sa kwaon. Aman ni Sir Bench Paran Panty, oy, kung molestyahon mo ang white lady, as lang kung ano pwede ikaso mo. Ambot! Pag white lady, molestya, makita mo lang gani kung white lady, madlaga na kita. And alinggit, ano ni may nag-PM, ano ni man. Ano ni, may isa ka pa kwentong kabalagan daw. Ginakulbaan ako gani sa kwentong kababalagan niya ni. May istorya kapag isa. May isa kapagid niya, sino ni? Sino ni? Dalingit. Tiyoy, may natabo man ina sa... Nari naman, may isa pa yun! Dalingit, wala load mo iPhone. Gcash lang ka. Sige. Ari, pag hindi siyang kwentong kababalagan, Tiyoy, may natabo man ina sa akon. Pero daw amo-amo na Tiyoy ang natabo sa akon. Sige, pasugtan ta niyo. Sino ni? Taguan ng naton ko no kay Inday.
1: Tatak! RMA!
0: Kasabad sa akon nga bata. Dalingit, ma'am. Mapanutanay, dalingit, nakasabad sa nga bata ko ni... Hindi naman ma-open yung kayo, wala net. Ayo, gali. Ah, sige. Sorry ka, wala net. No.
1: Tata!
0: Daw sa iban nga barangay, pareha sa amon, daw nagadula-dula ang net. No, ang internet, ambot nga, wala man kami ma-utdan. Pero doon nagaproblema ang Globe Subung, no? Convergence.
1: Tata!
0: Dala sa may kalaparan, base may ginakayo, base may nasalapay. Dala na naman na. Sige, Ari, kay Nene na lang. Tago natin sa ngalan nga Nene. Hamnya yoy, mayong aga. O, batian ko to ang storya ni Tatay Dan. Daw nagpalanimbos mo lang akong nga balahibo. May natabo man ina sa akong tiyoy. Diri sa balay sang akong nga friend. Sang nag-sleep over kami, sa nga nag-group study kami nga mga babae. Nursing student ako tiyoy. Kaga kung kisa, no, tukod sa layo sa boarding house, kag para makaupod-upod man sa mga friends ko nga may mga computer, no, may mga laptop, naga group study kami. Daw angay-ang, daw amo-amo, tiyo, yung akon niya, nga na-experiensyahan kay Tatay Dan. Sa diri sa iya tiyoy, sa balay niya, sa balay sa friend ko, samtang nagatulog kami nga apat, may mga sleeping bags kami tiyoy, diri ko sa pinakakilid, nga side sa may kilid sa bintana ako nagatulhigda, no? Sa kilid sang kama. Samtang nagapilit nga ako magpiyong, kaginapilit ko tiyoy nga magtulog kay manog alas dos na sang kaagahon. May nabatian ako tiyoy sa ilang akisami. Hambal ko basi ilaga o kung basi kuring ang nagsaka sa ilang akisami. Pero sa huni tiyoy, daw... mas mabugat sa kuring kag mabugat guro sa ilaga ko sa kuring ang yapak sa kisami. Una nabatian ko tiyoy tug tug tug datatlo kayapak. Hindi man pwede halin sa flooring tiyoy kay simentado ini nga amon ginahigdaan, may carpet ini sang amon ginahigdaan. So ini ang paghuni sang tag, tag, tag. Dumay nagalakat blatiyoy sa kahoy. Amo nang akon nga mabatian. Nagbaliswa ako tiyoy. Kag nabatian ko na naman, ining yakap yapak. Yun yung mga lapak sa babaw kisami. Daw mabugat nga yapya na lapak tiyo sa sulod sang kisami. Abi ko tiyo ido pusa la kuring lang nga nagadalaga nagadalagan kaginalagas ang ido at sang maginalagas nga ilaga. Pero ang mga yapak tiyo ining lapak ka hindi man madasig. Daw mahinay. Kagang matsag ko tiyo sa akon pamatinaan, daw ang nagalapak sa kisami, daw duwa ka paa. Daw nagaatras abante tiyo yung iyang lakat-lakat sa kisami. Sang anak ko magtindog tiyo'y may nanuktok na sa babaw sang kisami. Hindi na yapak kung hindi panuktok. Ang panuktok bla tiyo'y nga daw kuko ang iyagi na panuktok tiyo'y sa babaw sang kisami. Tatlo man gyapon ka panuktok tiyo'y ang akon nga nabatian sa babaw sang kisami. Nagtulok ko sa akon nga mga kaupdanan kag nagpinpukaw, ginkuwit ko ang isa ko ka classmate. Nagabal ko, "Ami, Ami, may nabatian ka sa babaw sang kisami?" Sa akon nga kakibot iyo'y nagakurug-kurug na gali ang akon isa ka classmate nga si Ami. Nagsiling sa huo. Kagina ko pa ina nabatian. Nagapatulog-tulog lang ko. Kinakulbaan na ako. Kagina ko pa gusto mangihi. Pero samtang nagmatindog, mahana ko matindog. Amo na batian ko na may maglapak-lapak sa babaw sang kisami. Ginpilit namon ko hito ng duwa namon ka classmate. Kaginlaw-tawag namon pahutik. Pero tulog, muok ang tulog nila. Kami lang tiyoy ni Ami ang nakabati sang iningayapak sa babaw sang kisami. Hambal ko siya, duwa kita malakat, duwa kita nga mangihi, patis ubdanay kita. Sang ana na matindog kami tiyoy, nabatian namon ang anum kapanuktok sa babaw sang kisami. Nagbalik kami pungko, kag nagkupanay kami tiyoy. Kag dira na namon tiyoy, na panimahuan ang daw sunog na kahoy, daw patay nga kandila ang amon na panmahuan. Baskog tiyoy ang baho. Kag sa amon na nga baho, nakabugtaw ang duha namon ka mga classmates, pati na ang tag-iya sa balay. Nakabugtaw siya nga amot ano tong ang baho. Dumay nagakasunog na kahoy. Dumay kandila nga napatay. Ginistorya namon ang amon na eksperyensya ni Ami tiyoy sa amon classmate. Kag hindi siya magpati, pero ang baho ara gitiyoy. Sugod to tiyo, why na kami nakatulog tub-tub alas sa isla, alas 5 pagsipag, medyo nagsanag-sanag na, naghimos na kami nga tatlo, kag nagpuli tiyoy. Do amo man tiyoy ang amon na eksperyensyan, pero wala kami may nakita. Pero nabatsyagan gid namon do may tao sa babaw sang kisami. Imposible man tao ang ara sa babaw sang kisami tiyoy kay kagamay sang ilang kisami. Kag ining baho wala kami kabalo. Kung di naghalin pagpuli namon, naglantaw kami sa guwa, wala man sa may nagadabok. Tiyoy amo nang aking amon nga akon nga kwentong kababalaghan nga na-experyensyahan man. Parte naman yun sa mga tao ngayon, hindi makita. Ay, naku, ang dumduman ko niya nagligad nga storya sa atun nga subong. Ay sus, basta may manuktok sa kwarto, wala lawag-lawag, why gid ko gabri? Amo ni mga panuktok-panuktok, mga tuktok, no? Ini ko ng mga ligaw na mga espiritu. Suno sa aton mga eksperto. Kung kisa magkakatulog ka mo, dis oras ang kagahon, kagabihon, kamulang sa balay, gulpi lang may manuktok, madokahinay nga panuktok, suno sa mga eksperto. Hindi ka mo kuno magsabat o hindi ka mo mamangkot kung sino na o hindi ka mo magsabat. Ini kuno ng mga nagalabay, ng mga ligaw, ng mga nagtaal ng mga espiritu, amo sa mga nagapanuktok, sa mga balay. No, kung kisa ka mo lang makabati, hindi mabatian sa ibang. So kung may mabatian ka mo, hindi gid ka mo mamangkot kung sino, hindi ka mo magsabat. Pwede na ako mga katok mga dasig panuktok, tiyan na pwede na yan. May tao, gid na yaya. Mga hinahinay yung mga panuktok, bao. Hindi, gid ko no magsabat-sabat. Kay kung magsabat ka na, sino na, kung muna, isa na ko na patimaan nga welcome sila magsulod sa inyo nga panimalay. Mga kasama, yan ang ating kwentong kababalaghan. Kung may kwentong kababalaghan ka, kada Biyernes, diri lang sa programa Isugid kay Tio Istoryahan ta, ang inyong kwentong kababalaghan. Ayoy, ang magulang ko nakapag-asawa Chinese, nakakuha sila sa Bliss House Project, balayoy. Bliss, yun, mga Bliss, ang tagpag-ibig houses. Imelda Marcos, first night nila, natulog ang isa ko kamagulang. Upo ang pakaisa namon sa sala. Nagtulog lapit sa may bintana. Kagahon yoy, gulpita na tiyoy, may braso nga nagsulod. Nagsulod ko no ang braso sa may bintana, puro-puros balahibo. Hinding lesson da, hindi. Ta magtulog-tulog lapit sa mga bintana. Palayo kita sa bintana, palayo sa pirtahan. Ay hindi, magsmagol-smagol para hindi madulaan smagol sa kama. Kung sa adlaw nga gapanuktok, hipos langgit ka mo kay laban-laban tiyoy. Utang mo na, Bombay na gapanuktok. Sakto kong aga. Na, may Bombay gid na ya, mga Turko gid na ya. Basi magsabat ka, way tawo! Usugoon mo bata mo, ambala, way tawo. Hambal sa bata, sa Turko, hambal ni nanay, way kuno tawo dya. Pero kung agahon, tudaw na, natabo na eh, sa kilala ko blang. Sa ginatulugan, gulpi na lang na pagkaaga mo ng istorya. Pero nabatian gid namon. Nagtulog-tulog kami sa klas, balay sa classmate ko, sa college pa ko. Amo na, natutuod na, na-refresh yung memory ko. Amo na, natabo. Ang mga babae, pagkaaga, grabe, cool ba? Kag nabatian man namon, gaw, duwa ka panuktok, wala man tao sa balay. Kami-kami man lang to, wala man may manasko sa inya. May gulpi lang na nanuktok. Oy, Sir Bernie Erpalua. Good morning, Sir Bernie Erpalua. Oy, advance. Ano ni birthday? Sa no birthday? September 22. Advance. Happy, happy, happy birthday, Sir Bernie Erpalua. Welcome sa senior citizen, si Sinta Anyos na Galeo. Mas 60 years old na si Sir Bernie Erpalua. September 22, Martes nga adlaw. Barangay Supang, Buena Vista, Guimaras. Salamat sa invitation. Try ko kung makasaboy ko na. Sir Bernie Erpalua, kay si Mercedes Almirante, birthday gal ni Sir Bernie, oh. Tatak, RMM. Akon tiyo, pakaisa nga babae, ginposes. Amo na hambali, Sir Bench Paranpan. Gusto ko tani, sugit sa inmo, pero nahadlok ko. Basi balikan ako sang nagposes. Tatak, RMM. Tuod ka? Dason Biyernes, Sir Bench Paranpan. Storyahan tayo na. Pero ang test mo istorya, pangadian anay naton para hindi magbalik sa imong poses. Storya naton, pangadian anay naton na may mga orasyon kita di. May mga orasyon kita di para sa imo, para hindi magbalik. No? Pero wala man ako, ngayon, iginaposes ko no. Noong mga ginaposes ko no ini. Kalabanan, namatian naton istorya. Ang mga ginaposes ini, ang mga mahina andungan. Naamo nang sila daling nga sudlan o ginaposes kong hinang imo nga dungan. Ano ikaw, Sir Bench, parang pan, mas kong dungan. Mga kasama, kwentong kababalaghan, dulong sa aton sa kapihenyo. Kung kinakulbaan ka, kapihenyo. Kung nakulbaan ka mang ihi o magpatay sa suga, kapihenyo. Hindi ka magkakulba. Basta nagkakapihin nyo 14 in 1 herbal copy ka. Sigurado nag-iisog ka ni, hindi lang isog ha. Kung hindi, nagpahubin pa ini. Nagpahilayo sa mga espiritu. Kag nagpahilayo sa mga balatian. Nagpanami ni sa ato niya pagpamuhin. Kag nagparelax sa ato na nahuna. Kag sa mga palapulaw, yan, kapihin nyo. Kapautay ini sa pulaw, nagahatag sa dugang nyo resistensya. Ginpatamis ini sang stevia, kag ginpanami ini sang non-dairy creamer. Ang kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, may sangkap ini nga collagen, malunggay, mangosteen, garcinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, may goto cola, may makarot, may kape, kag may ginseng! Damos ang sangkap niya, no? Wala sa iban, hindi mo ma ang iban ni mga kape. Wala sa nga muning sangkap. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee lang. So kung mangita ka sa kape, nga mga sustansya, makabulig sa imo, diri ka na sa kapehen nyo, kaping kapigid ang sabor. Pero ang epekto daw, nag-inom ka sa 5 ka vitamins and minerals. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, mabakal na sa mga suki nyo mga butika. Kag sa may Zamara Shop sa Iping sang Sarabia Optical, sa sulod mismo, sang Mary Mart Mall Activity Center. Dira nyo man mabangal ang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, namining Soft Touch Wonder Oil ini ang balanyos na may vitamin C. Makabulig pamuk sa tulog nyo kung kay man. May sakap ini nga rosemary oil. Nagabulig sa pungot sang inyong ilong sa mga ginasipon. Kay may sangkap siya nga eucalyptus. Kag para palayuman sa kagat sa mga lamok. Kag sapat-sapat. Kag pakuha sang palakit sa inyong kalawasan. Kag pampadamol sang inyong buhok. No, gakalbo ng inyong kilay. Nus-nusi. Sang Soft Touch Wonder Oil. Kay may sangkap ini nga aloe vera. Mga kasama, sa dali lang ato ng pagpangalagad. Kaya Sabado na, boss. Ang dami-dami ng brownout bukas. No, ready na sa 12 hour brownout. Makapulo, preparar na kamo sini. Kailawago naman naton, boss, kung diin naman ang mga brownout. Kag para maka ready na kamo. Binigid ang bypass din, tong bypass nga Facebook page namon man. Team Bypass, ayan. Sige, sakag sa mga mahiligon sa softball, ilabinigit sa mga players and teams na nagpasakop sa Angel's Touch Softball League Season 2. Pangamuyo kita, Lord. Imang kami, Lord. Please, man be Lord. Alam ko, malakas ako sa inyo. Kago wish granted yun eh. Pero liwaton ko gid ang ako nga pangamuyo, Lord. Sa maabot nga Domingo, no, ini nga petsa 10 at petsa 20. Gaimang kami, Lord, sang Mayo nga Chimpo. Dira sa may Santa Barbara, sa Kadagmayan, kay may hampang ang mga softballista sang Iloilo sa Angel's Touch Softball League Season 2. September 20, preparar. A first game, alas 7:30 sang aga. Team Strikers versus Team Tabay. Ang alas 9 sang aga, second game, Payao, Santa Barbara versus Team Kalinog. Sa hapon, alauna ini, first game sa hapon, alauna, Team Pepong ng Lambunaw versus Ocho Banters ng Santa Barbara. Ang third, fourth game, o second game sa hapon, Team Biaong versus Team Bypass ng Kabatuan ni Iloilo. Good luck sa aton, Team Bypass! Kag sa may pinya, sa mga taga Gimaras, sa pinya, sa Buena Vista, Gimaras, sa may pinya, dahil sa mga Horonodal family, may pa one day league si Kagawad at JP, no, dira sa may pinya, ang mga teams, pinya, Cabano, Libas, kag Litek, bala mo, daw amo na ang maintra dira sa one day league, so good luck. Kahit nani, gamo kami sa Mayong at Simple Lord this Saturday, Sunday and this weekend. Mga kasama, sa ngalan sa aking technical partner na si Radyo Man Jobal David, ini si Tiyoy ninyo, Pancho, kita nay na naman kita nga adlaw. Kita naman kita buwas nga adlaw. Sabado, Petra 19, maraming birthday sigurado. Mapapa-burger sila. Sadri lang ako ng pagpangalagad. Salamat din sa mga namati sa aton sa radyo, sa Facebook, sa YouTube and Armin application. I hope na-entertain ka mo. Naka-alingaw-lingaw man kita gamay diri sa programa. Isugid kay Tiyoy. Ang pinakamasayang programa sa balat ng radyo. Alas 12, tub-tub, alas 3. And hopefully, Lord, may go signal na Lord Tani. Hopefully, by next week, na makabalik na ang programa. Isugid kay Tiyoy sa radyo. All these things, Lord, we ask and pray. In the name of Thy Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Have a beautiful week, mga kasama. See you tomorrow. Ciao, baby.

0: This time check is brought to you by Kidney Care.
1: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
2: Ang Physio
4: yung may D3.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular na regla. Kisa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
2: Yung may D3!
4: Matatags, magabuti ka.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
2: Sunfold Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfold Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sunfold Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sunfold Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

May mga kami agano sa aton tagpalamating nga po na madri sa aton nga programa. Ini nga programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagpanguna sa nga aton nga Regional Executive Director, Dennis Alpia. Kag builog madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpanguna man sa abang presidente, Reverend Dr. Ernesto Wadaguhoy. Ini nga byan, Dr. James, no, sa ribat nga paabot kid no, sa aton pagpanamiyaw. May daigigig nga kagahon. Sa aton mga tagpalamati nga perminigaw po sa aton programa. Kag thank you gigali. No, sa aton nga mga tagpalamati, ila pinagidrabla sa may norte nga bayan sa Iloilo. No, nga nagsilinggin kay Dr. James nga nagpamati sila permiya. No, thank you again no, sa pag-upo sa aton programa. No, kag gabay pala mga ihan. Aton din nga papdanay. No, susulod naman sa media ura. No, magadulot naman kami sa kinaalam. Kinaalam nga ihan magamit nyo sa matagadlaw-adlaw nyo nga pagkabuhi no, samtang kita nagpaguma. Muna yung aton nga kabuhi per me. Nag-yuhom gina ko to sa isa na istorya ko si Ding niya. Na dok do may nabatian ko na blaga kabarles radio nga nag-hambal mo. No. Ako na sir. No, thank you good. No, duha abi kami ka Barles nga ari sa radio, no, ang isa si Sir Ray Cabarles na ngara iya sa probinsya Capitol. Ako ya si Doc James Cabarles ngara ako ya sa Central Philippine University. Na no, pro thank you good no sa aton mga tagpalamati. No, nga gaupod permi sa aton sa kagahon nga kon kita maglagaw-lagaw kani may ara gid ya kanaga siling ikaw gali na nagamba sa likod sa mikropono. No, thank you, good. Sa aton mga tagpalamati, dira.

nagabay plan mga ihan nga sa aton pagpatigayon sa aton buruaton o sa dalawa-dalawa katanan, no, magadulot kita naman sa kinaalam nga ihan, no, magamit nyo man sa inyo nga pagpatigayon sa tagsa-tagasan inyo kabuluhaton sa matagadlaw-dlaw nga tanan. No, muna di ang amon nga tawagan ni sina nga kausa sa nga konto kayo na kay Sir James Ogatis na sa Department of Culture nga kusiriin ang CPU, no, kag ang Department of Culture nagbuliganay, no, para sa pagpatigayon nga kusa din ang pagpangumadre sa aton sa Rion 6 na mangin mabinungahon, no, in behalf sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. Nagasiling ko pariyosa na kaya ito, bati ito naman sa balita. Pasi by next week, no, mag-asaka. Gidya naman kung lapit-lapit, pulo ka piso, krudo. Bota balon, malabot naman to karon subrasin. Naman ako nga ganyan, nga biskan kami madre sa CPU, sa Saraga Farm. Isa nagpanagansad ko, nagayin na hinay ko kaya ito, isipo no, blang builuhan na isang prisuhan ay, nga ko ng aton blang ginatali uma, yun lang tagid nga patubigan, di ko nagapatubig ta, okay lang kung solar, pero ko nagagamit ka na kita sa diesel fuel, nga ang isa kauras niya, tag isa kalitro, baka masakit-sakit kamay, no, daw hindi kita magwanta. No, sa muna ko nga, kaibiskan kami man sa CPU, no, gaganhagan mako, kaya ti ko ni Pilito ang tagid, do takili agad yaho. Wala na bi ko nang istorya ka lang kag ginaubra mo kay ko ginaubra mo gani makasiling kag gid ba oh Lord daw hindi law blahog nga plus anon sa kabuhi ba hamon na dira sa aton mga kauturan nga nang pamati sa aton pero kita iya sa Central Philippine University nag padayon kita no sa paghatag sa impormasyon kag mga kinaalam nga ihan praktikal naman ni aton istoryahan ah. No, kay Sir Ineso Gide Galidra na no, kay nanay niya no, kay nanay nalipa ko sa ngalan ni nanay ah kita mo may edad na gigi ko nanay Dra Sugide sa may barangay Lakadon Santa Barbara Iloilo no, ang Iloy ni Sir Ineso Gide kag ni Sir GC Sugide amin ay gigi nga gadra sa imo nay ah. Thank you kid no sa pag-upod mo sa akon sa akong programa. No, nga biskan gaburon-buron na panulukan ni nanay pero the doc bation nang tingog mo kaya laho gidayon ah. Kag sa akon nagali pinarangga nga Iloy na kay nanay Opilia Kabarles dira sa may barangay sa Bangga Bante sa kay Iloilo maya dayag kay nga gamadra sa akon ya biological mother kay nanay Opilia Kabarles no, nga permiman ko upod sa akon dere sa programa na may dayag kay nga gamadra sa imo. Amo ni aton dira pagpatigayon sa buruaton nga kon sa diin o in behalf sa mga challenges nga ginaton amo na ko nga nagapasalamat kita o, sa aton mga naging kaupod no sa aton proyekto na no, dira kay Sir John Peribis no, sa may barangay Abat Mina Iloilo base ka ba Iloilo meg managalaga ko da si Momega kay Sir Perk Magmanwa no dari sa may Dumangas Iloilo. Thank you gid no sa aton mga naging kabahin sa aton project sa commercial production with chicken nga ko sa diin no in behalf man sa challenges kag ganamon no mo permission ko ni sinyo blang mayo man niya so gid pro mayo gid ja hulid no kag babalaan mo gid ko no laganya so amo na ko nga kita nagapadayon sa pagserbisyo ila binagidara naman sa aton mga kulturan no, on a backyard scale. So, muna ko nagpasalamat kina ko sa mga nag-aupo dere sa aton programa na kung sa diniya, ila binagid ang mga local government unit na kay subo nga aton dere nga mga upod sa aton programa kumikita ang kabuhayan si Piyong Kakibat no, ara kita abis sa may istansya no, sa pagpangunaman dere sa aton mapisan kag mapilanggaon na may pagulikid kay SP member na kay SP Wilson Baringet kadriman sa may matad no, sa pagpanguna madra sa ato pilangga ang mayor makita ay pa kami ni mayor sa sunod Friday sunod kag sa ato dira mao na kay Sir Ivan Plomares kadriman sa may San Rafael opo dira kay mayor
Biboy Bilisa, kag sa iya mandara nga mau, kay Sir Bogs Turberde, kag dari man bi sa may Bingkawan o sa pagpanguna man ni Dr. Matt Palabrica bilang mayor, kag kay Sir Victor Castro Verde, kag dira man sa akon amigo nga pastor, kay Pastor Joshua Roy Torrecampo. No, may daigig nga ka. Galago-lagaw, abi kita mo kung nagpatigayon kita. Kag dira man gali sa may Nueva Valencia Guimaras, na kay Sir Robert Euro, kaupod dira kay Sir Miliar Gonzaga, no, ara kita dira sa may Sabado, no, para dira naman sa ato nga programa, no, ang lecture gidya, no, about commercial production ni Tib Chicken, no, under backyard scale, no, dira mismo sa may Nueva Valencia Guimaras. No, kaupod dira kay Sir Robert Euro, kay Sir Miliar Gonzaga, kaupod man dira nga ato nga PA, nga kay Sir Alvin Naba. Kag may mga banwa pa bidre nga naga-signify sa ila intention no nga makigbayan sa aton programa. Thank you gid. No, amo na ko nga sa mga LGU dira nga naga-upload dire sa aton programa kada Biyernes. Ang aton programa iya dire sa DYRI kada Biyernes niya ha. Sa aling kita last 3 media hasta last 4. Amo na ko nga sa mga LGU dira na gusto magpartisipar no sa ato programa. Paki-contact lang kay Miss Tana sa number nga 0977 471 3432, no, 0977 471 3432, para at least mabuligyan ka mo ni Miss Tana para nga magpatigayon no dira sa inyo mga buluhaton. Amo na yung aton dire sa Central Philippine University nga obra nga kung sa diin ang siyensya mga ginpatigayon rin naton for more than 2 decades of study all about native chicken production dari sa aton sa Rion 6 ginahimo na naton na nga direkta sa field kag ang CPU pag dari sa may College of Agriculture Resources Environmental Sciences kita na gid mismo ang nagasulod sa bilog nga supply and value chain. Buot naman nun aling kita sa market. Dapat naman anaton kung ang kinala sa market. Pagkatapos, pakanto kita dito sa linya sa mga manugsagod. Agali naman sa manugsagod, panaog naman kita dito sa manugbakal. Para maintindihan naton. Amo na hindi ang aton buluhaton, kaya otherwise, kung ang isa ka research center o kung manugpanalawsaw, hindi mo ganit maintindihan ang bilog na supply and value chain, kaluton magidahi. Ulo at dahi kari amo, no? So muna sa aton mga tagpalamati. Amo na kong kami sa CPU nga padayon kami sa amon nga pagpatigayon sini sa pagbulig sa inyo, no, in behalf man nga kami kuwani mo ang among ginobra ni daw pariobla sa kaumhan digit malipatar ng hambal sa mga maidad nga butongon mo ang uluhan niya, ang sikwayan niya, kabos naman ang buot ng balon sini banig, no? Nga kung sa diniya, kung katulog gani ka, kung ang banig mo o sahis, tapos ang height mo ya, no, 6'5", putungon mo sa uluhan mo para makasulod ulo mo, ang imo naman itong atiilan, nagalabaw naman, kung putungon mo naman tiilan niya, ang imo naman uluhan, ang ulo mo naman, galabaw naman sa banig. So, amon ako nga pirinig kapos ang pili mo obra, magbarikotot. No, galing dari sa CPU, in behalf sa mga salindias gani, kita nagpatigayon gyapon. Kaya ako nagpatig, ikuperme. Nga ang mga kabudlayan gani, mintras nga ang tagsa-tagsa naton nga mga kauturan, nagabuligay lang kita para mapauswag ang pagpanguma, balaan ko makasalabar kita sini. Ang importante na nga sa pagbugtaw mo sa aga, basta gaginhawa ang ilong mo, buot ng balon, daog ka na. Amo man din sa amang na ubrahamo na kung nga sa nangyadig ng mga sinimana, nagbisita kita da kay Sir Ineo Sugide para mag-istorya no, sa mga challenges ka na. Kay Sir Junior Peribis dira sa Maymina, Makaboy Lomig, Malagalaga ako da si Momig, ma-istorya taga Maymig. Amo na din nga ito na ubra sa May Central Philippine University. Ang ato na bidri ginalantaw sa ito ng makuturan. Amo na kung nga nangin mapalaron ang mga farmers cooperative and associations nga kung sa diin natagaan sa Department of Agriculture sa solar irrigation system. Buta malon, ang ilang ginagamit iya sa pag-iriga sa duta
sang ila komhan dira amo ang solar power. So bota balon wa na sila sang direkta nga baklon nga kuryente o kon katong kundi paagi na lang na sa init. Ang konsiderasyon na sa dira kon ang init hindi amo nakanami kay ang harvest na hindi man amo nakadamo sa punto nga kinang nga magigit nga isuplemento. Pero kon matigayon ah, kon ako ng pangamigo na nga para kung sang solar, kung na-dock, basta magtakog ka sa solar. Kung kailan mo 5 kilowatt, hindi ka magbutang sa solar panel nga 5 kilowatt. Imuon mga 10 kilowatt para nga kaso po kaso kulangon gani. Ang init hindi mo nakami, doble ang maharvest niya. No, pasulod si modera nga pag kinahanglan. Kaya hindi ini mo ang pakta na bini mo. Amun ko nga nga sa ligad nga Sabado, naglagaw kita to sa Bingkawan. No, ang problema dito kasi ay ulan ba. Da pareho man ibra sa may Aglanot area nga ang ulan halos hindi makalabot dito. Amo to ang istorya kami sa mga taga Bingkawan ang ila ginahamba sa akon nga daw do dako ang gutom gid kon ang obrahon no hindi pa gid magulan. So amo no nga mais na lang. So mga kinginay na kasubo na ito, kikitikapin pa kung ara sila sa may kwan sa bawang nga bahin. No, by the way, no, sa ito galit na nga mga kauturan no, sa Bingkawan, tamyawan ko na ini sila kay Primini sa kapamati galit na sa ito programa. No, alin Lunes sa Stabernes, no, dari sa RYRI, kati kung aga na, maglastres na, bulugtaw na sila ka magpangapi, ang iban ka matamat na nakadto sa uma, purantis na magadto sa uma, no, nagkakuan sila, nagtawagan na sila, nagpamatian na sila dito sa programa sa Department of Agriculture. Kaya nga ito, dira nga meeting sa Nigad, no, dito sa may sitio, Maldis Pina, Poblasyon, Bingkawan, Iloilo. No. Sa pagpanguna man dira sa nga ito, amigo, no, si Pastor Joshua Roy, no, Toy Campo. No, tamiawan ko lang da, nagkating sa nga ito meeting, no, kay nagpromisa ako daan. Hmm. Kay Sir Riniel Paraon, thank you, good. Na kay Sir Raymond Cañonero, kay Errol T. Sagutoy Jr., kay Sir Fred Paraon, kay Rob Hiner Armando, kay LB Celesti, kay Sir Larry Patanaw, kay Rodolfo Serbo, kay Roy Jake de Los Reyes, kay Joshua F. Castro Verde nga nag-upload man sa aton. Thank you, good. And then kay Ma'am Cheryl Tabano, kay Ma'am Mirian Cañonero, kay Ma'am Cheryl Saladar nga nag-upload man dito sa aton, kay Ma'am Lorna Dalompinis, kay Ma'am Luisa Canha, kay James Tanot, kay Ma'am Lilibet Dumaya, kay Sir Peter Hirao, kay Kasarya Edwin, kay Julie Jan Magno, ang mga nag-upload sa Tor Mau, kay Mau, kay Mapsigali, sa Tor Municipal Agricultural and Fisheries Council Chairman, kay Julie Jan Magno, kay Miguel Dulupines na nga nag-upod pandira sa aton sa may Bingkawan sa nangigay nga Sabado, no, reporting for duty sila. Nga pamati sila pero may kalitri sa may DYRI na no, nagpasalamat ganyan ko kaya nakalabot ko to sa lugar nila at least nakabaluho gali nga damo ga pamati kalitri sa Bingkawan. Ilabi na kalitri sa aton pila ng nga mayor na kay Mayor Doktor Matt P. Palabrica. Tingka-tingka kid Mayor no, sa pag-upod dali sa aton ng programa. Ilabi na kidra sa aton nga mau no, kay Sir Victor Castro Verde. Kay Engineer Baliano gali go pod sa aton. Tingki-tingka gid Engineer Baliano sa Brother Buddy Baliano nga nag pod diri sa aton nga programa. So amo na nga aton nga no, brother sa aton makuturan nga imbes magsagi kita diri ka kuong sa classroom ang aton nga obra nang galibot-libot kita no, para at least pala do may ligwa pagamay no, para nga maglagaw-lagaw kag makita man ko no, dra, ang sitwasyon sa aton makulturan no, sa kaumahan kag magdalaman sa kinaalam no, parte sa pagsagod sa manok para at least bisikan paano damo man niya aton nabulikan. O galing, amo na nag-connect kita sa mga LGO para at least bisikan paano
no, may blessing rin man sa aton nga mga LGU, ila binagin sa aton mga pinanangga nga miyo, no, sa naimbitan nga mga lugar. So amo na sa aton dira makuturan, amo na ko nga ang sa Sabado, ara naman kita dira sa may Nueva Valencia, Guimaras, no, para nga magtalakay. No, kaya nga ato nabing na obra, no, ang kada na ato ng weekend, no, sa weekend, Sabado lang ulit. No, nang may ara kita nga mga specific nga lugar o kung ba nawag na kadtuan kag maglektso. No, ang inyo mismo abyan, no, amo nagakadto dira kag magtalakay, no, sang kinalam parte sa pagsagod sa manok. No, amo na aton diri nga obra, no, para magbuligay kita. Otherwise kung iko na pag-ubrahon karon sa Central Philippine University ka upod Department of Agriculture, wa ito pa rin pangabuita. No? Biskan sa manok lang na ikaw, makabuli kami sa iba namang industriya daw, hindi pigil ko kompromisa sa inyo. No? Pero sa manok iya, daw makadugang-dugang paggawa ko dira, no, sa ang inyong kinaalam. No, pagi man sa aton nga buyback scheme, but naman doon, paras lang ang teknolohiya, iya sa Central Philippine University, no, ang mga manok na ginaproducer dira, no, ginabakal na sa aton partner company at protective pricing. Ano ba tamalon sa protective pricing? Ba tamalon, huwag ka pakasagod sa manok mo, wala mo na kung pilang presyo, pero ang presyo nga na iya, regardless, maniya ko na kung ba, kanubo, itong baklanay sa market iya, ang kuwa iya sa Central Philippine University partner company, PIO gina iya. Buhay ka mo na. Ang mga primisim ko na yung buligay lang ta, kahit yung pagbuligay naton, para by dead nga technology, yes, ang CPU. Hindi kami karoon makasiling karoon nga anything goes lang, kaya nga it is because nga nga ton nga gina-cater nga mga nagbakal diri sa Central Philippine University na kapangita sila sa quality nga ito gina-establish. Amo na ko nga sa mga restaurant naman diri, nga pamati sa aton. Kung kinalano nyo, tag-isa kabilog, madara, o kung dua kabilog, kanadlaw, no, pakikontak kay Ms. Lucille, no, dari sa Central Philippine University, kika-offer mo kami sa protective pricing sa aton nga mga processor. But naman nun, ang ginabakal nyo nga na ang presyo sina consistent na up to December. Mabiskan, kamahal pa krudo. No, aton punto dira para mga makabulig kita man sa aton mga processor. Pero ang quality naman sa manok na ni dire, no, pariyo ginang quality niya, kagang sizes na pariyo na base sa kinalan nyo. Hindi nga masiling kablang lain-lain, hindi. Pariyo na. So, amo na po nga sa mga restaurant na hotels o kung sa mga nagbaligya na gusto kong magkuha, pakikontakti ba kay Ma'am Lucille, no, sa number nga 0919-832-6896. No, 0919-832-6896. Kung makabuilog, hindi ka mo, happy ka mo dala sa may pinapak, no, sa may bangga, pasunod na sa LG Rilisma sa Division Phase 2 sa topa dala sa Caltex Station before, no, sang flyover kung haling ka diri sa may haro. Pero kung haling ka to naman sa tagbak, after na sa flyover. Makita nyo na kayo may tatak dira ang pinapak or posible maka-apply ka mo dira sa may aton nga kwan, no, sa oba barbs resto. Kaya ang manaila sa manok na cater, tarantanan iya sang Central Philippine University na ginpadako nga technology. No, by the way, gali, no, dira man sa may kwan, no, sa may tawagan na isa sa may San Rafael. Paglagaw na toto sa Nagad Mercules, naka-istorya na kita dito sa ilang pinanangga ng Municipal Agricultural Officer kay Sir Richard, no, Turo Verde. No, thank you again, Richard, no, kaya sa atong dira ng Municipal Disaster Risk na head na kay Sir Web Bagsit. Thank you again, no, sa pag-accommodate dira sa akon sa may San Rafael. No, ang aton dira mga taga-attend sa aton seminar, no, premium sa gapmati sa aton. Thank you gid, no, kay Ma'am Eileen Balumi, no, sa Barangay Puskulon, kay Marie Chris Cordero sa Barangay Ilong Bukid, no, kay Ma'am Jasmine Bilay, no, sa may San Andres, kay Ma'am Angeli Bilyesa, no, sa Barangay Poblacion, kay Sir Jerry Banyas, no, sa Barangay Poblacion, San Rafael, kay Sir Arixel Tendo, no, kay Ma'am Heidi Pariño, kay Sir Roberto Damson Jr., kay Ma'am Alaysa Subribiga, kay Ma'am Jessica Banguero, and then kay Florante Dimintoy, kay Lerio Bidoy, kay Miriam B. Ocampo, kay Janboy Asusina, kay Rodolfo Madrigal,
kay Pasita Gustilo, kay Juan L. Aguilar, kay Federico Balumi Jr., kay Janre Albancio, kay Pityas Soya, kay Sir Saldi Cordero. Thank you kid, no, sa pag-upod dira sa aton nga pag-orientation no, dira sa may San Rafael. Amo na kong adira sa aton mga kulturan sa may San Rafael. Kung gusto gani ka mo mag-participar no, sa aton nga programa, no, paki-contact dira sa inyo nga pinarangga nga municipal cultural officer o kung dira man mismo sa inyo nga pa, no, sa inyo dira nga mga barangay kapitan na no, para kung gusto nyo kid nyo nga mag-intra dire sa aton nga programa no, ka-open na nga aton dira, nga municipal agricultural officer kag inyo pinarangga nga mayor no, kay Biboy Bilyesa kag sa inyo dira kay Vice Mayor Bilyesa man no, sa may San Rafael Iloilo. No, thank you kid no, sa pag-accommodate kay Doc James no, sa lugar nga na. Oh, by the way, no, base naman sa sunod naman nga Bernes, Sabado gali. Bernes, Bernes kid ya. No, dito kita naman iya sa may tawagan ni sina sa may istansya no, kag dira man sa may Batad. No, sa aga ato kita sa istansya and then sa hapon naman dito naman kita sa may Batad. No, gina-imbitar na ito ang galit, ang tanta na ito ng alumni sa 26 abe, amo na ang 75th anniversary sa College of Agriculture. Amo na kong nga ito ng mga alumni, ginapang-imbitar ginaton no, sa Pizza Banchay, sa Bado. Amo na kong nga ito lakat yan dito sa may istansya kag sa Batad. Gimbutan na itong Bernes na para at least makapadayon kita dila sa pag-lecture. So, pag-i-connect lang dira sa inyo mga municipal cultural officer kung gusto niyo mag-join no dira sa mga istansya kag sa Batad no dira na balan dira balan sa may kwan sa may Batad nagapasalamat ko na kay Sir Ernesto de la Cruz Jr. no ang presidente dira sa Native Chicken Growers sa may barangay Imbar Kudiro no Batad no thank you good Sir Ernest no sa paglagaw-lagaw diri sa may Central Philippine University aupod no, kay Joshua Ballester no, ang ilagi dira na Federation President sa Native Chicken Racers sa may Batad Iloilo. No, bilibig ko kay Sir Ernest ni para tigil niya ka makataho na no, kag ang iya nga konsepto iya no, para gid niya sa ato nga mga kultura nga manguguma ang nabiliban hogid ni kay ang ilab lang nga nami ang upo nila kay upo diya kadaan ang iya nga pinanangga mga asawa nga kung sa diin niya i-bear supportive kay Sir. Bilib ko kasi nga ko sa ilang nga duwa daw kung makita ako ka mga duwa daw dumduman ko nga ako nga ang mga nag-evaporate kag ang akon iloy no kung daano sila ka sweet kanami lang tawon bala kay ang mga taho nga ni nga ako sa diniya ang pagpalanggaan na nila nga duwa hindi lang sa sulod sa panimalay kundi ila binagid no sa pagserbisyo dira no sa may barangay sa mga pumuluyo sa barangay Imbar Kudiro no Batad. No, ila binagin si Mama Dilin, bilib ko ka Mama Dilin. No, di magid mapunggan ang kapisan sa sining agawad nga ni. Nga ko sa diin ang pagulikid niya no, sa mga mangunguma dira sa may Batad. No, nagpasalamat ko magpamati sa istorya ni Mama Dilin. Mabuot na, makalingaw pa, mapisan pa ang klase sa kagawad. No, balaan ko nakakilala dira kay Mama Dilin no, de la Cruz no, sa may barangay Imbar Kudiro, Batad. No, kamo mismo nakakilala kay Mama Dilin. Bilibi ko sa asawa ni Sir Ernest kaning ako sa diniya ang pagserbisyo. No, bilib ko of the night pa sila nga duwa no kag nagabarikid sa tag sa dira kag nagasagod sa mga manok sa may Batad Iloilo. Padayon na kamo Mama Dilin ah, ang pagserbisyo padayon kabalaan ko nga sa palaboton posible may damo pa mabuligan ninyo. O ila binagiri niya ang pagpartnerana niya ito sa Central Philippine University kay Biscan kami man dere. Why kami nagkakulang man. Nagahimakas ko yung behalf sa mga limitasyon man na mong dere. Pero nagatingo nga ako nga kung ano ang ginahambal ko dere sa kanginan. Hindi ko man tarantaran ka mo maarapalan o kung makantuan. Pero ginatingo ano ganyan. Hoping someday na no, mag-ulupon kita ila binagiri sa kausa na ito parte sa Native Chicken. No, magapadayon kita sa pagpatigayon sa mga buluhaton nga na amo na ko nga ako nagapasalamat ikon sa mag-asawa nga ni idol idol hogin sila nga mag-asawa no kay Ma'am Madeline
De La Cruz, no, mapisana, makalibingaw pa, kan ever supportive, ideal kita nga pamilya, nga kung makita mo, no, kung ang pumuluyo mo, kung makita mo ikaw niya mga couple nga pulo pariyosin eh, ideal gid nga mag-lead no, sa isa ka organisasyon o kung isa ka institution. So, may lagi nga agad na siya, thank you gid, no, ilabi niya kay sa Joshua Ballister na nagwapod sa kaya sa duwa nga ni para na magbisita diri sa Central Philippine University. Amo na diri ang aton nga pagpatigayon na kung sa niya, no, kita na gid mismo ang nagkakadto sa field. Ang gasilin ko pariminati, matamaton talang. Balaan ko man nga may mga younger generation o faculty kami diri sa Central Philippine University. Puro natinguan ko gid nga kung sa diin, no, maging ihimplo kagila binagin sa Central Philippine University. Nga kami, hindi lang kami diri sa sulod sa classroom, sa sulod sa mga universidad, kundi nagagawa kami para magbulig sa mga isig kataw. No, ila binagin sa pagpanguma, nga kung sa diniya, no, under na sa tontre nga, kalis bilang isa ka dekano. No, kay nung imong Laguna, galit dira, no, thank you, good boss. No, ila binagin kay Sir Solmi Ohario, no, permigid, no, nga nag-upload man sa itong programa kay Sir Carlet Clavel, kay sa tanan-tanan, no, nga SOA coordinator nga nagapatigayon sa buluhaton para makabulig sa pagpauswag sa pagpanguma, ilabinagin sa aton dira ang matagpalamati sa tag sa kalugar, no, nga din sila nag plaster, no, kay Ma'am Lia Villa Carlos dira sa may Banati. Ma'am, ligad ng kapit ko da sa Banati. Wala ko ng kapit sino. Sa mo na kong ang nag-umpisan ta sa lagaw, na nagapadayon kita sa pagdara sa kinaalam. No, kinaalam nga ihan, gasilin ko parimina ka ni, lang, sa pagpanguma nga ni, huwag yung kugapati nga may gutom. Huwag yung kugapati nga may gutom. Mientras nga aton kamot, marunduman ko na ni si Lulalita sa may Haniway, no, galing kay si Lulalita, naguna-una na gin sa ato na bechimpo sa COVID, gasilin ko na sa akon parimina ko magkanto ko to sa iyang tindahan. No, ang tagiya sa Bordyok Marketing, no, dira sa may Haniway, nga nagasilinggi sa ako na, Dok, basta ang kamot sa isa kataho, hindi lang mamala. Kadamo pa sa pili niya mo bra, kaglayo sa gutom. Kapatigi ko na. Amo na ko nga ako, narugangan ko na lang nga ang pagbinulagay naton sa tagsa-tagsa sa aton in behalf sa mga pagtilaw. Ang kamahal sa krudo, ang sobra man kabarato nga baklanay sa aton nga produkto, nga kung kita ganyan mabakal, wholesale, retail, pero kung kita ganyan ang magbakal, no, retail iya. So, amon ako nga nagasilin ko pa rin may mga pwede bla, tugangan natin sa value adding. O galing sa pagpatigayon sin eh, amon ako nga gakunay kami sa respective ng LGU. Kaya kung kami nandiri sa Central Philippine University, may mga party man nga may kakulangan kami. Pero ang pagbiniligay sa pumuluyo dira sa field, sa LGU, kay Central Philippine University, kay Department of Agriculture, balaan ko layo pa rin ang kantuan niya. Ilang binagin sa ako na amigo dira, no, sa Provincial Agricultural Officer, Office Agriculturist na, no, kay Sir Giron, no, magbanwa. No, thank you gid kag sa aton dira nga pinarangga mga probet na kay Sir Daryl Tabuada na ginahimo yang alarm clock din aton programa. Thank you gid. Kaya by the way gali no dira kay Sir Francis Garke. Franz ko makabilog kay Franz ko ni Kandra Franz sa grupo Blakad to Kandra sa may DA sa Nueva Valencia kag makoto lang dira. No, si Ma'am Lorili, makoton mo kundiin ang venue para sa itong lecture sa Sabado para at least dira kata mag-upod France. Kaya kung maagad mo dira iba na ito na grupo sa may igdarap-dap, no, nga mag-upod sa itong lecture, mas maayaw di dia France. O galing kaya ito kong chimpo, kulang-kulang, nag-alapaw na ko. So in behalf sa amon presidente, Reverend Dr. Iniso Wardaguhoy, kami nagpasalamat kid sa Department of Agriculture, no, sa pagkatag higayon sa aton sa partnership naton nga sobra na ni pila ka dekada, no, sa dipa sa may DYRI RMN di Ilo nga kung sa dinia naghatag sa aton para makigabot man sang sining impormasyon. Gabay pala mga ihan nga media ura nga pud naton diri nakahatag kami sang kinaalam nga magamit nyo sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Kagabay pala mga ihan sa pagpatigayo naton sini o da naton premis sa pagpangamuyo makita ubayan in behalf sa mga pagtilaw nga ni aton malampuwasan. Ininyo ang Doc James, siliwad nga paabot sa aton pagpanamyo. God bless and keep safe, no, sa aton tanan. Kita ay naman kita sa sunod nga simana, no, sa sining estasyon na kasi sa sining oras. Saliwat, may ayig nga adlaw sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
1: Yung may D3.
3: Mabuti ka.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
6: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
7: RMN, RMN, RMN.
5: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Sa karon nga kaagahon sa nga Biyernes, pitsa 18 na kita sa bulan sa nga Setyembre at tuig 2026. Ikatatlo na kita nga Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tumtum alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon kag sa kinaandan sa ato na nga pagpangalagad. Nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaan nyo lang at RMN Iloilo Official. Kaga siyempre sa Facebook, no? Live na live kita sa Giyapon sa DYRI RMN na Iloilo. Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Sa aton nga Know Your History sa nga September 18, 1978, no, ang local water system ang officially ginton over sa Metro Iloilo Water District. Ang management sa water utility diri sa Iloilo ang gin-transfer from national level to local autonomous operation under sa santo gin-establisar nga Metro Iloilo Water District o kon MIWD.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Kinkonfirmar sa Bureau of Immigration on BI nga ginapatuman na nila ang hold departure order kon its DO nga ginpagwa sa nga Sandigan Bayan. Batok kanday former House Speaker Martin Romualdez kag tatlo pa sini ka mga kaopdanan. Ginisuan sa nga HDO sanday former Congressman Zaldico, galing ka tinakagwa naman ni sa Pilipinas, si Felicito Cristobal Guevara kag si Jocelyn Serino. Si Jocelyn Serino ang ginkonfirmar man sa Bureau of Immigration nga nakagwa naman eh sa gwa sa nga pungsod Pilipinas. Kung silingon doon na lang galing nabilin sa mga akusado sa 7.44 billion pesos nga plunder case. Doon na lang galing dire ang ari dire sa Pilipinas. Si Zaldico nga una na nilang palagyo kag subong si Jocelyn Serino amon isa mga karadyuman ang staff ni former House Speaker Martin Romualdez yung do mayor duma lang kuno ni pero siya kuno ni nagbaton sa mga kwarta no kag siya ang saraligan ni former House Speaker Martin Romualdez isipin talas niya eh, no sa kaso nga gina pangatubang sa anay House Speaker base sa pinakaulihing available immigration records no si Romualdez na ginamang ang nabilin kag si Guevara diri sa pungsod da Pilipinas. Si Juan Cronis, si Zaldico daw dito ni kuno subong sa France. Kaniway man ay kasiguraduhan eh. Masiga pinagguwa, kariraman ni sila pinagguwa kundi na lampi si Zaldico. Pero daw, way man gaya pababalaan kundi ining bahin sang kalibutan ang istorya lang na dito ini mga karadyuman sa Europe. Si Serino iya, di isang damlag na nakagwa sa Pilipinas. Pero siguro sang ginaimbestigaran na to sang ombudsman ang may kaangtanan sa plunder case ni sang Amonia. Nagtaruti na to. No, pauna-una na to sila gwa. No, dari sa pungsod na Pilipinas. Subong ginamonitor pa ini kundiin sa nga pungsod nagpadulong. Samtang bad news. Ay, naku. Ari na naman ang pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod iya nga simana. So, muling pinakamataas nga saka o sa diesel for the past 2 months siguro. No? Ang 9.50 tub-tub pulo kapisos nga isaka sa presyo sang diesel sa masunod nga adlaw sang Martes sa masunod nga simana. Nililik ko kay na ang presyo sang diesel sa mga gasoline stations sa 93 stinta. Oh, Diyos ko. Kung matabo, 103 stinta ang presyo sang diesel sa masunod yang simana. For the very first time, masaka ini sobrasyen after to sang gira sa Middle East. Subong naman ni mabalik naman pagkatapos sa pinakabulan. May isa ka bulan, Rosario Subrama, no? Nga nagnubo ini sa 83, no? Daw nag 77 gani mo. Tinag 83. Subong mga karadyo man 93.70 sa masurod nga semana masobra 100 ang presyo sang diesel. Ginauna ta gid pirmi ang diesel kay ti kabalo kamo. Amo ni ang numero uno nga ginagamit sang aton siriang kwani sa aton sining mga kauturan. Labi na gid sa transportation na sektor naton at diesel o kun krudo ang ginagamit sa mga jeep, mga buses, no? Ang mga ano pa da kagila sakyan naton adlaw-adlaw. Amo ni nga kun magsaka gani ang presyo sang diesel, damo man ang effect nga sini, ang domino nga effect niya mga karadyuman. Pero gani subong ni kay ang plitihan naton kuan lang ni wala pirmi ginapasakaan sang LTFRB ni. Pero ang petisyon sa sinakaay kapite ay sos, why nagauntat na? Ito simpre perde ang aton siniyang transport sector. De, magluwas sa transport sector, taklabaran sa mga mga sarakyan ang ginagamit, krudo man. Ang mga SUV ni, sa mga pick-up ni, ka mga van, kwani, diesel ini, no? Mga gasolina, lang tiyan mo ni mga sedan, mga autobla, mga medyo grugagmay gawang mga sarakyan, tiyan mo na, gasolina. Pero kalabanan gid ang ginagamit is krudo. Amo ni nga damo sa mga nag-uoy-uoy ni kon sumaka kada semana ang presyo sa nga diesel. Dinako na ako giniyo ang isa ka niya sa masunod niya semana 1 per liter 9.50 to 10 pesos ang pwede niya nga i-saka. Nag-correct gid ang hambal nila nga masubrasyen na naman ang litro sa nga diesel. Ang estimate kayo nagligad to nga semana before end of September. Di nasun nga semana pit sa ano plang, pit sa 22 plang. Considering on, why pa matapos ang bulan sang September, sumaka na kag nagsubrasyen ang presyo sang diesel. Sa mga nagagamit naman kag gasolina, ang isaka niya 4 pesos to 4.50 mga karadyuman. Medyo gamay-gamay gawa, pero tiko ni sipon mo, dako naman eh. Makon mo 4 pesos, hasta 4.50. Kung ni maximum mo niti, 4.50, ang isa ka sang, sang gasolina. Subot silingon, gamay na lang diferensyahan ay sa presyo sang gasolina kag diesel sa masunod iyang simana. Dahil mga rason, sinisimpre ang wala patay man itong girahay nila sa Middle East. Naligad ganing adlaw to, nagpinaguha na magka-statement si US President Donald Trump nga ang Iran kuno ang nagakuha naman, nagahingyo naman sang deal, no, sa US. Pero lain malabi ginahambal ni US President Donald Trump, lain malabi nga kainabo dito sa may Middle East, no? No, naglapta na gani ng kinagamo dito sa Middle East, mga karadyo man, kay ang Iran, natira man nila ang Saudi, ang Dubai, no, sa UAE, kag ang Bahrain, ay Mari Yusef Santissima. Pero mga taga dito, bala subong sa Middle East, nagambal sila, okay man diri iya. Ang problema lang diri, ang sa Strait of Hormuz, kahit ang mga drag ko, ang mga fuel tankers nga nag-kwaniyo, nag-dala ni sang mga raw materials sang oil, sa China, sa South Korea, sa Japan, nagdiri sa aton sa kwani sa Southeast Asia. Amo ni ang kwani amo ning medyo kwan bala medyo hugot katama, no, ang ila siri iya nga pag biyahe. Kaya amo ning ginabantayan dito, basig bantayanay ang Amerika kag ang Israel sa pamanang Iran dito sa Strait of Hormuz. As long hindi ni mabalik sa normal ang pagsaka sa presyo, hindi gid mapunggan. Ako mo nagalabot na rin sa pila na ni, $103 per barrel, no? Ang kwani ang presyo sa world market. Kag sa kwan dito, sa Min of Plats Singapore, kung sa MOPS, abumani ang presyo. Ang trend is nagapasaka ang presyo mga karadyuman. Ikahapon, ikapila kahapon, ika-fourth day nga trading kahapon. Di may subong pangadlaw, Biyernes, kagbuwas. No, mo pa rin kinabantayan. Di mahimo, mabaranta ang final nga isaka sang presyo sang petroleum products sa Lunes. Munang, kwara, munang estimate, mga estimate, ini that is why nga 950 to 10 or 4 to 450. That is why mga karadyuman nga wala pa sang kwani, wala pa sang fixed bla, no, nga amount kung pilagid ang isaka sa presyo sang petroleum products. Pero muna ginapaunahan ta na ang aton siling nga mga kauturan, no, kwan nyo ni, bantayan nyo ni, kaya sa masunod nga simana, sure ball, masaka ang presyo sang diesel, kag masubra na 100 ang presyo kada litro. Samtang sa ibang pagid nga mga balita kag mga informasyon diri sa aton nga pagpangalagad, ang National Bureau of Investigation ang nakakita sang red flag sa 47 out of 100 ka mga flood control projects sa distrito ni Davao, Representative Paulo Duterte. Distrito gid ni Pulong Duterte mga karadyuman. Pero kay NBI Director Melvin Matibag, kabahin sang mga ini ini sang 1.9 billion nga balor sang flood control projects sa distrito ni Pulong Duterte. Kalunsay gin award sa Genesis 88 Construction Incorporated. Ginsiling ni Matibag nga malapit ang kontraktor sa mga Duterte. Payag niyang ghost kag substandard ang mga proyekto. May ara man kuno nga nagkuanged nga human man. Pero kalabanan diri ghost kag substandard. Dugang pa ni Matibag, may isa ka proyekto nga may isa ka coordinate kag lima ka budget kag may nagkailain nga at titulo. So, para Joseph Santisima but silingon ang isa ka proyekto ang isa ka proyekto nga may isa lang ka coordinate pero kalima budgetan. Oh, imakon mo. Kag pagkatapos, again pandugan pagid ni NBI Director Matibag nga hindi ini huring-huring kag may nakita siya nga at dokumento. Apang hatag niya nga halos anom ka mga proyekto ang may matag nga mga problema. So, sa iya, subukan daw, Biyernes, magasugod sila sa pag-isyo sang sa PINA sa 51 tanan ka mga individual halin sa Genesis 88 Construction Incorporated kag Jima Construction subuman Agong Construction kag DPWH kag Suman Commission on Audit agunto nga makabulig sa investigasyon naglakip sa mga sa PINA nila amo si Congressman Pulong Duterte. Kambot kun makanto ni si Kwani si Pulong ni no sa PINA nga ipadala sang NBI agud to sini nga makaumpisa sila sa ila sini nga investigasyon. Samtang si man pagid nga mga balita kag mga informasyon matapos gin-adapt sang House of Representatives ang version sang Senate may kantanan sa pagdugang sang pagfix daw no, sang termino sa mga barangay kag isga officials sa lima ka tuig kag automatic postponement no sang barangay kag isga elections subong nga bulan sang Nobyembre ang presidente ang nagahulat na lang subong for signature sang sining nasambit iya nga hagna kag may kaangtaran sini naging nyo ang election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-veto ang hagna nga nagaluso sa pag-fix sa lima katuig nga termino sa mga barangay kag SK officials. Sa iya sulat, ginpayag ni Macalintal nga magatugas ang severe constitutional injury ang tikang sa democratic framework. Ginpunto niya nga may direktang paglapas ini sa kinamatarong sa pagbuto sang electorate.

ma sa pundo. Matag pa niya, makapila ka bisis, yagin payag sa Commission on Elections, nga nakahanda sila nga magpatigayon sa barangay kag sanggunian kabataan ha, eleksyon. Isulat man ang galing ni Makalintal, wag kita kabalo sila, kung tagaan man inisang itaropangod sang presidente kay prior pa man mapasar ang hagna sa House of Representatives kag sumong man sa Senate. Si Executive Secretary Ralph Ricto, kada may speaking engagement ini siya, ginakuan niya ni, ginahambal niya ni, nga nagahulat na ginamang sang layi, o kung nagahulat na ginamang sang hagna, si President Ferdinand Bongbo Marcos Jr. Kaya kung makalabot ini sa Office of the President, iya ini nga pagapermahan, agud to nga mangin, isa na iya kalayi, o kung isa na ka, law mga karadyuman. Ay, tisubong, kung makita nyo sa local komelek naton, sige-sige ang pagpanghanda sa aton sa iyang mga katapos sa Commission on Elections. Kaya mungkin ba na, not until nga mapirmahan sa presidente ang mga hagna nga ini, para yun iyang magpreparar ang Commission on Elections. Kasi not until nga mapirmahan nila isang presidente, hindi pa inilubos nga layi. That is why ang preparasyon niya sa Commission on Elections, ara-ara pa iya. No, sige-sige pa ng ilang preparasyon. Kaya di man pwede nga mag-stop sila. Eh, what if hindi inipagpirmahan sang presidente? Di ba? Pero kung pirmahan nila sang presidente, kabagin lubos na iniiyang alayi, dira kag, simpre, mauntat man sang preparasyon ang Commission on Elections sa natalana kung tanay nga eleksyon sa barangay kag iske sa November 2 na subong iyang tuig. Pero nagapakita ginamang ni nga ang pagkwanbala ang pag-adapt sang House of Representatives sang version sang Senate. Kwan na mga patimaan na ina nga wala na sang damo pabala nga mga debate. Di ba? Kay kun may version ang House, may version man ang Senate. Usually na naga by camp pa na sila. Ang gusto nga may istoryahan dira kay makakamap sila sa isa iya ka win-win solution. Kumbaga naga meet sila halfway bla. Pero ti, komo nga gin-adapt na to sang House ang iya sang Senate, subo silingon, nagamban ang House of Representatives nga ti, sige, why na kami question sang version sang Senate. Diritso tara ni, agunto nga mangin layin na ini, para mapirmahan na ini sang Presidente. Di kung mapirmahan sang Presidente, ang hagna nga ini, mapadala na ini sang Kongreso dito sa Maracanang for signature, siyempre kung i-postpone ang barangay kag SK elections. Katani, naga-kwan ini, naga-schedule ini sa November 2, subong iya nga tuig. Ang kwan gani, ang Iloilo Provincial Government gani, tanantaran gani nga mga AX da, no, mga assistants da, gini kwan na anay subong, gini ano gani para wagin stop anay subong. At least otherwise, sumangayo kaya sa mga financial assistants nga kakuan iya sa Kapitulyo. Pero ang partiya sa mga AX, ang mga national programs ng ini, may kuan ini, may kuan anay, may paguntat anay ang pag-implementar sila. Because nga ti, actually, sunod na kita sa election period. So, bantayan ta kung sano ini maabot sa Palaso sa Malacanang. Pero I believe mga next week kuan na ni mapapalabot din sa Malacanang, mapadala din sa Malacanang kag pirmahan na ini sang presidente, no? Sugot abi ang kuan amo na kani ambal ko nagligad nga hindi man ni magiduso tong mga kalyado sang presidente sa House of Representatives nga ipostpone ang eleksyon kun wala sang inistoryahanay ini upod sa Palasyo sa Malacanang. Amo man sa kuan, amo man sa Senate, hindi man na magiduso to ang aton nga mga senador nga ipostpone ang barangay eleksyon kung wala man isang go signal halin sa Palasyo sang Malacanang. Kuan na niya, ako yan nagkapati ako nga postpone na ni ang barangay kag SK elections. Damo na sa mga kuan eh, damo na sa mga patimaan di ang paghingagaw nila nga ma-approve ini sa third and final reading sa House of Representatives. Amo man sa Senate, nauri-urhi lang ang Senate, pero ti ila pagaling ang version ang gin-adapt sa House of Representatives. Mga patimaan na ang paglagas nila sa timpong makuan ini, mahimuan ini sa hagna. Oh, kag ang paglibot ni Executive Secretary Ralph Ricto, kag inahambal niya nga ti, kung may hagna,

0: nagpadala sa mga kanyang pirmahan sa presidente, mga patimaan na, no, nga indikid madayon ang aton sa ninyo pagpatigayon sa barangay kag SK elections asubong iya nga tuig. Namo na ngang iban iya nga mga tani, mga kandidatos pagkabarangay kapitan, iban sige subong libot-libot pa, ito nag-lailo-lailo na gamay. Ang mga maayo man iya performance ng mga barangay officials naton, libot-libot man, pero ti kumbaga may kuha na sila iya nga daan eh. May pundo na bala sila iya nga daan. Ang ginakulbaan malang sine, ang ini maayo ng mga barangay officials, ka mga SK officials, nga inang wala ba nag-perform. Kaga kumbaga kumanda yun ng ereksyon, daw sure bulb lang nga islangin sila sa ila sila iya nga mga kabarangay, no? Islangin sila sa ilang mga constituents, mga karadyuman. Pero kung maayaw mo lang performance mo, mabaraan mo na iya, mabaraan mo man iya sa kaugalingon mo. Kaya kung maayaw performance mo, huwag kayo man iya sa dapat na kabalakan. Isa ganun, huwag ka pa na iya kontra. Pero kung hindi ganun maayaw performance mo, wala mo mahimo trabaho mo, isipin na kulbaan kas na, kayawan ka naman sinasang convince na sa imo siniya ng mga kwani, mga kabarangay, mga kasimaryo mo, no? Para nga butuhon ikaw liwat, kagibalik ikaw sa pwesto. Ibang nga daan, tani nga, nagatakam-takam na nga isla ng ilang mga barangay kapitan, ang ilang mga barangay official, pati mga SK, nung karadawan na nga ni sa SK ni kay, ang matindamo ng mga bigote sa nga mga nagaprongko mga SK subong. Hindi mga kumudugang, ano pag ini tatlok tuig or duwak tuig, 2028 paliwat may eleksyon. Wow, tipila ng mga edad nila sini. Mga bali lang daw kuana daw hindi naman ni hindi naman ni SK. Pero sa mga mayo performance ya, ti sige-sige lang eh. Oh, mamanaan man sang mga barangay officials kon bala mayo ilang mga performance kag kon kamusta ang kuan bala ang pag kuan bala pag pag-react sang tao da, pagbaton sang tao sa ilang nga pag-ubra sa ilang nga tagsa ka mga barangay. Alas 4:31 ang oras diri sa aton nga pag-pangalagad sa iban pagid nga mga balita kag mga informasyon mga karadyuman ang pila naton ka mga senador nagakwestiyon sa 233.85 billion nga budget request sa National Irrigation Administration or NIA para sa 2027. Kapon sa budget deliberation sa Senado, ginakwestiyon ini sa mga senador, bangod porte ka na ko, no, sang budget request sa NIA para sa 2027 nga budget from 64.37 billion nga allocation nila subong nga tuig. Kuan ini dako-dako ang gi-increase tungod nga pangayo sila subong sang 233.85 billion pesos. Dako-dako gid man, no? Tatlo pira ka pilo ni mga lima grok pilo, no? Ang ilagina pangayo sini nga budget. Sa budget deliberation sa niya kahapon, gin-highlight ni Senator Kiko Pangilinan ang kilanlanon sang pagpasanyog sang irrigation systems ang sang aton sini iyang nga pungsod. Ilabi na gid sa ginalauman nga prolonged drought o kon malaba sini nga tag-ilinit nga magasugod subong nga last quarter sang 2026 hasta sa masunod iyang tuig. Galing karadlawan naton kay kumbaga sa forecast sang pag-asa October na maumpisa ang El Nino. Oh, pero naga-deliberate pa kita sang budget to dito sa kwento dito sa House of Representatives kag sumuman sa Senate. Ulo kati para ini sa masunod nga tuig nga budget mga karadyuman, pero last quarter nga ni ang last quarter nga ni nga October, November, December 2026 na niyang budget, pero ti why nila, wala nila ni iya mabutangan budget sa nakaligan iyang tuig. Meaning kiti siyempre ang budget ang ginagamit sa 2026 nga deliberate ina sang 2025, di ba? Para sumabala subong ang budget sa 2027, subong nila gina-deliberate. Nilaban-laban ang last quarter sa niyang manginipikto sa El Nino. Why niya mapreparahan sang 2025 nga matabo ini sa subong at 2026. Amo na nga, why pa ya subong sang giho ang atong nga mga insya sang gobyerno? Magaway pa sa may mga ginahimo kung paano natin ini atubangon, kung paano natin ini preparahan kahit wala pa sang budget. Eh, nauluhoy lang niya galing eh, ang aton siya nga mga pumuluyo. Subong yung nga tuig, no? Kramaal gini ang aton nga mga mangunguma. Ilabi na gin sa mga nagatanong sang humay o kon na paray. Eh, dumduman nyo, delayed sila sang Mayo sa pag umbisa sa first cropping. Kay iti, nagilaba man ang tag-irinit mo, di ba? Mayo na sa ligad, dyan na gani, way payakabungka kang iban, way pakparado, bla. O, na-delay. Anay nga naka, tanom naman sila, ginigo naman sang baha kag ulan. Isang habagat, gadaan nga ni, yes-yason sang hangin ang mga nagamaro ng mga paray, laban-laban, upagin. Iyan mo na, ba nila, nga kramaal ang ato ng mga mangunguma, sumuya nga tuig, ang mga nagtaranom sang, kwan, sang paray. Iban may mga nakapropagarab man sumunga Setyembre, pero ahay, tama kanubo, no? Ang ilang ang produkto, ano yung nagasibida, ano yung mga mangunguma nato sa second cropping, pero nubo, ang ilang nga patubas, kumparar sa first cropping. Oh, eh, muning medyo, kwano, muning medyo borobalantayan na to. Iambal ni Senator Kiko Pangilinan kahapon, tuman ka na ko niyang budget, naging na request sa niya, ambal sang mga senador, anhon nyo ini. Oh, ti ang nag-depensa sila kahapon, si niya Administrator Eduardo Guillen, no? Kaga nag-depensa siya nga ang budget nga ini gina-request nila bilang preparasyon sa El Nino kag parang mabuligan ang agricultural sector, no? Gwin question yan ni Senator Amy Marcos kag ginsiling man niya nga halos 17 billion sa subong budget ang wala pagani mapang gamit. Tapos ang iban pagid nga mga senador naga-question man sa 1.7 billion quick response fund nga tuman kadako sa 300 million nga ginalokaran nga pundo para subong nga 2026 sa quick response fund nila. 300 million na ang budget subong nga tuig, pero masaka ini sa 2027 1.7 billion pesos, so kumbaga may 1.4 billion nga increase sa ilang ilang pangayo sini nga budget. Kaya pa nila muna kung gamito nila sa El Nino. Kung nagaling ka kiti kung sa umakaabi ang mga irigasyon, kung hindi ginapang kayon nila ng mga irigasyon, na pang siminto nila niyang mga kwan bala, mga kilid ki irigasyon. No? Pero ambot, ang mga mangunguma, nag-ambal man nga way man ini mapang tapos-tapos. Dito gani sa amon to sa kuano sa Nilaw to sa part sang Santo Rosario panaog to sa may Medina do padpad to na di sa may kuano sa Barutak, no? Ang ila to nga mga project ambot ko na humana to kay kapila to magliwat kay pirmi lang naga maigo kabaha ah guba naman. Kadamo tani sang maayo nga mga proyekto nga dapat punduhan gid man sang niya. Kaya mo nga ginambal naton kung hindi mahimo ang mga irrigation systems nga ini, kumasalig sa ulan ang aton siniya nga mga pumuluyo, ilabi na gina aton nga mga mangunguma, madelay permi ang ilan sini nga panguma. Ang first cropping, madelay gina permi, kasi permi lang way tubig. Di ba? Di, kalugay na sila yung mga irrigation system pero kulang maintenance. Eh, nag-reklamo mga mangungumang at may tubig man niya subang nga huwag ginapailugan ang irrigasyon. Ano pa nag-delay man ang kwani? Nag-delay man ang pag-umpisa sa aton nga mga mangunguma sa ila sila nga pagparado or pag-tanom na sa ilang nga mga humay. Muna yung dapat nga tutukan sa National Irrigation Administration. Di masigpilang ayo sila kapundo para sa preparasyon sa El Nino. Ang Department of Agriculture, naku-naku man itong ginapangayo nilang budget kaya para magkuno sa El Nino. Di sa palabuton nga last quarter ng isang 2026 direkta mabalaan kung ano mangin impact sang akuan nga ini ginahamban nila nga very extreme nga kainiton sang nga chimpo naton dala sang El Nino phenomenon. Kita mo yan nagakabarakas ini hindi lang mga mangunguma kundi kita nga mga ordinaryo man nga mga pumuluyo because ang mahimo mangin impact sini sa aton sini iya nga palibot kag possibility sa pangabuhi ta kag ekonomiya eh, sa aton sini iya nga pungsot. Duman tayan tari ang El Nino phenomenon kag hambal nila ang UN naghambal nga isa ini ka extraordinary nga phenomenon nga matabo sa aton last quarter sang subog iya nga tuig hasta first half sang 2027.
1: Tatak RMN.
0: Pag-by check ta mga observations sang aton sining patrol. Kamusta unta nang aton nga palibot naga standby na Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI Radyo Man report.
0: Marge, mayong aga.
2: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning sa aton nga mga kauturan. Mayong aga sa tanan, wala sang ulan subong nga kagahon. Dari sa palibot sa syudad, although nga makita nato ng mga ano blang mga salakyan, medyo basa-basa, Radyo Man Eric, pero posibly kagabi pa niya ulan o kainas ng kaagahon.
0: Doktor, laptop gawa no, kung hindi magigdamol, galing kayo simpe basa lang ang aton nga palibot man bla.
2: Oo, tsakto lang nga makabatsyag ka sang lamig, Radyo Man Eric, kaya kailangan mo ko tayo magigkapaang. Namukay na ni siya kumpara sa buuan niya katulutudo sang ulan, kagihawan na naman kita sa nga baha. Sa presyo sa mga isda subong nga aga, sa may Iliila Terminal Market, nagpadulong kita sa Ariel Fish Retailer, dira sa Super, kag nag-check kita dito, kadlag ko ang isda dito sa Ariel Fish Retailer. Ang ilang nga bonito, gamay pa na, dako sa butkon, 180 per kilo. Ang sa Gizi, nag 260, dulawan, ano, dilawan, di matuang term niya. Kilawan at 260. Lapu-lapu, tag 280. Lison, 250. Ang kilawan, tag 250. Tangigi, 280. Dugso, nga na slice na blara di man Eric, tag 300 per kilo. Kag maya-maya, 300 per kilo. Samtang sa madulong naman naton, dari nga mga balita, Radyo Man na Eric, ang update naton diri sa ininga natabo no dira sa BJMP sa may banwa sang Pototan sa diin duha diri ka mga wardens ang ginpang kakas na kaginpang buslan sang bago actually isa ka warden from Iloilo District Jail Male Dormitory ginsaylo lang sa may annex while ang isa gin transfer sa regional office. Radyo Man Eric, bali ang ginkakas diri si Jail Superintendent Joe Bertolayan, warden sa Iloilo District Jail Male Dormitory, gin-transfer ni siya sa annex. Kag si Jail Chief Superintendent Deborah Fantilaga, halin sa IDJMD annex, gin-silo sa regional office.
0: Ano, nito bago pa malang sila rin yung pang-assign na ng mga warden?
2: Ang bago diri, as far as ayaw si Tulayan, si Sir Dever, ano na siya dapat, naka-NDS status na ni siya mo, kay ma-retire ni siya sa October, galing kiti na kuhaan ba sang illegal drugs kang ilang jail facility.
0: Muna ang budlay ko manag-retire ka tapos may mga amunay bla nga mga operation kaya base mapasakaan ka pa kaso administratibo bla?
2: Oo, ti amunay gani.
0: Kaya magkuhakiran sa kwan, ombudsman?
2: Mm-mm. Ti sunod rin kay Attorney Johnny Ben Umadahay, tagpamaba ka legal officer sang Bureau of Jail Management and Penology nga ang mapungko sa IDJMD ang dako na dabalang main. Ang si Jail Superintendent Jairus Antone Duhilio, abogado ini siya Radyo Man Eric. No? Ang Soy City naman, kita sa city, nakuhaan sa 35 ka cellphone sa may ungka, dabala. Wala pa rin mabalaan kung ano ang mangin update diri sa warden because kay wala pa ginuna pa lang dito ang sa operation.
3: March si Duhilio amo nang sa may ungka.
2: Hindi sa ano ni siya sa ungka ni siya dati.
0: Oo. Dito na siya
2: sa do sa Barutak Biyo na ni siya.
3: Barutak Biyo. So yes, ungka na recoveran man kwan sang cellphones.
0: Amo yes. Ito yung damo-damo.
3: Oh, tido ano ni may kwan da may repair shop, cellphone repair shop ano man?
0: Hindi ka pa dito na ang cellphone.
3: Extended ng Merrimart ara na da sa kwan sa ungka.
0: Ako mo 35
3: may rabi kon duak bilog lang cellphone no. Kay makambal ka ate no isolated ah. Pero 35 oh, ka cellphone, anak ng tinapa. Ang worst, ya, sa may nanga, kay may druga, ya.
2: Oo. Actually, kahapon, kagabi, kahapon nagakinontak sa aton ang iban nga mga jail officers. Kaya naman ko, sila ginaklarify nila nga kung sa IDJMD kag-annex na mo ang Iloilo District Jail Male Dormitory, Iloilo District Jail Male Dormitory Annex, tupaday na ang male dorm na may na mo na siyang una gidabla pag susulod mo sa may ang daan gidya. Ang annex mo nang bagong building. So kung mangkot sila, manang dito ang nag-positive, kung kada wala man ang bakuti, according na, basi oy sila bala naka-coordinate, pero di na buya na yung on record sang ilang legal officer kahapon. Klaro, pag-interview na ito, yun na-mentionar niya, yung pasikto ko ganito, diin, tiyamal niya sa annex.
0: Ang nag-positive.
2: Oo na nga, because may nag-positive nga walo ka mga PDLs. Ti, gin-mengin, pamakutan nato ng record na ngayon kat-update. Tiyamal ni Attorney Junivin Umadahay nga sa annex. Ti, gabi na makot sila
3: sa annex, ang bag-uning nga building, di ba? Kung tanaw mo daan sa right side, amatong yung ginsudlan, tatubalan, kaduan, tatubala pag ano.
2: Yeah, pero ang annex na ang dako pagin sa likod, pang lalaki, pang babae ito ang sudlan mo.
3: Pang babae ito yung tubang, sa likod gali, pang lalaki.
0: Bali, pila ka kwa na?
2: Ang nalibutan.
0: Ang isa dito sa nga, pila na naka-annex to, ha?
2: Asa na nga, doon lima na da ka jail facility.
0: Lima kada jail facility, may warden?
2: Yes, yes, lina ina warden. May ang
3: so, Iloilo City. So, nini lima ka warden?
2: Oo, amon siya. Oh. May Iloilo City District Jail Male Dormitory, Iloilo District Jail Male Dormitory Annex.
3: Ah, okay.
2: Ang Iloilo City nga female, Iloilo Province nga female, ara man dira, kag may Pototan District Jail pagidira sa Babaw. Bali do compound sila.
0: Ang pamangkot kani every annex ni lain-lain ang warden sini.
2: Every facility lain-lain ang warden.
0: So meaning kung may lima to ka facility, lima man to ka warden?
2: Yes, yes. Oo, lima na kabilo.
0: Isakto man ang iya ka mga BGMP personnel. Kay balad mo kung maghambal ka abing banilabi ko BGMP. Gasurod sa ulo, tanang nga mo.
3: Isa lang ang warden.
0: Pero dapat, amo na nga ginaklaro nila sa imo, kay kabalo ka, kung maghambalon, tanang ni BGMP na nga. Subot sila yung tanan-tanan.
3: Dalahid sila tanan.
0: Dalahid sila tanan. Amo na nga gusto nila guruklarohon kung din nga facility. Parang in fairness man sa iban.
3: Qualify Manila. Actually, yung gina-clear,
2: ang gina-usisa mo lang nila is if ang male dorm or annex, tigaling kayo sa statement ni Attorney Jonathan Umadhay, pagpasigto natin annex ang na-mention, kundi in-recover ang drugs. Yes.
0: Din ginaya para specific?
2: Annex. Sa annex, saan na-mention ni Attorney Umadhay on record?
0: Annex?
2: Ang isa na lang ang annex, Iloilo District Jail Male Dormitory Annex.
3: Male annex.
0: Ah. Amo ni ang sa likod sang
3: female dormitory.
2: Sa likod sang female.
0: Ah, okay.
2: Oo.
0: Klaro,
2: pero sa sa punta
3: ka na bala, kundi may main building sa wala, may building sa tuo. Ang building sa tuo ang sa likod ya. Yeah.
2: Ang bagong building, iya yeah, sa likod.
3: Na,
2: pero sa tabo pagid sina ang amo na eh, ang kutotan des ang district Iloilo district jail.
0: It doesn't matter na ako din na iyang building. Hindi, why man iyang kakadto mga kapamati sa aton, di mo? Ang ato mo lang di ang specific ng ngalan. Ang sa annex.
2: Di karoon, amo na ang investigation sa Bureau of Jail Management and Penology.
0: Sino ang mga priso sa annex?
2: Mga 90% ng mga drugs.
0: O gani? Di mga kalabanan taga-province?
2: Province, yes, oo.
0: Ang mga nadakpan nga ginpang-raid bala ka PDEO, Radio Manjoy?
3: Okay, iyan niya ka-province mo, no?
0: Province na, kung ma-raid ka or ma-bypass ka nga sa province, minin sa mga banwabla,
3: eh, pamangko. Pamangko si Namard, sino ang in-charge? Kundi pa yung mga brigada-brigada na? Di ito nga mga brigada, nagpalasitib, ining gin-drug test. Sino ang nagabantay sina? Mahapos na yung pagkitao ng culprit sa BGMP.
0: Sinong warden sinadagan eh?
2: Ang na-relieve ng warden, si Jail Chief Inspector Dever Santilaga. Muna siya, retirable na siya pala. Supposed to be, naka-MDS na siya. Galing to be extend siya. Kay kulang sila sa personnel.
3: Regardless man niya, kay basta yung active member, kay may ilay-ekwan kaya, may accountability kaya, accountable ka na yapon. Regardless kung naka-inmanog MDS ka, kung ano. The fact yung nag-ro-ro na sa sulod, siyang prisuha niya mga priso, dako na yung pamangkot. Ang problema, galing nga, bisa kadugay na sa halip pa sa una, may na-recover ang drugs, contraband, may na-recover, daw wala makita, may nabatian niya, may ginpang dismiss, ginpang, puro malang relieve.
2: May gin-dismiss as far sa naligad, pero tisa na
3: dumanggas.
2: Klaro
3: man to, kaya ang balka priso, siya ang source ang drugs. Ang
2: napakitip to siya?
3: Oo, ang namina to niya, kadugay nang may mga contraband, yan nagalusot nila, may mga cellphones nga ni Drisa City, BGMP nga, naga-video call gani. Oo. Eh ano na natabo sa mga personnel in charge that time sa nga, kwan? Sa BGMP. Amo na yung kabudlay, isa pati yan kay...
0: Ang dito, Mar, sa kwarang dito sa BGMP Annex, ni ang tarantaran nga mga drug-related cases, isa lang ni sila ka, kwan, Annex ni sila tanan.
2: Ang hindi man gitanan nga drug-related, but 90%. Kag ang as far as I know, di ba wala nagabaton sang preso subong ang city jail kay pila na kabulan kay puno. So, di na naman na ginabubo.
3: Ah, even, simpon?
2: Gisigpon. And ang BGMP nga, ang Iloilo District Jail Mail Dorm, from nabalaan natin sa previous natin nga coverage, kaya mga 900 plus. Subong 1-5
3: ang original nga building, Marge, puno na ni.
2: 1-5 halin sa 900 plus.
3: Mariusip, nag-extend,
0: ang dire sa left side.
3: Ang sa left side na ba lang, main building, ilang una
2: main
3: yun. Ang taas na. Ang puno, nagigali na niya.
2: Oo.
0: Pero may mga, kwan man eh, may mga drug-related cases man nga arada.
2: Ah, oo. May mga talan nga kaso, Arap, pero ang kalabaran
0: pero ang yung tibuot sa drug sa Annex. Pero ang Greyhound operation lang yan, muntong sa Annex lang.
2: Duwa sila. Ang male dorm, kada ang male dorm Annex.
3: So, tingri ang male dorm niya, wala iya.
0: Sa male dorm Annex, kaya yeah, ang kwan?
2: Ang male dorm, ang original, ang paraphernalia, kag cellphone.
3: Tibisan? Paraphernalia. No?
0: Pero dito ya sa Annex, ya, may drugs, kaya?
3: May shabu, dito ya?
2: Oo, oh, gin pilak sa bintana kagang isa gin ipit sa Bible. Kaya ba gani ka pideya? Gabi mga Bible na dala sa recovery. Kaya
3: mo na gani, ginagamit nila na instrument for rehabilitation ang Biblia. Sa likod, gali, demonyo, gali ang nagakapot.
2: Imagine mo ga Bible reading, kamuga pasapasa ka, tapos may ipit. Kaya mo
3: na
2: gani, kamala mong
3: Biblia, gani ginagamit nila na instrumento. Ina, para ti, sa nila sininga, rehabilitation eh. Di ba lang? Kaya ginagawa
2: hey, ba, sila. Balal mo kung balal mo paano sila magpasa. Mama, muna yung Bible verse. Muna yung pagbukan mo. Aragay tayo.
3: Eh, na may nasa ulo nga versikulo ang kuhan ng priso. Basi kung versikulo saan siya buto yung sa ulo ya.
2: Abugani. Ti isa rin si gina-investigaran sa BGMP.
0: Relieve. No? Relieve. Siyempre, matik na. Kaya siyempre, may mga munang mga recoveries dito. Ti ang diri sa kuhan, ang diri sa may ungka ya.
2: Wala pa. Kay ginuna na, kaya di ba duwa to kasunod-sunod ng operation. Ang mabalaan to pa na karon, kaya ibalan mo may event karon ang BGMP, nag-invite sila sa katapos sa media, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, so ibalan to pa di karon ang pila ka mga development, may kangkanan sa ining operation pag mga ginahimo para matikang.
3: Sektuha bing regional director nila, March na ton, ma'am, dugay-dugay na may mga greyhounds manalang pasang una daw, wala man may na-suspend, wala man may na-pahalin sa pwisto, base sa imo chimpo. Kay,
2: amo gani.
3: Kay mahapos man ang determinar kung sino ang sa likod, sina mo, kung sino nagabantay na, siya ang kutkuta.
2: May investigation and sukton gina nato na BGMP may kangkaran dira Rajuman Eric, Rajuman Benroy.
0: Way man ang ginahambal ka pulis. Pero kumbaga, ang tawag ko siya, Cold Wars to nga sang BGMP, kag sang...
3: Gahipos na ganing pulis.
0: Okay, why na ganing gahambal ang pulis na lang. Pero balaan pa nga may mga pulis nga mga straight kag... Nagka-question sila sang... kwan ni sang sistema sang BGMP.
3: Eh,
0: mo na bala kada operate mo ni sa gwa, ang ginambal nga ti dito sulod.
3: Ang pinaka dito.
0: Kaya ang pinaka budlay dira kay bago lang kalin sa sulod, amo nang nagagabunan diri sa gwa kay nagigrabe.
3: Amo na gani. Tike may cellphone. Ang pinaka delikado sina diha, ang presensya sang cellphone sa sulod.
0: Kay maka transaction
3: ka. Kay maka transact sila sa sulod. Eh wala gali iya epekto niya mga signal jamming da iya gali. Why gali iya? Ay, Mariusip nga ba?
0: Actually, do ay rumat signal jamming to?
2: Dugay na nga wala signal jamming.
3: Ah, wala. Agin dula naman. Dugay na. Isan may signal jamming. May signal man, Japon.
0: Why not signal
2: wala jamming? Wala na signal.
0: Ang problema to, yasa na nga. Yang sila sa itgit.
2: Dala na napungi si Rajume. Wala ginto yan.
3: Wala ganyan galing signal niya. Matik nagigali yan nga wala.
2: Eh, tupad ang tupad mo. Dataga dito.
3: Kaya mo na gani, matik nagigali. With or without signal jamming, wala ganyan signal.
0: Kaya mo na gani, kaginuntat na lang ng signal jamming. Kay daw otis man sila, Rajume Benroy. Imutan niya ang signal jammer to. Tapos
3: may signal man.
0: May signal masasunod. Kinaraso.
3: Anak ng titing, oh. Wah, may signal jamming, pero may wala, may signal. Tawagin, problema.
0: Ngapita.
2: Anyway, i-update pa man na nato, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Amuna madulong natin yung mga balita sa buong aga. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
0: Storyantara ng dugang karon diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ini nga bayan dulong sa inyo sang naan sa corn coffee, bisan tarang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee, kag experience anta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy, kag nagamaintenar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation, kag nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Kag simpleng nagapaproman sang risgo sang pagbutod sang aton tiyan, no? Inako isaba daw, hindi kita matunawa nagabutod aton tiyan, imnin nyo na sang naan sa corn coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas, kag nag-alleviate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Binugnay Isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:55 na sa kaagahon.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: E3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun is, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
5: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
2: Giga.

0: heavy-duty katilo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mikey C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mikey C. Alkaline Vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mikey C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Ang amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ang kipot na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, every day. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Tingambal ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sinimution sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod, malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambalya, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
16: Wow.
15: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambalya niwang, yung ko, Dok, sa una niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kasol.
17: Eduardo Goto, asina, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawas nga wala ising chemotherapy.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
18: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
23: Radyo Man Eric John Pamplona.
24: Eric John Pamplona.
23: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
24: Benroy Bernal.
23: Back to back sa unang radyo, unang balita.
22: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin tulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang marami nga proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar, tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagagpaguba sa imo nga mga kidneys. Kan hindi na maghulat pa nga madamage sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para nga maglubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag siyempre, kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, dako nga drug personality sa probinsya, ginatutukan sang PDEO, kasunod sang pagkatikma sang apat ka mga subject sa bypass operation sa Pututan, Iloilo, sang nagligad nga adlaw. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
23: DYRI, Radyuman. Report.
25: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
26: Kinatutukan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang isang kapersonalidad na ginatudlo ginakuhaan sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo, kasunod sang pagkatikma sang apat ka persona sa duwa ka magkatuhay nga bypass operation sang Setyembre 14. Sunok kay Provincial Drug Enforcement Unit tokon PDEU Head Police Major Dadji De Lima, magkaangot ang duha nila ka subject nga natigayon nga maaresto sa bypass operation kag nagagwa nga isa lang ang ginakuhaan sang supply. Una nga gindakop sang otoridad si alias Pluto, isa ka high value individual sa Barangay Rumbang Pututan, Iloilo, pasado alas 12 sang hapon, sa di nakuha ang 235 gramo nga kabugaton sang illegal nga droga nga ginabanta na gabalor sang 1.6 million pesos. Kasunod sinisang gabi sa Mumani adlaw, natigayon naman nga matikma ang subject sang bypass operation sa Barangay Igang Pututan, Iloilo, nga ginkilala lang kay alias Ruth, 25 anyos, isa ka high value individual, kaupod sanday alias Bidek, 36 anyos, kag si alias Bubot, 42 anyos, nga lunsay mga street level individual. Nakuha kay alias Ruth ang masobra isa ka milyon nga balor sang illegal nga droga. Suno kay Dilima, si alias Ruth ang ginakuhaan sang droga ni alias Pluto, apang may drug personality pagin sa probinsya na amo ang nagasupply sang droga sa duwa ka subject.
27: Interconnected ni sila sang gin-operate man naton kahapon nga sang gabi, no? Before man andira siya nagakuha ni sa babae nga gindakop man naton sang hapon dito sa Maigaw, Pututan.
26: Sa subong nagapangatubang sang kaso nga pagbayular sang Republic Act 9165 ang mga arestado nga lunsay detained sa karsel sang Pututan Municipal Police Station. Kasama mo sa DIY Kapoy Aray, RMN Iloilo, Radyo Man, Mon, Iales Kapalian, Tatak, RMN.
25: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
23: Tatak, RMN.
22: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kagsa ka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas bilang presyon sa imutugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kangay nagilamang sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may tarantin, halin sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kung ano ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo, ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw na kapanamit sa tulog, nagkatapda sa hyper acidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. Gani, mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kagparisan mo ini sa may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-may TC. Ang alkaline vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sa tanan, nga mga skin diseases, kag mga allergies, may TC, kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita bana, nagapang duwa-duwa ko na pasakaan sa nga kaso ang asawa nga nagpatay sa Ilabata sa may Banwa sang Uton. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
23: TYRI Radyoman Report.
1: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Nagapang duha-duha kag wala pa makadesisyon ang 47 anyos nga bana kung pasakaan sini sang kaso ang iya 41 anyos nga asawa matapos ginpatay sini ang ila 11 anyos nga bata nga babayi sa barangay Kabanbanan Utuan Miyerkules sang hapon. Inisulo kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sepule, hepe sang Uton PNP. Pahayag ni Sepule nga nag-istoryahan ni sila sang bana sang suspect. Kaginsuwesyon sini nga mag-istoryahan ay anay ang magtimbang nga pamilya kung ano ang ilang mga indesisyon. Dugang pa ni Sepule nga base sa pagpatpat sang bana, nahulugan sa makaduha ka beses ang asawa sini. Kagaanom lang sini kabulan nga ginbusong ang ilang bata kaginbunag. Suno pa sa bana nga gindiagnose ang ilang bata nga may hyperactive autism. Kagang asawa sini ang may ginainom nga bulong pampakalma. Sa karon, preso sa gihapon ang asawa sa Uton PNP matapos ang nasambit nga insidente. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
23: Tatak, RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule, number one na kapsula pang lalaki sa bilog na Panay, Island, kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister. Sa paglabing-labing kay Mrs. nagabato pa ini sa pulaw, nagapapagsik ang nagapanugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe, katama, kay puro nga herbal ingrediente, may tungkat ali ginseng, makakagonegot, weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang megaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Ano na lang to kon ang Santunga daw Kabilya Katigang Santunga daw Kubra.
1: Tilaweyo ang Mala Kabilya Katigang nga Ilapdos.
0: Hindi nyo pa na pagtilawa na ano ka mo inyo yaman?
1: Sa wala pa dira, tilaweyo, kaya mo ang nakapamatuod. Tested and proven. Kasi ngayon kinaawin ko na mo, Yahoo! Ang mali ni Pari Alex Karas nga nakapamatuon.
0: Ano-ano ganito, no? din ginabakal? Sa mga pharmacy.
1: Sa mga pharmacy. Katulang ka mo sa mga pharmacy.
0: Pamangkutan nyo lang, dahil mo may mig naman.
1: Yeah, malakabilya. Tapos eh, Pari Ilte, di ka pa munong na.
0: Ay, nako.
1: Di migaman.
0: Pero siyempre, kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule, meron man kita sa nagkakape. Ang Megaman Gold the Coffee Mix. Na nakakuan mo, why stuck? Kay damo nagabakal sang Megaman Gold Coffee Mix. Rito ko no sa Mindanao, hambal ni Ma'am Arlene, Sos Mario Sep Santissima, ginakulang ang...
1: Inaagaw-agawan lang, oh.
0: Kay ginakulang niyang stock subong dito, Radio Man Binroy. Pero sa mga pharmacy, may harap, pakita si Nidria, si Iliwilo, ha? Megaman Gold the Coffee Mix. Ito yung kape para sa matod-tod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo mga ikugtao, nagatag sang dugang nga resistensya. Kag simpi naga kwan mani naga amlig man ini sa aton nga mga prostate para ini magdako kon magubag. Yang prostate problem kun napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiun sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven na ang iya nga mga sangkap. Ang ginseng, tungkat-ali, maka kag supalmito. Ang supalmito manami kay kinalaman ini nga nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. Pag siyempre manamit ang sabor niya, si Mise, si partner, pwede makainoma. Hindi lamang ipampatindog lang sa ikong tawo, kundi nagahatag man sa dugang resistensya para hindi ikaw pagtuyohon o pagkapuyon sa imo nga obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:15 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kun mamligan ang aton kolon kontra sa baratian nga cancer. Tinluy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos mamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo, City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, 5.088 billion nga proposed budget sang DSOD manilag-on nga dipinsahan ni Congresswoman Jamjam Baronda. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco. City Hall
2: Reports. Ang ini nga bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang imo resistensya. Nagpataas ang imo energy. Nagamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpa-improve sang blood circulation. Nag-alleviate sang imo indigestion problems, may kapanubo sa pagbuton sa imutsan, nag-detoxify sa imulawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Madinala ko ng depensahan ni Iloilo City Congresswoman Julian Baronda ang masobra sa 5 billion pesos ng proposed budget sa Department of Human Settlements and Urban Development of DZUD para sa 2027. So kay Baronda, Vice Chairperson sa Committee of Appropriations ng Kamara, ang pondo makapadayon sa kasarangan nga pabalay, magasubsidize ang financing kay iban pang nga programa nga nagatuyo nga mabuligan ang pamilyang Pilipino nga makaangkon sa disente nga pabalay. Inimo ni Baronda ang payag sa iya pag-sponsor sang budget sa DZUD, hag-attached corporations sa ikaduha nga adlaw sa plenary deliberations and proposed 7.2 trillion pesos nga national budget. So kay Baronda, ang mga proposal sa DZUD nagalakip sang 1.1 billion pesos para sa housing interest subsidies, kag-administration, kag-implementation sa expanded pambansang ang pabahay para sa Pilipino kon 4-page program. Patagpas ang kongresista ang ginapropose nga pundo, maghatag sang ligwas sa gobyerno nga mapadayon ang barato nga pabalay, mapasangkad ang access sa subsidized financing, mabuligan ang mga pigado nga pamilya nga ara sa hayag nga katalagman, mapabakod ang pagbatuman sang proyekto kag mapadasig paghatag sang pabalay sa bugos nga pungsod. Sidalom sang 4-page program may sari-sari nga bulig ang gobyerno depende sa kinahanglanon sang kada pamilya. Pay ni Baronda nga expanded 4-page program naka-generate na sang 135,758 ka-housing units pagi sa nagkalain nga modalities as of August 2026. Mas malayo ini kun ipaangid sa 1,024 ka-units nga nahuman sa una nga 35 kabulan sang programa. Sa karon, nakakompleto na ang programa sang 15,543 ka-vertical housing units kag 15,775 ka-horizontal housing units nga naokupar na sang linibo ka-pamilya. Dako man nga bahin sa pabalay ang financing pagi sa Pag-ibig Fund kung sa diin mahimo maka-loan para sa pabalay sang tubdob sa 10 million pesos. Sa karon, may masobra na sa 11,700 beneficiaries nga madnilak nung naka-avail sang housing unit sa idalom sang programa. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Ang bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Locus of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
4: Tatak RMN.
0: Ari na new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog.
5: Nance Super Plus Capsule. Bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa NANS Super Plus Capsule?
6: May bukol ako sa likod. Daw sa una, doon ka malagko lang sa kamot kadako, pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sa NANS Super Plus Capsule. After sa sobra isa ka bulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
5: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Gintiob ini nga mangustin guyabano kag malunggay para sa masabasog nga resistensya, duga nga iniriya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggararon sa antioxidant, suporta para sa basog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilognes sa Sangpanay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia nan sa Super Plus sa capsule. The anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga panimalay. My name to extract nga para performance of citronella nagahatag proteksyon sa exposing imo sini nga panit. Gani Magnans Liniment Oil mayo manini kontra sa skin problems kangay sang rikis, alap-ap, alipungaan, anek, eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, ini epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitulyo Provincial. Pag pangatag sa nga AX Financial Assistance sa Capitol, temporaryo nga untaton. Umpisa, September 18. Subong adlaw. Kasama mo sa balita, Rajuman Fiamay Otero.
4: Capital Reports.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Temporaryo ang naginuntat sa Iloilo Provincial Government ang pag-release ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AX. Umpisa subong nga Biyernes, September 18, 2026. Inibilang kabahin sa pagsunod sa Commission on Elections kon COMELEC Resolution Number 11191 ang otsa na katalanan ng November 2, 2026 Barangay and Sanguriang Kabataan Elections. Sa mga nagapangayo sa financial assistance, magapadayon sa pagbaton sa mga documents ang Provincial Social Welfare and Development Office apang hindi anay marilis ang kwarta. Magapahibalo ang provincial government sa mga pumuluyo sa oras nga malift na ang ban kung hindi madayon ang eleksyon. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, FIA, Panes, Otero, Tatak, RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor, Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Kagakilas Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
4: Tatak, RMN.
1: Super 5!

0: Philippines, mabakal ini sa mga butika.
1: RNN News, panahon.
2: Sa ikta pinakauli nga lakad sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod Tarole Cuenca. Rol, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kagsaton man nga mga tagpalamati. Aman natin latest sa the update sa subong adlaw, September 18, year 2026. Padayon natong ginamonitor ining low pressure area nga yara na subong sa kadagatan sang Dumaran, Palawan. Sa gihapon ang ining low pressure area manubo ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo kag maliban sa iya ang bagyo nga ginamonitor naton sa Guasampar, huli naton na siplatan 2460 kilometers sa east northeast sub extreme northern Luzon. So may maximum sustained wind ini siya nga 110 kilometers per hour malapit sa sentro kag gustiness sa pagmadlo sa gilabot up to 135 kilometers per hour. Nagawala gini siya northwestward sa kadisigon nga 55 kilometers per hour. Manubo man ang tsansa sining bagyo nga magsulod sa aton par kag sa karon no wala man sa sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod naton. Pangbangon sining LPA diri sa aton sa Western Visayas magapadayon ining maayong ining magulo-galong man naton nga panyampo kag may mga lapta-lapta kita no nga mga pagulan-ulan pagpangilat ta nagoob. Mahina tungod mahina tub-tub kasarangan naton nga hangin gikan nabagatan nakatungdan. Magdala ini sila sang makanay tub-tub kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 5:39 kag magatunod ini siya alas 5:49 karon sa kasisidmon. Kagaman naton latest for the update sa lindi sa Iloilo Pag-asa, Raleigh Cuenca.
1: RNN News, panahon.
2: Marabog gid nga salamat Raleigh Cuenca ragikan sa Pag-asa Iloilo. Ang ininga bahin turo na sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang iodine, isa ka importante nga mineral nga kinanglan sang lawas para sa balancing thyroid hormones. Ang kakulang sang iodine may mo nga makatuga ini sang balatian nga goiter. Solo sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton lawas wala nagaobra sang iodine, gani kinanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine labi na ang kabataan para sila magdako nga may maayo nga metabolismo kag maabtik nga paminsa. Saron. Gani, dapat mag-inom gid kamo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may mataas nga iodine content. May kapasidad nga pabaskogon ang neuron sa utok. Gani ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nagapadasig man sang metabolismo para hindi tadasig magtambok. Ang iodine sa Dr. Pinoy nagabulig man sa pagpatunaw kag pagsalupsop sa mga mineral sa pagkaon, gani mamintinar naton ang aton nga ikaayong lawas. Pagi sa Dr. Pinoy, makasiguro kita nga ang aton kaugalingon protektado kag malayo sa balatian. Kabakal ini dira sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy kag sa Swilo Pharmacy. Kag sa mga butika man malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang dugang pagid nga balita sa patag naman sang hinampang Alex Yala ginkilala bilang highest ranked WTA player sa 2026 Asian Games entry list. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus mas ginpaipitibo kag mas ginpabaskog gintingob ang mangosteen, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Ginhingadlan bilang highest ranked Women's Tennis Association player si Alex Yala base sa initial nga entry list para sa women's single tennis nga na-publish sa 2026 Asian Games website. Ang world number 18 nga si Yala nga magatigdawa sa Pilipinas kag nagalaom nga makadaog sang gold medal kag makakuha sang ticket sa 2028 Los Angeles Olympics. Lakip sa iban nga yara sa entry list ang singles world number 54, doubles nga world number 7 na si Shuwa Zhang kag world number 82 na si Siyu Wang sang China ante sang Asian Games subong nga tuig. Ginapananaw nga magapasakop ang Filipina Tennis Ace sa Singapore Tennis Open. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi

0: pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumon, Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Mayong aga sa aton nga mga mangunguma sa mga mag, mga ka-farmers naton, exciting ini kay ang Iloilo nyo Agri kag kubutan. Nagpasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakamudlay gani magkigbayan sa kubuta kaagapay sa mangunguma. Para sa masanag nga agrikultura, isa ini ka raffle promo para gid sa inyo para may chance ka nga magdaog sa mga dekalidad kag syempre brand new nga Kubota products. Agi mo unmo bakal ka lang sa Kubota equipment or bakal ka sa genuine spare parts kaysa kada 3,000 mo nga binaklan may isa ina ka raffle coupon. Importante nga may raffle coupon ka. Ang coupon nga ina sulatan mo sa pangalan, contact number kag official receipt number kag ihulog sila sini nga mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5, sini nga tuig sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm, dira sa may Barotac Nuevo. Ang grand prize, isa ka traktura brand new. Ang second prize, isa ka rice transplanter. Kag ang third prize, special power tiller. Gani magpasako pa sa raffle promo sa Kubota kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello, Attorney Pamangkot Santag Palamati, kung bala ano ang pwede niya imuon kung wala siya gin... pabalik sa nga EA agency sa abroad, bisan nga wala pa natapos ang iya kontrata. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Choylin para onto.
3: Hello, attorney.
4: Nakahibalo ka bala ka, Radyo Man, nga mayara sang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Bot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa kurason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
5: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang pwede niya himuon kung wala pa siya gid pabalik sang agency sa abroad bisan nga wala pa natapos ang iya kontrata. Attorney,
6: well, sa mga umuna nga types ng contract, you know, it's usually the best to file the appropriate complaints sa OWA, no? O overseas na workers na ton. Pwede ginalantaw man ang legal kag factual basis abi sa pagpauli sa ibo, maybe dito may mga certain tests nga ginubra nga diri wala na ubra, no? So It has to be reconciled, no? Kag clear ang basis. Kung ma-establish later on nga wala sang basihan abi ang pag-terminate at pagpapuli sa kontrata, then pwede nga may salabton ng agency as to the remainder of the contract, including damages.
4: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Kagaari mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lulu kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga may haplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ha, ang Soft Touch Wonder Oil. May limainik hindi basa-basa ng ingredient tingin. Pedalom sa maidid niya pagtuon. May aloe vera ina nga nagabulig pabanaag sa panit. Kaga nagabulig babanaag sa panit. Nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sa buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C. Kag nagapatas ang collagen. Ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, may uman niya pangontra sa rikis kag katol-katol dala sa fungus kag skin infection. Ang virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa. Syempre may rosemary oil man nga nagapa-relax kag nagapamuok sa nga tulog ta. Soft Touch Wonder Oil, makabakal ka sini sa mga butika Balanyos nga may vitamin C. Makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre sa online kindly check sa FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
7: Good morning, mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends. Nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga monitor sa aton via Facebook, no? Good morning gid ha. Thanks siyempre sa mga nagapamati sa radyo sa kabarangayan sa Kaumhan kag Kabukiran. Salamat gid sa inyong pag-upod kada aga sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Bimbo Pinwila, sa kay Kagawad Bunikalad, sa kay good morning man dira sa kay Nonoy Silobrico, Mel Gargaran, Lisel Kapada, Candido Incaunado Jr., kay Tessa Tabladillo, kay Toto Ryan Jan Tabladillo dira sa Adgaw Tubungan. Good morning kid. Jasmine Guerrilla Fakultad, kagasubuman sa kay good morning man sa kay Edgar Labarico Senior, Tele P4 Alma Ahenga, sa kay Akimi Mihares. Good morning kid. Subong man sa kay good morning man sa kay Irol Diriquito dira sa Barotaca Nuevo, kay Maring Jasnis iasawa si Mirinda sa Agkuyawan Pulo, Barotaca Nuevo. Good morning kid. Maria Cecilia Incaunado, good morning man. Jess Pal, kagasubong man sa kay Ernesto Liavore. Lorna Aranita Apusaga, kay Gawad Noel Coscolwila, kagasubuman sa kay good morning man sa kay Antonio Bernal Laguna, kag sa kay Margarito Espijo Maraminto. Subuman, good morning sa kay Cesarlita Armada, Stephen Faniga, kag subuman sa kay Jennifer Junior Tan, no? Ginagreet niya happiest birthday sa iyang husband, no? Yabana sa kay Dudot Tan sa barangay Kumpayan, Dumangas, no? Happy happy birthday kid. Subuman sa kay good morning man sa kay Laura Sumagaysay, Margie Cubillas, Mary Ricabar, Mayan Murino, sa kay Laura Sumagaysay, sa kay Samuel Dalipe, Casboy Shason, no? Happy happy birthday, no? Kagay Kap Pinky Shason dira sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Sa kay Manong Uring, kag subuman sa kay Hilda Dilag, kag sa kay Saldi Bantige, Raul Bernesa, kag subuman sa kay Dadang Bernales, Randy Santisas, Irinita Lapastora, kagasubuman sa kay Rodti Bobos Hilogo, Susan Galon Alarba, kagasubuman sa kay Randy Hagurin, Kerry Chua, kagasubuman sa kay good morning man sa kay sige, puro kompito na. Good morning man sa kay Marlene Miranda, kagasubuman sa kay Lucio Sanoy, Ria Jane Losada, kagasubuman sa kay Renza Osmolo, Erna Ablanido Paro, good morning din sa inyo. Aileen Hipulia Guares, kagasubuman sa kay Arnel Saunoy, no? Sa Unoy family, dire sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Lito Binyas, Marilyn Castor Panisales, Jimar Tanalion, kagasubuman sa kay Felix Cava Jr., Nonoy Silobrico, Bimbe Bartolome, Michael Magaluna, kagsubuman sa kay GB Calad, Tristan Waya Tagulay, Nani Binliro Bitsaida, kagsubuman sa kay Jeffrey Hibyunada. No, mayong aga gid, salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Si Garda Ayot Arbolonyo nagapamati Garda Andy Sabak ang Chief Julius Lazara, pare Alex Caras kag si kumpare kay Jose Reynold Lerdon kag si Snyak Lia sa may Dubanga, si Lerdon dira sa may Monfort Hospital ang bal ni pare Alex Caras nagapamati. Kag subong man kay Kagawad Naldo Mandolosaga, pare Chief Alex Ares Alfuente, kag kay pare Gili, pare Jose Kalubiran Flores Jr., kay Tatang dira sa may Maria Clara City Proper, aga panagbugtaw para nga magpamati. Tang, good morning gid si mo kay Brother Federico Guzman, Brother Frencio, Brother Bong Cathedral, kay Nung Bentablati. Thank you man kag kay Major Nairo Jimenez nga pirmi man nagapamati, kay Sir Rick Guillos, Ma'am Tain sa Guillos, kay Ma'am Jema Nung Julie Navarro. Good morning gid sa inyo. Thank you.
7: Sa kay Baby Rain Opinion, Jewel Sikugal, no, good morning gid sa inyo. Sa kay Sheila Carbonell, good morning dira sa may Kulub Anilaw. Sa kay Lorito Acuesta Rendon Jr., Cas, good morning gid dira. Kag sumuman sa kay Brad Pitt Badera Bistuer, Jesus Sirudo, Sir Jake Sirudo dira sa may Balagon Anilaw. Sa kay Parekoy Roland Borla dira sa may Pavia, James Carpedra sa Dumangas, kag sumuman sa kay kagawad Ernie Desa adira sa may Balunos. Good morning gid sa iyo. Salamat sa pag-upod ha, sa atong pagpangalagad kagawad Robert Martires adira sa may San Pedro Molo. Good morning man. Yung tato Hispano Kanan Seafoods adira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Kadyo tato na naikonseng. Good morning gid. Toto Hector Tita Maritso. Good morning man. Tato Hispano Kanan Seafoods may Francis man sila sa Itria sa Manturiao kag airport sa Banwasang Kabatuan. Pagbalita lugay-lugay, madrag ko na nga mga balita lokal kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:40 na sa kaagahon.
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour sa maabot nga Sabado, September 26, 2026, Las 9 sang aga sa Activity Center sang Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag mag taog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack, kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network, kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
15: Supple Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
15: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samphon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
15: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa
18: mabuti ka. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
19: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: Be extraordinary with MX3.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
25: Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako si May Nano.
27: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
26: Oh, tumarko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecreen capsule, kaibiktibo kayo.
25: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
1: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika ng Mercury Drug Stores nationwide.
3: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
5: Ako man! Isa, nagasakit kag nagaluha akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
22: Mighty C, mabakal sa mga butika. TGX 500.
28: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
28: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
29: Kila na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: TGX 500.

0: coffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi Eunice, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Mabili sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 5:47 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona.
3: Eric John Pamplona.
2: Kag Radyoman Benroy Bernal.
3: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life extension vitamin D3, pataas ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian na pinamakamamatay nga cancer. Maginamatis duha ka kapsula sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya, ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branch sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita ka, mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo na mga medical doctors. Kadto ka sa Life Extension Clinic, ara lang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Wing, siyudad sang Iloilo, sa Tagbak Distrito sang Haro, may ara man pati sa poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo kag Bangga Dama, Santa Barbara. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko nga mga balita subong aga. Malapit sa gatos ka mga estudyante sa A. Merason Elementary School, benepisyaryo sang Maria Corina Canoy Feeding Program sang RMN na Iloilo. Kasama mo sa Balita Radyoman, Rizzi Bordon.
2: DYRI Radyoman Report.
5: Malapit isa ka gatos ka mga learners sang A. Merason Memorial School sa Mandriao ang nakabenepisyo sang Maria Corina Canoy Feeding Program kahapon. Kamay ini sang ika-14 nga anibersaryo sang Armand Foundation Incorporated. Tuman ang pagpasalamat sang eskwelahan bagod sa manamit ng masustansya nga snacks nga Cup Ising Pancit Molo ni former Kapitan Ising Villanueva sang South San Jose Molo. Sa interview sang Armand Iloilo kay Ma'am Lilibeth Taala, principal sang A. Merason Memorial School, ginpahayag niya nga tuman kay importante para sa physical, mental, kag emotional well-being sang bata ang feeding program. Pahayag niya, manaming epekto sa ni sa academic, emotional, kag social performance sang mga learner.
6: Ini nga programa, dako gyud nga bulig sa A. Merason Elementary School, kung sa diin ang feeding program nga ini maka maka-receive man ang among mga kabataan. So ini dako gyud nga bulig, no, nga at least ang kabataan namon makakaon sa manamit na pagkaon nga gin provide sa RMN. So thank you so much gid sa provision sang food. Ini nga feeding program dako gyud ni nga bulig ang mahatag sa amon, no, especially on the physical, mental and emotional well-being, no, kung gusto ang bata manami gid ang performance ng aton bata academically, emotionally and socially. Manami gid ang resulta kung may feeding program sa aton nga mga eskwelahan. And RMN, thank you so much.
5: Ang kabahin sang pahayag ni Ma'am Lilibeth Taala. Sa bahay naman sang RMN Iloilo, ginpasalig ni Rajaman Ronel Sorbito, station manager sang istasyon, nga magapadayon ang foundation sa pagpatigayon sa siling mga aktibidad nga makabulig sa kabataan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Madamo gid nga salamat kay Radyoman Rezi Bordon. Thank you.
1: Salamatan mo gid siya ba?
4: Si Rizzi pa.
1: Talag sa amin lang mo.
4: Pero thank you kay Ma'am Taala. Baka nami mag-accommodate man mga teachers na kahapon dito sa may A. Merason Memorial School, Elementary School, Radyoman na Eric. At least, nakapalipay kita, nakagnahatag kita sa masustansya nga paghahon sa gamay lang nga bagay sa aton sininga mga learners. Sa piyak nga bahin, balantayan ining Sabado, buwas. Kay may mga brand out diri sa syudad sa nga Iloilo kag 12 oras ini, pero may iban nga ti hindi man amo na kalawig pero malawig no ang brand out nga ekspektaro naton sa Sabado. Kay ang hambal diri sang More Power, no, nga may ara sang nagpangabay kuno ang National Grid Corporation, para sila nga maintenance, work kag upgrade sang ila sini nga mga substation. Ari naman kita sa istorya, maintenance ngini. Aw pirmi lang kita inarasunan sa mga maintenance ngini. So, may brownout nga expectaron kita 14 hours 5 a.m. to 7 p.m. Be informed no sa mga kuturan nato da Hall of Arevalo Feeders 1 and 2, Hall of Diversion Feeders 2, 3 and 4, Hall of Mandriao Feeder 4, Hall of Mega World Feeder 3 and Feeder 6, Hall of Mobile Feeders 2, 3 and 4, Molo Feeders 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Portion sa Diversion Feeder 1 and Mobile Feeder 5. Portion sa mga barangays no nga may brownout 14 hours gidyan no grabe gidyan Inday City proper, San Agustin City proper, San Felix City proper, Villa Anita City proper, Montenegro Haro, Our Lady of Lourdes Haro, Bantod La Paz, Magsaysay Village, Nabitasan, La Paz, San Nicolas, La Paz, kag Taal, Molo, Rajuman, Eric.
1: Oh. Actually ang kwan nga ni ang burnout nga ni, though 3 times or 4 times na ini ko nung agin kwan, gin cancel, because ang manual load dropping nga ginapatigayon sa Panay.
4: Parang hindi maglawig pagid, kiti, dugangan mo pagid, abir manual
1: load. May manual load dropping na, tapos ma-burnout ka pagid, tama ka dugay dugay. Ano yan ang wangal sa ngaton sa niyang mga pumuluyo. So nung kapon kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist ng NGCP, ang ini nga power interruption Radyo Man Binroy, makatakto na kabisis gidman no agin paiway. Pero kinanglanon ini kay kabahin ini sang ila sining upgrade kag preventive maintenance sang Iloilo substation kay ginakabig nila nga smart substation. So bilang kwan sini, bilang kabahin sini ang more power Radyo Man Binroy ang mga ride on sa ginayo nga ni sang NGCP nga burnout.
4: So meaning ma kwan man sila, mapatigayon na malang sila sang kwan.
1: May amo na nga may preventive maintenance man sila.
4: Ma-maintenance man sa total ma burnout na malang, no?
1: Oo. Ti dugay mo mga 5 to 5. No, ti ibang gani nga kwan sang more gani, may kwan sila oh. May ara sila sang portion nga until 7 p.m. No, ang ila sining kwan, ang ila sining burnout nga pagapatigay ron Radyo Man Binroy. Pero sa bayan sang NGCP, 5 a.m. to 5 p.m. ang ila sining schedule. So ma-ride on ang more, parang ati at least burnout na malang man ang NGCP, nag-ayo man sila, at chimpo man nga makaride on sila, kag mga pangayo man sila sa ila kinahanglanon nga makaihon sa ila sining mga substation, sa ila nga mga linya.
4: Sa gusto ta kag sa indi matabo gina. Preparar nato na nga daan no pang charge na kumusang dapat yun nga i-charge kung may mga rechargeable ka mga electric fan o kung anong mga appliances i-charge na ninyo no kag preparahan ninyo ini at least pag abot sa gabi may ara na kita sang suga sa aga ti medyo antos lang gamay pagita kana sang favorite spot mo sa imo dra nga balay nga mapaliwan sanan mo kun wala sing wala kita sang kuryente kag hindi ka man pangumpra sang mga kwanda pwede yung ma-ref nga mga pagkaon kay basikon magpalanos so mga abiso ina para sa aton sini nga mga kauturan kay Hambalta anong tabi ni kay ti matabo gid ini kay ti naaprubahan na ini Radyo Man Eric.
1: By the way, may kang tanang gapon sa istorya sang burnout tanay Radyo Man Binroy. Kang nagligad nga adlaw si Councilor Rex Sarabia, nag-deliver siya sang iyang privilege speech, no? Kaga damo kinakibot man sa mga wordings ni
4: Parang nag-viral yung kwan
1: Rex Sarabia. Ang sa ganimang danan niya nga mga councilors. Gumpok mo.
4: Oo, oh, ang last din nga, ang pamuyan daw yan. Ayaw
1: matiari, pamatihan ta ang kabahin, no? Sang mensahe, or kabahin sa privileged speech ni Councilor Rex Sarabia.
7: Pinalo na lang yan yung Department of Energy kag ang Energy Regulatory Commission. Wala ka na lang sa contingency plan. Wala ka foresight. Wala ka common sense. Wala ka mamaya.
4: Inang... Daw pa city boy gid yang magamal. Let's buy. Dumduma ko sa sangkali sa mga city boy kita yalin sa umati kita mabatian mga city boy lang. Let's buy.
1: Damo na mga kwan damo na mga ano gani para wag na may expression. Ano man ay yudi kakak ya. Iya ya. Let's nga maya.
4: Let's buy. Okay sis.
8: Loko-loko gini si Councilor de la Llana.
1: Ano?
8: Okay, sis. Sisi, bala mo.
1: Sinagin congratulate niya.
8: Gani. Oh. Ang nag-cheer gani. Oh. Di sino man abi mag-suportahan. Kundi kamukamo.
1: Gani nga yung sugpo niya ni Councilor de la Llana nga. Congratulations, sis.
8: Ay, apos. Winner. Ang speech ni Rex sa Sarabia. Attorney at law. Congrats, sis. May clap-clap pa ba?
1: Congrats, sis.
8: Sis, sisi. Oh. Oh, ambot na lang.
1: Ambal ka kinala ko. Confirm.
8: Ay, di si Nini ya. Why pa niya? Why pa niya ako si Nini? Confirm na niya. Tugay na niya confirm. Hindi mo na yung pag-i-reconfirm, kikonfirm na niya.
1: Oh. Pero, kwan ha, medyo may unod ang... Kumbaga, ang damo kang bando, hindi nga yan si Councilor Rex Sarabia.
8: Gani kinuka!
1: Gali kay ti simpre, sentimento yun isang mga pamuloyo sa siyudad.
8: Kinala mo mag-high tone dyan, abe, ti ang iyang ato, no? Daw, do wala tabala na bati ang ginyalin sa una, nga amuna, bla. Daw, nagulpihan, mangkita kay Tony Rex. Do, bisan ako.
1: Councilor Romel Duron.
8: Oo.
1: Ga, uyog na, was niya.
8: Do, iguro ga, expectan man si Romel Duron niya, muning mga
1: wordings. Why sa mag-i-expectar sang lahat na baya?
8: Oo. Pambot kong party pa to sang script. Mas kung dala na sang emotion.
1: Why, kaya nabasa kong bilog na script. Why man to yan? Mga adlibs.
8: Di ba? Anong balik? Lahat na maya, sis. Yogs.
1: Pero ayos man. Ah? Ayos man.
8: Okay. Oh,
1: pero mas ayos yung
8: ano.
1: Balita nga si Senator Risa Ontiveros.
8: Wala gig ko niya.
1: Kung sila ni board member Jason Gonzalez.
8: Oh.
1: Actually,
8: no, wala gig ko niya balaya.
1: Two times na nagwa. Malamun na ka nagwa ni nagligad. Kay nagambal to bala si Senator Risa Ontiveros nga may long time partner na siya.
8: Oo. Oh.
1: Tindiri sa syudad iya sang Iloilo, siguro-duro maya mga nakamarites sina di.
8: Oo.
1: Ah, damo man nagambal nga bala namon kun sino.
8: Oo.
1: Mo na bala. Pero sa pila ka mga event abi, permitin man niya gaupod si Senator Risa Ontiveros kay member Jason Gonzalez. Kay kabalo ka upod ni sila sa kwan mo sa Liberal Party. Kay mga kwan gini niya, mga diehard Pink Lawan gini niya Radyo Man Binroy.
8: Oo, ever since siya Pink kwan gini niya.
1: Oo.
8: Isa lang gini ang partido yang ginatuhan ni board member Gonzales. Hindi namin
1: eh, kung basi mga kwan bla, basi mga sabat ni board member.
8: Ma-confirm niya kung... Hindi, wala man sing problema, abe mo.
1: Why man na sila mga
8: kwan? Kay si Senator Risa, ati kwan naman niya ng, anong gani ni? Byuda, di ba? Ti si board member Gonzales, di ba? Wala man niya partner.
1: Wala yan sang bawal sa
8: inyo. Wala man niya, oh.
1: Ang magaling ang confirmation na bala, ti, siyempre, why man na gina-deny, why man gina-confirm.
8: Oo.
1: Yung tao naman ang sinag-hambal nga, ti, ba si sila gina?
8: Ti ano, kamatis mo. So, sa ato na. Tingay galing kayo si... Bala mo, Senador, abe mo. Senador, siyempre, may istoryahan gina. Pero wala man sang problema, gra. Kaya bisan pa to niya si... Kwan, gulang-gulang gawa si...
1: Na ginawa naman naliwat. Kaya kabalo ko pag... Apagkwan bala, pag bisita to bala sa mga friends of court bala, sa mga curate bala sa mga
8: kay
1: Justice
8: Panganiban.
1: Oo,
8: kaya daw mahirit man sa kwan. Pag hinugay ka ni Chief Justice ha, mo na niya nga mga Ilonggo si kwan, si Nitori Saltiveros.
1: 16 na si Nitori Saltiveros, pero tiyan mo na nga
8: ambal nila bala hindi pangin man kwan abing. Bala mo hindi man niya, way manirig kapainit, harap man sa opisina, hindi man niya hago niya, tikita mo daw, hindi niya sisinta.
1: Grabe, hindi hago.
8: Hindi, pero sa ato niya mga hago, kita yato niya. Kita mo, typical yung ako niya, ilitom, kita yato niya. Tila niya, hamis si sila niya, doon hindi mabalaan.
1: Sa ganyan 60 years old, hindi mabalaan?
8: Oo.
1: Si Senator Risa.
8: O, tiya mo na, hindi ka na justice pangaliban, hindi ka na maglaham, amo na ni, si Senator Risa, Ilongga dya.
1: Kaya Ilongga, gid man talaga.
8: Okay. Okay, sis.
1: Okay, sis.
8: Ano na ni Guroy mo? Lahat sa maya, sis. Kalaw, ay galing, no? Lahat sa maya tapos, sis, ang punta, no?
1: Liwat.
8: Lahat sa maya, sis.
1: Okay, sis.
8: Bow, sisi. Aragoy, ah.
1: Kamati na kita kay Dr. Doc Marpa, no, para sa Life Extension Philippines.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kay sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian ang isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa.
11: Ini si Dr. Manfred Marpa.
12: Gina-advocate gid naton ang regular nga pagpa-check-up. Bangod alarming gid subong ang mga report ilabi na sa aton mga younger nga mga members ang population. Suno sa pinakaulihi nga mga data, ang incidence sa mga cancers, diabetes, ang cardiovascular disease, nagasaka, dugangan pa sa sini ang incidence sa mental health issues sa aton nga mga pamatan-on. Amakon nga ang bilang isa ka medical doctor, ginapalig-on kay gina-encourage gid naton hindi lang mga aton nga mga adult members ng population, sa mga elderly, kundi especially ang aton nga mga younger members ng population nga gina-consider naton nga mga future sa aton nga pungsod. Amugani nga ang Life Extension Medical Clinics ara pirmi sa paghatag sa inyo sa serbisyo, sa likalidad nga klase sa pagkonsulta, agud nga mahatagan sing atensyon ang inyo nga mga medical concerns. Nahibala naton nga ang prevention, importante gid, pinaagi sa early nga detection sa mga balatian, malikawan naton ang mas dako nga gasto sa hospital kag sa iban pa nga mga paagi sa pagbulong. Inaagdagin namon kamo nga magkagto sa amon Life Extension Medical Clinic para sa medical check-up kag dekalidad nga pagkonsulta sa aton nga mga medical doctors. Kag tigayunon ang dekalidad nga pagpakonsulta kag pagpa-check-up sa aton nga mga medical doctors.
9: Life Extension Philippines.
10: Para sa inyo health consultation, magkagto lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place, Iloilo, Tagbacaro, SM City, Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaraes. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
1: Nabatian si Dr. Marpa, or Dr. Marpa sa Life Extension Philippines. Gamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Bisita lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre silang medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, happy, happy birthday gid sa kay happy happy birthday gid sa kay Karen Bangunon Lozarita. Ma'am, happy happy birthday gid dira sa from Camiros Elementary School teachers and staff. Happy birthday. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
4: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and the Cast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
15: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na. Makala stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guwapa ka. Stress Tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Goodbye.

0: profit. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:07 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news!
4: Straight to the point, headliners!
2: Malapit isa kagatos kay estudyante sang Emirasol Elementary School, benepisyaryo sang Maria Corina Canoy Feeding Program sang RMN.
5: Councilor Saldivar nagalaom nga mabaton ang saba sa Medicos Medical Center sa iya ginahingyo nga incident report sa aksidente sang rider sa guwa sang hospital.
2: 12 ka oras nga brownout sa pila ka bahin sang Iloilo City kag Pavia sa Sabado, kinahanglano na gid suno sa NGCP.
5: Asawa nga nagpatay sa iya 11 anyos nga bata sa Uton, hindi na papasakaan sang kaso sang iya bana.
2: Postpartum depression nga nagigo sa Iloy, ginpatag sang isa ka medical doctor. Balita Nasyonal, Marcos Luyag nga mapasar ang anti-political dynasty bill sa iya termino.
5: NBI nagkakita sa mga red flags sa 47 ka flood control project sa distrito ni Paulo Duterte, kongresista. Ginahangkat ang hensang investigaran man ang flood control project sang asawa ni Matibag.
2: Balita International, UN mission nakakita sang rason nga nagcommit

0: committer sang war crimes ang US sa Iran. Tehran nakakomiter man sang crimes against humanity.
1: Sa negosyo, preso sang diesel posible magsaka sa pulo ka piso sa masunod nga semana.
0: Sa sports, Alex Ayala gin kilala bilang highest ranked ka WTA player sa 2026 Asian Games sa entry list.
1: Sa showbiz, Ninyo Mulak ginbawian sang driver's license.
0: Kag sa extra wow balita, taxi driver nagpakunok-kuno nga ginkumbulsyon nagud makalikaw sa iyang mga hold upper. So scripted man to.
2: Base hindi man.
0: Scripted wala no.
3: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Biyernes, September 18, 2026.
0: Ako si Radyoman Novi Guaso.
1: Radyoman Regan Arlos.
3: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata! RMN.
0: Kumusta ang tanayin dalagan sa itong panahon? Subong adlaw, Radyo Man na VMA Otero.
3: RMN News, panahon.
4: Mayong aga mga karadyo man, ini ang lakat sa panahon, subong adlaw. Nagkita ng low pressure area kung LPA ngayara sa kadagatan malapit sa Dumaran, Palawan, sunod sa ulihi nga report sa pag-asa. Samtang ang severe tropical storm Duwan ngayara sa Gua sa Philippine Area of Responsibility. Ini makit-an sa 2,460 kilometers sa sidlangan, aminhan sang extreme northern Luzon. Dalasan niyang hangin nga may kabaskugon ng 110 km per hour, kagpag madlos tubtob 135 km per hour. Nagkahulag naman ini sa northwestward sa kadasigon nga 55 km per hour. Diri sa western Visayas, sila binasa Iloilo, manghimagalumo ng panahon nga may chances ng laptalap ng pagulan, pangilat kag pagpanaguob, dala sang LPA. Mahina tubtob makasarangan nga uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga balod sa karagatan. Ang temperatura diri sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sa ning aga kag magatunod la 5:49 karon sa kasisidman. Ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panes Otero, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton balita lokal.
1: Mga karadyuman, ang pahayag si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura sa mga tika nga mahimo-himo na gumapaganaga ng epekto sa padayon nga power interruption sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Distura, nagpasar siya sang resolusyon sang September 8 nga nagapanugyan sa mga establishmento kag kompanya sa probinsya nga magpalista sa Interruptible Load Program o kon ILP sang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission. Pagi sa ILP ang mga pabrika, mall kay iban pa nga madalag ko nga may establishmento nga may kaugalingon nga generator sets mahimo magamit sang ila kaugalingon nga power supply sa tiun sang peak hours o kun mataas ang demand sa kuryente. Sunod kay Distura, pagi sini hindi na kinahanglan nga magkuha sang pareho nga kadako sang load nagikan sa grid ang mga establishmento. Gani mahimo ini makabulig sa papauntad sang presyo sa power system. Ginpahayag man ni Distura nga kinahanglan ana isang kasugtanan kag mekanismo sa tunga sa mga nagapartisipar nga establishmento, Department of Energy kag ERC antes mapatuman ang programa.
5: Ang ini ang ILP Interruptible Load Program, ini ba lang during peak hours, peak demand, ini mga factory, mga dalagko ng mall, they can generate their own power mo. May mga gensets ni sila, paandaro nila, para amoy niya mag-hatag sang power sa ilang establishmento, para hindi na sila yamangin kabahin pa sa nagkuha o nagkaon sang load nga halin sa grid.
1: Samtang ginpabutyag man ni Distura ang kinanglanon nga mapataas ang kapasidad sa mga substation sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sa Iloilo. Suno sa iya, madamo sang renewable energy company sa interesado nga mag-invest kag maghatag sang dugang nga power generation sa probinsya. Apang limitado pa ang kapasidad sa mga substation nga magkabaton sang amunga power. Gipay ni Distura nga may mga nagapadayo na nga proyekto sa Solaris kag Lucky 8 nga ginapaabot nga mangin operational sa katapos kapusan sa tuig. Kindugan pa niya nga kinahanglan man mapakayo ang backbone line sa transmission line, ilabi na ang mga linya nga nagakadto sa Santa Barbara agud mas masuportahan ang nagadugang nga panginahanglan sang kuryente sa Iloilo.
5: Pod kami ni Board Member Olek, supliko nagpasar sang resolusyon nga gapanawagan kay President BBM through and Secretary Sharon na kung pwede i-direct ang NGCP to increase the capacity of the substation in the province of Iloilo. Kay madamo na sing interested ng mga renewable energy company, pero ang substation naton sa NGCP naton do hindi ka-accommodate sang mga generate ng mga power nga ni. Maagigya po nabi sa substation sila.
1: Ang kabahin sa ang pahayag ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura, ginsiliman ni Distura, nga ini nga mga tikang mahimo manging kabahin sa mga solusyon agud mapaganaga ng epekto sa power crisis samtang ginapangita ang long-term solusyon sa power supply kag transmission capacity sa probinsya.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:15 sang aga. Nagapatag ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP angot sa 12 ka oras nga scheduled power interruption sa buwas Sabado, September 19, 2026. Mapiktuhan sang las 5 sang aga, las 5 sang hapon nga scheduled power interruption ang pila ka bahin sang franchise area sa More Power Iloilo kag Pavia Substation sa idalom naman sang Ileco 1. Suno kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist sang NGCP, ang ini nga power interruption ang makatatlo na kabeses nga ginpaiway bangod sang halos adlaw-adlaw nga manual load dropping o kon MLD kadungan sang kakulang sa supply sa Visayas grid. Payag niya kinahanglan na ang pag-upgrade kag preventive maintenance sang Iloilo substation nga ginakabig nga smart substation. Dugang pa ni Alcantara, ini kabahin lamang sang halos 90% nga preventive maintenance activities nga wala gindayon sang NGCP.
2: 3 times na siya na isol, no? Kaya siyempre, we understand, no? The discomfort, no? Sa aton general public. Kaya kita mismo, no? We don't want, no? The Ilonggos to suffer more than anything else, kung pwede man lang, no? But unfortunately, damo kita sang rescheduling kay we were anticipating, no? Nga by the end of August, nga tani magbalik na kita sa close to normal, di ba? Unfortunately, medyo nag-extend, naglalapag sa katapusan sang August kag early September. That's why isol naman siya. But this time around daw, hindi na gid kami makaano, no? Isol some more.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Regan, kadungan sini magapatigayon man sa ride-on activity sa More Power Iloilo. Nagpasalig si Regan, nga tingwaan nila nga mabalik sa mas timprano ang supply sa kuryente.
2: Rest assured, we are doing this for the betterment and hopefully, no, maibalik nato ni siya way before the aton nga target na 5 PM, no. So we will try our best, no, to get back the power as earlier as possible, no, in a safe manner, no. So, siyempre, quarantine, delikado na. So, let's do our best.
0: Ang kabahin sa payag ni Regan Alcantara.
1: Kaduro sa pangalan, ilog sa ngalan ko karoon, aga.
0: Mas magulang sa uro si mo, sa idol. So ikaw nag-ilog siya. Why man gina, kadlaw lang ko kay ti. Na-associate pula sa brownout ang ngalan nga Regan. Tapos ang pinangakig, di ang Regan. Pusipos ka lang, taga-NGCP ka gali. Tapos kuno-kuno ka pa niya kung may brownout. O king-akig ka, utro ka man gali. Eh, Mr. Regan Alcantara, joke lang.
1: Hindi na papasakas ang kaso ang 41 anyos nga asawa nga nagpatay sa 11 anyos nga bata nga babae sa barangay Kabanbanan, Uton, Iloilo. Gabi sang September 16, sunod kay Police Lieutenant Colonel Norberta Sipole, hepe sang Uton Municipal Police Station nga inian na hisugtan sang 47 anyos nga bana, kaupod ang ilang pamilya. Payag pa sang opisyal sa Baylo, buligan na lang ay pabulong ang asawa matapos nag-suprer ini sang postpartum depression. Sa manunduman, nasapuan na lang sang bana nga wala na sang kabuhi ang nag-isanong nga bata sa kinuwang paralgan sa Ilabalay. Naibaluan nga mag-iloy lang ang bilin sa balay sa matabo ang krimen sa dinggin gutrab niya ang liog sang iyanak. Sa karon nagapabilin nga yara sa kustudiya sang Uton Police Station ng Iloy nga nagpatay sa bata.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:18 ang aga. Break anay sa balita mga pekita mag Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinanting parano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa ato nawong daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix. Importante nga tagan sang atensyon ang mental health sa mga Iloy pagkatapos magbata ilabi na gid kon naga-experyensya na sila sang tuman nga kasubo kabalaka kag pagkadula sang paglaom. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dr. Marie Bambi Piodina Tupas, resource sa person sang programa nga Yes Doc sang RMN Iloilo, ginpatag sini ang kinalain sa ginatawag nga baby blues kag postpartum depression. Duha ka kaimtangan nga mahimo ma-experiencehan sang isa ka Iloy pagkatapos magbata. Suno kay Dr. Bambi, kinanda na para sa isa ka Iloy nga maka-experience sang pila ka mga pagbago sa iya panimuot kag emosyon pagkatapos nga magbata. Mahimo ini maglakip sang pagbatsag sang kasubo kon kabalaka, pagsakit sang ulo, kabudlayan sa pagtulog kag mga pagbago sa pagkaon. Samtang ang postpartum depression mahimo nga mas malala kag madugay sang kapin sa duha ka semana. Mahimo ini bangdan sang tuman nga kasubo, kabalaka, pagdula sang paglaom, kag kabudlay sa paghimo sang adlaw-adlaw nga mga hilikoton.
6: Kung maghambal kita postpartum depression, ini siya severe na nga ginabatsyag sa pasyente nga kasubo, sadness, anxiety, despair, and hindi na siya ka-function well in terms sa iya nga matag-adlaw nga ginaubra. Kag naga-persist beyond, usually beyond 2 weeks. Pero kung maghambal kita ya baby blues, na parang daw ano lang siya, daw part lang siya ya sang daw response lang sang body sa, di ba, kinaglain na ang dynamics sang imong nga family, sang personality mo, kay may bata ka na, daw normal lang ini siya nga response sang isa ka nanay.
0: Kung malala na o kung nagapadayon ang mga sintomas, matalopang dan, ang Iloy ginapanuginan nga magkonsulta sa isa ka professional sa kayong lawas para sa pag-usisa kag nagakaigo nga diagnosis. Depende sa kondisyon sang pasyente ang pagdumala, mahimo maglakip sang therapy. Iban pa nga psychological interventions kag kon kinhanglan, may ara man sang antidepressant nga bulong nga dapat gamiton lamang sa idalom sang giya sang isa ka doktor.
6: Kinanglan niya lang masalan lang madala siya sa isa ka masaligan nga doktor nga maka-screen kag maka-label nga kinanglan naton tagaan sang pagtamod ini kay ti probably based sa screening nga dinobra ko may ara na sa senyales nga may depression siya.
0: Isa sa mga buta ginatagan pagtamod ni Dr. Bambi ang importansya sang suporta gikan sa pamilya kag partners. Importante ngang isa ka Iloy wala nagaisahanon sa pagatubang sa mga pagbago kag mga responsibilidad pagkatapos magbata. Ang bukas nga komunikasyon, bulig sa pagatipan sa lapsag kag emosyonal nga suporta ang makabulig sa Iloy samtang nagapaayo ini.
6: Very important gid ang pagkadto sa isa ka doktor or sa isa ka OB gynecologist once ni ara na kamo nga suspetsa nga kamo nagabusong. Then number 2, na very important would be family support and the husband support. Amo gid na ang isa man ka pinakaimportante nga aspeto para hindi magdevelop ang mga senyales sang emotional dysregulation ng isa ka nanay. Kay dako gid na iya ang mabulig sang matawhan nga panimalay.
0: Ang kabayan sang payag ni Dr. Marie Bambi Piodina Tupas, resource person sang programa Yes Doc sa RMN Iloilo.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:22 sang aga, balita ng inyo nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, at sa may kong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Standby ka mo kay Dugidugay, istoryahan ta ining prediction sang psychic nga si Rudy Baldwin. Ilo-ilo gid ang ginapanya pirmi, no? Ginalantaw, no? Siguro gusto niya gid nga ma-monetize.
1: May mga kwan siya, may mga prediction sa Radyo Manuvi.
0: Sa may marumpag ko nung flyover, kag taytay, dayon may sunog sa eskwilahan nga color blue, malapit man sa sina nga flyover. Kag may mga kababaihan kita nga tres ang pagpanghimulos. Baga, kag may linog nga matabo sa aton, kag may alan ni Pal nga kalidad sa nga baha kuno nga mag-igo man sa Iloilo.
1: May ma-crash kuno nga eroplano. Kag
0: may barko nga malugdang.
1: Barko nga malugdang, may mga mapatay.
0: So basahon ni karon ni Busay Dol, pero standby ka mo.

0: vaccinate, labi kita magalong, kung akong taga DPWS, di maminsar ko subong, kung kayo uhon, tagidangungka, pay Uber, kino dekado tao.
1: Basi, basi ang aganan, way pamatapos, lo, wrong eye na blang.
0: Gani, no? So, standby ka mo kay Karon Matian ta naman, reaksyon mismo sang simbahan Romano-Katoliko. Standby kay Mengko Pudta Dugidugay, si Father Angelo Colada, ang Social Communications Director sang Archdiocese of Haro. Kay ti mismo, alin kay Baldwin, sila niya pangamuyuan.
1: Oo, pangamuyuan.
0: Ilang taon tabi karon kung anong reaksyon sa aton nga simbahan, angot sini, para nga may magbalanse sa mga nagakapraning subong nga mga pumuluyo.
1: Makabati nga daan sila sa mga pro-prediction nga ni. Ang iban na galalaan na amo na ganing ginatawag nga prediction.
0: Kapati pa ganing iban sa kapredi eh.
1: Galing kay amo man na Radyo Manuvi mo, kaisa bala may mga prediction nga nagmatuod bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga natabo, no? Natabo ti ang iban, gambal sila ti ang prediction nga na base kumatabo. Kumatabo man, kumatabo man ina, why man kita gyapon sa mahimo Radyo Manuvi? Kay why man kita kabalo kung diin ginaayon, diin gid na dapit malinog dapit, diin na ma-crash ang eroplano, sino na mapatay. Ti amula na nga kung sa subong nga nagapangabuhi kita. Halungan tagid, halong kita sa tanang tanga bagay. Kung nag-drive kita, hinay kita. Kay bisan paano makatagam-tagam ina sa mga aksidente Radyo Manuvi.
0: Boss Idol, hindi lang pang NGCP. No, pang psychic pa. Sambay, dugi-dugay sa aton nga pagpangalagad.
2: Tatak, RMN.
1: Malapit isa kagatos ka estudyante sang A. Mirasol Elementary School, benepisaryo sang Maria Corina Canoy Feeding Program sang RMN Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Rezip Bordon.
3: Malapit isa kagatos ka mga learners ng A. Mirasol Memorial School sa Mandriao ang nakabenepisyo sang Maria Corina Canoy Feeding Program kahapon. Kabahay ini sang ika-14 nga anibersaryo sang Armand Foundation Incorporated. Tuman ang pagpasalamat sang eskwelahan bagod sa manamit ng masustansya nga snacks nga Cap Ising Pancit Molo ni former Kapitan Ising Villanueva sang South San Jose Molo. Sa interview sang Armand Iloilo kay Ma'am Lilibeth Taala, principal sang A. Mirasol Memorial School, ginpahayag niya nga tuman kay importante para sa physical, mental, kag emotional well-being sang bata ang feeding program. Pahayag niya, manaming epekto sa niya sa academic, emotional, kag social performance sang mga learner.
4: Ini nga programa dako gid nga bulig sa A. Mirasol Elementary School, kung sa diin ang feeding program nga ini maka makareceive man ang among mga kabataan. So ini dako gid nga bulig, no, nga at least ang kabataan namon makakaon sa manamit na pagkaon nga gin provide sa RMN. So thank you so much gid sa provision sang food. Ini nga feeding program dako gid ni nga bulig ang mahatag sa amon, no, especially on the physical, mental and emotional well-being, no, kung busog ang bata. Manami gid ang performance ng aton bata academically, emotionally, and socially. Manami gid ang resulta kung may feeding program sa aton nga mga eskwelahan. And RMN, thank you so much.
3: Ang kabahin sang pahayag ni Ma'am Lilibeth Taala. Sa bahay naman sang RMN Iloilo, ginpasalig ni Radyo Man Ronel Sorbito, station manager sang istasyon, nga magapadayon ang foundation sa pagpatigayon sa siling mga aktibidad nga makabulig sa kabataan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:29 sang aga. Councilor Saldivar nagalaong nga mabaton ang sabat sang medikos sa iya ginhingyo nga incident report sa aksidente sang rider sa Gualang sang hospital. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
5: Nagalaom si Councilor Aran Saldivar nga mabaton sang iya opisina subong adlaw September 18 ang sabat sa Medical Center siya ginhingyo nga incident report. Ini matapos inatakan ni Saldivar sang 48 oras nga plaso ang management sa Medical Center agud makasabat sang iya ginhingyo nga dokumento. May kang tanan ini sa ginaligar kapaslawan sang hospital personnel nga buligan ng isa ka rider nga na aksidente malapit lamang sa ila emergency room. Base sa sulat ni Saldivar, chairman sang Committee on Health sang Iloilo City Council sa management sa hospital nga napetsahan September 15, 2025, ginahingyo sa

0: sosyal. Ang clarification letter kag incident report sa aksidente na natabo sa hospital premises sa delivery rider nga residente sa barangay Takas Haro. Patayin sa Saldivar nga hindi ini para magbasol o kung mangita sa may kapaltahan kundi ang pag-atag sa protocol sa emergency responses kag ginasunod sa hospital. Dugang pa sa konsyal nga ang kooperasyon sa hospital magabulig sa pagdihon sa kasuguan nga makaamlig sa hospital kag mangin maatag ang kinamatarong sa pasyente ang nakadapat nga pagsuludan sa tiyon sa emergencies. Gintalana naman sa September 22 ang unang committee hearing para sa kinadusok investigation in aid of legislation angot sa insidente. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:30 sang aga.
3: Commission on Election Region 6 ginpatag kun nga padayon nga nagapreparar ang komisyon para sa 2026 Barangay Sangguniang Kabataan Election sa piyak sa pagpasar sang hagna sa postponement sa Kongreso. Kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalihan.
4: Ginpatag ni COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan kun nga apadayon sila nga nagapreparar para sa 2026 Barangay kag Sangguniang Kabataan Election sa piyak sang pagpasar sang hagna sa postponement sini sa Kongreso. Suno kay Ausan nga ginasunod nila ang layi sa pagpatuman sang Republic Act 12232 nga nagatala na sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Election sa Nobyembre 2 subong nga tuig kag subong man kun manginlayi na ang hagna sa pag-postpone sang pinili ay.
5: Isa kita ka law enforcement agency nung nag-enforce ang layi, ting layi nga nabalaan naton subong is Republic Act 12232 nga nagtala na sa aton BSKE sa November 2, 2026. So amo na nga aton ginatuman subong ang layi kag ginapreparasyonan kay ti bangod man amo na ginasiling naton nga prevailing law at the moment. In the event, no, ang ginasiling ning proposal no, to have fixing of the terms of the barangay officials and moving the elections to second Monday of November 2028, nagtawa na ton kung it will become a law later, then ang komisyon magasunod lang yan.
4: Ginpayag pa sang opisyal nga wala man nila ginabaliwala ang posibilidad nga mayara sa mag-question sang legalidad sang layi sa Korte Suprema kag paboran ini.
5: But if the Supreme Court will issue a temporary restraining order preventing the implementation of that new law. So in other words, kung sa mo nang sinado na gulpyada kag madayon ang eleksyon bisan may layi kitungod may TRO. So anong matabo? So kita sa insofar as the commission is concerned, hindi kita gusto ma-caught off guard. So, sa sinag-senaryo, preparado kita.
4: Sa subong, nagapadayon ang preparasyon sang komisyon sa diin kinaplastar na ang mga aktibidad base sa schedule bago ang filing sang Certificate of Candidacy sa September 28 to October 5 subong atuig. Madumduman nga pasado na sa third and final reading ang Senate Bill nga nag-fix sa 5 ka tuig sa termino sang barangay officials kag miyembro sang Sangguniang Kabataan kag nagaisol sang natalana kontani nga eleksyon sini nga tuig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Si Director Ausan, Regional Director for Life ini yan, no?
3: Tunduman ko.
2: Why gid siya yaga ilis-ilis di?
3: Radyo Man Uvi.
2: Tapos
3: na,
2: sila ni Kwanso mo?
3: Daw na reassign lang siya.
2: Agalaga sa iya, subong RDD nga dugay-dugay na gid.
3: Mm.
2: Si Director Hilunggasan ni Westeo? Wala sang interesado nga politiko nga islan sila sa pwesto nila.
3: Hindi naman magahod abing nga klase.
2: Hindi, dali-dali.
3: Hindi man magahod gid nga klase sang ahensya.
2: Mm.
3: Radyo Manuvi. Dumduman ko ya. Do pagsunod ko sa radyo.
2: Sana ning RD.
3: Do siya na ning RD.
2: Gasaylo lang kisa ka balik man.
3: Gasaylo lang ni sa iban nga region pero balik naman siya pero pinakalawi gid siya yang RD diri sa aton.
2: Mm.
3: Si Director Ausan gid.
2: Mabot simpo ah, no? Basi ikaw naman mardi da. Oras alas 6:34 sang aga. Ang balita ng inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong dugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Eleco 1, magahiwat sang hublag protesta kaupod ang pila ka konsumidor kadungan sang anibersaryo sa martial law sa September 21. Kasama mo sa balita, Radjuman Florentino Navarrete.
6: Pati kayuno ng isa ka hublag protesta sang Eleco 1 kaupod ang pila ka mga konsumidor kadungan sang ika-54 ng anibersaryo sang martial law sa Lunes, September 21, 2026. Ini may kagtanan sa nagakatabo nga power outage sa Western Visayas. Ang among aktibidad hiwaton sa idalong sang flyover sa tubang sang University of the Philippines Visayas o kon UPB Iloilo City kag magamarcha sila padulong sa General Luna Street City Papera. Suno kay Eleco 1 Business Federated Manager ED Amorsolo nga magaumpisa ang programa last 9 sa ngaga sa rin mahiwaton sila nga paginunanon na pagabot sa atubang sang Office of the Ombudsman na pahayag pa niya nga tinutuyo sini nga protesta nga mapagwa ang ila hibubunot angot sa nagluntad nga krisis sa rehiyon dugang pa ni Amorsolo nga lakip sa ila ginareklamo ang pandayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag balaklon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:36 ng aga.
3: 8 ka PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex Pototan na positibo sa drug test. 2 ka warden ginkakas. Kasama mo sa balita, Radjuman Marjorie Miani.
7: Nagpositibo sa drug test ang 8 ka mga persons deprived of liberty o kan PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex matapos ang ginpatigayon nga surprise joint greyhound operation kag random drug test sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 kag ang Philippine Drug Enforcement Agency 6 sang tinalikdan nga adlaw September 14. Iniaging kumpirmar ni Jail Chief Inspector Jonevan Umadhay tagpamaba sa BJMP 6. Suno kay Umadhay nga nakumpirmar nga siya buo ang nakumpiskar sa Greyhound operation kag nagu sa resulta sang 8 ka PDL nga nagagamit sila sang illegal nga droga. Ang 8 ka PDL ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang hatagan sang administrative sanction kag makakasang ilang mga pribilehiyo sa sulod kaangay sang good conduct time allowance kag hindi makabaton sang bisita. Samtang ginkakas naman sa puesto si Jail Superintendent Joe Bertulayan bilang warden sang IDJMD kagin silo sa annex, samtang ginstalusa naman ni Jail Superintendent Jairus Duhilio si Jail Chief Inspector Dever Fantilaga bilang warden sang IDJMD annex.
8: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radjuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Amuni ang isa sa mga patimaan sang medyo kinabos ang drug war ni President Duterte. Grabe nga lawagay kag pinatsanay sa local officials kag PNP. Pero do wala gid sa BGMP halos. Pero ang drugs nagalala sa BGMP, di nga kakita nga priso ka na, positive ka pa sa drugs.
3: Abi ko gani.
2: Hindi, kurap ang mga jail guard mo.
3: Natural, paano nakasulod ang drugs? Mm. Paano kasulod ang mga cellphones, Radyo Manuvi?
2: Mm.
3: 30 kabilog ang cellphones nga nakuha.
2: Mm.
3: Kung wala sang guard nga nagapasulod.
2: Mm.
3: Way manapakpak ang cellphone, ang droga.
2: Mm.
3: Di ba magsulod ha? Tanan na malanggani, ginalili, tanan nga pagkaon, ginaukay, kay kuno, base kung may drugs da, nagligad to, nakuha sa Bible.
2: Mm.
3: Di nga, sulod niya po na ho. Di ba, abi ko gani, may gwardya na da, gina-screen ina. Tinga nga sulod gyapon ang drugs out, meaning, may ara sa nagapalusot, Radyo Manok.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:38 sang aga, balita ngayon na batian, dulong sa DTX 500, kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500, banggaranon sa antioxidant, nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa atong galawas. Sini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX sa 500, kagipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, na nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Isa ka lalaki patay kag tatlo ang pilason bangod sa aksidente sa salakyan sa Dumangas sa Iloilo. Kasama mo sa balita, Radjuman Lineth Yulatris.
9: Ginbawian gid sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos magluntad ang vehicular accident sa barangay PD Monfort South, Dumangas, Iloilo pasado las 9 Miyerkules sang gabi. Ang biktima ginhinago kay alias Chris, 38 anyos, residente sang barangay PD Monfort North sang Amuman nga Banwa. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga Jr., ang investigador sang Dumangas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nag-overtake si Chris sa motorsiklo nga ginamaneho ni alias Eric, 37 anyos, nga padulong kuntani sa Barotac Nuevo. Pahayag ni Gonzaga nagbagida na gid ang footrest sa mga motor sang duha, gani nagbalang-balang si Chris kay nagtabog sa pihak na linya, sa diin nabungguan naman niya ang nakasugata sini nga tricycle nga ginamaneho ni alias Joseph kag may pasihero nga si alias Son nga lunsay residente man sa Dumangas.
10: Nagigo ni ang ilang footrest nga duha, ma'am. Kay nakita nato ni nagteriko gitang footrest nila, tapos nagbalang-balang ni ang motor nga ginasakyan ni alias Chris, nag-swerve siya sa left, pakadto sa left lane sang kalsada kag nagbunggo pagidi ni sa kasugata nga tricycle.
9: Ang kabahin sa pahayag ni Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga Jr., ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station. Bangod sa kabaskugon sang impact sa pagkabunggo, gindeklarar nga dead on arrival sa ospital si Chris, samtang padayon pa nga ginabulong si Eric. Nakagwa naman sa ospital Sanday Joseph Kagsan, nga pareho nga nakaagom sang minor nga pilas sa kalawasan. Sa subong, ginahulat na lang sa Dumangas Municipal Police Station kung magapasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:41 sang aga.
3: Sa ato naman nga tingog hiligay noon ang tigulo sa Baruto sang Kabuhi. Pagabasahon ni Radyo Man Fiamme Otero.
11: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
12: Ining binalaybay ginatiguluhan sa Baruto sang Kabuhi. Bugsay, magbugsay kita, aton Baruto, aton bugsayon. Sa malapad nga kadagatan, sang pagpangabuhi sining kalibutan. Baruto sang Kabuhi nga aton ginasakyan. Indi sigurado kung ano ang padulungan, baybayon bala nga malinong matawhay, o sa puraot nga kabuhi nga wala sang angay. Huo bugsay mga abyan, bugsay nga may kapag-on, puno sang paglaom, sa pihak sa mga pagdilaw, sa likod sang galom, ara ang kapawa, gahulat, gayuhom sa aton. And ang tingog hiligay nun, pinaagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Ginang Ruby Herzabalino sang Partisyon Gimbal Iloilo, Kuymi sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo. Capigenio.
1: Tatak RMN.
2: Taton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Sa health news, naibuluan mo bula ang estado sang bowel movement sang tao ginaangot sa stress.
3: Sa labs ko si Mother Earth, pag-install sang rainwater collection systems, may binipiso sa Dunang Mangad.
2: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby. Pagbalik tayo, istoryahan tang prediksyon sang psychic nga may dako nga trahedya nga matabo diri sa aton sa Iloilo. Sa isaon ta kun ano ini kaganong reaksyon diri sang simbahan Romano Katoliko. Lasay 44 sang aga. Standby sa makadali mabulos ana ang online greetings ni Boss Idol.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
16: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
17: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
16: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika. Balik pa lang.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS.
2: Pilang-pilang win, San Miguel Pilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
4: San Miguel Pilang win promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Tatak RMN.
6: Oras sa 6:50 sang aga. San Bayla buton tadigido guys si Father Angelo Culada ang Social Communications Director sang Archdiocese of Haro. Sa balita nasyonal,
7: luyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapasaro sa termino ang anti-political dynasty bill sunod sa Malacañang. Gimanuan sa Korte Suprema ang Kongreso nga iinaak ang tikang matapos ang 39 katuig nga kapaslawan. Ginamando sa 1987 Constitution nga dapat iinaak sa Kongreso ang tikang batok sa political dynasties. Sunod kay Palas Press Officer Claire Castro antes maman ang pagwa sa desisyon sang Supreme Court inina ang isa sa mga priority bill sa presidente. Pahayag niya, suportado ni Marcos ang Supreme Court nga tiuna agod i-enact ang layi batok sa political dynasties.
5: Tatak RMN.
6: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon ini ang D3 Bayo kabulig mo batok sa hilanat, ubo kag trangkaso. D3 Bayo, ara lang sa mga butika kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
6: Standby, may kaupod natin subong si Father Angelo Culada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Haro. Angot ni sa nagpakugmat sa kadamaan sa aton, kapin pa sa nagapati sa mga prediction bla. Isa-isa hon naton ini subong aga. Father Angelo, si Radyo Manovic, kag Cebu sa Idol. Good morning.
8: Good morning, Radyo Manovic, kag Boss Idol, kung sa talang nga nagpamati sa Straight to the Point.
6: Alright. Father, salamat gid sa sining chimpo. Boss Idol?
9: Father, may mga prediction subong ining naga viral daw ko damo-damo na sang naga-share sini. May prediction ining si Rudy Baldwin para sa aton sa Iloilo. Siguro, Father, bago mo anay sabton, basahon ko anay prediction, madagamay malang ini mo. Number one, may isa ka grupo nga wala sang kaluoy nga mangpatay ilabi na sa kababainhan. Ikaduwa, madamo ang mga babae nga mabiktima sa pagpanghimulos, magkalabanan kay muan mismo sa pamilya sa mga biktima. Ikatatlo, may taytay kag flyover nga maguba bangod sang linog. Ikaapat, may matabo man nga aksidente sa dalanon kun sa diin madamo ang mapatay. Ikalima, may aksidente sa kadagatan kag mangin sa kahawaan. Ikaanom, may matabo nga sunog malapit sa naguba nga flyover sa eskwelahan kag sa lugar nga Duagblo. Kag ang masunod, ang katapusan, may matabo nga tuman nga pagbaha bangod sa bagyo kapag ulan, kag may mapatay bangod sa pagkatumba sa poste kag niyog. Ining prediksyon para sa taga Iloilo, specific para sa taga Iloilo. Father, anong reaksyon sini sa kamo nga ara sa simbahan na Father Culada?
8: Ati ko nga, in general, ang simbahan nga, we strongly reject, no, the predictions, no, kahit the first place is a level no sa spirituality, it's a spiritual deception or say matawag natin sensationalism nga nagakosta nga fear no pag kag panic no sa mga tao. So tandaan naton nga ang matuod-tuod yang propesiya o kuno we call it true Christian prophecy. It will always ang tinutuyo na is to encourage no and bring people closer to God's love kag isang din ang tanan sa mahal nga Dios kay ko tan-aw naton ang ini nga mga butang no, nag-violate ini sa doktrina sa simbahan, no, ara sa katekesis natin, no, kay gi-kay strictly forbidden naton ang mga pagkonsulta sa mga psychic, fortune teller, o kung mga nagahambal, no, kung ano ang palaabuton. So, ang gakontradict ini sa pag-honor, sa pag-respect, kag we call it honor, respect, and loving fear, no, na initanan, we only owe it, no, to God, no, only to God, no. So initanan, no, eh, kung inaantar isang dignity, magdadala nga makaguba, no, sa nga kang pagtuo sang kang tao. So amo ina nga ginapamatukan naton ini mga butang. Kasi kung manotice naton ang mga psychic na mga predictions, si ano gina-focus nila, doom and gloom, no, na mga scenarios. Si ang effect niya, si makadala sa tao sa anxiety kag yes. Iliabo ina ang tinutuyo sa simbahan.
6: Gani, no, sa pagbasa ko gani ni Father doon, hindi na lang ko yung mag-drive sa lakyan karon mga monisto niya. Saan ikaw gani, Guru Father?
9: Napuli pa ko gani, Padre, sa isla, ka ti masakay ako yung sa pambot.
6: Pero, Father Angelo, there's nothing in the scripture that says that there is somebody, a mortal at that, gifted enough who can predict the future, no? Wala sang amos na.
8: Yes. Because ang simbahan na gatudlo nga ang public revelation na tapos na sa death, no, sa last apostle. That's why nga ang ila pang dugang-dugang naton inya ina, no. Totoo niya mga vision, why nga nagahatag sang bangko nga doktrina o kung nagakontradict sa Bible kay aral at tanan. Kay siro ga panumdum lang sa aton ini sa mga realidad nga kalanabo sa aton palibot. Amo na gani nga kung lataon naton na matabo predigid eh kagakakuli ka kalanabo na ganyan sa mga panahon.
6: Gani. Bisan wala prediction, Father Angelo, may gakatabo na gidman nga disgrasya yas dalan. May garanti disgrasya sa dagat.
9: May lino
6: sa kawaan, may lino gidman. Kag may gakaguba gidman nga taytay, no? Kag mga flyover. So, kuni hambal mo ini subong, kulbaan ng tao, kag daw dakot sansa, kung wai pa natabo, matabo gid, kay realidad gidman na nga at some point may nagagabok gidman nga mga infrastructure projects naton, Father Angelo.
8: Yes, tuod na. Siya mo ng problema sa mga online niya, mga psyche. Psyche, masili nga kumatabo ini, kasi nga tituod.
6: Kung
8: hindi sa matabo, masili siya nga, kung hindi sa matabo, ang gamito natin is pinadala sa pangamuyo. Hindi amoy nga. Kaya in the first place, wala natin ginatanubo ang level sa pagpangamuyo. Isang gig mo lang dira nga mga di kita. Kaya siya ang matutuod niya pangamuyo, ang authentic na la prayer, maalayin mo yan sa kabubuton sa Diyos mo. Hindi yan nga isandig mo, timo, sa Diyak na labo, nga itap na on mo na, kahit kumatabuin na. Karoon, timo, siya, nipiktibo ako ng pangamuyo. So, because ang ato niya prayer, it will lead us to deeper relationship with the Lord. Kaya muna yung problema, kaya gina-weaponize natin ang prayer para sa musina. Amo na ang napamatok o simbahan.
6: Tanda man sila, no? Ma-predict sila, ti mabulahaw mong tao. Then, after sinapamanan nilang hindi man sure nga matabo, pero para hindi matabo, pangamuyuan ta. So, medyo playing safe man sila, Father, no?
9: Then, Father, may mga kung kaisa nga nagkakatabo nga siguro na tsambahan, blah. Nga may nasunog, gidman. Okay. May nalunod.
6: May kakatabo, gidman mo. Bisan wala prediction nga muna.
9: Lumagit, mabatian sa tao. Gimpredict niya to, ligad, tubulan. Dayon, subong may ara, gidman. Yan tao kay duna bala nga mapinatihon. Tiga patiga ni Padre sa fake news mo. Ti subong kay mamabatian sila. Ti subong sa tindog iya sa simbahan. Why nyo iniya ginatolerate kag why iniya hindi dapat inipapatihan, Father?
8: Yes, pero ti panawagan man ini sa aton tanan. Kasi the call for renewal, the call for conversion, ang call sa pagpangamuyo, tugay na inang panawagan sa simbahan. Di ba mo manapermi ang aton niya ginasermon o manilig ginahambal sa aton. So, tikinanglan, pabla naton ang psychic para maghambal sila kag haugon kita.
6: Yes.
8: Hindi man na tikinanglan. Yes. Hindi bala?
6: Yeah, in the same way, nga kung nang maghalong kita iya kung magsakay sa aeroplano, sa barko, sa aton niya nga mga salakyan sa duta, magubra sa mga government projects, pero nisang na-mention nga eskwilahan, flyover, kag taytay, tanan nga ini Father, kinanglan ta gid man nga halungan, no, maghalong kita
8: sa amo nang botsen ngon kay tinga Ati siya pag-predict mo sang aganan kang saga ungka na ina. Sino na lang maagi na dara ko na kumahuman ina?
9: Gani, Padre, sa una, Padre, ma-predict pero nagluyoon man na.
6: Gani, no?
8: Gani, gani, gani, oo.
6: Siguro ba, sino may idea man si Baldwin lang, daw gabok-gabok tong flyover si Lilo. Malawag ko bla flyover para daw mag-trending ni Ngakon. Kag kung may matabo, di, sikat siya.
9: Sikat siya.
6: O, kung yes, di matabo, mamalmalan siya. Di, nagambal man ko nga, nadalas pa nga muyo, ah.
8: Na amo na sang amo na gwa niya sikor ko ma tumauman ako sino na maagi dira no prinsyo na gani na subong sa aton kay tama na ka delay ti dugangan mo pa but you know call man ina sa aton nga kung mga contractors no nga mga responsible kita kay at stake ang safety kag ang kabuhi sa mga tao dira no ti tuod lang sa korupsyon no ti damo ang maperwisyo sa sina nga kabuhi kag katabutan sa katalagman ang kabuhi ng tao tungod sa aton nga ginaobra mo na. Of course, ang baha, ang ulan, given sa atin niya, niya kalanabo sa atin environment tungkol sa global warming, ang baha arana na iti, the call for, ano, take care sa atin environment. Yung yes. Flood control, ti, natulad mula ko na itong corruption in, ito ba, baha lagi na tungkol kay yung flood control, why nyo man gina-implementar. Ang rate na kalanabo nga ni, it's a responsibility of the parents to protect our children, to monitor the guide natin kabataan, to stay away sa mga hindi man namin na-influensya, kag sa mga grupo, kag si i-monitor natin kung din sila, kahit si, kung mahina lang natin, natural, nadalagid man sa katalagman aton ng mga kabataan, kag aton mga kababainhan. So si, gari ang problema, kahit si Sino, paano, ang aton niya, na ang pag, ano bala, maghalong kita, tungkol kay si Park pa ina, kung matabo niya, tiyoy, na gakalanabo na subos sa atin niya palibot ang punto siya na raya is hindi lang natin pag-isanding niya ang makadala sa atin no, sa pagkatublag na hindi na kita kagiho tungod lamang sa mga gakalanabo kayo. So, tungod sa mga predictions kayo.
6: Alright, sige. Father Angelo, salamat gida sa sining simpo. Kagmayong aga.
8: Thank you very much and God bless.
5: Tatak, RMN.
6: At least may nagabalansi subong sa inyong pagkahangawa.
9: Pero nabatihan yung simbahan na. Pero mapinatihon kikitabi mo. Ang iba na hala, sige na nga share. Pero Radyo Manovi, sa tanan din rin again predict niya, ang grabe ang ika-anom, specific ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang ika-anom. Ariyo. May matabo nga sunog malapit sa naguba nga flyover sa eskwilahan kag sa lugar nga Duag Blue.
6: Okay. So
9: tidi nang
6: tidaw magamon nga simpo dog preparar sini si Mayor Raisa or si Mayor Luigi.
9: Duag
6: Blue. Kay bound diri ning flyover sang Ungka Haro City, Iloilo City kag Ungka Pabia. Ti actually blue ni ang color sa mga eskwelahan nga ginapobra ni Mayor Trenas. Ang kay Mayor Luigi, I think kalit pa simpo ni Mayor Kadjo, mga blue man ang ila.
9: So blue man ang ila bala mo?
6: Pero amo nang standard sa mga color sa mga eskwelahan ta. Ti sinodang may blue nga lapit sa flyover, abi message mo di pang picture niyo kay send sa amon kay i-send ta kay Baldwin dinding dapit-dapit di. Pero amo na, no? Parehas lang, no? Kay ang ginaistoryanta di disgrasya. May prediction kag wala, no? Si Baldwin, bisan si Father ang Ilocolada Gambal. Kinanglan kita nga maghalong. Para nga kun may matabo, malesenta ang adverse nga impact. Pero kun hindi matabo, ti mas mayo. So halong gi kamo sa tanan nga mga nagasakay sa barko. Tanan nga sakay sa eroplano, gasasakay sa mga baylan nga mga salakyan. Sa tanan nga nagaara sa mga eskwelahan. Sa tanan nga mga gabok ng ilang nga mga buildings.
9: Yes.
6: Private man akong government ini nga mga structures. Kung may linog, kay hindi malikawan, may linog, giman kung kay isa. Hindi mo paktan kung sa diin sa masintro sa linog. Ti, kung pigaw, imo structure.
9: Ti, wasagi na yan.
6: May risgo ka. Ti, kung matabo na, not because na predict ni Baldwin na. Because, no, bound to happen, gina yan. Pero, taran nga ini 100% preventable. Kay ang disgrasya, siling ko kakatabo ina siya kung hindi ka maghalong.
9: Actually, bisan gahalong kapag ni Radyo Manovi. Like, ga-drive ka. Ako gahalong ko mag-drive. Pero ang akon to nga
7: upod nga naga-drive man.
6: Wala gahalong.
7: Way gahalong.
6: So muna, pero kung tanan kita gahalong, wala disgrasya. Kung may disgrasya man, gamay ang impact.
7: Gamay ang impact niya.
6: Hindi ka mapatay. Way sa may mapatay. So muna ang mensahe sinisaton nga maghalong kita sa tanan nga oras. Ginasulit-sulit, ginanamon, permi ni Busaydol, hindi niya pagtagaan, 1.1% nga risgo, ang risgo nga matabo.
7: Kay preventable man bala?
6: Tipresi na, may mga panghimuslan kuno nga mga kababaihan. Kag Muslim ang membro sa pamilya ang mahimo sina. Tisimple lang, pag may alak, may balak.
7: Kayo eh.
6: Kung may mga lalaki, kamo nga mga grupo, kag pamilya.
7: Hindi mo pag-isalig ang imo pamilya.
6: Nga nagapanghagad nga mainom.
7: Hindi magsugot.
6: Hindi ka mo mag-inom. No? Kung malakat o kung diin-diin, hindi ka mo mag-upod. No? Kapin pa, ang mensahe sinisubong bisa pamilya kuno ang mobra mo.
7: Yeah.
6: So meaning, the very people you're supposed to trust with,
7: amo man ang galing masalakay.
6: Oh, amo man ang mahalit sa imo. So in other words, trust only yourself. No? Hindi ka magsalig, timing hagad-hagad ning mga ulot of town eh. Hagad-hagad ning mga inom-inom ne. You can never trust people. Di kay nag-upod ka, nag-inom ka, nagkatag ka tsansa sa risgo nga matabo ina. Pero kung narak lang kapay mo yung sabalay mo,
7: away sa matandog si mo.
6: Living or staying comfortable with the people you can actually trust. 100%. Like nanay mo,
7: tatay mo,
6: ang mga baye. No? Iraya mambal kagid siguro ati, layo ta sa risgo. So muna ang mensahe sini. So at least ginpabalansi lang naton kay Father Angelo. Kay grabe yung pag-trending sini kagabi sa ginambal ni Rudy Baldwin.
5: Tatak, RMN.
6: As to the accuracy, wala inasang scientific proof. Lain niya magambal ka may scientific proof. Pagambal mo yung paracetamol.
7: Makabulong na
6: pag inom mo sina, manubo ginahilanat mo. Pag hindi, magnubo, tirahon mo antibiotic. No? Kay sigurado ginaya, kay may proof na naya, proven by science, by experiments.
7: Gintunan mayo na eh.
6: No? Kag na-testing gini nila ya, nga ang epekto, sini makapanubo gina nila na, pero ang prediction ya,
7: away na ya.
6: Away na ya, priba.
7: Na ya, priba.
6: Kita nyo, playing safe ang prediction.
7: Kita nyo, mga New Year na, may mga prediction, mga fortune teller naton, radyo manubing nga gambal nga. Dapat ang imo nga pirtahan nagaatubang sa adlaw, buksan mo ang imo mga bintana kun New Year kay dapat masulod ang grasya.
6: Why na? No. Pero sina may prediction perme nga may baha nga matabo sa Iloilo, may sunog nga matabo sa Cebu. Sa totoo lang bisan wala pa ning prediction.
7: May sunog ginaya
6: sa 365 days in a year.
7: Kadako-dako nga sudan.
6: May matabo ginaya. No, may matabo ginaya. So, di ko may matabo, mambalari na, sakto ginang prediction. O ari na lang para makakumbinsi ka mo, kami ni Busaydol, mahimo man kami prediction, subong. Sa bilog na tuwig, nakotsansa, may sa pulo, guro, may tatlo na matabo. Kapin pa kung disgrasya ang iyang bago. Di ko may matabo, bilig magmusa mo, nino, mapati ka mo, may third eye si Radyo Manube.
7: Adaw-adaw, may disgrasya.
6: May sixth sense si Busaydol. So, amo na kay wala scientific proof. Galing mo lang na kay ti siyempre. Why man may madula kung maghalong, kung ishare mo na eh, kung mangin aware ka, ti manami. Pero amo na blang ang balta. Kung ginapashare ganay ka mo sa mga tips para kalikaw sa balatian,
7: hindi
6: ka mo mag-share. Di pero
7: mo.
6: Kung share ganay nga may marumpag na playover,
7: hindi na blang daw may kululbaan bala.
6: Nanamitan gid kita.
5: Tatak, RMN.
6: Father Angelo, salamat gina sa pagbalansi sini.
7: Thank you, Father.
6: Kaya way ka lang kabalo, Father, kagabi, way tulog ang iban.
7: Susara imo si Ranay.
6: Father Angelo, gabi, mga alas 11 na meses, may lang kay Bugtaw pa. Hindi ko, Father, pwede ka ni Kambal, boss. No, sila may misa lang ako, 6 to 6.30. Niya, kabay matapos early. Makulaton, tagin ikaw.
5: Tatak, RMN.
6: Last 7-9 sa piyak na bahin, ginflag sa NBI ang 47 sa isa kagatos ka flood control project sa distrito ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Sino kay NBI Director Melvin Matiwag, kabahin ng mga inis ang 1.9 billion pesos nga balor sa flood control project sa distrito ni Duterte. Ngalunsay gin-award sa Genesis 88 Construction nga malapit ang kontraktor sa pamilya Duterte. Payag niya, mga ghost kag substandard na mga proyekto. Ginpanindugan sa NBI chief nga hindi inihuring-huring kag may nakita siya nga dokumento. Subong adlaw, magasugod na sila sa pag-isyo sa mga sabina sa 51 ka-individual. Kasunod sini, ginhangkat ni Duterte ang NBI nga investigaran man ang flood control projects ang asawa ni Matibag nga si Laguna Congresswoman Ann Matibag nga ginaligar niya konektado sa mga diskaya.
7: Nakita ko ng matabo sa masunod nga mga inadlaw.
6: Mapusta pa ko.
7: Nakita ko na
6: radyo. Mapriso si Pulong sa plunder. Tiyan mo na, makita mong hulag ni Makoy Subo.
7: Tama, ganyan si Makoy katuntulo.
6: Ginpapusasan niya na si Sara. Ginaistoryahan na kung 16 o kung 13 ang conviction. So, kung hindi, kung ni madagdag si Sara, may dua pa ka spare tire ang Duterte mo. Si Pulong kag si Baste.
7: Baste.
6: Di si Baste, parte to sang ipatawag o kay...
7: Manumanuhon ka to sa, kuano, may sabina to si Radyo Manuvi sa impeachment trial. Ipatawag to si Baste.
6: Tiyanuton ni si Baste, tapos si Pulong, base kung prisuhon nila. So, ubos ang mga Duterte. Di sinong madlagan sila. So, munang balantayan, takadlaw gani ko sa post bala ni Harry Roque. Pagwa ni President Duterte sa impeachment, I mean sa The Hague, sa ICC, sila niya, why a wheelchair, galakat, why drama?
7: Why drama?
6: Ti, why giga paminsar si Harry Roque? Nga ginadayaw niya si President Duterte, why drama? Pero ang tanan nga picture di, sang drama ni Marculita, nga nag-wheelchair, nga kalyado nila, ara... kagway gid sa kapaminsar nga pila ka tuig ni nga papate nyo sa mga pumuluyo di sa Pilipinas nga masakiton na kag tigumatayon si President Duterte ngaro hindi nakbangon tapos subong gumawa sa kaga okay sa galing
7: okay, okay man gali ang ambal nyo hindi nakabangon to kagaw ka na to tama na ka masakiton
6: dapat mapiansa siya kaya hindi sa fit for trial so kita nyo na kung kainsindi ka mo magsulunod ginaininto ka mo sang kampo ni Duterte para papatihon nga
7: o kaluluoy
6: sa kaluluoy sa kag again hindi niya sa ato naghalin
7: yeah. Sa inyo na yan naghalin
6: sa ila na halin nga daw hindi nagid sa mayo tapos subong kinagtindog mal naman nila mayo siya kumpara mo si Iban o te ano gid ba lang matuod amo na no ginapamanipular nyong lawas nyo sa mga publicity gimmick nila hindi lang ni sa mga Duterte dapat amo ka muna sa tanan nga aspeto. Kung may propaganda man ang Marcos, ay propaganda mga dilawan, kag sino man da sa social media, dapat aware ka mong hindi ka mo dasig maintuan. Ang tawabla, kapila nila ang balon nga, papiansahon kay kaluluoy man.
7: No, hindi na gani kunuga, ligid na lang to si Tatay Digong nila.
6: Tapos subong, hindi lang kay basta nagtindog, mahambal na si Roque, ya, nga sila niya, okay, gid sa iya, ula will say, may drama, ano gid ba lang matuod, nagligad, ang balon nyo, tigumatayon, subong, iltigali. Te, pero ang tao, nega emosyonal, gapinate, nga kaluluoy, gid siya.
7: Malam mo, amun, ibangal mong Radyo Manuvi, para makuha mong simpatiya sa tao, makuha mong balatsyago nila, para nga daw victim ka, gid. Kaluluoy na to si tatay.
6: Tapos, sari pa, gid.
7: Nakuha ka mo sa simpatiya
6: ang picture ni President Duterte, gin-AI nila, nga naghambal. May mensahe sa iya mantingog. Waya galaw ang ICC, ang mapriskon si Duterte. Waya ga-allow to yan nga makahambal kaya pareha sa Pilipinas.
7: Hindi ka nga itong kusulod to. Mama, ulo interview ka. Waya na to
6: so, paano nga naka-issue sa statement ka muna? Ara, damo naman, sir. Kay damo, gidya sa ato, hindi lintuon. No?
7: Lintuon ka mo.
6: So, pulo pa minsar ka mo. No? Ako niya pagkita, ako dumapati ko eh. Pero galing, aware ako. Nga ti, duway man to ginapasugtan nga mag-preskon sa?
7: Hindi ka to ka-preskon. Sino ma-interview sa imo to?
6: Oo. So, dira pala nga daan, makita mo gid ang vulnerability sa Pilipino. Di pa sugiron ka mo, mga edukado man bala ka mo.
1: Tatak, RMN.
6: Hindi sa imwe mo man na nagligad, ginambalan man sila nga si Marcos. Kuno, kwan, patay na ni.
7: Patay na ni, na patay ko na si Marcos.
6: Clone ni kuno, o, nagligad clone. Naman. Si Romualdez naman, dasi clone ka mo, clone naman ni kuno. Aroson ganita kapakayad ka mga pagutpot ang mga generator. Di, maklone pa kita.
7: Anong
6: kung China ni Guru kag US, mapati pa ko kung may cloning ta?
7: Ano i-clone nyo di?
6: Tingkong tuon na rin, taniging clone na lang nila si President Joe Biden para mapirde si Donald Trump. Napirde lang to si Biden, nagligad kay siling nila. Dying na sa...
7: At tuliway si Biden, naglagan?
6: Oo.
10: Wala na si Biden nagagalaga na pinardi sa yan eh. Di ba? Una.
6: Diyan mo na gani ang balko. Patalagano diba? Na lang nila tani ito. Tapos, ang gadlagan, clone.
10: Yeah.
6: Di, why gani nila ginubran, ha?
10: Amerika gani na.
6: Incumbent president pa to? Mo ito mga... si Kamala Harris ang pinadlagan nila.
10: Di magambal ka mo. Na, kuwan gito, ang kuwan ari na hon, patay gito siya na... Jesus, my goodness. Ara si Marcos Bung. Wala, si Iggy Pamriso ni Marcos.
6: Oo. Hindi mo kita, clone ka lang ang pinangmando, timo sa ombudsman, kag DOJ nga, panglagsagan nila.
10: Why niya namu, Radjumanovi, ang kay Pulong?
6: Oo.
10: Why niya na namu, ya, subong ara na iya.
6: Yeah, true, tau-tau na ni Trillanes, nagligan. Ti subong pananaw mo na, ang spare tire ni Duterte, kay ga-preparar sila mo.
10: Ga-preparar
6: sila. Niya, di niya ma-prison nyo, makakakas nyo si Inday, may duwa pa kami. O, tiara, si Baste, ginapasampinan, ha? Si Pulong, ga-sugid man. No, isog ka tama si Pulong, pero ang butang kung mapusasan na siya kung maisog pa. Kaya never nga natabo sa history sa mga Duterte nga may napusasan sa ila. Bisan magkaso, adlukan ng tao sila.
10: Kaya sila, alam binigil sa Dabaw ay sa mga tandog sila.
6: Okay, subong balantayan tayo ni. But again, nabuhin-buhin na ng birthday ni Marcos kayong pakaisa niya, napapriso niya na.
10: Napapriso niya man pakaisa niya.
6: Amo nang ginahulat sa tanan mo, no? Di ginahulat-hulat pa sa tanan sa ano niya ipapriso si Chis. Kag si Jewel.
10: Depende guro sa buto.
11: Tatak RMN.
6: Well, overtime na ta, so parto karon.
10: Parto karon.
6: Pawion ta ng mga balita. Taway na ta, simpo ah. Visit nga Rudy Baldwin.
10: Pero Radjumanovi sa Martes ah. Way ta, simpo, pero ingagawon ko lang sa Martes. Ang aton nga gatong.
6: Bao, are?
10: Pulo kapisos ang diesel. 4.50 ang isa ka sang gasolina.
6: Kailan ang dollar subong?
10: Ang dollar subong 62.73 pesos.
11: Tatak RMN.
6: Si Alex Yala, ang world number 18 subong sa tennis. Matiglawas niya ang Pilipinas. Kaglauman niya ang gold medal para sa ato niya kaya nga kaya. Los Angeles Olympics.
10: Kaya-kaya yan.
6: Pwede, si pwede. Alex, tansansa ta na ni.
10: Dayon si Ninyo Mulak ang
6: kamukha
10: kublang aktor pero oh, galing kay Tamburuko ni saya. Ako ya slim, ako ya Radjumanovi.
6: Sige ya.
10: Ginarado niya ang salakyan niya to may establishment siya nga nakabungo.
6: Ako niya na tulugan sa.
10: Tulugan sa tiyan ribok ang iyang.
6: Tiyamak mo, Ninyo Mulak na kwalisin. Siya mo ng LTO subong, lulbaan. Ginapabatsag nila subong. Enforce ta ang traffic laws
10: dapat,
6: ta.
10: Dapat tabugin.
6: General Ture gani eh. Igo oh.
10: Dapat ginan.
6: Okay, kag sa aton nga extra wow balita, aryo sa mga driver, ano ayan ang inyo imuon kung may nag-hold up sa inyo?
10: Kita ta tong video.
6: Sa Brazil, viral ning video sa taxi driver nga sang gin-declare ng hold up, nagpakurog-kurog sa nga doon inatake.
10: Oo, oh, matsagod o kinuyap bala?
6: Oo.
10: O kinuyap, kuro ni?
6: Di, amo na to, kinulbaan sila, tido ay mantakwaon, di kasi niya, patay na ni, mapatay naman.
10: Patay.
6: Naglalakat ang mga hold upper. Pero may ara man na sa unang natabo di sa ton, somewhere sa Luzon, sa Northern Luzon. Ginatempt sa nga igang rape tani. Nagpa-possess-possess sa busay doon. Nag-insudlan siya sa demonyo. Nagpalalag yung rapist. Mayo man gisa mga muni ang
10: isa. Pero
6: no? Why ba na? Ma-rape na karoon kung si Satanas, aras lawas mo.
10: Ay base karon nga ga takbil kada sa iya nga sumulod ang espiritu kag lumain ang tingo mo.
6: Oh. Ga tinunto kada kag magambal sa iya. Iya. Di ba no kalaway siguro no. Ang aton nga extra wow balita busay idol.
10: Magaradyoman kung mataas sa blood sugar mo pa doktor ka pa kuha ka laboratory sundon mo ko na advice ang doktor sundon mo iya-resita. Pero sa mga suki naton ang food supplement ka para sa inyo mag DTX 500 may charanti nagikan sa Margusong nga nagabuli gini panubo sa aton blood sugar. Di sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya. Para hindi kita dali magtigulang. Gani, tiyoy, hindi pagulata nga mautod ang ibubati is mabulag ka. Subong pa lang, likawan ang mga matamis, jutaya ang karne, jutaya ang kaon sang kanon, and damuha ang prutas kag vegetables, inom ikaw, DTX 500.
11: Tatak RMN.
6: Last 7:19. Itay kita part 2 karon sa Straight to the Point. Radyo Man, Novi Guaso.
10: Radyo Man, Regan Arlos.
11: Tatak, RMN.
12: RMN Network News. Ayon sa Bacolod City Mendicancy Division Coordinator ang Jeanette Servano, ipinahayag nito na sa kanilang joint operations kasama ang iba pang partner agencies sa ngayong taon, mahigit 10 sa mga street children na ito ang nasa institusyona. Sa kanilang latest operations, 19 na kabataan ang kanilang na-house at 3 sa mga ito ang kanilang ipinasok sa institusyon para sa temporary at permanent shelter. Ito ang mga kabataan na neglected, abandoned at mga namamalimos. Karamihan sa mga ito ang nakita malapit sa provincial Capitulagon at malapit sa mga universidad. Kamakailan namang nang kanilang inoperate ang mga rugby boys harap ng isang convenience store kung saan 2 minor de edad ang kanilang na-rescue. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Tener.
13: Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan na Department of Energy sa mga otoridad para magpatupad ng safety regulations sa pagkakarga ng electric vehicle sa mga barko. Ito po ay matapos lumabas sa paunang investigasyon na nagmula sa e-vehicle ang dahilan ng pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Sa budget hearing ng Senado, kaugnay ng panukalang 5.57 billion peso na budget ng DOE sa susunod na taon, sinabi ni Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino na nakikipag-ugnay na sila sa Maritime Industry Authority o Marina tungkol sa issue. Pero iginit ng ahensya na hindi pa naman malinaw sa investigasyon na ang sakay nga ng e-vehicles ng barko ang talagang pinag-ugatan ng sunog. Sa impormasyon mula sa Philippine Coast Guard, may sakay ang MV June Aster na isang e-vehicle, 5 motorsiklo, isang pickup truck at isang forklift. Kaugnay niyan, inanunsyo ng Montenegro Shipping Lines na ipagbabawal nila ang pagsasakay ng e-vehicle o hybrid EV sa kanilang mga passenger o cargo vessel sa lalong madaling panahon. Sa pinakahuling ulat ay aabot sa 77 ang bilang po ng nasawi sa sunog na yan ng MV June Aster at meron pang 8 na patuloy hinahanap.
14: Abangan sa aming pagbabalik, 2 taong gulang na bata ang pinatay ng kanyang amain sa Cebu.
13: National Capital Region Police Office naka-full alert na bilang paghahanda sa mga kilos protesta sa September 21.
14: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
15: RMN Network News.
16: Maybundag Pilipinas. Sa ito po,
14: dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Right, Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
18: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
15: RMN Network News. RMN Police Report.
14: 2 taong gulang na batang lalaki pinatay ng kanyang amain sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
19: Hustisya ang sigaw ngayon ng isang ina para sa kanyang 2 anyos na anak na pinatay ng kanyang sariling live-in partner sa Barangay Tisa sa lungsod ng Cebu. Inakala ng ina na si Alias Marilina mahimbing lang na natutulog sa ilalim ng kumot ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Max nang ito'y kanyang madatnan mula sa trabaho. Ngunit nang ito'y kanyang lapitan, wala na pala itong hininga at nang suriin ang katawan ng bata, tumambad sa kanyang mga mata ang dami ng mga pasa mula sa ulo hanggang sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bata. Ang bata iniwan ng ina sa kanyang live-in partner na hinihinalang lulog tulong sa ipinagbabawal na gamot. Kaagad namang naaresto ang suspect sa manhunt operation ng kapulisan. Ayon sa suspect, hindi nito sinadya na mapatay ang bata na sobrahan lang ito ang pag-apply ng CPR. Dahilan ng maraming pasa sa kanyang katawan, ngunit sa autopsy ng bata ito ay nagkaroon ng subdural hemorrhage at blunt traumatic head injury. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang suspect ngayong araw. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak Arimen.
15: RMN Police Report.
13: Lalaki sugatan matapos saksakin ng kainumang nag-ayang kumain. Ito po'y sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajon Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
20: Daling isinugod sa ospital ang isang 31 taong gulang na lalaki matapos di umano'y saksakin ng kanyang nakainuman, partikular sa Sitio Bugwak, Barangay Nabaliwa, sa bayan ng Pangantukan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Alvin, habang ang suspect naman na

0: Kinuwestiyo ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte na pamunuan ang bansa. Reaksyon ito sa pahayag ng tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Paulo Panelo na handa naman si VP Sara na palitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag bumaba ito sa pwesto. Ayon kay Castro, karaniwan na itong sinasabi ng kaalyado ng mga Duterte na hangad ang resignation ni Marcos.
1: Normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulong Marcos Jr., seryoso ba to? It is absolutely delusional.
0: Anya, patunay lamang ang mga ganitong klase ng pananalita na hindi nakikinig ang Duterte camp sa mga programa at plano ng administrasyon para sa taong bayan.
1: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless, walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa, ito pala yung dahilan.
0: Binueltahan pa ni Castro ang pahayag ni Atty. Panelo na mahirap paniwalaan ang mga sinasabi niya sa press briefing.
1: May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Magandang salita, pero sa ila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Ang Kongreso iginit naman na prioridad nila ang pagsasabatas ng anti-political dynasty law. Makibalita tayo mula kay Rajman Grace Mariano.
3: Binigyan din ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad ng bagong Kongreso na maisabatas ang isang anti-political dynasty law na makatwiran at naaayon sa konstitusyon. Ayon kay D., bahagi ng tungkulin nilang mga mambabatas na bigyang bisa ang mga patakaran at prinsipyong itinakda ng konstitusyon at isulong ang mga reformang nagpapalawak ng pantay na pagkakataon, nagpapatibay ng demokratikong pakikilahok at nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Mensahe ito ni D. kasunod ng paghimok ng Korte Suprema sa Kongreso na magpasa ng batas na nagbabawal sa political dynasties sa lalong madaling panahon. June 3 nang aprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 8389 o panukalang Anti-Political Dynasty Act na nakakuha ng pabor na boto mula sa 267 mga kongresista habang 20 ang kumontra at 7 ang nag-abstain. D&D, layunin ng panukalang batas na tiyaking ang serbisyo publiko ay mananatiling bukas sa mas maraming Pilipino. Ang mga limitasyong ipapato ay malino at makatwiran at ang paggamit ng kapangyarihang pampolitika ay mananatiling nakabatay sa konstitusyon, sa pananagutan sa bayan at sa soberanong kalooban ng mamamayan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RNN.
0: Makikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa kanilang international counterpart para maaresto si Jocelyn Serenio na kapwa-akusado sa plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos kumpirmahin ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Serenio bago pa man makapaglabas ng hold departure order ang Sandigan Bayan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon para matunton si Serenio at mapanagot sa batas.
4: Tuloy-tuloy, just like anybody who is an issued warrant of arrest against them, ay hinahanap po natin yan at para mahuli, para maaresto. Now, as to the one who was able to, yung po ay siguro papasok na po yung international cooperation natin with other countries regarding fugitives of the law.
0: Maliban kay Serenio, nasa labas na rin ng bansa ang isa pang co-accused ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico, habang may hold departure order naman ang isa pang kapwa-akusado na si Felicito Guevara na kasalukuyang nasa bansa pa.
2: Samantala, kopya ng sabina kay DPWH Regional Director Engineer Juby Cordon kaugnay sa flood control project sa Davao Region, inilabas na ng NBI. Kasama natin sa balita.

0: Racuman Gerald Ulep.
1: RNN Live Report.
2: Pinilabas na ng National Bureau of Investigation na NBI ang kopya ng subpoena para kay Department of Public Works and Highways o DPWH Region 11 Regional Director Engineer Judy Gordona kaugnay ng iniimbestigang flood control project sa Davao Region. Inatasan ng Regional Director na humarap sa tanggapan ng NBI sa September 24 para magbigay ng kaukulang impormasyon at magsumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga flood control projects sa na naiiniimbestigan sa naturang regyon. Kabilang na rito ang 47 flood control project sa distrito ni Davao First District, Representative Pulong Duterte, na nakitaan umano ng red flag. Una lang sinabi ng NBI na iniimbestigan na nila ang umano'y mga ghost at substandard na flood control project sa Davao City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap na ang ahensya ng mga dokumento kaugnay ng halos 50 proyekto sa 100 flood control projects na sinuri ng NBI sa isang distrito. Sinabi niya nga 47 ang unang na flood, ngunit 6 lamang ang malinaw na may nakitang problema. Dagdag pa ni Matibag, pinatayag na sa 1.9 billion pesos ang halaga ng mga proyekto sa distrito ni Duterte ang naigawad umano sa isang kontraktor na may malapit na ugnayan sa kanila. Inabi rin ng NBI Director na maglalabas sila ng subpoena sa 3 kontraktor at sa Department of Public Works and Highways, ngunit tinilaw niyang hindi kasama si Congressman Duterte sa ipatatawag. Samantala, sinabi ni Duterte na malugod niyang tinatanggap ang bahagi ng NBI, ngunit igriit na dapat walang selective investigation. Anya may, kung may gusto o sa standard na proyekto, dapat itong investigahan sa amang panig ng bansa at hindi lamang sa Davao Region. Kasama mo sa GDX and RNN Manila, Rajuman Gerald Bungulo, Tataka, RNN.
3: Road elevation sa Dagupan dapat sabayan ng mas malaking drainage system ayon sa DPWH. Kasama natin sa Balita Idol Kate Dispo ng IFM Dagupan.
4: Hindi maaaring tumigil sa pagtataas ng mga kalsada sa Dagupan City, ngunit kailangan itong sabayan ng pagpapahusay at pagpapalaki ng drainage system upang hindi mailipat sa mga kabahayan at mabababang lugar ang problema sa pagbaha. Ito ang binigyang diin ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Barangay Mayombo noong Huwebes, September 17. Ayon kay Dizon, dahil na itaas na ang ilang bahagi ng mga kalsada, kailangang maituloy rin ang elevation sa mga natitirang mabababang bahagi. Kung hindi, dito lamang umano dadalo at maiipon ang tubig kapag umuulan.
5: Kailangan isabay natin dito sa pagtataas natin ng kagli. Kasi wala na tayong choice. Tinaas mo na yung ibang lugar eh. Hindi mo naman pwedeng pag-iwanan, kawawa naman yung mga mapag-iwanan. So, we will just have to look for other solutions that will complement yung pagtataas ng kalye.
4: Pero nilinaw ng kalihim na hindi road elevation lamang ang solusyon sa pagbaha. Partikular niyang itinuro ang pangangailangang sabayan ito ng upgraded drainage upang hindi sa mga bahay mapunta ang tubig mula sa mas mataas na kalsada. Sa Mayombo, sinabi ni Dizon na mula sa dating humigit kumulang 0.6 meter, pinalaki sa 1.5 meters ang drainage sa kanyang inspeksyon.
5: Kasi kapag hindi tayo mag-i-improve ng drainage tapos nagtaas ng kalye, ang tubig pupunta sa bahay.
4: Nakatakda rin pag-usapan ng DPWH, lokal na pamahalaan, simbahan at iba pang sektor ang iba pang flood control measures na maaaring isabay sa road elevation. Binigyan din ni Dizon na kailangan ding bantayan ang pagpapatupad ng mga proyekto upang matiyak na tama at mabilis na naisasagawa ang mga solusyon laban sa pagbaha. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, RMN.
0: Hindi hihiling si Senador Dante Marcoleta ng Forlo sa Sandigad Bayan para makaboto sa desisyon kung dapat magambaguhin ang 16-vote rule para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon po kay Marcoleta, itinakda na ng saligang batas ang 16 na boto para ma-impeach ang isang opisyal sa impeachment trial.
6: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that. Why should it be a subject of votation? Are you questioning the language of the Constitution?
0: Dismayado naman po ang senador sa pagsasantabi ng mga kapwa mamabata sa kanyang manifestasyon na iginigiit na sa voting threshold at pagquestion niya na gawing presiding officer ng impeachment court si Senador Chiz Escudero.
6: The last time I check, it should be the Senate President who will preside. So kung hindi nila i-take up yun, bakit pa ako makikipag-participate doon? They have not even discussed, they have not even debated the merits of my manifestation and request. Sinabi ko pa nga doon eh, dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ko man lang ma-discuss sa inyo ito verbatim, pero sa pamagitan ng manifestation na ito, I'm hoping that you will discuss this and it will be taken up and deemed to be part of the proceedings of the Senate. Wala man lang.
0: Si Senador Dante Marcoleta.
3: Bukas ang prosekusyon na bawasan ang mga ipinresenta nilang dokumento at ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito upang mapabilis ang takbo ng paglilitis ng International Criminal Court matapos punahin ang napakaraming ebidensya at testigo. Para naman kay ICC Counsel for the Drug War Victims Bayan Muna Chairman, Attorney Nery Colmenares, kahit sila ay pabor na mapabilis ang paglilitis. Aminado si Colmenares na nagulat sila ng personal na dumalo si Duterte sa ICC. Nakita rin nilang maayos naman ang kondisyon ng dating Pangulo sa kabila ng pagigiit ng kampo nito na hindi na nito kakayaning dumalo pa sa kanyang mga hearing.
7: At least nang lumabas siya, nakita ng, hindi ko alam kung anong purpose niya at siya lumabas ngayon, eh, hindi naman siya required, no? Required siya sa trial, but hindi naman trial pa ito. Pero gayon pa man, ang tingin ko ha, napakita doon na hindi naman siya yung katulad ng pinoportray na ang hinahina na hindi na parang kailangan na ng alalay na unfit na siya for trial. So, sige lang, tama naman na nag-appear siya at gusto naman ng mga kaanak ng biktima na makita siya yung tao na tingin nila responsable sa walang awa at karunungan maldumal na pagpatay sa mga minamahal nila sa buhay.
3: Kaugnay nito, nagsumite naman ng dokumento ang mga abogado ng drug war victims sa ICC para ideklarang fit for trial ang dating Pangulo. Naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO kaninang madaling araw bilang paghanda sa mga kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Ayon kay PNP Public Information Office Police Colonel Alan Reyco, mahigit 15,000 pulis ang ipakakalat sa Kalakhang, Maynila at matatapos ang deployment sa Sabado ng hapon. Inatasa naman ang mga ide-deploy na pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa lahat ng pagkakataon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na banta sa seguridad ilang araw bago ang inaasahang kilos protesta sa Lunes, ang 54th na anibersaryo ng pagdedeklara ng Marcos Martial Law noong 1972. Samantala, sa iba pang mga balita mga kasama, good news naman tayo. Halos 100 estudyante ng Amy Rasol Elementary School sa Manduriaw, Iloilo ang naging benepisyaryo po ng Maria Corina Canoy Feeding Program ng RMN Foundation at ng RMN Iloilo. At naroon, si Radyo Man Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
8: Halos 100 na mga learner ng Amy Rasol Memorial School sa Manduriaw, Iloilo ang nakabenepisyo ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Bahagi ito ng 14th anniversary ng RMN Foundation Incorporated. Labis ang pasasalamat ng eskwelahan dahil sa masarap na snacks ng Kapising Pansit Molo. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Ma'am Lilibeth Taala, principal ng A. Mirasol Memorial School, sinabi nito na lubhang importante para sa physical, mental at emotional well-being ng isang bata ang feeding program. Anya, magandang epekto nito sa academic, emotional at social performance ng mga learner.
9: Ini nga feeding program, dako gid ni nga bulig ang mahatag sa amo, no? Especially on the physical, mental and emotional well-being. And RMN, thank you so much.
8: Si Ma'am Lilibeth Taala, sa bahagi naman ng RMN Iloilo, siniguro ni Station Manager Rajaman Rodal Serpito na magpapatuloy ang foundation sa pagsasagawa ng mga aktibidad na makakatulong sa kabataan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
3: Pinay tennis ace Alex Iyala tuloy ang paghanda para sa Asian Games sa Japan. Kasama natin sa balita, Radyo Manuel Santua.
10: Tuloy ang paghahanda ni Filipina tennis star Alex Iyala para sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Habang hinihintay pa ng Philippine Tennis Association ang desisyon ng Women's Tennis Association sa kanilang kahilingang exemption para kay Iyala. Kasabay kasi ng Asian Games ang China Open, isang mandatory WTA 1000 tournament na magsisimula sa September 30. Dahil dito, humiling ang FILTA sa WTA na payagan si Iyala na laktawan ng China Open upang makapaglaro para sa Pilipinas sa Asian Games. Nasa world number 18 ngayon si Iyala at siya ay ang pinakamataas na ranking sa women's singles player na kasama sa initial entry list ng Asian Games. Sa kabila ng hinihintay na desisyon ng WTA, sinabi ng Philippine Olympics Committee na nakatakda pa rin sumabak si Iyala sa Asian Games. Maaari kasing magkaroon ng ranking penalty at multa ang isang player na hindi sasali sa mandatory WTA tournament nang walang aprobadong exemption. Nauna nang umatras sa Asian Games ang Indonesian tennis player na si Janice Chen matapos hindi maaprobahan ang kanyang exemption para sa China Open. Para kay Iyala, mananatili siyang nakatuon sa pagsabak sa Asian Games at sa pagpresenta sa Pilipinas. Samantala, bago ang Asian Games, inaasahang lalahok muna si Iyala sa Singapore Tennis Open bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa kompetisyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
3: Nations girl group na Bini nakakuha ng tatlong nomination sa Break Tudo Award sa Brazil. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasayang.
11: Nadagdagan na naman ang international recognition ng Nations girl group na Bini. Nakakuha kasi ito ng tatlong nominations sa Break Tudo Awards 2026 sa Brazil. Kabilang dyan ang international women's group kung saan makakalaban ng girls ang mga K-pop girl group na Baby Monster, Blackpink, Flow, Elite, ITZY, Katsai at Twice. Makakalaban din ng grupo ang mga international artist gaya ni Lisa, Lady Gaga, Ariana Grande, Doechii at Katy Perry sa international music video para sa kanilang kantang Sweet. Samantala, nakuha rin ng Blooms of Fans ng Bini ang nominasyon para sa International Fandom of the Year kasama ang 18 of fans ng Kings of P-Pop, SB19. Bukas ang online voting para sa mapipiling mananalo sa official website ng Break Tudo Awards hanggang October 17, habang gaganapin naman ang mismong awarding sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab sa pangalan po, o kasama rin si Radyo Man Ricky Rosales. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
12: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
3: 744.
13: This news is brought to you by
12: RMN Network News.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
16: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo,
9: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow.
10: With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw ko yid sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold, labatyadan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
8: Charm Fab Con.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7.48, antang na sa aga. Good morning, Radyuman Mags.
12: Good morning, Boss Idol.
11: Kamusta ang imong Friday?
12: Ay, looking forward sa Saturday.
11: Amuning pinakanamian ko ng mga adlaw mo, Biyernes and Sabado. Ang Domingo, ay nako na namian, kaya ma-prepare na ko na for Monday.
12: Dosa ko, ay akong Domingo.
11: Dosa ko, kanakang Domingo, damo ka na. Pero ang Sabado, ginang Friday niyo, Friday. Although ati, buwas may duty pa kuya. Pero ginapinsar ko na Radyuman Mags nga, basta Sabado, daw hindi bala iya busy ng adlaw. Tani muna na permi ang ato, no? Nga, Sabado lang tani-tana, no? Or Domingo. Pero sa mga tapalamati naton, subong aaga, Radyuman Mags, sa mga suki naton, sa mga tapalamati ita, hindi ka mo magkalipat, mga karadyuman, nga ang aton sining nga kape, wala sang iban, Nan's Corn Coffee. Nakakape ka na.
12: Wala pa, dugi-dugay. It's time nga mag-inom naman ka modera sa inyo paborito nga kape kon agang Nan's Corn Coffee. Madamo ini sa benepisyo, nagaboost sa inyo nga immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, kay nagapalaba sa inyo resistensya.
11: Gani tandaan ninyo mga karadyuman, ang kape nga kaduwa mo imnon kay nagatibag ang ginasudlan na blasantsa. Bilin niya sina is 12 pesos, pero kon nakakay nakatibag sa kaduwa mo sa timplahon, so 6 pesos na lang ang iguan niya. Gani ang kape nga healthy. Sulitun ko lang ha, ang kape nga healthy para sa imo mga graduman. Inom kita sa Nan's Corn Coffee.
13: RMN News, Diretso Headlines.
11: Ginareklamo nga baho halin sa drainage sa Lupisayna, haro madasig ang aktuhan sa city government pagi sa RMN. Iloilo.
12: Sa showbiz, Baby Dolls magahiwat sang concert sa Quezon City sa Nobyembre.
11: Balita sinampang ala sa Pilipinas women, wala na sang chance nga magkakuha sa medalya sa Asian Games. Inikaiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
12: Life extension, vitamin D3, kun vitamin D3 ang inyong agidapangita, dere ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed the vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
11: Agaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protected, gani ang imo sini nga 11 pesos dalon mo choy sa butika. Bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3, pangitaon mo lang ang tatak-ili for longer life. Gani mga karadyuman, sa mga suki naton, mag-Life Extension Vitamin D3 na kita. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
12: Radyuman Magi Eresuelo Malariado.
11: Sa detalye.
10: Tatak RMN.
11: Gilayon nga nasolusyonan ang sang Iloilo City government ang ginareklamo nga baho alin sa guba nga drainage system sa tubang sang The Living Legacy Baptist Church sa Lupisayna haro. Ang nasambit nga reklamo gindangop ni Larry Benicio sa RMN bango nagatuga ini sang perwisyo sa mga nagapadulong sa lugar. Gilayon man nga nakigangot ang istasyon sa city government agud maaktuhan ang reklamo ni Benicio sa subong na kompleto na ang pagkayo sa dalan kanatak pa naman ang buho nga ginhalinan sang baho paagi sa infrastructure Structure Facility Conservation Office nga ginapatmunuan ni Engineer Dayan Sinyuron.
12: Ang ini nga bahin gira doon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butikan Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nagdugok ang mga punong barangay sa Iloilo Provincial Capital kahapon sang aga para sa check distribution sa bawat barangay makikinabang program para sa first batch. Yari ang mga banwa nga una nga natagan sa tig 200,000 pesos nga pondo halin sa Office of the President. Ini amo ang banwa sang Mina, Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Ahuy, Batad, Istansya kag San Rafael. Naibaluan nga sa nasambit nga pondo 100,000 pesos ang paggagamiton para sa office supplies, disaster equipment kag iban pa, samtang ang nabilin nga 100,000 ihatag sa lima ka graduating college students sa kada barangay.
14: Tatak RMN.
15: Agaradyo man na 7:53 samtang nasa aga ang balita ngayon na batihan ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Ang aton sininga ipabalo sa inyo. Hindi mabuligan ang balatian nyo kung why man ka mo nagauntat. Bisan ano pang inom nyo sa bulong or food supplement, kung siging panigarilyo mo, Choy, siging inomo, ang inomo na nga tag 24 oras, 24/7. Why? Why na dangtan? Mapatay ka early. Hindi ka nakatilaw sang bulig salin sa senior citizen. Giyan nyo lang. Subong may pension ang senior citizen, daw pila na mawan, 5 bala na kada sinanay mo, may nabato na nga pension na dyan, Max. Ay, di pa senior sinanay mo? Manog pa lang. Manog pa lang. Ah, bata pagali si mama mo. Sinanay, manog senior. Senior na iya, damo na iya. Sus, kada 3 months, sus, puka-puka yung wallet ni nanay kang ni tatay. Ti, itinay na sila? Ti, ikaw ya bata ka pa, Choy! Hindi ka senior citizen, tuluhin nga inom. Tuluhin nga inom da. Sa iluhon ginang birthday mo sa November 1, makadtulan na itong pamilya mo sa puno, kaipin-ipin. Sa mga tagpalamati natin, mag-Santon Plus Gold available sa mga butika, produkto ni Dr. Rimil Oy.
14: Tatak RMN.
15: Sa biyag kabahin, temporaryo nga ginuntat sa Iloilo Provincial Government ang pagparilis ang assistance to individuals in crisis situation, umpisa Biyernes subong, September 18, 2026, sinibilang kabahin sa pagsunod sa Commission on Elections, COMELEC Resolution Number 11191, ang usan ng katalanan nga November 2, 2026, Barangay Insangguniang Kabataan Elections o kon BSKA sa mga nagapangayo sa financial assistance, magapadayon sa pagbaton sa mga documents ang Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWD o APANG, hindi anay magkarilis ang kwarta. Magapahibalo ang provincial government sa mga pumuluyo sa oras nga malift na ang ban kung hindi madayon ang eleksyon.
14: Tatak RMN.
12: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract salin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Temporaryong siraduhon ang intersection sa Goriseta Avenue sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo sa tatlo kasunod-sunod nga weekends umpisa subong nga semana. Iniagod matagan sang ligwa ang natalan ang pagbutang sang concrete girders para sa Aganan flyover. Yari ang mga petsa para sa road closures kay gapatuman naman halin alas 7 sang aga top 5 sang hapon sa September 19 to 2026, September 16 to sa 20 o kon September 26 to 27, 2026 kag October 10 to 11, 2026. Bangod sini ginabisuhan ang mga motorista kag commuters nga magamit anay sang alternatibo nga ruta.
15: Last 7:56 antak na sa aga ini ang Philippine Standard Time.
14: Tatak RMN.
15: Mga karadyo man sa mga suki naton ang kape nga may vitamin D3 amo ning pangitaon ta Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may rice mushroom extract, may mangos and fruit extract kag 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 kadto sa butika ang kape nga para sa imo. Imagine mo lang nagainom ka sang kape may vitamin D3. ang iban nga kape nga ina, ganerbiyoso ka mo. Ari ya mga karadyuman, huwag ka ganerbiyoso, gaayo ka. Gani sa mga suki nato, mag Vita D Plus Coffee Mix, available sa mga butika, available sa mga grocery stores sa bilog ng Western Visayas.
16: Tatak, RMN.
15: Sa piyagkabahin mga karadyuman, nagtaas ang numero sa mga estudyante kaminor di edad nga naglapas anti-smoking ordinance ang Sudan. Sunog kay Iloilo City Anti-Smoking Task Force, ICAS Director Inigo Garingalao, halos nagtriple ang numero sa nadakpan ng mga estudyante kaminor di edad sa sulod sang tatlo ka bulan halin sang Hunyo hasta Agosto 2026. Santo sa record sang task force, padayo na pagsaka sang numero sa mga nadakpan ng estudyante halin sa 20 ka kaso sang June, naging 51 sang July, kanaglabo sa 59 sang Agosto. Ininagapakita sang 125% nga pagtaas sa mga paglapas ng estudyante sa sulod sang tatlo ka bulan nga naglabo sa kabilugan nga 130 ka estudyante nga nadakpan. Ang padayon nga pagtaas kada bulan nagapakita sa pagdamo nga naglapas malapit sa mga eskwelahan samta nagapadayon ang klase. Samta may pinakamadamo naman nga apprehension sa mga minor sa bulan sa Agosto. Ang manadakpan nga minor di edad nagsaka man sa katapusan sang quarter sini nga tuig.
16: Tatak, RMN.
12: Ang iningabahin gila doon sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyong kolon, paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products on Life Extension Philippines.
15: Mga karadyuman, sa mga tapalamati natin, subunga aga kung gusto mo. Kung gusto mo ha, nga magpa-check up. Pero huwag ka kwarta, sulbaron kung problema mo. Ang wala ka kwarta, solve na kadto ka lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy kay ang check-up dira libre. Bisan pisos, why ka bayran? Call ko na. Ako na na. Kung pabayron ka mo sa doktor, kadto ka sa akon, dalang resibo mo, nga ginpabayad ka sa doktor sa check-up, bayaran ko ikaw, irifan ta ka, plitihan ta ka, may pamahaw ka pa. Pili ka lang kung din ka mamahaw, hindi lang sa hotel. Kaya talang guro Radyo Manmax, mga turo-turo lang, mga Michaels, mga kilid-kilid. Kaya ko na, hindi lang ito magpa-hotel. Pero sa mga suki nato, mga Radyo Man, kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas, Estancia, Sulay, Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid, sa Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas, ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras.
16: Tatak, RMN.
15: Last 8, impunto sang aga.
16: RMN News Sports.
15: Liwat nga naluto sa alas Pilipinas Women sa nagaparay nga 2026 Asian Games sa Japan, 27-29, 26-24, 25-23, 25-19. Bango sini, nadagdag sila sa 0-2 kagwalasan chance nga magkakuha sa medalya bilang lowest ranked team sa Group B. Adwa ka top team sa tag sa kagrupo ang magabansi sa quarterfinals. Magabansi ang China kagkasakstan. Nagapanguna sa alasi Angel Canino nga may 24 points alin sa 20 attacks.